0: Everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
2: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
1: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
2: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
1: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon,
7: bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Tang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Iyo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Siyempre, kayo po ay napapanood at kami ay napapanood at napapakinggan dito pa rin sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Nasa ilalim pa rin ng Presidential Communications Office. Samahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito pa rin sa ating palatuntunang
7: Bangon
8: Bangon
7: Bayang Mahal.
8: Bangon Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas
8: 738 AM.
6: Siyempre, ako pa rin ang inyong tagapaglingkod, Al Corpus. Nakapanood ba kayo kahapon nung tinawag na Hao Shao? May Hao Shao? Parang ano yata yun, Chinese ba? Ayan. Ubulong rito yung aking mga bossing. Sinabi po kasing Hao Shao, yan po ay salitang Hokkien. Ibig sabihin ay peke. Madalit sabi mga kababayan, yan po ay fake news. Yan po ay kasunod ng naging kaganapan kahapon sa Senado. May isang senadora kasi na naglabas ng expose kuno. Expose nga bang matatawag kung ito ay hindi beripikado, kung ito ay fake news. Marie namang tinutulan ng kanyang mga kapwa senador. Nakakatakot kasi, no, it sets a dangerous precedent, mga kababayan, na mismong mga senador, we respect yung karapatan nila at kanilang mga responsibilidad sa ilalim po ng ating saligang batas bilang mga senador, meron talaga silang tinatawag na political right. Ano po? Ginagamit po ang sesyon sa plenaryo upang bigyang linaw, to shed light, ika nga. Mga issue po tungkol sa ating bayan. Na binabanggit ko po, mga kababayan, ay yung tinatawag na CONAS plot. Ano ba yung CONAS plot? Yan, Constitutional Assembly plot. Naparatangan kasi ng isang senadora na tinutulak daw, ng Palasyo ng Malacanang na magkaroon ng charter change o yung pagbabago po sa ating konstitusyon. Para sa mga kababayan po natin na hindi aware, ang kasalukuyang umiiral na saligang batas o konstitusyon ay ang ating 1987 Constitution. Ayun ang binabanggit natin kahapon para mapalitan, para ma-revise o ma-amend ang konstitusyon, kinakailangan yung tatlong vehicle na binabanggit natin, Constitutional Assembly, yung CONCON, yan, una, CONAS, Constitutional Assembly, yung CONCON, at yung People's Initiative. Na iba nga lang, mga kababayan, gaya ng pinaliwanag natin kahapon, ang Constitutional Assembly ay manggagaling from both chambers of Congress. Yun nga yung nakakapagtaka, Bakit ang pinaparatangan ay ang palasyo, ang ehekutibo, kung ang tinutulak na vehicle for constitutional revision or constitutional amendment, Constitutional Assembly. Diba? Kasi manggagaling sa Kongreso yung panukalang yan. Diba? Parang nakakapagtaka naman yata. Ayan, ang kinaibahan nga lang, mga kababayan, 3/4 ng kabuuang bilang ng Kongreso, all members of Congress, ang kinakailangan bumoto para mapagpatuloy ang nasabing constitutional amendment na yan. Mas madaling sabi, tawag dyan, cha-cha, charter change.
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang mahal!
8: Bangon! Bayang mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Nakakatawa lang kahapon, umalma ang isang senador na matagal ng miyembro ng media. Which is, how do I say this? Talagang proper naman. Dahil lang mga alagad ng media, yung traditional media, baka mamaya kasi sabihin pag media kasama yung mga Biro lang. But anyway, siyempre, mga kababayan, bago po tayo magpalabas ng impormasyon bilang mga alagad ng media, responsibilidad po nating lahat, hindi lamang po ng mga senador, siguraduhin natin na tama yung pinalalabas nating impormasyon. Ito po ay beripikado at meron tayong pinangahawakang ebidensya. Kaya nga, pag walang ebidensya, kapag walang basihan, hawsyaw ang tawag.
7: Bangon!
8: Bangon!
7: Bayang mahal!
8: Bangon! Bayang mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738 AM.
6: Labing dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nilabas na po ng Korte Suprema ang naging desisyon nito kaugnay ng TRO na final ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Doon, pinakita sino-sino yung mga magistradong bumoto ng nag-concur doon sa sinulat na desisyon ng ponente. At sino rin yung mga tumanggi? Yung ibang opinyon doon sa naging opinyon ng ponensya. At isa sa madalas na kinukot ngayon na magistrado ay ang opinyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa babanggitin lang natin, no, nang mabilis sa ating para sa ating mga kababayan. Sabi, in denying the petition of Senator Bato de la Rosa or ATRO, sabi, the court cannot become a refuge for impunity. Nako, medyo mabigat yan, medyo maanghang yan. Akit ka nga naman manganganlong kung yung basihan mo ng panganganlong sa ating mga korte, yan yung mga bagay rin na pinagkait mo noon sa mga kababayan. Ating mga kababayan. Ayan, sige, sige. Sayin lang natin, ano po. Kasi merong ipinalabas na utos ang Korte Suprema at doon, yun yung inilabas ang rason. Bakit tumanggi ang Korte Suprema na bigyan ng temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa? Sabi, in passing, babanggitin lang natin, sabi ng Korte Suprema, the court's action should not result in coddling of those in power, should not allow impunity to continue, and it is in fact the last stronghold for the protection of rights in those without it. Yan, ibig sabihin mga kababayan, hindi dapat maging kanlungan ng korte sa mga taong nasa kapangyarihan. Ang proteksyon ay pinagkakaloob sa atin ng batas at ng korte ay para doon sa mga nangangailangan nito.
7: Bangon.
8: Bangon.
7: Bayang mahal.
8: Bangon. Bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
6: 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pinkibalita rin tayo sa Angeles City, Pampanga. Ano ba ang lagay ng ginagawang search and rescue operation dyan ng Office of the Civil Defense? At hindi lamang po ng OCD, nagtutulong-tulong na rin po ang iba't iba pang mga ahensya ng ating pong pamahalaan para ma-rescue yung ating mga kababayan na trap sa ilalim ng gumuhong 9-story condominium dyan po sa may Balibago ito, no? Tama? Angeles City, Pampanga. Yan, sa ilang saglit, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Pero sa punto pong ito, tumanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Artlist Group nanawagan ng agarang investigasyon sa gumuhong gusali sa Pampanga. Iginiit na ang gastusin at pagpapaospital ay dapat sagutin ng kumpanya. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
9: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ng agarang independent investigation matapos ang pagguho ng isang siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Apat na ang kumpirmadong nasawi habang 17 pa ang pinaniniwala ang natabunan ng debris ng gumuhong gusali. Nangyaring insidente noong madaling araw ng May 24, dahilan para muling questionin ang pagkapatupad ng safety regulations sa mga construction sites. Ayon kay Sendanya, hindi dapat mababaw ang investigasyon at kailangang alamin kung sumusunod ba ang construction company sa building code at occupational safety standards. Iginiit din ang mambabatas na dapat sagutin ng may-ari ng gusali at ang ng construction firm ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot at pagpapalibing sa mga biktima. Kinilala rin ng pamahalang lungsod ng Angeles si Jackson Lim bilang may-ari ng gusali at ang Golden Years Construction bilang kontraktor ng proyekto. Giit pa ni Sendanya kung mapapatunayang may seryosong paglabag sa safety standards, dapat managot at kasuhan ang mga responsable. Nagbabala rin ang mambabatas laban sa anumang pagtatangkang papirmahin ng quitclaim ang mga biktima at kanilang pamilya kapalit ng agarang tulong pinansyal. Nanawagan si Sendanya sa gobyerno na higpitan at bilisan ang inspeksyon sa mga high-rise construction project sa buong bansa upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At kaugnay nga po niyan, search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ay tinigil na. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Inilipat na sa retrieval at clearing operations ang operasyon sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga matapos na opisyal na itigil ang search and rescue operations kagabi. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Dahil dito nagdesisyon ang incident command system na ihinto ng rescue efforts at simulan ang retrieval at clearing operations ngayong umaga. Sa kabila nito ay natasa naman mano ni Angeles Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Batay sa pinakahuling tala ay 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa insidente, 26 ang na-rescue habang nasa 17 ang nawawala. Para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Pupo.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa. Halos 2,000 Filipino seafarers ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Aabot sa 1,834 o halos 2,000 ng mga Pinoy seafarers mula sa 59 na mga barko ang nakatawid na sa Strait of Hormuz mula Abril hanggang Mayo. Ayon sa Department of Migrant Workers, ligtas at nasa maayos sa kondisyon ng lahat ng mga Pilipino na lula ng iba't ibang mga barkong tumatawid sa Strait of Hormuz. Kasama rito ang oil tankers, cargo ships, container vessels at iba pang commercial vessels na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ng DMW na nananatili ang kanilang heightened monitoring sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, kasama na ang 17 pang mga barko na may lulang 300 Pilipino. Patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa shipment companies, licensed manning agencies at iba pang relevant government agencies para sa real-time updates sa kalagayan ng mga naturang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na atin laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, sa punto pong ito makikipag-ugnayan tayo sa tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo, kaugnay nga po ng pagbuho ng isang 9-story building dyan sa Angeles City, Pampanga. Sir Juni, magandang umaga po.
21: Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga tagapagsalita at tagapanood.
6: Opo, sir, nagkaroon ng ulat yung ating kasamahan na si Marian Bastasa. Tinigil na raw po ang search and rescue operations. Tama po ba?
21: Official po kagabi, ano, ala 8:27 p.m. Itinigil po ng Unified Command System na terminated na po yung search and rescue operation. It will be on that for the retrieval and debris clearing operations po. Ito po ay matapos na po na kagabi. Sa planning, sa K-9 units na mga assessment po, no, na operations, na po, no, kaya sa mga responders doon at sa mga incident management teams, kaya wala na po kung signs of life na nakita ng
6: Johnny, yung retrieval operation po natin, immediately po ba pagkatapos kahapon na maideklara na ititigil na yung search and rescue operation, yung retrieval operations natin, kailan po magsisimula?
21: Kanina umaga po, simula na po yung retrieval and delivery operations po.
6: Po, ano po bang naging basehan natin? Usually, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, gaano po kalawak o gaano katagal yung golden window, kung tawagin, doon po sa ating search and rescue operation, yung makakasigurado pa tayo na may nakasurvive pa doon sa mga natabunan ng mga gumuhong debris?
21: Yung number of hours kasi, no? Doon sa mga pinis na nangyayari, pero ngayon kasi may mga makabagong teknolohiya na tayong gamit, like yung po yung thermal scanning, no? Kasi
6: Sir Johnny, pasensya na po, but we have to call you again, sir. Medyo hindi na tumitigil-tigil lang po yung inyong boses, ano. I-re-establish po namin ang linya namin sa inyo, Sir Johnny Castillo, sir. Ating spokesperson ng Office of the Civil Defense, Ginoong Johnny Castillo. Subukan natin siya tawagan ulit dahil napakahalaga po, mga kababayan, nung kanyang binabanggit para doon sa ating mga kababayan dyan po sa Angeles City, Pampanga. Ayon na rin po sa ulat ng ating kasamang si Marian Bastasa at kinumpirma na rin sa atin ni Ginoong Johnny Castillo mula sa Office of the Civil Defense, tinigil na kagabi ang search and rescue operation doon sa mga kababayan po nating natabunan ng gumuhong building dyan po sa Angeles City, Pampanga. Balikan na po natin si Sir Johnny Castillo. Sir Johnny, magandang umaga po ulit.
21: Hello, magandang umaga, Al. Magandang umaga po ulit sa ating mga tagapakinig.
6: Sir, as you were saying po.
21: Opo, the decision po, no, yung decision ng Unified Command System ng iba't ibang ahensya doon, no, sa mga response agencies natin, and for the search and rescue operations to be terminated and to be converted na into retrieval and debris clearing, ito po ay napag-desisyonan, no, matapos nga yung mga final assessment na isinagawa using yung mga life locators natin, no. Na sa kasabayang palad po, no, it consistently indicated na wala pong signs of life na doon sa area.
6: Opo, and that as of this moment, Sir Johnny, 17 pa rin po ba ang nawawala?
21: Yung nawawala po ay 16 po. Yung isa po kasi kahapon ay nakita nga po na nakauwi pala noong Sabado. Nakauwi yung construction worker ng Sabado. Pero again, no, itong 16 ay this is a more or less based on dun sa binanggit at sa pagkakaalala ng site engineer, no. So hopefully hindi na po ito madagdagan.
6: Opo. Sir Johnny, so far po, gano'n na karami ang ating casualties?
21: Meron po tayong 4 po na ang reported, no, na dead doon, kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po ng management of the dead and missing cluster.
6: Opo. Sir Johnny, gusto lang po namin malaman, sino po bang bumubuo ng unified control na inyo pong binuo? Kasama po ba dyan ang LGU?
21: Actually po, ang LGU po ang nangunguna po dito sa unified command system, no. Iba't ibang toka, yung mga ahensya naman po na kabilang dito sa Unified Command, no, ang BFP po, ito po ang Incident Command, Commander for Overall Operations. And then yung Angeles City DRRMO naman po, yung IC for Logistics. Yung PNP po, this is the Incident Commander for Security. Tapos yung iba't ibang ahensya po, like kami, naka-talk rin po for coordination at saka yung mga augmentation for logistics. So magkakaiba po, ano, DSWD naman ay for yung mga tulong po doon sa ating mga kababayang apektado, like the food and non-food items. So magkakaiba po ang ahensya ito.
6: Opo. Gusto lang po namin malaman, Sir Juni, kung ito pong may-ari ng gumuhong building na ito, nakikipag-ugnayan na rin po sa Unified Command System.
21: Yung Angeles City LGU po, no, sila po ang magsasagawa ng investigasyon, and then ganun din po yung makikipag-ugnayan, no, dito sa mga ano, sa contractor at saka sa may-ari po ng ahensya, at mag-iimbestiga rin po, ano, kabilang din po yung mga ahensya, no, like yung Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB ay nandun na rin, yung DPWH, no, ay nandun din po, no, para magsagawa nga po. In terms of the exact para pakikipag-ugnayan po nung may-ari, no, that yun po ang kailangan ko makuha ng impormasyon, no, kasi so far doon sa mga reports na nakuha natin ay wala pa pong naiulat hinggil dyan.
6: Opo. At yung ating pong retrieval operation, Sir Juni, gaano po katagal ang itatagal nito? At for the whole report na inaasahan po natin, gaano po katagal aabutin bago po tayo magbigay ng ating penal na report kaugnay po na itong nagingaring insidente ito?
21: Opo. So far, no, hindi pa napag-usapan kung ilang araw tatagal yung retrieval and debris clearing operations dito, no, but in the succeeding operations briefing, no, hopefully we will get that information po.
6: Opo, and lastly po, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan, especially yung mga kaanak po netong mga apektado, at syempre ating mga kababayan diyan sa Angeles City, Pampanga, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po, Sir Juni.
21: Opo, no, doon sa ating mga kababayan, ano, mga kaanak nitong mga biktima, of course our hearts go with itong in your difficult situation, no, sa inyong pong mahirap na sitwasyon na ito, no. Kami po ay nakikidamay. Ang mga ahensya naman po ng pamahalaan ay nakaanda po, no, tugunan ang inyong mga pangangailangan, ano, at ito po kasi ang direktiba sa atin ng ating Pangulo. And then sa atin naman pong mga kababayan, kung ano man po itong mga ganitong klaseng sakuna, no, so napakahalaga po talaga, no, ipinapaalala sa atin ng NDMC chairperson natin, si Attorney Teodoro, at sa amin naman po sa OCD, si Yusek Harold Cabreros, no, napakahalaga po na pagtuunan ng pansin itong tamang pagsunod po, no, sa National Building Code, sa Structural Code of the Philippines, no, tamang disenyo, tamang materyales, tamang workmanship o pagkakatrabaho sa mga struktura, no, kasi ang hindi po pagsunod nito ay maaaring buhay ang kapalit, at ang pagsunod naman po nito ay itinataas natin siyempre yung sansa natin para mas maging ligtas tayo sa mga ganitong klaseng sakuna.
6: Po, with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Sir Juni Castillo, maraming salamat, sir.
21: Maraming salamat po.
6: Ingat po. At ang ating nakausap, si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense.
10: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Atin pong nakapanayam ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense. At sa punto pong ito, nakikipag-ugnayan man tayo sa Public Information Office ng Local Government Unit ng Angeles City, Pampanga. No, gusto nating malaman, ano ba yung naging dahilan nito? Is this purely a structural or engineering issue? O talagang may pagkukulang etong pong may-ari ng nasabing building? Kasi may mga balibalita po, mga kababayan, na ang permit ay for 9-story building. Tinangka nilang magtayo for 10. We have to confirm this, mga kababayan, kaya sinusubukan natin makipag-ugnayan sa PIO ng Angeles City, Pampanga. at ano yung maaaring kaharapin nitong asunto? Dahil hindi po yan na alinsunod doon sa building code. Hanga mamaya, substandard pa yung ginamit ng mga rebar. Sabi, para makatipid, mga kababayan, nakakapanlumo, ilang buhay ang nawala. Ilang pang mga kababayan natin ang nawawala. Kapalit lang ano ng pagtitipid. Nako, kaya nga sabi nga ni Sir Juni, ano, huwag nating tipirin. Sundin natin yung building code. The building code is there for a reason, mga kababayan. Yan po ay para proteksyonan ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 34 na minuto matapos ang alas 8 ng umaga. Okay, let's take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal matapos ang ilang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alak.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nako, mayroon tayong nagmamadaling balita. Papasukin muna natin ito at ito po ay may kinalaman, no, doon sa nangyaring barilan. Barilan nga ba? Mga kapatid, kapag ba barilan, eh, may kabarilan, di ba? Ano pag mag-isa bumabaril? Baka target shooting yata. Ano yan? Yan. Yata ibig sabihin nun eh. bago yung ating nagmamadaling balita, papasukin muna natin itong balita ni kinakapatid na AJ Ignacio. Wanted na Japanese national inaresto ng Bureau of Immigration sa isang operasyon sa Cavite. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kinakapatid na yan, inaresto nga ng mga operatibo ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ng isang Japanese national matapos makipag-ugnayan sa National Police Agency ng Japan at PNP Intelligence Group sa isang operasyon sa Cavite. Ang suspect na kinilalang si Yuto Konino, 43,

0: Japanese, natural and Japanese national sa Pilipinas noong 2019 bilang temporary visitor at nag-overstaying mula noong April 2022 kung saan subject siya ng active blacklist at watchlist orders ng Immigration Department. Bossing Alian, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ba dito pa nagtago sa Pilipinas? Ano, walang iya. No offense dun sa ating mga kaibigan dyan sa Bureau of Immigration, but paano nakalusot dito? Diba? Yun yung susunod na tanong na maiisip ng taong bayan. Eh, paano nakalusot? Diba? Well, pero kailangan nating hinga ng panig. Ang Bureau of Immigration, kaugnay niyan. Well, kung nagoya naman ang nag-issue ng warrant, walang abiso ano, sa iba't ibang mga karating bansa, talagang makakalusot yan. Ano po? Siguro yun na yung ano, niisip ko na paraan para makatago yan dito sa Pilipinas. Sa Cavite pa nagtatago, ano? Ay nako, grabe. Anyway, yung mga ganyang klaseng tao kasi mga kababayan, dapat po talaga eh, agad nakukulong, agad nahuhuli. Especially dito sa ating bansa, ano? Meron tayong mga ahensya ng pamahalaan na tumututok lamang para sa welfare o kapakanan ng ating mga kabataan. Di po pwede yan sa Pilipinas. Ano po? Anyway, balikan po natin mga kababayan yung binabanggit ko. Ano po? Yung hao-hao. Isa sa mga tumutol kasi, no, nag-move to strike off record itong sinabi ni Senadora Amy Marcos. Kanyang naging speech during the plenary session kahapon. Isa sa mga nag-move to strike it off record ay si Senadora Migs Subiri. Kaya lang, mukhang busy ang ating butihing senador at bigo tayo makakuha ng panayam mula sa kanilang panig. But it's true, ano mga kababayan. Isa pa ang pinagtataka natin, isa sa mga naging pahayag ni Senadora Amy Marcos. Hindi raw siya makapaniwala na bilang isang Marcos ay ipagtatanggol niya ang 1987 Constitution. Bakit? Hindi ba tungkulin ng lahat ng publikong ng pampublikong empleyado o gobyerno, kayo man ay appointed, kayo man ay recruited or employed, kahit anong sangay ng gobyerno, eh, hindi ba dapat bantayan, pangalagaan natin ang saligang batas? Tungkulin ng bawat isa yan, baka nakakalimutan nyo, especially someone as high up as a senator. Ang mga abogado, ano? Kung mababasa nyo, may oath, no, nanunumpa ang mga abogado. Nga, abogado lang eh. Nag-o-oath to defend the Constitution. That was the term that was used. Defend the Constitution. Bakit yung mga senador natin parang hindi required na depensa ng saligang batas? Hindi ko maintindihan yung binabanggit na yon ng ating butihing senadora. It's not proper. Ano mga kababayan? Dahil po, tungkulin natin hindi lamang po ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi lamang ng empleyado ng mga pamahalaan na pangalagaan ang ating saligang batas. That is where you derive your power from. Ng Kongreso, ng Ehekutibo at ng ating Judiciary. Diba? Bakit hindi? I think, ito yung sarili ko lamang opinion, that is tantamount mga kababayan to betraying the trust and confidence reposed, imposed upon you by the people of the Philippines. See, inilagay ka dyan.

0: Yan, ng taong bayan, hindi po ba? Ay nako, ewan eh. Ay nakakatawa yung mga pangyayari kaya talagang mariin na tinutulan ng kapwa niya mga senador ang naging pahayag na yan ng ating butihing senadora.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Apat na put limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula naman po sa labas ng ating himpilan. Sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa, halos 5,000 aplikante pumasa sa entrance exam ng Bicol University. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilabas na ng Bicol University ang resulta ng Bicol University College Entrance Test o BUCET para sa academic year 2026-2027 kung saan 4,943 na aplikante ang kwalipikadong nakapasok bilang incoming first year students sa iba't ibang degree programs ng universidad. Batay sa abiso ng Bicol University Office of Admissions, sumailalim sa masusing evaluasyon ang kabuang 17,480 na aplikante bago inilabas ang opisyal na resulta ng pagsusulit. Samantala, 690 namang aplikante ang inilagay sa waitlist at pinayuhang manatiling umaasa sakaling magkaroon ng available slots sa mga susunod na araw. Maaaring ma-access ng mga aplikante ang kanilang digitally signed individual results sa pamamagitan ng kanilang email o sa IBU portal ng universidad. Pinayuhan din ng Bicol University ang mga pumasa na hintayin ang ilalabas na memorandum mula sa Office of the SCC President kaugnay ng opisyal na guidelines para sa admission at enrollment ng incoming first-year students para sa academic year 2026-2027. Nagpaabot naman ng pagbati si Dean of Admissions na si Dr. Henny Lumibao sa lahat ng pumasa at kinilala ang kanilang dedikasyon at pagsisikap upang makapasok sa isa sa mga pangunahing universidad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Unang batch ng kwalipikadong tricycle drivers at TODA members sa Candelaria, Quezon tatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD. Ang ulat niyan mula kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tatanggap na mula bukas ang cash relief assistance ang unang batch ng mga kwalipikadong tricycle drivers at TODA members sa Candelaria, Quezon mula sa DSWD. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 1,005 benepisyaryo ang kabilang sa first batch ng ayuda na ipamamahagi sa Municipal Covered Court bukas alas 9 ng umaga. Para lamang anila ito sa mga benepisyaryo may apelyedo nagsisimula sa letrang A hanggang letrang G. Pinayuhan din ng tricycle drivers at TODA members sa dali ng original at isang photocopy ng kanilang valid driver's license bilang requirement sa pagkuha ng assistance. Samantala, nakapaskil sa harap ng tanggapan ng MSWDO ang payroll ng mga makatatanggap ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Maraming salamat, Carmi Isles. At yan po ang kalipunan ng mga balita natin sa umagang ito.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bang inantabayanan natin ang mga karagdagang impormasyon sa isang breaking news na ilalabas ng ating kasamahan. Ang oras po natin, 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
11: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
10: May OPM na rock. May OPM na rap.
12: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
14: Agad magaganda ang mga Pinay.
10: May OPM na mabilis.
15: Mokakatay, mokakatay.
10: May OPM na Tagalog.
16: Ang himig natin.
10: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Bangon.
18: Bangon.
1: Bayang Mahal.
18: Bangon.
1: Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
0: Limamput isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Going lang daw yung briefing na tama. So ako pang magpasalamat sa inyo mga kababayan sa panonood at pakikinig dito po sa ating palatuntunan Bangon Bayang Mahal ngayong umaga pong ito. Bago tayo magpaalam, ano, may utang pala ako. Kalimutan ko kay Ma'am George. Eto, isa pong public service announcement. Malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa isang makabuluhang proyekto ng Rizal High School Batch 79 kasama ang DRRMO Pasig City. Ito yung pinamagatang CPR and First Aid Awareness na gaganapin po June 5, 2026 sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City, at yan po ay gaganapin sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga karagdagang detalye, maaaring kontakin si Ginoong Larry Vidal, ang Batch President, si Ma'am Rose Ann Florentine, ang Vice President, isa pang Vice President din, si Sir Joel Rangel, kung tama ako ng pagkakabanggit. At ito pong public service announcement na ito, ang pabatid ay galing kay Ms. Connie Rivadavia. Yan. Maraming salamat kanina kay Sir Juni Castillo mula po sa OCD. Maraming salamat din sa aking mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Kay Boss Rovan Malilin, kay Madam Jo Marie Refarial, kay Madam Jubel Lustre, and of course, ating executive producer, Ms. Glory Faye Bagon. Tabayan po ang mga balita atin sa atin yan ng PBS News Division. Bibigay ng balita, Ms. Seth Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ng ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Bangon, Bayang Mahal.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time, 8:54.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Panukalang tuluyan nang tanggalin ang cartel sa industriya ng bigas o amyendahan ng Agricultural Tarification Act, inihain na sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inihain ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang panukalang amyendahan ng Agricultural Tarification Act upang tuluyan ng matigil ang pananamantala ng mga agricultural cartels. Kasabay ito ng paggunita ng Fisher Folk and Farmers Month kung saan sinabi ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas at paunlarin ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na magpatatag ng presyo direktang bumili ng palay sa mga magsasaka at magbenta ng subsidized rice sa panahon ng emergency. Kasama rin sa panukalang aktibong partisipasyon ng civil society at mga samahan na magsasaka sa pagbuo ng Rice Industry Roadmap. Nanawagan din si Ismula sa kapwa mamabatas at sa gobyerno na suportahan ang hakbang para proteksyonan ang mga local farmers at tiyakin ang food security sa bansa. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula.
8: Well, nananawagan po ako sa ating pamahalaan na sana po ay bilisan natin ang pag-aamyenda nitong RTL bill or RTL amendment dahil sa kasalukuyang krisis na tinatamasan ng ating bayan, tinatanggalan po natin ng pagkain yung ating mga farmers at saka yung mga marginalized sectors natin. So sana po mapabilis natin ang pag-amyenda nang sa ganun ay mabalik po ang mandato na ito sa NFA at saka sa Department of Agriculture.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mga isyu kay Vice President Sara at mga individual na dapat humarap sa International Criminal Court dapat tingnan sa mas positibo sa halip na negatibong perspektibo ayon sa Malacañang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Hindi naniniwala ang Malacañang na magkakaroon ng negatibong epekto ang patuloy na mga kontrobersiyang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at mga personalidad na nababanggit na dapat umarap sa ICC. Partikular na ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan para maglagak ng kanilang investment sa bansa. Sinabi ni Jose Castro na kung may dapat makita sa mga pangyayari na may kaugnayan sa Vice Presidente at sa International Criminal Court, ito ay sa perspektibo na kung saan ay pilit na sinisikap ng pamahalaan na madetermina ang mga may pananagutan. Tumbok nito ani Castro ang paghabol sa mga pangalang nababanggit sa isyu ng korupsyon at sa kabilang dako ay mga nasasangkot sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi nila nakikitang may hindi magandang epekto ito sa aspeto ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan o mga negosyante. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
23: Kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito.
22: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Department of Social Welfare and Development may paalala sa delivery drivers at mga tricycle, jeepney, Operators and Drivers Association na tatanggap ng cash assistance simula ngayong araw. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Naglabas ng ilang paalala ang Department of Social Welfare and Development sa mga delivery riders o PEMDAS beneficiaries, gayon din sa mga miyembro ng TODA at JODA na inaasahang tatanggap ng cash relief assistance sa ilalim ng special payout mula ngayong Martes, May 26. Ayon sa DSWD, para sa mga delivery drivers sa NCR at MUSCP area, kailangan hintayin ang official notification mula sa kanilang kampanya kung saan nakasaad ang eksaktong araw at oras ng pagdating nila sa payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney drivers, hintayin ang anunsyo ng kailang LGU hinggil sa assigned payout site at schedule. Paalala ng DSWD, kung walang matatanggap na anumang notification mula sa kumpanya o LGU, ay huwag nang magtungo sa payout venue para maiwasan ang siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe. Bahagi ng special payout ang pamahagi ng 5,000 cash assistance para sa mga additional beneficiaries at mga hindi pa rin nakakakuha ng kanilang ayuda. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Akyat para sa West Philippine Sea, isa sa gawa sa Banawe sa lalawigan ng Ifugao. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Inihimok ang publiko na makilahok para sa tinurang trek for a cause na akyat para sa West Philippine Sea, Batad Trek sa Barangay Batad, Banawe, Ifugao sa Mayo 31. Ito'y bilang bagay na ikaapat na Iwang at Batad o Tinawan Rice Harvest Festival. Sa payag ni punong barangay Romeo Hepo, inaasang makikilahok sa aktibidad ang 150 mga kawal ng Philippine Coast Guard mula sa West Philippine Sea. Ayon kay Hepog, layo na aktibidad na mapalawak pa ang kamulatan ng publiko sa isyu ng West Philippine Sea at ipamalas ang kanilang pakikisa at suporta sa ipinaglalaban na soberenya ng bansa. Kasabay din ito ang pagsasagawa ng pangunahing aktibidad sa Grand Harvest ng Rice Terraces at pagpamamalas ng iba't ibang ethnic activities, kabilang ang pagsisilbi ng rice wine at tradisyonal na proseso sa paggawa nito. Idinagdag pa ni Hepog na napakalagang naturang aktibidad sa ninang malaking danyos ang sinamit ng rice terraces sa pagdaan ng bagyong Uwan at ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa rehabilitasyon nito upang muling manumbalik ang sigla at ganda ng isa sa UNESCO World Heritage Sites sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
20: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Leslie Bukopo.
5: Leslie Bukopo.
4: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
5: Leslie Bukopo.
4: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na ng umaga. Martes po ng umaga at petsa ng May 26, 2026. Ako'y didiretso na sa aking special guest ngayong umaga kasi busy ito bilang isang Lord Dean, no? Pero meron lang akong konting ikikwento kasi I first met our guest 14 years ago when I was part also of the defense team of the late Chief Justice Renato Corona. And he was one of the most outstanding lawyers for the defense team, no? In fact, he was also the spokesperson. But seeing him now, parang hindi dumaan ng 14 years ago. In fact, he looks 14 years younger today. But dediretso na tayo sa kanya, walang iba kundi ang Dean of the College of Law of the Manila Seventh-day Adventist.
7: Yes.
6: Walang iba kundi si Atwell. Ang pangalan niya ay ibig sabihin free from disturbance. So, malayo tayo sa Senado ngayon. Oo. Ipasok na natin. Walang iba kundi si Dean Tranquil Salvador the Third. Magandang umaga sa iyo, Dean Tranquil.
7: Ay, magandang umaga sa iyo, Leslie, at sa lahat ng nanunod sa iyo at lahat ng nakikinig. It's good to see you.
6: Yes, the feeling is mutual. It's good to see you again. It's been a while.
7: Yes.
6: Like I said, 14 years ago, we were much younger.
7: Yes.
6: But now I'm sure you are much, much wiser and
7: Sana.
6: No. Dean Tranquil, let's backtrack how that was 14 years ago. Ito, kwentuhan lang naman tayo.
7: Yes, please.
6: Some things were different then. And then the social media was not as active and rabid as it is today. Ngayon, kahit sino-sino na lang pwede magbigay ng legal opinion. Opinion. Yung mga hindi abogado, nagbibigay ng opinion na dapat abogado lang magbigay.
7: Yes.
6: Minsan naman yung abogado, nagbibigay ng opinion na dapat politiko lang magbigay.
7: Tama.
6: So, ang tao. Attorney Tranquil, what can you say about that?
7: Alam mo, yung bigyan natin sila ng idea, lalo na yung mas bata sa atin ng kaunti, na hindi nila masyadong naabot yung corona impeachment.
6: Yes.
7: Alam niyo, noong mga panahon na yon, ang talagang nagbabalita, karamihan, or I would think 95% would be yung mga networks. Diba? Networks, mga broadsheets, tapos meron yan of course mga tabloids. So more or less, alam mo kung saan lalabas ang balita, especially pag natanong ka o yung information saan man gagaling. Pati yung mga kolumnista nila, that was how it was then. So unlike ngayon, ang information comes everywhere. Ibig po sabihin yan, while there are still networks, there are still broadsheets, there are still tabloids, meron na po tayong tinatawag na social media, which is stronger than ever. So, hindi po natin sasabihin na isang grupo lang ang nakakaalam nito. Parehong grupo po, contending parties, when I use contending parties, sino na pong sabihin ninyo na contending parties, ay naglalabas sila ng opinion. At tama yung sinabi ni Leslie. Ang mabigat ngayon is, minsan, hindi abogado, nagbibigay ng legal opinion. hindi political analyst nagbibigay ng political analysis. At yes, ang ano rin po dyan minsan, nagiging platform na rin ito na parang alam niyo na may alam ni Leslie ito, yung mga talking heads. Na ang tao, dahil nakikita sila na ha, ito mukhang credible na taong na ito, malamang dapat nating paniwalaan. So they start, people start with that premise even if they don't have any idea sometimes, no? Pangalawa, they look at the following. Pag nakita nila yung following na napakadami, this person must be credible and therefore we must hear him. Now, ano yung advantage, ano, Leslie, doon? Noong araw, I would say, siguro mapoconfirm mo to, na medyo challenge natin noon sa mainstream, sa network, sa broadsheet, may mga editor din eh. Alam mo yun? Naranasan. May editor, kaya nila i-filter yan. Yung gusto nilang lalabas lang at hindi lalabas. In fact, hindi naman ako naging biktima ng wrong news, ano? Pero makita ko na pag yung pag hindi akin, hindi naman sabi hindi akin, no? Hindi friendly editor, yung aking sinabi, nandun sa pinakadulo ng balita, that sometimes that's half a page. So no one can ever read it. Kaya, to that extent, nakita ko medyo doon ang disadvantage. Pero presently, sa napag-usapan nga natin, may disadvantage kasi hindi mo na alam yung responsible sharing of information. Kaya lang, ang advantage naman ho nito, to some extent, na siguro aaminin din naman ng iba, everyone was given a platform. Tayo po lahat ay may boses na. So hindi ka na pwedeng sabihin ng network, kung pakinggan yan, hindi natin ilalabas yun. Everyone now has an opportunity to share their ideas. Ang question na lamang ngayon, is papaano natin i-regulate, palagay ko. Yun ang pinaka-challenging sa gobyerno.
6: That's the basic difference now, actually. Like, kaya nga galit na galit si old school journalist, si Berhel Santos. Sabi niya yung mga blogger, palibasa, hindi dumadaan yan sa editorial ano staff. So, kaya kung ano ang ilagay nila, yun na yun eh. Pero sa amin, sabi ni Berhel Santos, sa mga periodistang luma, dadaan sa mga editors ba yan? Minsan hindi pa pumapasa yan. And we are being told to change our story. Unlike now in social media, whatever you post, that's it. And meron sa atin mga kababayan, trigger happy, they will share it right away. So it spreads like wildfire, the lie becomes the truth. And sometimes the truth becomes the lie.
7: Yes.
6: Atty. Tangkit, meron akong tatanungin sa'yo kasi recently na panayam namin si Dean Rani Aquino,
7: okay,
6: at si Attorney Lorna Capunan, no?
7: Yes.
6: They have both different opinions kasi meron nagsasabi na of course we know that the Senate now especially the majority block, no? A lot of people are calling it the Duterte block, especially with the current Senate presidency, SP Alan Peter Cayetano, alam na ng taong bayan kung kanino siya pumapanig. Ngayon, merong suggestion si Dean Rani Aquino. Sabi niya, alam mo Les, pwede naman ang Chief Justice ng Supreme Court maging presiding officer. So sabi ko, okay, I didn't know about that, Rani, but maybe that's a thought. And then when I had the Attorney Lorna Capunan, and I asked her the same question, sabi niya, no, that cannot be. If the Vice President is under an impeachment court, it is the Senate President who presides as presiding officer.
7: Yes.
6: In the case, during our time, Attorney Tranquil, Dean Tranquil, when the Chief Justice was under an impeachment, it was also the Senate President.
7: JP,
6: I'm talking about the late Senator Juan Ponce de Leon. What I meant was when Joseph Erap Estrada was under
7: Presidente,
6: it was the Chief Justice Hilario Davi.
7: Yes.
6: What is your opinion on this?
7: Hindi ko po ng opinion. Basahin lang natin ang saligang batas.
6: Ayun.
7: Ayun, nasa saligang batas po yan. Article 7, Section 3. Hindi po natin ito kailangang pagtalunan. Again, with all due respect. Nirerespeto ko yung mga nasabi ng mga nabanggit mong tao, pero po pagbabasahin natin ang saligang batas, nakalagay po doon, if the president is on trial,
6: yes,
7: justice po magpipresign. Pero maliban po sa presidente, ay ano, ang Senate President po yan. Nakalagay po sa saligang batas. Ngayon, kung ating pag-iisipan na baka maganda dahil Vice Presidente ito, na magandang Chief Justice, dahil mas may malalim na kaalaman ng batas, that's something that hindi mo mababasa sa Constitution directly, but baka gusto nilang gawin at the very minimum, gawing consultant of Chief Justice. Pero again, this is a political exercise. Kaya nga po, ayoko pamasukan yon. Ang sinasabi ko lamang, huwag kayong ninyusundin ang sinabi ko, ngunit tingnan ninyo Article 11, Section 3 ng Saligang Batas.
6: Yun, Article 11, Section 3. Kasi, Dave Tranquil, well, we know very, very, it's very obvious the bias of the majority, no, led by SP Alan Peter. Pwede pa yung the Senate Impeachment Court among themselves, the senator judges, talk about, well, I'm not saying they should bend the law, but they agree that a more untarnished presiding officer when it comes to politics ang mag-preside over them. Hindi pa pwede nilang pag-usapan.
7: Kailangan po kasi, kailangan pagbutohan nila. Yung pag nagbago ang majority, kahit nakita nyo may push ngayon, nakita yes. Nyo majority, may bagong majority, papaltan siya. Kasi that's the only way na mapapaltan mong Senate President. Pag napaltan mong Senate President, siya na po ang presiding officer, kung sino ang gusto nila. So that's the situation. Ngayon, kung pwede lang, Leslie, no, if you will allow me to explain the system of our impeachment. Alam niyo po, ang impeachment natin, ito po sinabi na rin ng ating Constitution, ng ating Supreme Court, it is a legal process, it is a political, it is a constitutional process, and it is a political process. Yung legal po na yan ay pinipilit nilang gumalaw within the framework ng legal. Nag-issue sila ng writ of summons, pinasagot na, at asahan po ninyo magkakaroon ng hearing. I-determine yung admissibility of evidence at iba pa mga ebidensya, competency ng testigo. Yung pong constitutional, katulad ng tinanong mo ngayon lamang, Leslie, tinanong mo yung sino ba pwede mag-preside? They could only work within the framework of the Constitution. Hindi sila pwedeng lumabas doon. Maaring pwede silang magkaroon ng impeachment rules at meron ang Senado niyan, you know that. Pero that impeachment rules can only move around the framework of the Constitution and not in any way. Pangatlo, ito yung pinakamabigat, Leslie. Alam po sa experience po, bilang journalist, alam mo ito. Yung political po ito, yung pinag-uusapan, yung sinasabi nila na, alam na natin yung conclusion ng 13. Ito, to be fair to everyone, no?
6: Yes.
7: Alam rin ba natin ang conclusion ng iba dun sa kabila? Ganun yun eh. Let's be fair with everyone. Kasi, so sasabihin natin, lahat sila isa-isahin. Kung iisa-isahin ng taong bayan, may iba sa inyo dyan, alam nyo, ay ito, conclusion nito, sigurado na ito. Conclusion nito, alam mo yan, alam naman ng tao yun eh. So, tapos ho, yung political na yan, alam mo rin yan, na yung mga pinag-uusapan nila, at narinig ko isang senator nag-uusap na para mapaltan yan, na-interview, narinig ko nagbabackdoor discussion na sila. All these things we will never know as the public. We could be long dead, but we don't know what happened. And that is the nature of this process. Kaya nga lang po, ang mabigat, katulad, babalikan ko yung sinabi mo, mabigat. Kasi nga, ang minsan, ang tanong ay legal, bibigyan ng political complexion, spin na gano'n. Ibang sagot. Tapos ang political, sasagutan ng legal, hindi talaga magtatagpo. And this is the difficult situation of an impeachment.
6: Langis at tubig actually.
7: Okay, opo. Napakabigat.
6: Balikan natin na din tanggit yung sinabi mo. The solution to that is palitan yung Senate leadership na hindi bias sa politika. So ngayon, merong usap-usapin na si Senator Sherwin Gatchalian ang pwedeng pumulit kay Senate President Alan Peter Cayetano because he is acceptable from both camps, the majority and the minority. Kumbaga, he is the least of all the evils in the Senate. Ngayon, nag-aaway-aaway sila kahapon. Talagang nagsagutan sila with Senator Amy Marcos and Senator Mig Zubiri. Tapos, kasi nga, ang pinapalabas ni Senator Amy is nagkaroon ng parang usapin para magkaroon ng charter change para i-extend ang termino ng pangulo. So we're awaiting actually what is going to happen kasi napakagulo nga talaga ng Senado ngayon. We need to get back to a semblance of normalcy, because nakakahiya, marami ang tao ngayon na pinagtatawanan na ang mga membro ng Senate ngayon, din tranquil.
7: Alam niyo po, Leslie, if I could add, kasi tayo dapat, lalo na sa labas, sa civil society, dapat rin we have to respect the institution. Ako po, ganun ang pananaw ko. Kasi ang nangyayari rin minsan, dahil alam naman natin na mayroong mga advokasya, yan pa ang mabigat dyan. Merong may advokasya, meron yung legal position, meron yung may motibo. At marami pa huyang himayin mo, bawat isa, maliliit na ganun. So pag yan talaga, nagsama-sama yan, makikita mo, you would want some people try to erode the respect to the institution. At yes, dapat mo gawin dyan, kahit hindi sila perfect eh. Alam natin naman, hindi sila perfect. Alam nila na politician ang iba sa, ang lahat siya kanila. At natural po yan, ang pinakikinggan nila, yung pulse ng tao. Yung pulso yun. Kasi ayaw nila na pagkatapos sila bumoto, sinisisi sila ng tao. Ayaw nila yun. So ang nangyayari ho dyan, ang ginagawa ng bawat panig, ito naman hindi lang isa. Ang ginagawa nila, pinipitik-pitik nila yan. Pipitikin kita, pipitikin namin kayo para mag-react ka. Siyempre may anak ka. Siyempre may asawa ka. Baka buhay pa nanay mo. Baka buhay pa mga tiyahin mo. Sasabihin sa'yo, ano ba naman nangyayari siya? Alam mo, baka ikaw'y sunog na riyan. So, this is a convergence of a lot of things happening. So, ang ano ko lang po, Leslie, na para bang this is a situation wherein it's really so bad, I think we have to look at it. First, we as a people, let's respect the institution. Diba? Respect natin. And let's allow them to figure it out. Ngayon, siguro, ano ba itutulong natin? Siguro, tumahimik tayo muna. Diba? Wag na natin
6: apuyan
7: pa sila. Sige po.
6: Kasi din tranquil. Well, with SOCMED right there, no, naging parte na ng buhay natin. Pag nakikita natin ang senador mismo hindi nirerespeto ang institusyon katulad ng Senado, we have no choice but really voice out our frustration, our anger, di ba? Yes. Parang, "Hoy, ano ba kayo? Mga senador kayo, we cannot help but compare them to our past senators." Na matitinig ang mga pangalan nun. Pero ngayon, we have a lot of comedian. In fact, the comedian now is more serious than non-comedian, you know? Mas mabuti pa yun. Well, anyway, Dean Tranquil, may tanong dito. Pag hindi mag-attend ang pangalawang pangulo sa impeachment trial, ano pong pwedeng mangyari?
7: Ganito yan, nakalagay mismo yan sa impeachment rules ng Senado. Yes. At this point in time po, ganito ang mga options ng pangalawang pangulo. Umattend siya kasama ng abogado niya. Umattend ang abogado niya, second scenario, na hindi siya pupunta. Another option na yun. Or silang dalawa, altogether, hindi na pupunta. Ngayon, regardless of what scenario that is, tutuloy po yun. Ibig sabihin, Hernan appearance will not stop the process. Hernan appearance will not stop the process. Ibig sabihin, pag sinabi, hindi na kami atin dyan sa trial na yan, itutuloy talaga nila yung trial na yan.
6: Okay.
7: Tutuloy po yun. Kasi nakalagay mismo sa rules po ng ano yun, impeachment ng Senate.
6: Pag mag-resign ang pangalawang pangulo sa office of the vice president, mayroong option na hindi na ituloy ang trial. Kasi yung disqualification, yung form seeking public office, yun ang doon sila natatapos.
7: Alam niyo po, maganda yung tanong mo ha, Leslie. Hindi lagi yung tinatanong yan. At this point in time, paano pag siya mag-resign? Yes. Tandaan niyo po, historically, bigyan natin ng historical background ng ating mga tagapakinig mo. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, yung mga may dalawa po na humarap sa ganyan. Sa impeachment, dumaan sa Committee on Justice. Patapos po noon, nag-resign. Sino po yun? Si Ombudsman Gutierrez, tsaka si COMELEC Chairman Andy Bautista. In fact, yung kay Andy Bautista, pagkaboto ng umaga sa Committee on Justice, hapon, resign na siya. Tinanggap ng Pangulo. Kaya lang, these two people are appointed by presidents. These are appointed. They are not elected. So therefore, ang ano diyan, ang sitwasyon diyan, iba-iba dito sa vice president. Ngayon, ito pong nangyayari ngayon, na itulak na doon sa Senado. Di po ba? Magta-trial na. Ngayon, ang iniisip, paano ko mag-resign siya? Ang aking pananaw po kasi dyan, okay, dalawa po ang potential mangyari dyan. Itutuloy pa rin nila. Yun ang pananaw ko. Yun ang nakikita ko. Itutuloy nila. Kasi po, pag tinuloy nila, nag-render sila ng judgment, yan po ay na-convict, hindi na po siya pwede tumakbo ever.
6: Yun. Yung ombudsman can do the same, a similar punishment as the same punishment that the implement court can render to the accused. Pwede ba i-ban for
7: ano po yan? Yan. Again, that's a very good question. Paliwanag natin. But not for impeachable officers. Ang impeachable officer po kasi kailangan sa prosesong ito. Nakita nyo, yung Pangulo, dumaan dito, si President Erap, yung Vice President natin, dadaan sa prosesong ito. Yung lahat po yan, si Chief Justice Corona, kasi po impeachable officer. Pero po, pag hindi ka impeachable officer, pwede ombudsman. Naalala nyo po yung ano, ayoko na, ano to, baka sabihin, binanggit ko pa yung pangalan eh. Magkati ko na lang eh, yung dating mayor ng isang lungsod sa Makati. Binanya, naalala nyo yun? Ganon. Kaya ng ombudsman yun. Kaya ng ombudsman yun. Pero impeachable officer, hindi po niya pwedeng ano yan. Ang pwede niya, hindi niya pwedeng gawin perpetual disqualification pag dismiss niya. Pero po, ang pwedeng gawin under the ombudsman law para mga section 21-22 ng isang ombudsman, mag-conduct siya ng investigation at yun ay maging basihan ng isang complaint pag-file. When you file it where? Before the House of Representatives as an impeachment complaint. Kaya lang, tapos na ho tayo dun eh. Dumaan na yun.
6: This will also depend on the Senate leadership, di ba? Because he is the rudder eh. Siya ang magpe-pressure sa ibang senador na itigil na natin ito, pagbutuan natin or pagpatuloy natin.
7: Actually, may ano yun. Totoo yun. Kasi this is a first, this will be a case of first impression, if I will say. Hindi pa nangyari sa atin yan sa Pilipinas. Sa ano yan? Sa Amerika, minsan mga 1800 nangyari. Parang isang senador yun i-impeach. Kasi iba naman ang mga rule nila pagdating sa impeachment tsaka kung sino i-impeach. Parang gusto niya mag-resign kasi parang ang naalala ko yung charge sa kanya treason eh. Yes. So gusto niya mag-resign. Ayaw! Hindi pinayagan yung pagre-resign. So anong ginawa? Tinuloy ang trial. Kaya lang, na-acquit. Na-acquit yun sa Amerika yung senaryo niya.
6: Intrakil, let us compare the sin of the late Chief Justice Renato Corona compared to the sin of the current Vice President. I mean, the reason why...
7: Yes, yung grounds.
6: Ano pong masasabi mo?
7: Bigyan natin sila ng idea. Yung kay Chief Justice Corona, kung hindi ako nagkakamali po, mga 8 ang articles of impeachment, ang dami nun. Pero po dun sa 8 na yon, ang napag-usapan, umabot lang kami, parang Article 3 eh. Yung sa SAL and tapos naalala mo yung flip-flopping daw ng desisyon na collegial body yun eh, di ba?
6: Yes.
7: Tapos may isa pa, hindi ko na masyadong maalala, may pangatlo. Tapos noon, nung nakita nila na hinug na, hindi na natin tutuloy. So binave na nila. Nakulala nyo? Ito po naman, kay VP Sara, meron dito yung sa SAL and, yung tawag dito, unexplained wealth din, yung sa confidential funds, yun pong sinasabi ng bribery at yung sinasabi nila po na yung threat sa Pangulo at sa kanyang asawa, okay? At sa dating speaker. So yan po ang kakaharapin niya. Yung apat na yan. Pero po makikita ninyo, pag titingnan po ninyo, merong isang bagay na parang nagpapareho. Alin yun? Yung Sal-en. Yung kay Chief Justice Corona, yung Sal-en, dyan po siya na-convict eh, di mo ba? Itong isa, yung kay VP Sara, lumalabas dito at inaasahan ko, ito yung paiigtingin nila. Noong mga prosecutor, yan paangatin nila. Ang paangatin nila, yung unexplained, bakit hindi declared wealth, naka-declare sa salin mo. Yung mga deposit mo, kung ano, paangatin nila yon. Kasi ho, bakit? Tingin ko, yun ang magiging matinding talking point eh, or discussion. Kasi sasabihin niyan, may history na yung salin na yan. Pati madaling makarelate ang tao ho kasi pag salin eh. So, yun ang gagawin, yun ang pag-uusapan nila. Sa tingin ko, ha?
6: Sige. Okay. Tranquil, huwag ka maalis. Mag-break muna tayo. Pagbalik mo, isa-isahin natin yung mga bintang sa
7: pangalaman. Sige.
6: Para ma-explain mo. We'll be back. Salamat.
7: Okay, sige. Salamat.
4: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Balik sa programang Leslie Bukobo Live with our special guest, no? Dean Tranquil Salvador III. He is the Dean of the Manila Seventh-day Adventist School of Law. Dean Tranquil, alam niyo ba, I first saw the light of day at the Manila Sanitarium and Hospital.
7: Ah, really?
6: Oh, we live nearby. We were on Villarmel Street.
7: In Pasay.
6: Oo. So, nandun lang yun sa may Luna Donato.
7: Tama ka.
6: Tapos mo, ano na yun, yung Lasal Top na yun, no? So, I think it changed its name.
7: Iba ng pangalan niya, Sanitary, Manila Sanitarium is part of Philippine history, you know?
6: I know.
7: Kasi bago pa ang gera, ay nandyan na yan.
6: Oo. Doon ako pinanganak, doon naman namatay ang aking lolo. Because we live nearby and nandun din yung P. Gomez Street, no? It's very near. But anyway, Dean Tranquil, the Senate trial is scheduled to take place on July 6th.
7: Yes.
6: However, the son of the president is on July 27th. Ano mangyayari po dun?
7: Alam nyo, okay. Kasi nga, palagay ko ang pananaw nila, kasi nag-render ng desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso ng Henerillo versus Senate. Nitong kamakailan lamang na kumbaga pinaliwanag nila ano ba ibig sabihin ng fourth wheel. Dalala mo nun, malaking usapin yan, di ba, nung unang impeachment. Sabi, dapat tinuluyan nyo na, dapat immediately, dapat nag-hearing na kayo. Yun, di ba? So, at that time, hindi kumilos kagad ang Senado, if you would remember. So, final lang sila ng kaso ng mandamus ni Henerillo. Sabi, you have to act accordingly. Ngayon, the Supreme Court, after some time, rendered this decision, explaining that that the impeachment court can convene within a reasonable time subject to the circumstances. So, kinikilala ng Korte Suprema that the Senate is a separate co-equal body. At dahil dito, yung paggawa ng trabaho nito, ng impeachment na ito, ay nasa prerogative nila, nasa sound discretion nila. So ngayon, maganda actually ang tanong mo. Wala pa yung SONA, hindi pa nagre-resume, di ba? Yung sessions noon. Kasi break sila noon July 6. Would it be feasible or would it be proper for them to commence? I think, ang hindi pa naman kasi ito magta-trial sa July 6. I don't see that. Kasi magkakaroon pa yan ng pre-trial, aayusin muna siguro, identify yung mga testigo nila, yung mga documentation, and I think they're mindful of that situation, yung binabanggit mo. So ito yung mga preliminaries lamang, yun ang aking in-observe. No? Matapos noon, palagi ko, mag-aabot din yan eh. Yung ano, mapag-aabutin din nila yan. Kasi ano na yan, July 6, di ba? Eh ang Pangulo naman mag-state of the

0: na magiging yung salitang yon kasi ayoko mag-prejudge, eh, alam niyo po yon.
1: Okay.
0: Gusto ko, pero sa tingin ko, ang pinakamabigat na harapin nila doon, yung core, yung unexplained wealth. Yung ano, kasi po yan, yung tsaka in relation doon sa alin. Kasi po yan, mas madaling makarelate ang ordinaryong kami, na tayo, mga citizen.
1: Yes,
0: na una, pera, dapat ba na-declare, magkano ba yung pumasok, magkano ba yung inilabas, bakit ganun ang findings, nakita, at makaaabangan ng tao yung may pipresenta bang testigo na taga-bangko para masabi itong lahat na ito, katulad ng ginawa rin kay dating Pangulong Estrada, na nangyari kay Chief Justice Corona, na baka ito ay inaabangan ng tao. So nakikita ko po, itong bagay na ito ay napaka daling maintindihan ng tao. Hindi katulad po yung mga ano confidential funds. Medyo, while it is an article of impeachment, ito is, ano ba yung confidential fund? Siyempre, madaling makarelate ang tao pagdating sa apiatos, yung mga pangalit, they poke fun on it. Pero kasi, oh, meron, alam mo naman, Leslie, matagal ka na rin dyan sa journalism na yan, na meron mga circular dyan ang kuha pagdating sa confidential funds. In fact, bata pa akong abogado nung araw, yung minsan ako nag-research dyan, na dyan po na lamang ang una yan. Eh. Hindi naman kasi tinuturo sa law school yan. Eh. Yung confidential fund, dyan ko nalaman yan. Yun naman pong ano, threat sa Pangulo, syempre, ang tanong doon, ano ba yun? Absolute ba yun? May certainty ba yun? May kondisyon? Yan po, yung mga ganun eh.
1: Yes,
0: kasi
1: yes.
0: Yung mga yan ang titingnan ko yan.
1: Yes. Tin Tranquil, eto may tanong. Pakita mo naman kay Tin Tranquil. Ano po, meron po talagang conditional threat? Kasi po, ang sinasabi ng abogado ng Pangalawang Pangulo, conditional threat yun kung sakali lang may mangyari.
0: Alam niyo po, puntahan ninyo, hindi ko lang sa inyo mababanggit yung exact na artikulo.
1: Okay.
0: Pero nasa revised penal code yan pag hinahanap ninyo. Yung threat po na yan ay merong nag-iiba ang penalty pag subject to condition kahit hindi nangyari. Meron mo yun. It doesn't mean that it goes out of the fact that whether or not a threat actually happened or whether a crime of threat actually happened.
1: Okay.
0: May kita niyo po yan. Basahin po ninyo dun sa revised penal code. Nag-iiba ang penalty paano kung may condition. Yung threat, ganon. Kung nangyari, yung o hindi nangyari, may mga penalty pa rin. Yung mga hindi nangyari, mas mabababa.
1: Yung
0: condition, mas matataas ng konti. Nandun po yun. So kaya lang po, tingnan po natin, tandaan po natin na itong pag-discuss yan dun sa trial ng impeachment ay not to establish a crime. Ay tingnan kung ito'y talagang nangyari o dapat ba ito'y dapat may na-violate ba dito, culpable violation of the Constitution ba ito. So yan ang magiging ano, titignan. Now, let's just paint the picture. Di ko alam kung mangyayari ito, pero let's say they voted for a conviction, for instance.
1: Yes.
0: Lahat po yan ng mga charges na yan, pwedeng file ng criminal. File ng administrative, lahat yan. Nakita mo yung kay Chief Justice Corona? Finailan yun, pati sa tax, finailan yun. Finailan pa yun ng civil forfeiture. Pagkatapos yan. So ito, ang tinitingnan lang dito, ikaw ba ay magpapatuloy maging vice presidente? Pagpapatuloy ka ba? Pag ikay nag-convict sila, ano yan? Perpetual disqualification. Hanggat doon lamang po yan.
1: Di Tranquil, I will cut you short muna. May live report galing kay Lawrence Tanhoco. Ang DOJ pinapasubina na ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Lawrence Tanhoco report.
0: Di ba?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal ng hiniling ng Department of Justice o DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa at si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang official letter of request. Katabay nito, nanawagan din ng DOJ kay Bondoc na makapagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Ito ay sa kabila ng tinatawag na client and client attorney partnership. Naglabas din ng subpoena ang ahensya ng sa Office of the Senate. Office of the Senate Secretariat kay Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. Ito naman ay para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang din sa mga pinadalhan ng subpoena ng DOJ, ang Commission on Audit o yung COA at ang Philippine National Police o yung PNP Firearms and Explosives Office. Layunin itong makakuha naman ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado. Partikular ng isang armas na tinatawag na Scorpion.

0: pinalalahanan din ng DOJ ang publiko at ang opisyal ng gobyerno hinggil sa Presidential Decree No. 1829 o yung Law on Obstruction of Justice. Nagbabala rin ng ahensya na ang sino mang kaunin ng gobyerno na mapapatunayang nagtatago ng ebidensya, nagliligaw sa mga otoridad o nagpapantala sa investigasyon ay maharap sa parusang perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Din tranquil, ayan ha. Ngayon lang tayo nakasaksi ng ang law enforcement officers ang wina-warning ang shot eh. First time it happened, di ba? It's usually the law enforcement officers that fire a warning shot, but in the case in the Senate, it was the other way around. No? Sila ang pinaputukan ng warning. Anyway, Dean Tranquil, balik tayo doon. Sabi mo yung conditional threat. May naalala tuloy ako, and I'm sure you know this also. Pag kunyari merong pasahero sa airport, he passes through immigration, clears custom. He just wanted to be cute. Sabi niya, I have a bomb in my bag. Dinadala ka agad sa interrogation.
3: Huli ka doon. Huli ka.
2: As a serious, they treat that as a serious matter.
3: Ito nga eh, sabihin sa inyo eh. Nung araw, ikaw, di ba maraming nanonood ng sine. Nung araw. Ngayon, padalang na. Pag sumigaw ka ng sunog. Nagkaroon ng ano doon, panic. Unjust fixation yun.
2: Tama. Kaya, yung nagpipiro lang, no, I was just joking. No. You cannot board the plane. We have to...
3: Unload ka dun.
2: Yeah, buong araw ka na tatanungin, gano'n. And it was meant to be a joke. Pero this one, the vice president, she said, no joke. She was very serious about it. Din Tranquil, what are your expectations when the Senate trial begins?
3: Expectation ko ho dyan is makapagpresenta ng mga testigo. Ang prosecution kasi ho, ang nakikita ko, gusto nila talaga magpresenta ng testigo. Because to my mind, for the votes to tilt, kailangan makita ng tao eh. Alam niyo ho yun eh. For the votes to tilt, kailangan makita ng tao. Tapos pag ang tao nagre-react na, so syempre hindi mapapakaliba mga senador dyan. Baka kailangan ano na tayo. Kasi wala nang patid yung ano sa kanila eh. Ganun yun eh. So ang gusto ng prosecution, walang patid na yung pag-attack. So ang prosecution, kailangan mapresenta yun. Yun ang objective ng prosecution. Sa tingin ko, no? Mapresenta lahat ng testigo nila. Yun naman on the part of the, ano, of the part of the defense, ang tingin ko, ang pinag-aaralan nila ngayon, paano sila to go through this process without actually going through an intense trial. Kasi pag yung intense trial dyan, medyo mabigat. Kasi, siyempre, bubusisiin yun. Hindi naman ito kailangan katulad ng hukuman. Na ang judge, sabihin, tama na yan muna. Dito ho, pag hanggat may potential na interest at yung information would help the public, pwede nilang i-allow eh. Besides, bawat senador ho pwede magsalita 2 minutes. Pag merong question, para magtanong. Ganun ho yun. So, mabiventilate talaga ito. So, yun ang greater challenge ng depensa. Paano nila makokontrol yung discussion na hindi mapiprejudice ang client nila? At ang isa sa pinaka magiging main decision nila, dadalin ba natin ang vice president to? I think that will be a main decision that they will make. Siya ba'y a-appear? That's one. O hindi siya a-appear? Pangalawa, siya ba'y magte-testify or hindi siya magte-testify? Those are the major decisions I think that the defense team will make a decision.
2: Dito, kinalala nyo sa lower house, hindi pinagbutuhan ng mga kongresista na huwag buksan yung isang box na...
3: Yung box, yung sa BIR. Yung sa BIR.
2: Oo. Na sabi eh, sinado na lang yan. Yung parang, will that be like this? Remember the second envelope that they did not want the second envelope to open and that caused the juggernaut.
3: Ito yung kay dating Pangulong Erap, di ba?
2: Oo, yung ayaw rin buksan.
3: Yung ayaw buksan.
2: January 16, nagpunta na sa...
3: Opo.
2: Yung ba pwede mangyari? Very damaging ba yung
3: pag- ano yan? Hindi naman sa hipunan, sasabihin ko, hindi ko alam kung ano laman. Ang sinabi lang, mga returns. Yes. Pero kasi alam niyo ang tao minsan, pag yung pinipigil, lalo nang gigigil. Diba? Yung tao, pag pinipigil, lalo nang gigigil. Gusto mo lang, ano ba talaga laman niya? Ba't sila ayaw labuksan? Ganun yon. Pangalawa, yung ano po, for purposes of narrative, mas madali kasi i-capture nating ordinary mamamayan. Ano ba yan? Kahon. Tandaan nyo, nung araw, meron yung kwarta o kahon. Meron ganun. Di ba? May game show na ganun. So, sa Pilipino, kahon. O kahon. Eh, ano ba laman ng kahon na yan? Di ba? Ganun po yun. Sa tingin ko, ha?
2: Dito, Gil, wala na tayong oras. If we have 3 minutes. I'll give you the last 3 minutes, your last words, and then hopefully, next interview again, ha? Balik ka.
3: Sige po, Leslie.
2: Okay, sige po.
3: Ang siguro masasabi ko lang po sa ating mga kababayan, let us be vigilant. Pero, ibig sabihin, maging mapagmasid tayo, bantayan natin. Pero very important po, imagi tayong mapanuri. Kasi napakahirap po ngayon eh. Dahil lahat ng information, pagbukas mo lang ng cellphone, bago na naman. Tapos yung ano, yung lalabas na art card na mababasa mo, eh yung pabor sa isang grupo, pabor sa kabila. Tapos meron, pag may news naman ho, may news na isang card lang na gano'n. Meron namang isang magbibigay ng opinion, mga 5 paragraph, ina-analyze yung isang linya. So, kaya ho kailangan, ang advice ko lamang, maging mapanuri po kayo. Tingnan ninyo, because at the end of the day, ang lahat ng prosesong ito, mag-i-impact po sa atin. Hindi lang sa kanila. Sa buhay natin. Sa buhay ng mga susunod na Pilipino. Mga henerasyon, na, yung mga anak na natin pinag-uusapan. O yung mga apo ninyo. Di po ba, ano ito, kaya kailangan nabantayan po natin.
2: Hindi pa kayo inimbita para maging member ng prosecution or defense. Hindi pa kayo na...
3: Nawawala ka, Leslie.
2: Hindi pa kayo na-imbita maging member ng prosecution or defense.
3: Ay, wala. Wala. Parang okay na ako ng ganito, Leslie, sa ngayon.
2: Sige po, Dean Tranquil Salvador. Maraming salamat po sa iyo.
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Leslie, at sa lahat ng nanonood sa iyo. At
2: sana maulit po. Maraming
3: opo, opo. Maganda ko bagay sa inyo. Salamat po.
2: Yan po si Dean Tranquil Salvador III, ang Dean of the Manila Seventh-day Adventist School of Law. Kasama po dati dun sa defense team ng Renato Corona impeachment noong 2012. That was 14 years ago. Pero kita nyo, hindi nagbago. Batang-bata pa rin ang ito. Napakagaling pong abogado yan. Anyway, tayo po yung magpapaalam na at malapit na mag-break ang oras po. Papasalamat tayo ngayon sa Radyo Pilipinas Technical kay Alvin Pelgone, kay Roban Malilin, kay Jomarie Refariel, kay Jobel Lustre at ang executive producer si Christopher Tirambulo. So anyway, always pray for our country, for our people, and for our leaders. I'll see you tomorrow po sa Leslie Bukobo Live. Maraming po salamat sa inyong lahat.
4: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 9:54.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. 50% increase sa sahod at benepisyo ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remulona na umabot sa higit 52.76 milyong piso noong nakaraang taon, nakabatay sa charter ng ahensya. Ayon sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ay pinagbabatayan ang naiulat na increase sa sahod at bonus na natatanggap ni BSP Governor Eli Remolona na umano ay umabot sa higit 52.76 milyong piso noong isang taon. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ang naiulat na 50% increase sa kompensasyon ni Remolona bilang pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Castro, may chartered ang BSP na kung saan ay maaari itong magtakda ng sariling salary structure. May policy sharing body rin niya sa Bangko Sentral na nagpapahintulot sa kanila para bumuo ng istruktura base sa kanilang job evaluation studies at rate survey. Nakasada na ito sa Republic Act o New Central Bank Act na siyang batayan sa natatanggap na compensation ng BSP Governor base na din sa findings ng Commission on Audit o COA. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: So, ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Yan po ay ayon lang po sa kanilang charter.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bagong chairperson ng Senate Committee on Labor at Electoral Reform pinangalanan, Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta, bagong vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy ang pagbuo ng chairmanship at membership ng mga komite sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador Cheese Escudero nahalal bilang chairman ng Senate Committee on Labor kapalit ni Senador Raffy Tulfo. Si Senadora Amy Marcos naman papalitan si Senadora Rizzo Deveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Samantala, pinangalanan bilang vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Habang miyembro ng Blue Ribbon, sina Senador Bongo, Robin Padilla, Camille at Mark Villar, Cheese Escudero at Amy Marcos. Tatayo naman bilang vice chairman ng Senate Committee on Energy si Marcoleta at members ng komite, sina Go, Padilla, Marcos at Joel Villanueva. Miyembro naman ng Ways and Means Committee sina Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar at Villanueva. Vice chairperson naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals si Senadora Camille Villar at miyembro sina Senador Mark Villar, Padilla at Villanueva. Samantala, alinsunod sa konstitusyon, lahat ng mga senador ay ginawang miyembro ng Senate Committee on Finance at Committee on National Defense maliban sa Senate President at sa iba pang ex-officio members. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: House Trial Spokesperson umaasang hindi maapektuhan ng panloob na usapin ng Senado ang impeachment proceedings. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Umaasa si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi dapat maapektuhan ng umano'y mga panloob na usapin sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, iginagalang ng House Prosecution Panel ang Senado bilang co-equal branch of government at hindi sila makikialam sa usapin ng liderato nito. Nauna lang lumutang ang mga ulat hinggil sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado matapos ihain ng ilang miyembro ng minority bloc ang posibilidad na ipalit si Senator Sherwin Gatchalian kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kabila nito, tiniyak ni Adyong na mananatiling pareho ang mga ebidensyang iaharap ng prosecution panel anuman ang mangyaring pagbabago sa Senado. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings sa Hulyo 6 kasunod ng inaasahang pagsusumite ng sagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment sa June 1. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Number coding scheme suspendido bukas kasabay ng pagdiriwang ng Idul Adha. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Abiso sa mga motorista ay binabatid ng Tomorlitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang number coding bukas Mayo 27 ayon sa MMDA. Ito'y bilang pakikisa sa mga kapatid na Muslim sa pagdiriwa ng Idul Adha o Feast of Sacrifice. Una ng deklarado ng Malacanang ang naturang araw bilang isang regular holiday kung saan automatic suspendido ang number coding. Kaya pinapayuhan ng mga motorista lanuhin maigi ang kanilang biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
16: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
17: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
15: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo!
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
18: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: You there? Nandyan po ba kayo? Kasama po ba namin kayo hanggang ngayon? Magmula kanina pang madaling araw hanggang ngayon o ngayon lamang? Magparamdam kayo. Pwede kayong mag-shoutout. Pwede kayong magparamdam sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Ay, eto na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kabisyo sa ngalan po ng serbisyo publiko. Ito po ang Hindi Leslie Bocobo Live, public service na ito, mga kapatid. Ano? O makakabukas pa lamang ng programa ay natataranta na tayo. Ay, sa 5 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga, katatapos lang nung Leslie Bocobo. Yes! Kaya Radyo Publiko Serbisyo ang inyong napapakinggan. Radyo Pilipinas 738 AM and Radyo Pilipinas 104.3 FM. Kaya mga kapatid, trabaho tayo. Paglingkuran natin ang ating mga babayan. Kumusta po kayo mga nandyan sa inyong mga sasakyan? Oh, steady ka diha. Relax, relax. Ibig sabihin din na relax ba? Kailangan ingat-ingat po sa pagmamaneho. Ayos ba? Samantala, marami tayong mga pag-uusapan. Hindi ibig sabihin na gustong malamang mga impormasyon ngayon. So, ang tabayanan po sa ilang saglit. In the meantime, narito muna ang... Yes, ito muna ang...
1: Kuya Kicks, now, alam na din!
0: Iyon ang ating trivia, Kuya Kicks, alam na din trivia ngayong araw. Ay, alam nyo, ayon sa pinakabagong provisional data mula sa Philippine Statistics Authority o ang PSA. Yung PSA, mga kababayan, ayon sa pananaliksik ni Al Corpu sa Tinagloria Faye Bagon, nangungunang sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang ischemic heart disease. Ayan. Ang ischemic heart disease o sakit sa puso pa rin ang nangungunang sakit na nakamamatay sa bansa. May nakakasunod nito ang mga neoplasm o cancer at cerebrovascular diseases o stroke. Very challenging talaga mga binilalagay nyo. Alam nyo, magbula kahapon pa. Galing ano. Yan ang cerebrovascular diseases. O kaya, sa layman's term, sa madaling salita o sa salita ng kapwa natin, mga taon yan, ay stroke. Nako, napakahirap niyan, di ba Al? Yung tungkol sa stroke na yan, may pinanggagalingan niyan kung ano, ibang sabi ng mga eksperto, lalong-lalo mga health professionals, iwas-iwas tayo ngayon. Lalo na yung mainit na panahon, pinanggagalingan yan. At hindi lang yan, syempre, yung ating lifestyle. Yan, yan po ang ating Kuya Kicks, alam na din.
1: Kuya Kicks! Now, alam na dis.
0: Yes, alam na dis. Samantala, aba, ay mga kababayan, kahapon ay nagkaroon na po ng yung bumano, muli pong naipaalam sa ating mga kababayan ang tungkol yun sa Sunog Apog Pumping Station dyan sa Tondo, Manila. Sa Tondo, Manila. Oho. Aba, pinuntahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aalamin natin ngayon ano ang role ng Metropolitan Manila Development Authority. Ating pong makakausap si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang umaga po, Yusek Torre. Good morning, sir. Good morning.
2: Good morning, sir. At good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Salamat po. Napagbigyan niyo po muli kami sa panayam na ito kahit kayo busy-busy. Kayo ba nasa opisina o nag-i-inspection pa ngayon, Yusek Torre?
2: Andito po kami ngayon sa Binondo, sir, sa Nasunugan.
0: Ay, nako.
2: Tinitingnan natin kung paano tayo makatulong dito.
0: O, mabuti po. Sige, pag-usapan natin muna yung apog-sunog. Parang katunog, ano? Sunog-apog. Pumping station,
2: sunog-apog.
0: Ano? Naparapit ka sa sunog. At saka yung sumunod, yung isa pa, baka itanong ko rin mamaya yung tungkol doon sa bumagsak na building na pinuntahan nyo rin pala doon sa... Angeles City, yung 9-story building. Simulan nga natin, Yung bang role ng MMDA, yung sectoral, tungkol dito sa control dyan, susunog, apog, pumping station, ano ang role nito dyan sa sinagawa ngayon na noon ay inauguration lang na nasimulan pero ngayon naituloy sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung sectoral?
2: Ang pumping stations kasi, sir, ay operated by MMDA. Although built siya ng DPWH, pero pag operations na, ay MMDA na. Kasi nga, ang MMDA naman ang gagamit at in charge sa flood control operations. Kaya MMDA rin nakakaalam kung ang operation, paano ang kailan paandarin, kailan hindi.
0: Opo.
2: At ang mga gates, kailan open. Kasi kami ay may mga tao. Ang expertise ng DPWH kasi is pagbibuild eh. At hindi ang pag-maintain and operations.
0: Hanggang saan ba ang sakop niyan, the U-Sectore? Diyan lang po ba sa Tondo o Manila area o ito'y sakop ng buong Metro Manila?
2: Ano yun po, sir? Yung sura?
0: Opo. Yung pumping station na yan, kung of course, I know, na ituloy na, saan ang magiging ano niyan, the epekto na bilang pumping station?
2: Opo, ang epekto ho niyan, pati ang baha hanggang Espanya po, ay kanyang napapahupa. Dahil doon din ang bagsak ng lahat ng yan sa Sunog-Apog Creek. At pagkatapos, saka na papalabas ng Manila Bay.
0: So ito pala yung parang the gate nitong tubig na manggagaling dito sa upstream at yung lalong-lalo yung palaging perennial na concern dyan sa Espanya, ano po, the U-Sectore?
2: Opo. Opo, yan po. Kaya po, Espanya, lahat po yan ay nakukover ng pumping station natin na yan. Kasi kung titingnan niyo po, yung creek po kasi mas mataas na kasi sa lupa. Kaya opo, kailangan talaga na pag may tubig dito sa loob ng creek, sa lupa, ay kailangan ipump talaga palabas dahil mas mataas ang level ng creek. At kahit walang ulan, magkakabaha talaga dito sa kalupaan.
0: Hmm. Ito ba the partially operational po ba the U-Sectore o ito ay fully operational na?
2: Fully operational na po ito. At may apat ho yan ng motor. At may strategy po, ang may protocols po ang MMDA together with the tech expert at saka sa DPWH rin.
0: Okay. Gaano ka, anong naging, ito ba'y pondo ng MMDA o Department of Public Works and Highways, U-Sectore?
2: National po ito. DPWH po ito na pondo. Matagal na po itong tapos, ha? 6 years at may at hindi nga lang ito.
0: At U-Sectore, pwede bang putulin ka namin sandalit na yung signal mo ay umaalon-alon? I-adjust lang namin dito. With your permission, please have that. Babalikan natin. Maganda yung sinasabi mo. Mayroon pa ho itatanong tungkol dyan sa yung sunog na nangyari dyan sa Binondo area. Opo, napakalawak din po ang nangyari dyan. So, atin pong itatanong, habang nandyan ngayon, nag-inspection din, tinitingnan ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Binondo sa nangyaring sunog. Opo. Okay, are we ready? Okay, tinatawagan po muli si Undersecretary Torre, Nicolas Torre III, General Manager ng the MMDA. Balik sa'yo, the U-Sectore, mag-aalon-alon ang signal mo kanina. Pakituloy mo nga, ang pondo ay isang national funds ito. In other words, ang nag-implement ay ang DPWH at ang magpapatupad noong operations ay MMDA. Tama po ba?
2: Opo. DPWH po talaga to. At ito ay, lahat naman ho ng pumping stations ay gawa ng DPWH at tinuturn over sa MMDA for operations na.
0: Nabanggit niyo po yung mga pumping stations sa operated ng MMDA. Gaano karami po ito at kumusta na sa inyong pag-iikot sa kasalukuyan?
2: 71 po ang ating pumping stations sa ngayon na nag-ooperate at meron po mga dagdag na ginagawa para sa mga areas na gaya nitong Sunog-Apog. Pag tinignan niyo po kasi sa labas, sa mismong pumping station, makikita niyo talaga na ang level ng tubig sa creek na pinagbubumba.
0: U-Sectore, naputol muli. Very challenging ng signal niya ngayon. Ibig sabihin, nag-in and out ang signal. Pwede ba natin balikan si Undersecretary Nicolas Torre III habang kinakausap natin at upang malaman natin ang iba pang... Kasi nasusunod ko dyan, kumusta ang gaano ang kanyang minonitor o ano ang na-monitor niyang kahandaan ng mga pumping stations na yan. Are we ready? Are we back? Okay. Yusek Torre, bali po sa inyo.
2: Sorry, napuputol tayo.
0: Oo nga po. Pero ba, gusto ko itanong, nabanggit nyo na po yung sitwasyon na lahat na po naman ng na ginawang pumping stations under Department of Public Works and Highways. Gusto po itanong sa inyong observation at sa pag-inspect nyo ng mga pumping stations na ito, habang ngayon ay tag-araw pa, handa na po ba ito? Ibig sabihin, sa mga susunod na panahon na ang susunod ay tag-ulan at posibleng mga pagbaha.
2: Opo, may mga nire-rehab po kami. May iba pa hong nire-rehab. Dahil kahit na yung mga nag-ooperate na mga pumping station na, pinipreventive maintenance natin. Sinisiguro natin na hindi siya masisira habang siya nag-ooperate. Kaya bago pa man siya masira, may mga preventive maintenance operations na tayong ginagawa.
0: Napansin ko po, yung mga pumping stations, dyan din po nasasala yung mga itinatapong basura sa ilog eh. Magkano ba karaming nakukolekta pa rin ng MMDA ng mga basura kung umaabot pa dyan sa mga pumping station na yan?
2: 5 tonelada po, taon-taon. Ang ating,
0: dako?
2: 5,000 tonelada ang ating nakukuha taon-taon at 7,000 tonelada sa estero. Yung 5,000 tons ay nasa pumping station mismo at ang 7,000 tons ay nasa estero. Kaya ang total ay 12,000 tons o 1 tonelada isang buwan.
0: Mukhang ready po kayo sa numbers dyan, yung sektorya, sa inyong pagtalagang naikutang mga sitwasyon ng pumping station. Dumako po tayo dyan sa kinaroroonan nyo ngayon. Eksakto ba kayo nasa Binondo sa pinangyarihan ng sunog? Kumusta mga kababayan natin dyan?
2: Opo, nandito po tayo sa Barangay Hall. Kausap natin si Kapitan para ma-assess ang ating pwedeng maitulong.
0: Opo.
2: Kasi napapag-usapan namin, ang MMDA naman ang tulong talaga namin na nagagawa, yung clearing operations para pwede na magsimula ulit na panibagong buhay itong mga naapektuhan. So may mga tao kami rito na at mga equipment na tumutulong para maalis yung mga debris, yung mga basura na at mga kung ano ang naiwan sa sunog.
0: Ay, sa tansya nyo po, gaano katagal ang magiging operasyon ninyo yan sa MMDA sa pagtanggal ng mga debris na yan, the U sector?
2: Hanggang matapos po, hindi pa namin ma-estimate ito dahil medyo malawak-lawak ang lugar. May 2,000 apektado rito na mga tao, kaya
0: pausap
2: po si Kapitan para makapag-strategize kami ng tao at kagamitan na pwede ma-deploy. Hindi naman namin iiwanan ito nang hindi tapos ang trabaho.
0: Banggit yung suporta ninyo. Opo.
2: Nagdala kami ng prototype dito ng lutuan na ang gamit ay uling naman na ang galing sa water lily natin. Ipapatest natin sa kanila kung epektibo ba ito. Baka sa kanilang community pantry and kitchen, iniwan ko muna kay Kapitan. Tapos pag magustuhan nila at magagamit nila, pwede kami magdagdag ng iba pang units at ng mga panggatong.
0: Kita nyo naman na yung palang binabanggit nyo yan ay inyong sistema na doon sa tinanggal nyo namang mga water lilies, ginawang uling. At yan sabi nyo magandang pa programa yan. Sana nga maging successful. Pero marami na po nakagamit yan. Alam ko, kaya magiging yan ay sigurado magugustuhan na lalaut na libre yung sektore, di ba?
2: Opo. Libre po ito ngayon.
0: Okay. Sa ngayon, ibig sabihin ngayon lamang libre o talagang inyo mga libre ipamimigay sa mga tao?
2: May pondo naman ho itong kaakibat kasi yung pag-gather ng water lily. Yan tinitingnan nga namin dahil at the end of the day, ang gusto lang naman ng gobyerno sa amin, sa gano'n ng MMDA, hindi naman yung pagpupulos ng uling kundi yung malinis ang water lily sa ating mga waterways. So ngayon, kung magawa natin ito na cost-effective siya at pagkatapos self-sufficient, na makatipid ng mga tao sa lalo makatulong naman tayo sa kanilang gamit ng panggatong na LPG or kung ano pa man ang kanilang ginagamit na panluto, abay mas maganda para at least circular economy tayo, hindi na kailangan ng dagdag ng pondo ng gobyerno kundi maging self-sustaining ito.
0: Baka naman ayaw kong maging killjoy doon sa idea mo na ang water lily ay pantulong diyan sa ginawa niyo na uling. Pero ngayon, marami kayong uling na makukuha dyan ngayon sa nasunog. Di ba?
2: Totoo po.
0: Opo.
2: Totoo po. Talagang napakarami. Kaya, tuloy-tuloy ang full blast yan ang paggawa natin ng uling dahil marami kaming in-anticipate ng mga ganitong insidente.
0: Oo nga.
2: Mamaya nga sa Taguig na uli para makita naman kung makatulong nga naman itong libreng uling natin sa ating relief operations.
0: Oh. Maiba ko, Yusek Toret, pumunta pala kayo at ang inyong team sa Angeles City, doon po sa Pampanga na pinangyarihan nung nagkaroon ng problema na 9-story building gumuho. Anong naging role ninyo roon nung pumunta po kayo sa search and rescue operations?
2: Dumating kami kasi doon, early morning din ng pangyayari, kaya mga around 5 hours pa lang nangyaring insidente.
0: Opo.
2: At na-assess namin dahil nabalitaan namin sa news na medium rise yung bumagsak, mga 9-story nga. Sabi
0: Opo.
2: Namin, ito hindi kaagad ito matatapos ng ganun-ganun lang. Kaya tumakbo kami, dala ang mga technical equipment natin, yung heartbeat detector natin, life detector, yung borescope na basically camera na pwede nating ipasok sa mga maliliit na mga butas, pati yung mga listening devices namin na makarinig ng mga mahihinang ingay sa ilalim ng tambak ng debris. So tumulong kami sa paglo-locate para ma-locate ang mga kung may mga buhay pa.
0: Mula sa rescue ay ngayon nasa retrieval operations. Nandun pa rin ba ang inyong mga tao at pati yung nagpadala din pala kayo ng mga K-9 units ng mga aso, no?
2: May dala kami mga aso, sir. Nag-demobilize kami kanina sapagkat nag-declare na ng search and retrieval operations ang local government. Na-assess sila na nag-negative na kasi lahat ng aming mga tracking at mga verifications namin, detection ng buhay doon sa debris.
0: See. Well, maraming salamat po sa pagkakataong naibigay nyo kami ng mga karagdagang detalye sa aking mga naitanong at mabuhay po kayo. Ingat po din po, Yusek Tore.
2: Maraming salamat din, sir.
0: Alright. Gandang umaga po. Si Undersecretary Nicolas Tore III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Ang ganda nun, Al. Yung balitang yan na nandoon sila, maliban doon sa Sunog Apog na pumping station. Abi marami rin habang nag-ooperate, nakikita nila na nililinis din nila yung mga basura doon. Pangalawa, yung paglilinis naman na nila ng basura sa pinagkukunan ng basura o ibig sabihin yung mga water lilies, you know, na naandyan lamang sa ilog, sa creek, dito sa Metro Manila, nilinis, kinuha, kinonvert nila, ginawa nilang charcoal o kaya uling. At yun ngayon, ang isineset up nila dyan sa... Grabe naman ang natiyem po yung sunog ano, dyan sa Binondo area, sa Tondo Manila din area na gusto nilang gamitin para sa community pantry. Ang galing. Tapos, pwede pa nilang kunin yung mga nasunog na mga material doon din sa lugar na yon. Nakaka-relate din mga, sana makarelate ang tao doon sa kanilang ginagawa na ito'y tulong-tulong at mayroong kaakibat na samahang pwedeng gamitin gawin ng Metropolitan Manila Development Authority. Alright, ayos! Alas 10:22 na mga kababayan. Sige lang, shoutout sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Saylang saglit. Huwag kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik din kayo. Engineer Roban, take it away.
3: Radyo Publiko Serbisyo. Magandang araw. Maging fuel efficient, siguraduhin walang
4: dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo. Kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAG-ASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: And we're back! Hello, hello! Shout out muna kay Mang Antonio, Mang Ricardo. Puro Mang ito eh. Mang Antonio, Mang Ricardo, Mang Ernesto, at Mang Flor. Yan, na nakikinig sila. Puro Mang daw ang tawag sa kanila dahil mamang driver sila. Ay, talaga naman. Nasaan ba kayo? Aba, ito. Nasa Centrist Station lamang sila. Diyan sa Quezon Avenue at panulukan ng EDSA. Yung mga UV Express daw sila nakikinig ngayon na patungo ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang gandang umaga po sa inyo. Ingat kayo ha sa pagmamaneho. At syempre, maging magalang sa inyong mga pasahero. Alright, narito muna ang mga balita. Philippine Health Insurance Corporation at Integrated Bar of the Philippines lumagdam ng isang memorandum of agreement para sa pagpapalakas ng member protection at legal support sa bawat membro nito. Pakinggan natin ang report na ito mula kay AJ Ignacio. AJ?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Kakiko, nagaganap na yung mga oras na ito ang paglagdangan ng isang Memorandum of Agreement para nga sa Philippine Health Insurance Corporation at sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP para nga sa pagpapalakas ng member protection ng bawat miyembro ng PhilHealth sa ilalim nga ng Universal Health Program o UHC Program. Layo na nasabing agreement, Kakiko, na magkaroon ng member protection sa pamamagitan ng legal support mula sa IBP sa bawat miyembro ng PhilHealth, kabilang din ang isang framework na magbibigay ng tulong sa mga miyembro sa pagkuha ng healthcare benefits at patient rights. Kapwa naman nagbigay na pasasalamat ang PhilHealth at IBP sa isang kolaborasyon na magbibigay ng kapakinabangan sa bawat mamamayang Pilipino. At Kakiko, dagdag ko na lamang na inilabas na formal ng Department of Energy ang presyuhan ng produktong petrolyo. At epektibo na nga no? Ngayong araw na ito hanggang sa darating na June 1. Sa gasolina, Kakiko, tataas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng
0: Nako
10: gasolina.
0: Po. Ang tawag dyan ay nanang ko po ulit.
10: Oo, tanang dyan, Kakiko. Mm-hmm. At ang diesel naman, Kakiko, alam ko may karitong puti ka na diesel. Ito, 1 pesos.
0: Nanang ko po!
10: 1 pesos and 96 centavos naman sa kada litro nito. At sa kerosene ay patutupad ng Department of Energy ang 1 peso and 45 centavos sa kada litro nito. At
0: teka,
10: alam mo naman.
0: EJ, bako kita mapatapos, hindi kita mapatapos, ibig ko sabihin, may observation ako at kailangan makita ito ng Department of Energy. Yun ang ano nga ulit yung sa diesel, 1 peso ang anong
10: 96 centavos, Kakiko.
0: 1 peso and
10: 96 centavos.
0: 96, halos 2 piso, ano?
10: Yes, Kaki ko, tama ka dyan. At sa gasolina naman, 1
0: apat na sentimos na lang, talagang 2 piso na. Kaya pala, nagtataka ako kung yan ang projection ng gobyerno, bakit yung ibang mga gasoline station na nakita ko, 2 piso na ang kanilang itinaas kaagad, in-adjust nila ngayong araw na ito. Adjustment galing, talagang kailangan siguro mag-monitor ng mabuti ang Department of Energy, hindi yung puro announcement na lang ang gagawin. Kailangan meron ding mga pakipag-ugnayan sa mga tao at sa matauhan nila na mag-monitor nito. Ano kaya, DJ?
10: Yun na nga, Kakiko, tama ka dyan. At patuloy din, ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang kanilang pagmomonitor sa mga gasoline stations na sakaling lumabag ang mga ito sa itinakdang presyo ng ating gobyerno. Dahil alam mo naman, Kakiko, ang Department of Energy ay sila muna ang pansamantalang regulator o nagbibigay ng presyo ng produktong petrolyo, yung lingguan nating oil price adjustment. Dahil ito tayo, Kakiko, ay nakapaloob sa State of National Energy Emergency, Kakiko. So hanggang sa mga panahon na ito, hanggang hindi naililift ito, Kakiko, ay Department of Energy ang magpapatupad at dapat sundin, Kakiko, ng mga oil companies sa lingguang presyo nito.
0: Kailangan dyan, mag-ikot-ikot naman, Department of Energy, attention! Mag-ikot-ikot at tingnan ng mga violators, kawawa ang mga consumers na ngayon ay nakaka... Talagang nagdedepende na lang sa announcement, di ba? Okay, AJ, thank you ha sa iyong report na yan.
10: Alright, Kaki ko, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Na report ni AJ Ignacio. Pinagsama niya na mga kabayan mula doon sa kanyang coverage sa PhilHealth at saka Integrated Bar of the Philippines na MOA signing at yung report na ngayon ngayong pagpapatupad ng fuel increase. Nanangko po ang ibig sabihin. Teka muna, siya mga kabayan, kinignood po kayo sapagkat mayroon pong maganda kaming pag-uusapan ng aking mga kausap, lalong-lalo na mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Apo, for the first time, may aking makakausap dito ang Vice President ng Public and Member Relations Group at ang Strategic Marketing Group ng Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Vice President Domingo Jack Jacinto Jr. Maganda nga umaga po, joining us via Zoom. Aba, Vice President, gandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Kiko, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayong umaga.
0: Kakiko na lang po, Vice President Jack. May artistahin pala itong si Vice President Jack. Ngayon ko lang po tayo nakita ito. At, it's a pleasure discussing with you today. Ay, salamat po. We will discuss itong tungkol dito sa pag-unlad, 11% na paglago ng net income ng Pag-ibig Fund. Anong sekreto nyo? Sige nga, malamin natin ang sekreto ng Pag-ibig Fund. Go ahead, please.
11: Salamat po, Kakiko. Maraming salamat po dun sa inyong nabanggit. Tama po kayo. Lalo pong lumago yung kita po ng Pag-ibig Fund sa unang 3 buwan ng taon. Sa katunayan po, mas mataas po siya by 11% doon po sa kinita natin noong nakaraang taon. At ang total po nating kinita for the first 3 months of the year, 16.7 billion. Kakiko, 16.7 billion pesos. At ito po ay napakahalagang numero sapagkat ayon po sa batas, ayon po sa charter po ng Pag-ibig Fund. Yung po kasing kita ng Pag-ibig Fund, diyan po nang gagaling, Kakiko, yung pong dibidendo at yung kita ng ating mga miyembro na ating ipinamamahagi taon-taon sa ating mga miyembro sa pamamagitan ng kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. So yung po talaga yung pinakamahalaga, yung pong kagandahan ng balitang ito sa patuloy na pagtagumpay po ng Pag-ibig Fund. Kakiko ang nagtatagumpay po talaga.
0: Magandang ang balita yan, the Vice President Jack. Alam po ninyo, siyempre, sa pagkita, naalalaman. At yung paano nga ba nakatulong yung mga loans and investments sa pagtaas ng kita ng Pag-ibig?
11: Ay, opo, inabanggit nyo. Ano po ba yung sikreto po namin? Ang ating po talagang ginagawa ay yung sundin po talaga yung direktiba po ng ating Pangulong Marcos. Malinaw po yung utos niya, Kakiko. Malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo na dapat yung benepisyo ng ating mga kapwa Pilipino, ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund ay dapat ay sustainable at maabot at mararamdaman ng ating mga kapwa Pilipino, ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. At kaya po tumataas at lumalago po yung kita ng Pag-ibig Fund ay una sapagkat patuloy pong masigla yung pong ating pagpapautang sa pabahay, lalo na po sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Marcos Administration na pinangungunahan po ng ating secretary, ang chairperson po natin, Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Yung pong housing loan natin, masigla po at patuloy na sumusulong sa ilalim po ng expanded 4PH. Yung pong mga cash loans po natin, kakiko, patuloy pong dumarami ang tumatakbo sa Pag-ibig Fund para humiram. At yung pong kinikita natin mula po sa mga loans na ito, ang siya pong dinedeklara nating net income at siya rin namang ibinabalik sa ating mga miyembro bilang dividendo. So diyan po nanggagaling yung ating kinikita dahil po sa masigla natin at mahusay na pamamalakad ng ating mga pautang. And kakiko, mabanggit po, mahalaga po dahil yung ating mga miyembro ay patuloy at tapat na nagbabayad sa kanilang mga hiniram sa Pag-ibig Fund. Kaya mahusay po yung pagpapalakad ho natin ng pananalapi ng pera ng mga miyembro na nasa Pag-ibig Fund.
0: Mahalaga po yung binanggit nyo, VP Jack, dahil sa, okay, merong membership, ito po ay nakalaan sa pagpapaunlad ninyo noong perang in-invest ng mga miyembro. At ito naman, merong return of investment. Ano yung kahalagahan nito na tinatawag na pagka nag-invest ka, maganda ang return of investment pag ikaw ay nag-invest sa Pag-ibig Fund? Nga, para malaman ng ating mga kababayan, the VP Jack.
11: Opo, alam ho ninyo, Kakiko, ang mandato po ng Pag-ibig Fund ay dalawa. Dalawa po ang ating mandato. Una po ay maghatid ng programang paipon para sa ating mga miyembro na ipon na lumalago para po pagdating ng araw, pag nagretiro, ang ating miyembro ay meron po silang makukuhang benepisyo o ipon sa Pag-ibig Fund na magagamit po nila pagdating ng araw. At habang sila po ay miyembro, ay dapat po available at available po sa kanila yung mga benepisyo ng murang pautang para sa pabahay at abot kayang mga cash loans para po sa ikauunlad ng kanilang buhay. So yun po yung mandato ho natin at yung pong return sa kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Ibig po naming ipaalam sa ating mga nanonood at naikinig po, yung pong nakikita ho ninyong hulog po ninyo sa Pag-ibig Fund. Lalo na po, kakiko, yung pong mga employed members ho natin, meron po sa hulog sa Pag-ibig Fund. 200 pesos po yan kada buwan. Pwede ho nilang taasan kung gugustuhin po nila. Yan po yung kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Pera po nila yan, kakiko. At dinadagdagan pa yan ng kanilang employer ng katumbas na amount. Yan po yung ating itinatabi at ipinapahiram sa ating mga miyembro. At habang ito ay ang kanilang ipon ay nasa Pag-ibig Fund, ito po yung nagkakaroon po ng returns, yung nabanggit po ninyo. Nagkakaroon po ito ng dividendo kada taon para po pagdating ng araw. Eh pagka yun nga po, pagka sila ay nagretiro na, ito po ay ibabalik natin sa ating mga miyembro sapagkat pera po nila iyan at hindi lamang po yung hinulog nila yung kanilang matatanggap. Matatanggap din po nila yung hinulog ng kanilang employer para sa kanila at higit sa lahat, yung pong kinitang dividendo ng kanilang inipon.
0: Yun ang mahalaga. VP Jack, i-refresh mo nga ang ating mga kababayan. I-guide nga natin. Sabi mo, kahit sa yung membership mo na 200 pesos, tama ba? Eh pwede pang dagdagan. Hanggang saan ba nagsisimula upang maging member ka tapos mag-alay ka, mag-invest ka sa Pag-ibig Fund?
11: Opo. Ang Pag-ibig Fund, Kakiko, ay sakop po natin. Sakop po natin ang lahat ng manggagawang Pilipino na kumikita ng at least 1,000 pesos per month. So kung kayo po ay isang private sector employee, kung government worker po kayo, uniform personnel, maging OFW, self-employed individual, professional, basta kumikita po ng 1,000 pesos per month, kayo po ay sakop ng Pag-ibig Fund membership. At dahil po diyan, ay maaari po kayong maghulog ng 200 pesos or 400 pesos kada buwan. At habang kayo po ay miyembro at habang kayo ay may ipon sa Pag-ibig Fund, kayo po ay makakatamasa po ng ating mga benepisyo tulad na po nung ating pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH program. Maging yung mga iba pa ho nating benefits, kakiko, yung pong multi-purpose loan,
0: okay,
11: yung pag-ibig loyalty card, at iba't iba pang mga benepisyo.
0: Nabanggit niyo po yung proseso, yung sistema, manganga gumaganda dahil sabi niyo taun-taon nagkakaroon ng dividendo. Ibig sabihin, lumalago sa pamamagitan ng pagkita noong in-invest ninyo. Paano nyo naman na natitiyak na napangangalagaan ang ipon at benepisyon

0: negosyo. Ibig sabihin ho niyan, ito po yung antas o yung gami ng miyembro na tapat at patuloy na nagbabayad sa kanilang housing loans at mga nahiram sa Pag-ibig Fund ay napakataas. Mahigit 93-94% po yung ating performing loans ratio. Ibig sabihin,
1: Ibijak.
0: Yeah, nagbabayad ng tama at tapat sa Pag-ibig Fund upang sustainable po yung programa at meron pang mga kasunod na mga miyembro na maaaring makatamasa o maka-avail ng mga benepisyo po mula sa Pag-ibig.
1: Napakaganda itong pinag-uusapan natin. First time tayo magkausap pero talagang punong-puno ang mga impormasyon na ibibigay mo, VP Jack. Gusto ko lang malaman dito sa success ng Pag-ibig Fund sa operation ninyo, ano naman ang mga challenges na naingkwentro nyo na po pwedeng ma-share ninyo at baka nakikinig ibang ahensya ng gobyerno na ma-resolve nila yung mga challenges na yan at mapangalagaan din nila ang kanilang ahensya at matularan nila kayo sa inyong success rate na kayo ay lumalago ang inyong mga pondong hinahawakan dyan. Go ahead, VP Jack.
0: Opo, Kaki. Alam ho ninyo, minsan po ay dumalo po ang ating mahal na Pangulo sa isa nating event. Ang tawag ho dyan ay yung Pag-ibig Chairman's Report. At doon sa event na yon ay hinaman po niya ang Pag-ibig Fund na dapat ipaalam sa lalong nakararami po nating mga kababayan yung pong benepisyong kanilang maaaring makuha bilang isang Pag-ibig Fund member. At ito po yung hamon na ating patuloy na ating ginagampanan at sinosolusyunan. Ay, una po sa lahat ay sa tulong po ng mga kaibigan po natin tulad po ninyo, Kakiko, at sa Radyo Pilipinas. Para po muli ay sundin po yung direktiba ng ating Pangulo na mas maraming Pilipino ang makaalam sa benepisyo ng Pag-ibig Fund. Kung paano po kumikita ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund para po pagdating ng araw ay sila ay may makuhang benepisyo pagdating ng retirement. At habang sila ay miyembro, ito po yung napakahalaga po nating programa po ngayon. Ito pong expanded 4PH program. Dahil dito po sa programang ito ng ating Pangulo, ay nagkakaroon po ng pagkakataon ang higit sa nakararami nating kababayan na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Dahil po, Kakiko, yung pong housing loan natin sa expanded 4PH, yung monthly payment, so napakababa dahil yung interest rate po niya ay subsidized. 3% po lamang yung interest rate niya, Kakiko, for socialized housing units. Sa katunayan, Kakiko, sa pag-ikot po natin, maging sa pag-ikot po ng ating Pangulo sa mga iba't ibang mga housing projects na ngayon ay nakatayo na, ang sinasabi po ng mga Pag-ibig housing loan borrowers at ngayon ay mga nakatira doon sa housing units na iyon, ay higit pang mas mababa yung binabayaran nilang monthly payments sa isang housing unit na kanilang pag-aari na kumpara sa renta. So, ganun po kahalaga yung, kaya ganun po ang pagpupursige namin na sundin ang direktiba ng Pangulo na ipaalam yung ganitong benepisyo sa higit na nakararaming nating mga kapwa Pilipino at mga miyembro sapagkat ito na yung pagkakataon po nilang magkaroon ng sariling bahay. Yun nga po, talagang yung monthly payments sa iyo na yung unit mas mura pa kadalasan sa renta.
1: Magandang balita pa rin yan. Kahit na may mga challenges, meron kayong mas malaki at malawak ang mga success rate ng inyong pag-handle ng pondo ng mga miyembro. Eto, nagtatanong si Ma'am Antonieta na taga Caloocan. 4 na taon siyang nakapag-miyembro sa Pag-ibig pero sa kasamang palad, siya nahinto dahil nawalan siya ng trabaho. Ano ngayon kaya ang sitwasyon ng aking membership sa Pag-ibig, sabi niya ni Ma'am Antonieta?
0: Ay, si Ma'am Antonieta po, Kaki ko, yung pong ipon po niya sa Pag-ibig ay nananatili na nariyan sa kanyang pangalan. Sa katunayan po, kahit hindi po niya galawin o kahit hindi po yan na hulugan, patuloy po yang tumutubo sapagkat yan ay kanyang ipon na nasa aming pangangalaga. So yan po ay tumutubo kataon. Ngunit mas maganda ho sana kung meron naman po siyang pangdagdag ipon ay maaari po niyang hulugan niya.

0: Yan bilang isang voluntary member.
1: Ah,
0: Bago
1: ganun po
0: po dyan, eh,
1: mangyayari
0: pwede po
1: nun.
0: siya
1: So,
0: mag-reactivate, no? Pwede po siya
1: oo.
0: mag-reactivate ng membership para patuloy pong lumago yung kanyang ipon. Gayun po man, yung perang pong yan ay sa kanya. Ipon po niya yan, kakiko. Patuloy po namin niyang pinapatubo, pinapalaki until such time ay maaari na po niyang makuha yung kanyang ipon.
1: So, Vivi Jack, yung kanyang 4 years na naiipon dyan sa Pag-ibig Fund, ay ano yan, tutubo, sabi nyo, pero kailan siya makakatanggap ng biyaya o dividendo?
0: Opo, kadalasan po yung ating yung ipon po ng ating mga miyembro ay nakukuha nila after 20 years pagka po
1: Oh,
0: nag-mature. O
1: okay.
0: kaya po naman ay sila ay magretiro na, no, sa edad na 60. Mayroon pang pong mga ibang kadahilanan, kadalasan po because of emergency circumstances. At iyan po yung mga paraan o mga dahilan para po makuha na nila, makuha po ng ating mga miyembro yung kanilang ipon, pati ho yung dibidendong ating binabanggit ka, Kiko, mula sa Pag-ibig.
1: Right. Maraming salamat yan. At mabuti, Ma'am Antonieta, dahil kayo yung nakarinig ng sagot. Pag may mga tanong pa ho kayo, sige nga, ipukul nyo rito. I-text nyo doon sa ating text line na 0999-229-173. Ito kaya sa Facebook Live. Nako, VP Jack, maiba lang ako. Meron pala akong nabalitaan na meron pala kayong isusuporta sa ating pamahalaan tungkol dito sa solar rooftop solar power system. Mukhang kayo ay makikisali na rin po dito sa mga lahat na additional na programa ng government agencies katulad nitong inyo. Pakibigyan niyo ako ng konting detalye nito, the VP Jack.
0: Ay, salamat, salamat Kakik. Alam mo ninyo, yung pong ating Pag-ibig housing loan, yung pong
1: Oh.
0: pautang natin sa pabahay, ay matagal nang may pamamaraan o purpose para ito ay magamit para sa solar panel installation. Ngunit dahil nga po ngayon, may kinakaharap pong krisis sa enerhiya at lahat po sa atin ay naghahanap ng paraan para makatipid. Isa na nga po sa gastusin sa enerhiya, sa kuryente, ay meron po tayong mga pautang para po makatulong na magpa-install ng solar panel. So, isa na po riyan yung ating Pag-ibig housing loan, kung saan maaari po nilang magamit yan. Meron din po tayong home equity appreciation loan para po ito sa mga existing na housing loan borrowers na gustong dagdagan dagdagan ng solar panel yung kanilang bahay na nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At pangatlo po, meron po tayong short-term loan for home improvement. Ito pong programang ito, Kakiko, maaari pong makahiram ng up to 300,000 pesos ang isang homeowner para po yun po ang magamit niya para magpa-install ng solar panel. Ito po, Kakiko, ulitin ko po, lalo na po sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, yung pong short-term loan for home improvement na hatid po ng Pag-ibig.
1: Aba, maganda yan. So, ay, tako, mukhang marami tayong mapag-uusapan. Pagka pala, kayo ang aking kausap, VP Jack. Ano? Sige nga, baka mag-part 2 or part 3. Bahala na si na Al Corpus at saka si Ma'am Glory, Glorify ang pagkukontakt sa inyo. At magkausap ulit tayo kung pwede sa
0: ay,
1: part
0: opo,
1: 2.
0: Opo.
1: Oo, salamat po. May mga tanong pa akong palagay ko na ngayon. Nakikita ko sumisignal. But alam ko na meron pa kayong gagawin. Kaya, thank you. Maraming salamat. Anong mensahe niyo sa ating mga taga-subaybay ngayon at mga miyembro ng Pag-ibig Fund? Go ahead, please.
0: Salamat po, Kakiko. Una sa lahat, marami pong salamat po sa inyo at sa oras pong naibigay po ninyo sa amin sa Pag-ibig Fund para ipaalam sa ating mga kababayan yung benepisyo po ng Pag-ibig Fund para sa kanila. At para po sa ating mga nanonood at nakikinig na may tanong pa tungkol sa kanilang benepisyo sa Pag-ibig Fund, ay narito po kami, handang magserbisyo. Maaari po silang tumawag sa numerong 8724-4244. Maaari din po sila sa aming mag-email, contactus@pagibigfund.gov.ph. At maaari din po nila kaming i-private message o i-chat sa ating official Facebook page at pati na rin po sa ating Pag-ibig Fund website, www.pagibigfund.gov.ph. Muli po, Kiko, maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po sa pagbibigay nyo ng pagkakataong kayo mga kapanayam ngayon for the first time dito po sa Radyo Publiko Serbisyog. Magandang umaga po at sana magkausap ulit tayo sa pagkakataong sa ngalan po ng Public Service. Vice President Jack, thank you. God bless. Alright.
0: Ingat po kayo. Salamat po.
1: Ingat din po kayo. Si Vice President Domingo Jack Jacinto Jr., ang Vice President of the Public and Member Relations Group and of the Strategic Marketing Group ng Pag-ibig Fund. Ayos. Oh, yung mga humahabol magtanong tungkol sa Pag-ibig Fund, yung kanilang contributions, pwede po. Sige, padala nyo naman po at aming ipapasa na lang sa tanggapan ni Vice President Jack Jacinto. Alas 50 na, mga kababayan, dagdagan natin ang mga balita habang nakikinig si Roger Go. Shout out, hello. At syempre si former Aba Consul General Willie Cuyugan mula sa Shanghai. Ni hao ma. Narito muna ang report na ito ni J. Mark Dagala dahil pinaigting na presensya ng mga pulis. Iniutos habang patuloy na bumababa ang krimen sa ilalim ng Safer Cities Initiative. J. Mark Dagala sa report, please.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kuya Kiko, inataso na nga ng Philippine National Police sa mga regional at local unit nito upang ipagpatuloy ang agresibong operasyon laban sa krimen. Ito'y matapos bumaba ng halos 16% ang krimen sa ilalim ng programang Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay pagpapakita lamang ng epektibong reforma at pagbabago sa operasyon na kanilang pinatutupan sa buong bansa. Patuloyan ang palalakasin ng PNP ang kanilang presensya sa matataong lugar gaya ng mga transport hub upang mapigilan ang muling pagdami ng mga kriminal, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maramdaman ang ng mga komunidad ang presensya ng pulisya. Ipinakita sa datos na bumaba ang mga insidente ng focus crimes mula sa mahigit 4,400 kaso na naitala noong Pebrero 22 hanggang Abril 5 tungo sa mas mababang 3,800 kaso mula Abril 6 hanggang Mayo 18. Samantala, Kuya Kiko, itinaas na muli sa ang yellow alert status sa Visayas Grid matapos nga makapagtala ng manipis sa supply ng kuryente ang National Grid Corporation of the Philippines. Sa datos ng NGCP, 14 ang planta ang bagsak habang nasa 14 namang planta may directed capacities o manipis sa supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Ha, mga kababayan, nagtaas na naman po ng yellow alert. Ibig sabihin, uminipis ang supply ng kuryente sa Visayas ayon na sa NGCP. Samantala, narito naman ang report ni Marian Bastasa. Epekto ng El Nino, pinaghahanda na rin ng Manila Water. Alamin natin ang detaling yan mula kay Marian Bastasa. Marian!
2: Radyo Pilipinas. Report!
4: Mayor na Manila Water ang paghahanda nito sa inaasahang matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Manila Water, pinalalakas nito ang alternative raw water sources para matiyak ang tuloy-tuloy na sulayan ng tubig sa East Zone Concession Area at mabawasan din ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang Upper Wawa Dam at ang Tayabasan Weir na may pinagsamang kapasidad na hanggang 710 milyon na litro kada araw. Dagdag supply rin ang inaasahan mula sa Calawis Water Supply System, Cardona Water Treatment Plant at sa East Bay Treatment Plant na kumukuha ng tubig mula naman sa Laguna. Sa ngayon, mahigit 7.9 milyong individual sa East Zone ang pinaglilingkuran ng Manila Water. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ninyo na ba napakinggan mga kababayan? Report na yan ni Meran Bastasa. O dahil itong napipintong ang paglala ng El Nino sa ating bansa, abay pinaghahandaan na ng Manila Water. Pero dapat tayo mga kababayan, paghandaan na rin natin, ano? Ang sistema natin sa paggamit ng tubig, yung tipid-tipid ba? Lalong-lalo na yung mga nakikita nyo ba kung merong patulo-tulo yung dripping ng mga tubo sa inyong mga pinagkukunan ng tubig, ay paayos nyo na kaagad po yan. Kasi yung pong pagtulo niyan, patak-patak lang. Yung patak na yan, kundi kahit sa gabi, nakakaipon yan ng kahit na ilang drum o sa pagkasinukat mo yan sa buong isang linggo. O kung medyo malakas-lakas yan, baka isang araw pa lamang tapos mataas ang babayaran nyo pa rin sa mga concessionaire na ito. Samantala, narito naman ang report na ni Melanie Valdos Reyes, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life campaign ang drug war ng Duterte administration tinutulan ng isang mambabatas. Melanie Valdos Reyes sa kanyang report.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Mariing kinontra ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante ang paglalarawan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang isang pro-life campaign. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Abante na hindi dapat maliitin ang usapin ng pananagutan sa libu-libong nasawi sa war on drugs. Ayon pa kay Abante, mali umano na ituring na human rights campaign ang operasyon laban sa illegal na droga habang marami ang napatay ng walang due process o legal na batayan. Ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte ay nanatiling isa sa pinakamainit na kontrobersyal sa isyo ng karapatang pantao sa bansa. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, umabot sa 6,252 katao ang napatay sa operasyon kontra droga, bagamat sinasabi ng ilang kritiko na maaari umabot sa 30,000 ang tunay na bilang ng nasawi. Kasalukuyang nahaharap ang dating Pangulo sa paglilitis sa International Criminal Court kaugnay ng umanoy crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Melanie Valdos Reyes. Isya, alas 56 na, narito muna ang ating Kuya Kicks. Ay, siyempre, Kuya Kicks, alam na dis.
7: Kuya Kicks, now, alam na dis.
1: Ayon po sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, sa ayon din sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glorife, doble bantang malnutrisyon sa mga kabataan at matatanda. Ang Pilipinas ang pinaka-apektado ng dietary and metabolic risks. Ibig sabihin, mataas ang kaso ng undernutrition sa mga sanggol at overnutrition o obesity sa mga matatanda na naging sanhi ng diabetes at kidney diseases. Oh, ganun nga pala yan, ano, mga kababayan. Kaya mag-ingat-ingat po ang ating mga kababayan. Ayon nga dyan sa patuloy na banta niyan at sa report ng ayon sa pag-aaral din rin ng Philippine Institute for Development Studies. Okay, ayan, siyempre, alas 57 na. Eto naman, Francis Short Order. Ano bang masarap ngayon? Ang sabi sa akin ni Tata Rolly, batang bata bumatay habang nanonood siya. At kung saan man siya naroon ngayon habang nanonood, Ida Roban. Ang sabi niya ay masarap daw yung the tinolang manok. Eh, tinolang manok eh. Anong ibig sabihin yun? Sinabawang manok, tinola na manok. Oho, nilagyan niya ng sotang hon, tapos nilagyan niya ng turmeric. Ah, yun pala ang kapakakaiba nun, Al Corpus. Ginilagyan niya ng turmeric para magkulay yellowish yung sabaw na yon. Masarap na, may masustansya na, meron pang medicinal value. Oo. Ayos, yan po ang ating Francis Short Order, tinolang manok ngayon. Siya. Thank you na sa ating mga kasamahan. Jero Roman Malili, Joel Lustre, Omari Referiel, at Glorife Bagon, at Al Corpus. Kanyo mga nakinig at nakapulot ng impormasyon at mga karagdagang balita, aba, i-share nyo naman, i-follow, at i-double thumbs up kung kayo'y nag-enjoy sa programang ito. Thank you ha, talaga. Oo. Ang mga kabisyo ninyo, siyempre, si Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Raggio Pubblico Servicio. Raggio Pubblico Servicio. Dito Sarraggio Filipinas. Raggio Pubblico 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Headlines.
9: Suporta ng Japan Bank for International Cooperation para sa oil reserve at clean energy, ikinukonsidera ng Department of Energy.
0: Headlines.
8: Rescue efforts sa gumuhong gusali sa Angeles City itinigil na para bigyang daan ang retrieval at clearing operations. Labor safety palalakasin naman ni bagong Labor Acting Secretary Francis Tolentino kasunod ng trahedya.
9: Headlines. Konsultasyon sa posibleng dagdag sweldo sa National Capital Region. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dagdag pensyon ng SSS matatanggap naman simula sa Hunyo.
8: Headlines. Mga dokumentong may kinalaman sa insidente ng pamamaril sa Senado pinapasabpina ng Department of Justice.
9: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos handa makipag-ugnayan sa Senado sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Pamahalaan nakatuon naman sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika.
8: Headlines. At bilang ng mga Pinoy na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz, halos 2,000 na ayon sa Department of Migrant Workers.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 5:05 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, May 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. At sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918, Capital 104.3 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ilang mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po rito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa mga pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang regional at global issues at may pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at meron ding Philcom event. Ito po ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan mula nang maupo sa pwesto.
10: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
8: Si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Ikinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang suporta ng Japan Bank International Cooperation o JBIC para makabuo ng National Fuel Inventory at Advanced Clean Energy Initiatives. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, bukas ang Japan sa posibleng tulong pinansyal para sa fuel stockpiling at reserve initiatives, gayon din ang Clean Energy Program ng pamahalaan. Samantala, wala pang konkretong halaga ang napag-usapan tungkol sa financial assistance ng JBIC dahil pinag-aaralan pa ito. May pag-uusap din ng DOE at JBIC tungkol sa long-term strategies para maabot ang Pilipinas ang target na 90 days ng fuel reserves. Sa pool nitong May 22, katumbas ng 44.82 days ng demand ang fuel inventory ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Nananatiling nakatuon ang gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakikita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy din aniya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng pahayag ng mga foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
11: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
8: ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inihinto na ang rescue efforts at sinimula ng retrieval at clearing operation sa Gumong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasa ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na patuloy na bineberipika ang 4 na napaulat na nasawi habang pinaghahanap ang 16 na iba pa.
12: Yung nawawala po ay 16 po. 4 po ang reported dead doon kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po.
9: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kaugnay niya, naka-high alert ang Philippine Red Cross o PRC sa gitna ng nagpapatuloy na pagresponde sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang ipinadalang teams sa mga lokal na otoridad. Nag-deploy na ang PRC ng Collapsed Structure Search and Rescue at Emergency Medical Services Teams mula sa kanilang mga chapter sa Pampanga at Olongapo para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Mayroon ding nakalatag na 24/7 welfare desk sa Hospital Ning Angeles para magbigay ng restoring family links at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site tiniyak ng PNP kasunod ng nangyaring sunog sa Parola sa Maynila. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Handang magbigay ng mga kinakailangan tulong ang Philippine National Police kabilang ng pagbabantay sa mga evacuation site matapos ang malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila na nagpapalikas sa mayigit 2,000 pamilya nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad na pinakilos sa mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation center at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng agaran tulong at yakin ang kapakanan at kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan. Mayigit 2,000 pamilya ang apektado sa nasunurang sunog na umabot pa sa Task Force Bravo nitong Sabado hanggang Task Force Charlie na hanggang sa mapula nitong araw ng Linggo at wala naman na iulat na nasawi. Dahil dito ay pinag-utos ni PNP Chief Narvates ang mas binigting na presensya ng pulisya sa lugar habang binigyan din ito ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Umabot na sa 1,843 ang mga tripulanteng Pilipino ang ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan pa rin ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 59 na mga barko na may lulang mga Pilipino ang nakatawid na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong Mayo. Kabilang sa mga ito ang mga oil tanker, cargo ship at container, gayon din ang mga commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng kagawaran sa 17 barko na palabas pa lamang ng Strait of Hormuz na lulan ang nasa 300 Pilipino. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa iba pang balita, ipatutupad na simula sa susunod na buwan ang bagong aumento sa buwan ng pensyon ng mga benepisaryo ng Social Security System o SSS kasunod ng direktiba para rito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay SSS NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners at 5% naman ang inaasahang pagtaas sa death at survivor benefit. Ito ang pangalawang pagkataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasang may kasunod pang pagkataas sa 2027. Ibig sabihin na abot sa higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng mga retirement beneficiaries pagsapit ng Hunyo mula sa dating 2,200 pesos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Isinagawa ang unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, ibinabatay ng lupon ang pasya sa sahod sa datos at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na aniya ang kanilang lupon ng 18 petisyon sa sahod at 2 position papers para sa hirit na aumento na mula 200 piso hanggang 842 pesos kada araw. Ginamit na dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, pamasahe at mababang purchasing power ng mga minimum wage earner.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating Labor Secretary Benvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng kagawaran, agad na tiniyak ni Tolentino ang pagsulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
14: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
9: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tiniyak ng bagong talagang Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na palalakasin ang labor safety enforcement at regulatory oversight kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Nabatid din Tolentino na kanselado ang mga inisyong permit ng DOLE sa gumuhong gusali, dahilan para muling suriin ng ahensya at higpitan ang regulatory functions. Aniya, kailangang higpitan ang monitoring at enforcement para hindi na maulit ang naturang insidente. Pangako pa ni Tolentino, mananatiling isa sa mga prioridad ng DOLE ang proteksyon ng mga manggagawa habang binabalanse ang labor at management.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nagamit o napagana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila mula nang mapasinayaan ito noong 2020. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pag-asaayos, iginit ni Dizon na maaari pang pakinabangan ang 6 na taon ng nakatenggang Estero de Sunog Apog Pumping Station na inaasahang makatutulong sa matinding pagbaha sa Maynila tuwing tag-ulan at bagyo. Bilang tugon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpani ng ika-4 na pump upang mapakinabangan na ito ng mga residente sa Tondo at kalapit na mga lugar ngayong buwan.
15: Yung mga bomba nito, finally gumagana na. No, nakipagtulungan tayo sa NMDA, sa City Government ng Maynila, para pagyanahin ito. At ngayon, gumagana na. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon. At yung pang-4 na bomba na magiging backup lang, eh gagana na rin ngayong June. Kinausap ko yung ating mga private partners, pati yung supplier ng pump mismo, yung Grundfos. At nag-commit sila na yung pang-4 na pump, na back up na lang naman yon, eh gagana na rin ngayong June.
9: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Ikakasan ng gobyerno ang komprehensibong Climate Resilience Package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layo nitong protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, popondohan ng gobyerno ang Climate Resilient Rural Infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More Program.
10: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate-resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm-to-market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mga mamahayag sa Asia Pacific, muling nagtipon-tipon sa Iloilo para sa Terra Asia Project. Environmental stories at climate action, tampok sa naturang proyekto. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Muling nagtipon-tipon ng mga mamamahayag mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ng Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Televisi Republic Indonesia o TVRI ng Indonesia, Fijian Broadcasting Corporation o FBC ng Fiji, at National Broadcasting Corporation Papua New Guinea o NBC-PNG para sa Terra Asia Media Field Lab na ginaganap ngayon sa lalawigan ng Iloilo. Sa tatlong araw na aktibidad, binibigyang pansin ng mga kalahok ang iba't ibang proyektong pangkalikasan tulad ng pangangalaga ng mangroves o bakawan, rehabilitasyon ng mga ilog, marine science, waste management at mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Ngayong araw ay bibisitahin ng grupo ang mga mangrove eco parks sa Iloilo, mga coastal community at mga proyektong may kaugnayan sa plastic circularity at environmental rehabilitation. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kolaborasyon ng media organizations sa Asia Pacific region sa paghahatid ng mga kwentong may kinalaman sa climate action, sustainability at people-centered development. Inaasahang magtatapos ang Terra Asia Project sa Makati matapos ang iba't ibang serye ng field activities at media engagements. Mula Iloilo City para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa nagpaputuloy nating balitaan na nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong mga respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang na rito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
17: Masok pa rin po yung previous House proceedings resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasalo din po ito. Yung pong BIR, pinagpapasyan pa ulit.
8: Ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: House leaders umalma sa umano'y pamumulitika at reklamo laban sa mga opisyal ng gabinete. Mula Kamara, may report si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Chedron, binatwikos ng ilang leader ng Kamara si dating COVID-19 Task Force Advisor na si Dr. T. Tony Lietron matapos ito magsampa ng reklamong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo ay kaugnay sa paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na hindi nagamit na reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury sa ilalim ng espesyal na probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ipinatutupad lamang ni Recto ang mekanismo na pinahihintulutan mismo ng Kongreso. Dagdag pa niya kung naniniwala si Lechon na illegal ang naturang hakbang, dapat din umanong idemanda nito ang Kongreso at Senado na nagpasa ng batas. Nagpahiwatig din si Garin na maaaring may mga nagtutulak umano kay Lechon upang paulit-ulit na batikusin si Recto. Samantala, sinabi naman ni Assistant Majority Leader Z. Alonto Adyong na tila mas interesado si Lechon sa paglikha ng kontrobersya kaysa sa tunay na usapin ng pananagutan. Iginit naman ni Jude Asidre na mali umano ang pagpapalabas ni Lechon na basta na lamang kinuha ng gobyerno ang reserve funds. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na tila ginagamit umano ni Lechon ang issue para sa pamumulitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kumikilos ang Department of Energy para agarang ayusin at palakasin ang sistema ng kuryente sa Palawan matapos mawala ng kuryente ang nasabing lalawigan noong nakaraang linggo. Magugunitang pumalya ang power system noong May 22 na nagdulot ng halos 13 oras na blackout sa buong Palawan main grid. Ayon sa DOE, alam na ng National Power Corporation o NPC engineers na sira na ang bahagi ng transmission line at nakaplano na itong palitan. Pero bumigay ito bago pa man maisagawa ang nakatakdang pagkukumpuni. Samantala, bumuo na ng Joint Task Force para mapabilis ang structural upgrades at maiwasan ang grid failure sa hinaharap.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy na dumaranas ng manipis na supply sa kuryente ang Visayas Region. Nag-issue ng panibagong yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Region ngayong Martes. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na iiral ang yellow alert alas 4 o mula alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalya ng operasyon ng tatlong malalaking coal plants sa Visayas. Dalawa sa mga ito ay offline na mula pa noong mga unang araw ng buwang kasalukuyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin tiniyak ang karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region ngayong linggo. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Yes, John, tiniyak nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagan supply ng kuryente sa Visayas Region. Ito ay matapos, John, na magkaroon ng sunod-sunod na yellow alert status sa supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya, pansamantala lamang ang karagdagan supply na ito upang maigisan ang patuloy na paglaki ng demand ng kuryente sa Visayas at upang maiwasan na rin ang kakapusan ng kuryente sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Garin na patuloy na pinag-aaralan ng Energy Department upang masiguro sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumers. Muli naman, paalala ng Department of Energy sa publiko na makiyasi rin ang publiko sa energy conservation program ng ating pamahalaan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sumaklolo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pambansang pulisya para imbestigahan ang posibleng pananabotahe sa Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission line. Ayon sa NGCP, nag-trip o nagka-problema ang transmission line noong May 13 matapos pumutok ang kawat sa pagitan ng Tower 129 at 130 sa Barangay Halige, Silangan, Batangas City. Git ng NGCP inspectors, wala naman nakitang problema bago mangyari ito kaya malaki ang posibilidad na sinadyang putuli ng tao ang kawat at hindi ito nasira ng kusa. Anila, kailangan ng tulong ng law enforcement para matiyak ang malalim at patas na imbestigasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Alas 11:28 na po ang ating oras. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Handang gumawa ng inisiyatiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang pakikipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang leader na tumatayo dito. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang nagpapatuloy na makausapin sa mataas na kapulungan kasama na ang iba't ibang isyu sa leadership ng upper chamber. Ayon kay Castro, walang problema kung sino man ang leader ng mga senador gayong ang tinitingnan niya dito ng punong ekutibo ay ang kapakanan ng bayan at ang taong bayan. Alang-alang sa bansa at mamamayan ay binigyan din ni Castro na walang mangyayaring pag-aatubili sa paring ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Walaan niyang magiging issue sa Pangulo gayong ang pinagmamatayan ng Presidente ayon kay Castro para abutin ang Senado ay kung ano ang magiging mabuti sa mga Pilipino. Kaugnay nito ay wala pa namang petsa sa kung kailan posibleng isagawa ang LEDAC meeting na una nang nabanggit na gagawin sana ng nagdaang May 19. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
21: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawin trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanya.
20: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Senate President Alan Peter Cayetano umapila sa mga kapwa senador na pagtuunan ng mananang pansin ang mga problema ng bansa. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na pagbalingan na ang ekonomiya, agrikultura, kalusugan at edukasyon at iba pang mga isyu ng bansa. Paalala ni Cayetano, hawak nila ang beat o ang direksyon ng mga pag-uusapan. Pumalag na rin ang senador na mulaan niya nang maupo siya bilang Senate President ay ang bukang bibig na ng minority bloc ay ibalik ang dignidad ng Senado. Giniit nito na bago pa man mangyari ang mga naganap nitong nakaraang dalawang linggo ay bagsak na ang dignidad ng Senado mula nang pumutok ang issue ng flood control projects. Binigyang diin rin ni SP Cayetano ang kahalagahan ng isang independent Senate na tututok sa mga problema ng bansa. Bilang bahagi ng pag-move on, inimbitahan ng Senate President ang mga kapwa senador sa isang All Senators Caucus ngayong hapon para talakayin ang impeachment trial at ang mga panukalang batas na ihahabol nila bago mag-sine adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pinasa sa buwina na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Formal na hiniling ng DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang letter request. Ipinanawagan din kay Bondoc na makipagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Naglabas din ng subpoena ang ahensya sa Office of the Senate Secretary at kay Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena, ang Commission on Audit o COA at ang PNP Firearms and Explosives Office. Layunin nitong makakuha ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular na ang isang armas na tinatawag na Scorpion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Hindi ikinokonsidera ng Department of Justice ang pagpapatong ng pabuya sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may natatanggap naman silang impormasyon at aktibong nagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang senador na igalang ang rule of law at harapin ang warrant of arrest mula sa ICC.
23: Pakiusap bilang kapwa Pilipino Presidential Bato de la Rosa, in the call of the rule. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sinserve at dapat sinusunod.
8: Si Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng dinadraft ang legal position na isusumiti sa pulisya lalo na sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 na lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na paunakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 26 na lalawigan sa bansa nakaranas ng matinding tagtuyot ayon sa PAGASA. Si Mary Ann Bastasa para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Para pang El Nino ay umabot na sa 26 na lalawigan sa bansa ang tinamaan ng drought o yung matinding tagtuyot hanggang nitong May 24 ayon sa PAGASA. Sa monitoring ng PAGASA kabilang sa mga apektado ng drought ay ang 24 na lalawigan sa Luzon, particular yan sa Northern Luzon, sa Mimaropa, kasama na rin ang Metro Manila. Meron ding 2 lalawigan sa Visayas ang nakaranas ng matinding tagtuyot kabilang ang Antique at Guimaras. Kadalasang tumatama ang drought kapag way below normal o nabawasan na ng higit 60% ulan sa ilang lugar sa 3 magkakasunod na buwan. Bukod naman dito na itala rin ng PAGASA ang 25 lugar sa bansa na nakaranas naman ng dry spell. Ang natural kondisyon ayon sa PAGASA ay dulot pa rin ng paghirap ng panahon ng tag-init. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon sa PAGASA, huling naispata ng LPA sa 1,570 kilometers silangan ng Northern Mindanao. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektadoan niya ang trough ng LPA ang ilang bahagi ng Mindanao na nagpapaulan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang na sa first round ng French Open ngayong araw mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Matapos ipagdiwang ang kanyang ika-21 kaarawan, hangad ni Alex Ayala na magwagi sa first round ng French Open laban kay Iva Jovic. Haharapin ang world number 38 Filipina player ang hamon ng world number 17 American rising star sa Star Roland Garros sa Paris, France mamayang alas 5 ng hapon. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na ini-enjoy niya ang proseso at paghahanda sa kanyang ikalawang Grand Slam tournament ngayong taon matapos ang Australian Open. Kung magwawagi si Ayala kontra Jovic, posibleng makatapat niya sa second round ang kanyang Southeast Asian rival na si Giannis Tien. Iyan ay kung mananaigang Indonesian player kay American Emma Navarro. Samantala, maglalaro rin si Ayala sa women's doubles kakampi si Victoria Mboko ng Canada. Makakatapat nila ang pares ni Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round bukas. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 11:36 na ang umaga oras natin. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
24: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
11: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
11: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
11: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.

0: ito ang ulat ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanguna si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga lokal na opisyal na lumagda sa inilabas na payag ng grupong Mayors for Good Governance o M4GG kaugnay ng mga kaganapan sa Senado na kinasasanggutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na statement ng M4GG, ginit ng grupo na ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan, kasabay ng panawagan para sa pananagutan at maayos na pagganap ng mga halal na opisyal sa kanilang tungkulin. Kasama ni Magalong sa mga lumagda sa payag sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang iba pang mga lokal na chief executives na bahagi ng M4GG. Ayon sa grupo, hindi dapat pinoprotekta ng isang opisyal na umiiwas sa kanyang responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Binigyan din sa pahayag ang kahalaga ng transparency, accountability at pagiging present ng mga opisyal sa kanilang mandato bilang lingkod bayan. Ang pangalan ni Mayor Magalong ang unang nakalista sa inilabas na dokumento ng M4GG, bagay na umani ng atensyon online lalo na kilala siya sa pagsusulong ng good governance at anti-corruption initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. May dalang pag-uulat si Antoinette Lingsit. Mga magasaka at mangingisda sa San Juan, La Union, pinarangalan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinarangalan ang mga namumukod-tanging magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan, La Union sa ginanap na Aldaw Tipam Madayaw bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Farmers at Fisher Fox Month 2026. Ang parangal ay pagkilala at pasasalamat ng pamahalaang lokal sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda na naniniguro na may sapat na pagkain ang mga mamamayan. Samantala, patuloy din sa pagsuporta ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sustainable programs at pamamahagi ng tulong upang tiyakin ang patuloy na kabuhayan ng mga local producers habang sinisiguro na may sapat na pagkain. Samantala, sina Mr. Antonio Fontanilla Jr. at Mr. Jerry Abbott ang hinirang na outstanding farmers, habang outstanding Fisher Fox naman sina Mr. Arnulfo Marzo at Mr. Froilan Draman. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa lalawigan ng Pangasinan, mahigit 150 magsasaka sa lungsod ng Dagupan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Kabuwang 176 na rice, corn at sugarcane farmers sa lungsod ng Dagupan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA ang tumanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 2,325 piso sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Agriculture, pinangunahan ni Provincial Coordinator for Pangasinan Dr. Marvin Quelates at City Agriculturist May Ann Solomon ang isinagawang payout upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda ring ipamahagi sa mga susunod na araw ang karagdagang cash assistance sa ilalim ng pangasiwa ng City Agriculture's Office at DA. Kasabay na aktibidad ay sinagawa rin ang lecture hinggil sa mental health awareness sa ilalim ng programang SafeNet ng syudad na pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician. Naghanda rin ng City Health Office para sa registration ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap at Gamot Program upang masiguro ang libreng akses sa gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Baba tayo sa Southern Tagalog. Mahigit 3,000 pamilyang 4P sa 6 na bayan sa Quezon nabigyan ng libreng SIM card ng DICT. Sa detalye, mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nabigyan ng libreng SIM cards ang mahigit 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 6 na bayan sa Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT simula

0: noong Abril hanggang ngayong Mayo. Ayon sa datos mula sa DSWD4A, kabilang sa mga nakatanggap ng libreng SIM cards ang mga benepisyaryo mula sa geographically isolated at disadvantaged area sa mga bayan ng Mauban, Tagkawayan, Pulilio, San Andres, Catanawan at General Luna. Inaasahang malaki ang maitutulong ng programa para magkaroon ng internet connectivity ang mga mag-aaral at upang mabilis na makatanggap ng mahalagang impormasyon ang 4PEACE beneficiaries. Sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT, makatatanggap ang mga beneficiaryo ng 25GB na libreng data kada buwan na maaari nilang gamitin sa iba't ibang pangangailangan, partikular na sa edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region, mga opisyal ng City Agriculture Office ng Naga bumisita sa agri-farm na nagsasagawa ng stingless beekeeping. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Bumisita ang mga opisyal ng Naga City Agriculture Office sa Juviel Agri-Farm sa Barangay Panikwaso, Naga City kung saan nagsasagawa at nagpo-promote ng stingless beekeeping. Ang growing agri-farm na ito ay kilala sa stingless beekeeping o sa local dialect ay kalulot keeping. Sila rin ang nagpo-produce ng honey, propolis production at iba pang sustainable farming practices. Samantala, maliban sa stingless beekeeping, malawak din ang tanim na pili at kakao sa lugar. Ibinibenta ito sa mga kliyente at sa isang malaking restaurant sa Naga. Agritech lecture hub din ito sa mga interesado sa stingless bee farming at pollinator conservation. Ang stingless bee ay byproducts naman ay pinoproseso sa value-added commodities tulad ng honey soap, lip balm, honey cider at iba pang livelihood products. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita mula sa ating kasama si Lawrence Tanhoco. Bagong upong Labor Secretary Francis Tolentino, harap-harapang sinuspinde ang opisyal nito na nag-leave ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Shed, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Secretary o ni Labor Secretary Francisco Francis Tolentino ngayong araw dito sa Department of Labor and Employment, ay harap-harapan naman itong sinuspindi ang director o regional director 3 ng regional director ng Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay habang isinasagawa, Shed, yung press conference at inanunsyo dito ni Secretary Tolentino na meron umano siyang pipirmahang papel at ito nga ay may kaugnayan sa pagsustinde ng isang buwan dito kay Panlilio. Si Panlilio ay ang siyang nagpatupad ng stoppage order dun sa bumagsak na building dyan sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay tatagal ng isang buwan at si Panlilio din ang nag-lift nitong nasabing kautosan. Ayon naman kay Panlilio, handa niyang harapin ang nasabing suspension. At handa ang kanyang mga dokumento at alam niya na wala siyang ginagawang mali o ginawang mali sa nasabing mga akbang. Yan muna ang pinakuli mula pa rin dito sa Department of Labor and Employment, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas, PCIC Region 6 na bahagi ng indemnity checks sa mga magsasaka sa Iloilo kasabay ng Ease of Doing Business Fair ng ARTA. Si Marian Grace Erenyeta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Namahagi ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 6 para sa mga magsasaka mula sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo kasabay ng isinasagawang Ease of Doing Business o EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Hana Adeha, insurance underwriter ng PCIC Region 6, namahagi sila ng cheque para sa 19 na benepisyaryo Lunes, May 25 at target din na mamahagi ng cheque sa 17 benepisyaryo sa May 26. Ayon ba kay ADEHA, karamihan sa mga magsasaka ay nagtamo ng pinsala sa kanilang palayan noong nakaraang cropping season. Bukod sa pamamahagi ng mga cheque, tumatanggap din ang PCIC Region 6 na mga katanungan mula sa mga magsasaka sa isinasagawang EODB Fair. Isa ang PCIC 6 sa higit 20 ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa 2 araw na EODB Fair na magtatagal hanggang May 26. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 30 pamilya apektado ng sunog sa Calbayog, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Calbayog sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Aabot sa mahigit 1.6 million pesos ang tinatayang danyos sa naganap na sunog sa Porksays, Barangay Dagum sa Calbayog City, Samar. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 20 bahay ang tuluyang naabo habang 10 naman ang bahagyang napinsala. Habang patuloy ang assessment at pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at karamihan ay yari sa light materials ang mga bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga balita naman sa Mindanao, PRO 10 pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaigting pa ng Police Regional Office 10 or Pro 10 ang kanilang kampanya laban sa smuggling na nagresulta sa pagkahuli ng mga smuggled na mga sigarilyo na nagkahalaga ng 2 milyong piso. Nagsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Battalion ng Lanao del Norte Provincial Police Office kasama ang Bunaya Police Station sa Barangay Tambo, muna Lanao del Norte, kung saan kanila pinahinto ang 3 sasakyan na bilang bahagi ng pagsiguro na ligtas ang mga bumibiyahe sa probinsya. Ang 3 sasakyan na kanilang pinahinto ay isang itim na Toyota Revo na minaminuho ng isang alias sa Jari, 20 gulang na tagalamak kabakulod Lanao del Norte, isang maroon na crosswind na minamaniho ng isang alias Asher, 41 tanggulan at isang brown na ribo na minamaniho ng isang alias Asman, 21 tanggulan na mga residente ng Wisliangan na Maigo, Lanao del Norte. Sa ginawang plain view inspection ng mga polis, kanilang nakita ang mga transparent na mga cellophane na may lamang mga kahon ng sigarilyo. Nang walang maipakita ng mga legal na dokumento ang mga suspect, kinumpiska na ito ng mga polis. Nakumpiska ng mga polis sa 3 sasakyan ang nasa 2,500 rims ng mga sigarilyo ng Fort Berlin at Modern. Ang mga nahuling suspect ay dinala sa Munay Police Station at naharap sa kasong paglawag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay dadalhin ito sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. May pag-uulat si Laila Shari Nami. Ministry of Labor and Employment, isinagawa ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program sa bayan ng Bongao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment Barm Tawi-Tawi ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program o WEAP sa mga manggagawang nasa pribadong sektor naging apektado ng sunog noong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Hay Pajumdain Mole Supervising Officer ng Lalawigan, nasa 147 ang benepisyaryo ng naturang programa at bawat isa ay makakatanggap ng 5,992. Inihayag ni Jumdain bilang dagdag kaalaman at bahagi ng pagpapalawak sa kasanayan ng mga benepisyaryo, sumailalim din sila sa Human Relations and Productivity Orientation Seminar at Emergency Disaster Preparedness. Anya, mahalagang hakbang ito upang mapaghandaan ang anumang emerhensiya makakaharap sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
4: Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit. Ang biyahe ng Pangulo ay ang kanyang kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, kung saan kabilang sa mga tatalakayin ay ang usapin sa depensa, maritime issue, energy security at maging ekonomiya. Ayon pa sa DFA, nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa Japanese business groups, gayon din ang pagbisita sa Filipino community doon. Samantala, magkakaroon ng isang welcome ceremony at state call sa Imperial Palace sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng state banquet bilang pagkilala sa first couple. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th taong diplomatic relations ng Pilipinas at bansang Japan. Samantala, update sa repatriation efforts at iba pang programa para sa mga OFW ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali, Yusek Marge. Magandang tanghali mula sa Japan.
4: Admin, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon at kailan po ang inaasahang susunod na repatriation?
5: Kakagaling lang po namin ni Secretary Hans Leo J. Kakdak sa Kuwait, kung saan kasabay namin umuwi ang mahigit 320 na ating mga kababayan mula sa Kuwait. Sa Kuwait pa lamang, no, nakatatlong libo na tayo na natulungan ng ating pamahalaan, ng DMWO at of course ang Department of Foreign Affairs sa repatriation. Masabi ko lang, no, before ano, yung sa Kuwait, medyo doon pa rin tayo nakafocus ngayon on the part of OWA kasi yung airspace medyo limitado pa rin, no? Kaya yung iba nating mga repatriation flights ay nanggagaling pa rin ng Damam or ng Manama sa Bahrain dahil limitado yung flights, no? But at that time, nung pumunta kami ni Sec Hans, may Kuwait Air, no, na tayo ay in-engage ng OWA to become a special flight at nakauwi tayo ng 320 plus sa ating mga kababayan. As of now, no, as we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Merong more than 100 galing Dubai na inaasahan tayong bumalik by June 5.
3: Okay. Admin PY, paano po pinaghahandaan ng OWA at DMW ang posible pang pagdami ng mga OFWs na magpapa-repatriate dahil nga po sa tensyon sa gitnang silangan?
5: Well, you said, March, we always stand ready dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Hindi na bago ito sa OWA at sa DMW, no? Of course, dati nung pandemic, over 1 million ang inuwi ng OWA ng ating pamahalaan. At ngayon, we stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, no, nababawasan ito dahil sa ginawa nating operation since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. At pinaghahandaan natin ito by making sure na yung resources natin ay sapat dahil hindi lamang tayo nagbubook ng flights, no? Yusek March, pati yung flights sila papunta sa probinsya. So mula abroad hanggang makarating sa kanila, sila sa bahay nila. buong suporta ng pamahalaan. At hindi lamang yon, ngayon pati yung reintegration o yung paghanap nila ng trabaho or oportunidad sa negosyo ay binibigyan din natin ng resources. Hindi lamang ng DMW at OWA, pati yung iba't ibang mga ahensya.
4: Okay. Admin, kaugnay naman po ng pagpapalawak ng mga reintegration services. Pakipaliwanag po itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Paano po ito makakatulong sa ating mga OFWs na muli mag-uumpisa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas?
5: Excited tayong lahat dito sa partnership natin with CHET, yung ETIAP. For the longest time, ang OWA ay known to give scholarships sa mga anak ng OFWs. Ngayon, ang unang pagkakataon sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang OWA ay nagbibigay ngayon ng scholarship para sa mga OFWs mismo. Tinatanong nga ako bakit importante ito. Pero siguro masimulan ko na lang sa kwento ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa mga engineering firms. Ngunit hindi sila nakatapos ng engineering course. Pero umabot na rin ng dekada yung kanilang experience. At dahil sa ETIAP program, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng college degree in engineering at leading to sa kanilang pagkuha rin ng kanilang licensure exam. Pero in 6 months to 2 years, nakadepende or makikredit yung kanilang actual experience. At dahil ito sa ETIAP na ang batas ay napasa ngayong panahon ng ating mahal na Pangulo. At ang suporta ng OWA dito ay ang pagbigay ng educational assistance or scholarship sa ating mga OFWs, no, na nais na matapos yung kanilang pag-aaral. At pag natapos nila ito, it will open up more opportunities for them. Promotion sa kanilang current na trabaho or oportunidad na bumalik sa Pilipinas at maghanap ng mas magandang trabaho para sa kanila.
3: Admin PY, no, nabanggit nyo nga kasama sa mga inahandog ang livelihood assistance, upskilling at training programs. Ano po ba yung mga pinakamadalas na hinihiling ng ating mga repatriated OFWs pagdating sa kabuhayan o hanap buhay?
5: Yusek, March, nagagawa tayo ng survey. Lahat ng umuwi, tinatanong talaga natin ano yung mga kailangan nila, ano yung kanilang educational background, ano ang kanilang training na nakuha, saan nila gusto magtrabaho. Admittedly, dun sa mga sinurvey natin, which is almost 90% ng ating mga napauwi na ating mga kababayan, close to 70% ang naghahanap pa rin ng trabaho abroad. So, but meron ding porsyento na naghahanap din ng trabaho dito at gusto rin magnegosyo. Kaya naka-focus tayo sa pagbigay ng mga upskilling opportunities. Anong ibig sabihin nito? Isang kababayan natin na domestic worker na sumisweldo lamang ng $400 to $500 ay gusto nating suportahan sa OWA na, at ng TESDA ng training, ng scholarship para maging caregiver, for example. Pero ang nagiging reklamo nila or nagiging obstacle dito is hindi naman tumitigil yung kanilang pagiging breadwinner. So ang partnership natin with TESDA, ang TESDA ang magbibigay ng scholarship at may allowance sila. I think ang allowance nila is 160 a day. Ngunit ang OWA ang magbibigay ng allowance every month, no, hanggang matapos nila yung kanilang caregiving course. And of course, through DMW and DOLE, yung employment facilitation. So before, no, before I joined OWA, I was in charge of international bullying ng caregivers sa Europe ay nasa 1,500 to 2,000 euros. So kung mako-compare mo ito sa $400 to $500, napakalaking diferensya. At dito mismo sa ating bayan, no, sa Pilipinas, malaki rin yung demand for caregivers. So ang hope natin is with upskilling and employment facilitation pathway, mas magiging madali yung pag-adjust ng ating mga bumabalik na mga OFWs sa Pilipinas at mas dadami yung kanilang opportunities para mapabuti yung kanilang buhay at ang kanilang pamilya.
4: Okay. Admin, well, ilan na nga po sa mga repatriated OFWs ang nabigyan nyo na po ng post-repatriation services gaya ng reintegration at yung nabanggit nyo po na upskilling, employment facilitation. Kumusta po yung feedback na nakukuha nyo mula sa kanila? Are they satisfied somehow?
5: Every year naman kami sa OWA, we provide reintegration assistance to over 25,000 of our returning OFWs. Ang una naming binibigay sa kanila sa pag-uwi, kalinga muna, psychosocial counseling. Marami tayong mga kababayan na na-trauma sila kasi kinikwento nila sa akin nung nagpunta ako ng Saudi Arabia mid-March. Nakita ko mismo yung gulat nila na parang nung pagdating nila ng Riyadh coming from Kuwait, Bahrain, Qatar, hindi na tumutunog yung cellphones nila. And in fact, even when the president interviewed them or talked to them nung sinalubong ni Presidente, naikwento nila yung ganito nilang experience, yung trauma nila. So kami sa OWA, sa DMW, yun ang una naming binibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial assistance kasi wala o naputol yung trabaho nila. But yung pagkalinga sa kanila. Ang experience namin, after 2 to 3 months, saka sila babalik sa amin to seek livelihood opportunities. At marami na rin tayong mga natulungan ng mga OFWs na bumalik na ngayon ay mga negosyante na or nakahanap na ng trabaho. Ang hiling na lang nila, lalo na yung iba nating mga kababayan, ay sana mas tuloy-tuloy at mas komprehensibo dahil hindi lamang sa NCR or sa Cebu or sa Davao nandun yung mga kababayan natin, nandun din sila sa mga probinsya, lalo na yung ating mga OFWs na bumalik. Kaya nakikiisa kami sa National Reintegration Network Caravan na ginagawa o nililid ng Department of Migrant Workers at iba pang mga NRN partners katulad ng DTI, ng DA, ng DOST at marami pa pong ahensya at departments na umiikot ngayon. At yung isa nga po nating NRN fair sa Tacloban ay mismo ang ating Pangulo ang nakahalubilo ng ating mga bumalik na mga OFWs.
3: Okay. Admin, no, speaking of livelihood, pinalakas din ang loan facilitation program para sa ating mga kababayang OFW. Can you tell us more about it and gaano po ba kahalaga ang programang ito?
5: Nagpapasalamat tayo kay DTI Secretary Chris Roque at ang SB Corp. DTI SB Corp, mga kababayan ng SB Corp ay attached ito sa DTI, isang GOCC. At ngayon nag-allot sila ng 2 bilyong piso na available through loans para sa ating mga kababayang OFWs na gustong magnegosyo or meron ng negosyo, gustong palakihin ang kanilang mga negosyo. Napakaganda ng terms, no? Unahin ko na lang siguro para sa mga una pa lamang na maglo-loan sa SB Corp, no? Nag-o-offer sila ng micro loans ng 30,000 to 300,000 at 1% interest lamang on diminishing balance. So napakababa nitong interest na ito. At meron din sila para sa mga gusto magsimula ng franchise. Yusek March, marami tayong OFWs na gusto magkaroon ng maliit na negosyong pasimula ng mga prangkisa, ng mga sikat na ng mga carts at kung ano-ano pa, ay tumutulong din ng SB Corp. No? In fact, for franchising, ang nilalabas ng OFW ay 20% at ang 80% ay pwede nilang utangin sa SB Corp. So, malakas ang partnership natin with DTI at ng SB Corp. Dahil ang OWA ay nagbibigay ng startup capital. Under the Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, tinutulungan natin ang mga OWA members na magsimula ng negosyo. Pero dati, limitado kami kasi one-time grant lamang ito. Hindi utang ang sa OWA. Bigay ito or grant. Pero ang problema, pag may negosyo ka, kailangan mo ng additional capital. In fact, pag lumalaki yung negosyo mo, maganda ang benta, mas kailangan mo ng kapital. At dito papasok ang DTI SB Corp na magbibigay ng expansion capital, additional capital. Marami na tayong mga kababayan na nabigyan na ng tulong ng DTI SB Corp at sa huli ko sa kanilang meeting, nung umpisa daw ay mga halos sabihin na natin 50 to 100 yung nag-a-apply sa kanila na OFW for loans sa isang araw, USEC March. Ngayon daw umaabot na ng 1,000. So, marami na po nag-a-apply para sa pagpapalaki ng kanilang negosyo through loans at napakababa po ng interest. 1% on base pa yan sa diminishing balance. So, less than 12% a year yung interest na binibigay ng ating SB Corp, which is, ano po yan, government po yan.
6: Okay.
4: Admin, hingi na rin po kami ng update sa alagang OWA Servisyo Caravan. Saan-saan bansa na po ito nailunsad at ano pa po ang asahan ng ating mga kababayang OFW sa programang ito?
5: Uli po natin itong ginawa sa Kuala Lumpur at halos over 4,000 po na ating mga OFWs ang nakinabag sa iba't ibang servisyo ng ating mga kababayan. Pwede ko po ba special shoutout ang servisyo ng Land Transportation Office, ang LTO, na kung saan nagkakaroon ng driver's renewal at ID on the spot abroad ang ating mga kababayang OFWs na napakalaking tulong po sa kanila dahil marami po sa kanila mga drivers din abroad na nire-require din na valid yung kanilang driver's license. Marami po humihingi ng servisyo or servisyo caravan para sa ating mga kababayan. Kaya tutuloy-tuloy lang po natin ito na antala lang po, Joshua, Yusek March, dahil sa nangyari pong gulo sa gitnang silangan. Pero sa ibang parte po ng ating mundo, kung saan marami pa rin mga OFWs, katulad sa Hong Kong, pinaplano rin po natin sa Hong Kong, sa Japan, this coming June ay pupunta rin po tayo ang OWA. Meron din po tayo, of course, marami tayong mga kababayan sa Poland, sa Croatia, sa Czech Republic, sa Hungary. Meron nga tayong government-to-government hiring doon. At sa iba pang lugar, kailangan nating balikan yung Singapore at Malaysia kung saan tayo maraming mga kababayan na OFWs.
3: Okay. Admin PY, sa ibang usapin naman po, no? Bilang bahagi ng state visit ngayon ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, nakatakda siyang bisitahin ang Filipino community. Ano po kaya ang handog ng Pangulo sa ating mga kababayan dyan po sa Japan?
5: Ngayong araw po, no, inaasahan po natin yung itong magagandang mga plano at kitang-kita naman po sa araw-araw na pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, ang pagbabago sa pamahalaan at yung ating po mga benepisyo na binibigay at nakikita mga programa, yan po ang ihahatid ng ating mahal na Pangulo. We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, Yusek March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganon po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, ano po, as I said, over 70%. So makikita po dito yung mensahe, of course, ng ating Pangulo, how proud he is, lagi niya po yung sinasabi sa kanyang mga talumpati before the Philcom, how proud he is of our OFWs, at tuloy-tuloy lang po ang kanya pong direktiba sa amin ni Secretary Hans Kakdak na ibigay ang buong serbisyo, make our services accessible at makatao para sa ating pong mga kababayan, mga OFWs at syempre yung kanilang mga pamilya.
4: Alright, panguli na lamang po, Admin PY, mensahin niyo po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya dito sa ating bansa.
5: Tuloy-tuloy lang po ang ating pamahalaan sa pagbigay ng mga bagong programa, mas malakas na mga programa. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya po sa amin, naalala ko pa no, nung nandito pa si Sec Toots at ngayon na si Sec Hans, lagi niya kaming nire-remind, do not forget about the children of the OFWs. Kaya panghuli na lang pong balita, ngayong taon, for the first time sa history ng OWA, over 44 years na history ng OWA, tayo po ay mag-o-open ng pinakamaraming slots sa panahon po ni Presidente Marcos. Additional 10,000 scholarship slots. So dati po, palimalimang daan lang ang binubuksan or 1,000. Ngayon po, 10,000 for this year. This will increase the number of scholars ng OWA from 15,000 to 25,000. So isa po ito sa mga abili ng ating mahal na Pangulo. Aside from the different programs po na nakikita ninyo, lalong-lalo na po yung pag-aruga natin sa ating mga kababayan na nanggaling sa gitnang silangan at kailangan umuwi dahil po sa kaguluhan doon. Maasahan niyo po kami ng Department of Migration. Dito kaming maraming salamat po.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
4: Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilan sa mga updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC. Pinasinayaan po ng DOJ, DILG at ng Korte Suprema ang bagong justice zone sa Ilocos Region. Kumusta po ito?
3: Okay, Joshua, sa pangunguna ng DOJ, DILG at Korte Suprema, sa ilalim ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC, opisyal nang nabuksan ang 20th justice zone sa bansa sa San Fernando City, La Union. Mismong si Chief Justice Alexander itipan para sa pagbubukas ng justice zone sa Oreo Hotel noong isang linggo. Layon ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng katarungan at batas. Mapapabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat. Matatandaan na ang kauna-unahang justice zone sa bansa ay nabuksan sa Quezon City noong 2018.
4: Alright. And USEC, bubuo naman ang DOJ ng primer para sa tamang paghawak nitong mga kaso ng mga kabataan biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ano pong detalye dito?
3: Yes, Joshua. Tagumpay ang i-training Special Protection of Children noong May 12 to 14. Target ng training ang makabuo ng mga primer o gabay para sa revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation, and discrimination or CANE plus D. Gagamitin ito ng mga alagad ng batas at duty bearers o mga otoridad na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mahalagang mapatibay ang mga mekanismo ng gobyerno para matiyak na ligtas at may matibay na sandigan ang mga bata laban sa pang-aabang at inaasahan na magsisilbing daan ang pagsasanay na ito upang matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga maselang kaso na kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga darating na panahon.
4: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice. Thank you, USEC.
3: You're welcome, Joshua.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
4: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Philippine Coast Guard sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Yes, Sir Joshua and USEC Marge, magandang tanghali po at sa po nakikinig sa inyong programa.
4: Commodore, pakikwentuhan po kami ano po naging papel ng PCG sa pagtulong po sa pagresponde sa pagbagsak nga po nitong isang gusali na under construction dito sa May Angeles City, Pampanga.
7: Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo na pagkaroon po ng mabilis, maayos at coordinated po na rescue efforts po natin, we are now adopting a whole of the government approach po. So ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgaban, kami po ay nagdiktay na po na ating six rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
3: Okay. Ma'am, paano po ba ang naging koordinasyon ng PCG sa iba't ibang ahensya tulad po ng OCD, lokal na pamahalaan at iba pa sa pagdating po sa search and rescue operations?
7: Ngayon po yung SIC March, no, we're adapting incident management framework po. So ibig po, sabihin po niyan, we are now under the instructions of the Office of the Civil Defense or yung CDREMO na meron po sa area. At ang nagiging procedure naman po natin dito is una-una, before po mag-penetrate ang ating mga Coast Guard K-9 working dogs doon sa incident area, una-una po ay nagkakaroon muna ng safety assessment, no, from the engineering department na in charge po dito sa construction po ng building. And then pangalawa po dyan ay nagkakaroon po tayo ng thermal scanning na kung saan makikita or malalaman po natin kung meron po bang heartbeat or meron pa po bang yung body heat doon sa area na ito. And that's the time po na kung meron po positive identification based on the assessment of the scanning, that's the time po na mag-deploy po tayo ng ating Coast Guard K-9 working dog. So ito ating po mga aso ay magbibigay rin po ng indikasyon kung meron po ba silang namomonitor or na-assess na posibleng buhay or katawan sa area na yan. And that's the time po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin. Then we will report it to the incident management team. And that's the time po, no, pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting itong mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
4: Okay. Commodore, nabanggit din po ng OCD sa medyo delikado nga po yung operasyon dahil dito sa bumagsak na gusali dahil po dun sa mga debris at live wire na mga kuryente. Pakipaliwanag po, ano po yung particular na protocols o koordinasyon na sinusunod sa bawat hakbang ng operasyon?
7: Yes, Sir Joshua, yung kayo nabanggit po natin, no, before po tayo magsisimula ng ating extraction or even yung identification po, yung pagmamarka, magkakaroon po muna ng safety assessment itong ating pong engineering department. Nabanggit nyo po nga po kaya, tama po kayo, bukod doon sa mga live wires, based po sa mga feedback sa natatanggap po natin sa ating mga tauhan, sobrang lalim po ng locations ng mga victims po natin. Kaya we are also very careful in extracting the debris kasi nakita rin po natin dito na yung mga metal scaffolding ay nagkapatong-patong po sa debris. So, posible po, no, kung magkakaroon po ng pagkakamali sa pagpasok o pagtanggal ng debris, maaari pa pong bumagsak itong mga nakikitang mga debris na ito sa area na po yun. And nabanggit rin po sa atin dito yung dikit-dikit na rin po na malalaking mga poste, no, itong malalaking poste na posible rin pong nagpapahirap sa mga response po natin pagdating po sa area na ito.
4: Commodore, follow-up lang po dun sa ginamit natin na nabanggit niyo po na ginagamit po thermal scanner. Gaano po ka-accurate ito para po masabi natin na wala na madidetect na signs of life dun nga po sa gumuhong gusali?
7: Well, it has been used naman po, Sir Joshua, no, ng ating pong ahensya na concern dito. At bukod doon sa pag-scan, no, nagkakaroon naman po tayo ng assessment talaga to really identify kung meron po talagang mga bodies or buhay na katawan sa area na yan. And once we identified po na posibleng meron pa pong katawan dyan, that's the time naman po na ibinababa po natin yung ating mga Coast Guard K-9 working dogs, no, to talaga i-swift po yung pag-check sa area na yan. So pag nagkaroon na po tayo ng identification or signal from the dogs, that time po naglalagay po tayo ng ating mga flags at i-report po natin, and that's the time po we do the extractions po. Again, we all consider yung safety assessment po sa area before we do the extraction.
3: Okay, Commodore, paano naman nakakatulong ang Coast Guard sa pagbibigay ng medical support o iba pang tulong sa mga biktima?
7: Bukod po doon sa ating Coast Guard K-9 working dogs, USEC March noon, meron din po tayo mga medical personnel po dyan na tumutulong rin po sa pag-asiste, lalo na po sa mga biktima po.
4: Okay. Ano naman po, Commodore, ang natutunan natin dito sa insidente ito na maaari nyo pong, sa tingin nyo pong magagamit po para mas mapahusay pa ang paghahanda at pagresponde sa mga susunod na sakuna kung sakasakali man po?
7: Well, marami po tayong natutunan dito, Sir Joshua. Although ang Philippine Coast Guard naman po ay meron na rin po tayo mga previous experiences sa pag-respond po sa ganito mga insidente, yung mga collapse structure and even yung mga landslide na we were able to locate po some individuals. I think ang kagandahan po dito is kailangan po meron din po tayo talaga mga PPEs and yung coordination din po with other agencies to fully maximize po lahat ng resources meron po tayo. Kasi the Philippine Coast Guard believes naman po talaga, Sir Joshua, na we can do this alone. No single agency can perform this effective search and rescue operations. So kailangan po talaga itulong-tulong, no? We will be using and maximizing lahat po ng kapasidad, kapabilidad at ating po resources na meron po tayo ngayon.
4: Okay. With the past experiences, Commodore, tanungin lang po din po namin, pagka po sa mga ganitong insidente na may gumuho, natabunan, naipit o na-trap ng mga individual, gaano po ba yung itinatagal ng isang biktima bago siya talaga mahirapan o masawi sa ganitong insidente? Like, will it take 24, 48 hours to survive without water, walang pagkain? Gaano po katagal yung lifespan?
7: Sir Joshua, meron po tayong previous operational experience, no? That was way back in 2012. Meron po itong landslide, no, sa may Compostela Valley. Nakalocate pa rin po tayo ng isang survivor natin doon. So, ang nakikita po natin mga possibility of survival, I will take the example ng 2012, no, is yung meron pong butas, no, doon sa structure na isa area na yon na kung saan nakakapasok po yung tubig. So doon po nakakakuha ng pang-sustain and pang-survive eto naging victim po natin. Pero sa katanungan po ninyo yung possibility with this structure po, well, the Philippine Coast Guard believes na marami po tayo mga factors. Unang-una yung air supply, mahalaga po yan. So kailangan po kahit papano may nakaka-penetrate po na hangin sa loob po nung yung location po na ating mga victim. And pangalawa, Sir Joshua, depende po yan kung gaano po ba kalaki or kaliit yung injury na na-acquire ng atin pong biktima. And then pangatlo, Sir Joshua, nabanggit ko po kayo na is yung access to water. So kailangan rin po kasi meron po tayong scientific basis, no, that a human can only survive about 3 days without water. So again, depende pa rin po kung ang area na yan ay malamig po ba or mainit. Well, based on our temperature ngayon na ating pong kinakarap, halos nagre-range po tayo ng 40 to 45 degrees, no? So depende po yan kung paano po yung condition sa ilalim po ng collapse structure. And then pang-apat po, yung possession ng trap victims. Ito po ba ay nadaganan? Kasi kung ang dibdib po o yung chest niya ay na-compress of all those structures or yung mga debris, no? Posible rin po ito magpahaba or magpaikli po ng survival rate na ating pong biktima. And of course, ang pinaka-importante, Sir Joshua, is yung mental condition po ng ating pong biktima doon. So kailangan medyo kahit ganun po ang sitwasyon, kailangan kalmado pa rin po para ma-reserve pa rin po or ma-preserve yung energy po. So marami po tayong conditions and mga factors that could determine po itong haba ng posibleng survival ng ating pong mga biktima.
4: Sa bagay pinag-uusapan natin dito, hindi lang nang basta susurvive ka ng walang tubig, correct, walang pagkain, de depende pa rin sa kondisyon ng biktima kung nag-sustain ba ng injury or whatnot.
3: Okay. Commodore, mensahe niyo na lang po sa mga kaanak ng biktima na naghihintay pa rin na mailigtas ang iba pang nawawala.
7: Yes, Yusek March, una-una po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa mga pamilya na wala na kailang mga mahal sa buhay na dulot po ng insidente ito at nauunawaan rin po ng pamunuan ang pag-alala ng ating po mga kababayan sa mga nawawala pa po ilang mga kamag-anakan. So sa direktiba naman po ng ating Pangulo na makapagbigay po tayo ng agarang responde dito sa insidente ito, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung ating local government units po ay patuloy po at walang pagod na magsasagawa ng ating search and rescue efforts, and we will give our very best effort po to and utilize all the search and rescue approaches po para po maibalik itong ating po mga nawawala pa po mga kababayan.
3: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
4: Thank you, Commodore. Samantala, sa ibang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala ang Pangulo sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ang Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Kahapon ay nanumpa sa tungkulin si Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Inihayag na ni dating Dole Secretary Bienvenido Laguesma ang kanyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyan pansin. Tiniyak naman ang dating kalihim na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
8: Is it a yes or a no?
9: Are you anti or pro?
8: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
9: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
8: Pag-usapan natin yan sa
9: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
8: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
6: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: 5% broken. Katuwang po natin dito ang DTI, ating pong kapulisan at mga lokal na pamahalan. Sa simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa rin yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
1: Okay. Sec, paano naman po pinalalakas ng DA ang implementasyon nito? At ano po ang mga bang ninyo para pumatiyak po yung pagpamahigpit na pagpapatupad dito price cap sa imported rice? Although nabanggit nyo nga po na mataas na yung compliance rate.
0: Ay, Joshua, magandang tanghali. Yung kagawaran natin ngayon, nagsasagawa ng tuloy-tuloy, sunod-sunod na spot checking o surprise ang pagbisita sa ating mga palengke, hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba pang panig ng ating bansa. Katuwang pa rin uli natin dito ang DTI, ang ating kapulisan at mga lokal na pamahalaan. Kasama na rin dito yung pamamahagi ng information campaign para sa mga LGUs, dun sa mga nangasiwa ng mga palengke, mga retail outlets sa buong bansa, at saka yung ating pag-circulate na rin ng kopya ng Executive Order number 118. At ang importante rito, yung pag-ugnayan natin sa lahat ng LGUs at saka sa DTI at PNP, Joshua.
2: Okay. Asik, nabanggit nyo nga no, na may mga concerns po yung ating retailers no, nahihirapan sila sa price. Ano po ba yung mga hakbang para po mabalanse ang kita ng mga retailers at ang kakayahan naman ng mga consumers na makabili ng mas murang bigas?
0: Kasama na rito, USEC, yung patuloy na pagpapatawad natin ng 20 peso na benting bigas. Meron na. Sa kasalukuyan, meron tayong 787 active sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. At patuloy pa rin ang rollout nito kasi target natin makakaroon tayo ng more than 1,500 sites nationwide. And of course, yung ating pagpapaunlad din sa ating mga magsasaka ng palay.
1: Okay, Asik, hingin na rin po kami ng update dito po sa nakatakdang pagpapatupad ng suggested retail price sa lokal na bigas. Kailan po ito ipatupad, Asik?
0: Actually, magpapatawag ang ating kagawaran ng stakeholders consultation para dito. At doon po sa nasabing stakeholders, itatalaga kung magkano ang SRP, bagamat nabanggit po na ito ng ating kalihim, at kung kailan ito ipapatupad at gaano katagal. Not unlike kasi nung price cap, kailangan lang po niyan ay maliit na period lamang, short duration, kasi ito pong mga price control ay mas effective po siya doon sa maikling panahon para masigurado po natin na hindi rin na magkaroon ng market distortion.
2: Okay. Asik, na gusto ko lang bigyan linaw po itong katanungan na ito. No? Ano po ba yung kaibahan ng suggested retail price o SRP sa isang price ceiling, lalo na sa pananaw po ng mga rice retailers at consumers?
0: Parehas po ay price control, bagamat mas mabigat yung alituntunin natin doon sa price cap dahil ito po ay sa bisa ng isang executive order na naipatupad natin. Samantalang ang suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapat dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang parusa po yan.
1: Okay. Asik, dilawin lang din po natin, ito po ba sa mga pampublikong pamilihan lamang kapag ito ay naipatupad na o maging dun sa mga pribadong pamilihan o like dun sa mga grocery o supermarket, sa mga malls?
0: Iba po kasi yung price composition pag nasa mga groceries at supermarket. So, normally, ito pong price cap at saka ito pong ating suggested retail price ay karamihan po nasa mga pamilihan at yan po yung nadidikta po ng ating price-based na computation.
1: Okay.
2: Okay. Asik, no, sa ibang usapin po, no, nagbabala po ang ilang hog producers na maaapektuhan daw ang supply sa planong pagpapatupad ng price cap sa pork belly o liempo. Ano-ano po ba ang tugon ng DA dito?
0: Ito naman po ay nasa estado pa po ng pag-aaral at alam natin na

0: marami rin pong mga bagay na nakaka-apekto sa ating pork industry. So patuloy po yung pakikipag-ugnayan at konsultasyon ng DA sa mga hog producers, traders at retailers at ganoon din po sa iba pang stakeholders para po mabalanse ang kapakanan ng producers at consumers. So ganoon po talaga sa sektor ng agrikultura, kailangan po talaga pakinggan ang lahat ng panig. So nasa stage pa naman po ito ng consultation niyo sa March.
1: And ASEC, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang magiging epekto nitong price cap sa liyempo para po sa mga mamimili at sa local hog producers?
0: Ang pangunahing epekto po niyan o impact ay upang makasiguro po tayo na ma-stabilize natin ang presyo ng karne sa pamilihan, ay yung wala pong magmamalabis o mamamantala, mananamantala sa gitna po ng mga nararanasan natin na mataas na inflation ngayon, lalo na last month, umabot po yun ng 7.2%. So ito pong mga hakbangin na to ay para matiyak natin. Kasi ang alam po natin, lalo na yung nasa bottom 30%, yung na mga consumers natin, napaka-importante na yung mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, karne at ibang pangangailangan ay talagang abot-kaya po ng ating mga mamimili.
2: Okay. Sir, sa datos po ng DA, no, gaano po kalaki ang itinaas sa inaangkat sa na baboy po sa bansa?
0: Yusek, noong 2025, nakatala ang DA po ng inangkat na karne ng baboy na katumbas sa 852 million kilos. Ito po ay mataas ng 16% noong 2024. Sa ngayon naman pong buwan ng Abril, as of April 2026, yung pangkalahatang naangkat na karne ng baboy ay katumbas po ng 296 million kilos. Ito po ay bahagyang mataas kumpara dun sa 2025 for the same period.
1: Okay. Panghuli na naman po, ASEC, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan.
0: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Yusek Marz, Joshua, para po makapagpaliwanag sa ating mga kababayan, mga magsasaka at mangisda, ganun din po ang consumers ng ating pong pamahalaan, lalo na po ang department ay palagi pong magsiservisyo at gagawin ng paraan para po sa kapakanan ng lahat. Muli po, magandang tanghali at maraming salamat.
2: Okay po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Ornel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Nakahanda ang National Irrigation Administration o NIA, katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program irrigation component sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-iinspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito ay para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa irrigators, associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
1: Sa iba pang balita, ilan natatanging ahensya ng pamahalaan ang kinilala para sa mahusay na pagpapatupad ng mas maayos at mabilis na mga serbisyo publiko. Ito ay sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad.
3: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAP Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
5: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po nating puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para po sa paraanin ito pong balita kung saan mga miyembro ng gabinete nagdatingan na po sa Maharlika Hall ng Villamor Air Base para sa departure speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong detalye mula kay Raquel Bayan.
6: Yes, may magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Maharlika Hall ng Villamor Air Base, kung saan nakaantabay tayo para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa departure honors at sa departure speech muna na ibibigay ni Pangulong Marcos bago yung kanyang opisyal na pagtungo sa Japan, sa Tokyo, Japan, para sa 4 na araw na state visit doon. Sa kasalukuyan, nandito na nagdadating na yung ilan sa mga miyembro ng gabinete na kasama na maghahatid sa Pangulo, pati na sa Japan. Ang nakita natin na nandito na yung ating mga general mula sa ASP at sa Armed Forces of the Philippines, si General Browner at si DNC Chief Nartates nandito na. Sa linya naman ng ating mga gabinete, nakita ko na dito sila, Communications Secretary Dave Gomez, si Communications Undersecretary Claire Castro, nandito na rin si DMW Secretary ang Seo Kasdak, kakapasok lamang din. Kasama niyang dumating sila DTI Secretary Cristina Roque, Magui, sila BILG Secretary Julia, nakita ko na rin dito. At maging si Health Secretary Ted Herbosa, si DOR Secretary Cagarda Estrella, at maging si Education Secretary Tony Angarang. Nakasabayan na natin ngayong umaga is yung announcement ng Malacanang kung sino yung magsisabi muna na caretaker ng Pangulo o caretaker ng pamahalaan habang wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas at abala doon sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Japan. Sa labas nitong Maharlika Hall, kung nakaayos na no, yung dadaanan na red carpet ni Pangulo Marcos maya-maya lamang at first lady ni Renata Marcos para ito sa departure honors na ibibigay ng mga miyembro ng AFP at PNP ng Sanatang Lakas ng Pilipinas para kay Pangulo Marcos para sa official send-off maya-maya lamang kay Pangulong Marcos. So ilan doon sa mga inaantahan natin na mababanggit ni Pangulong Marcos sa departure speech niya ngayong tanghali, yung mga agenda o yung mga point of talk ng discussion na bubuksan ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagtulong doon sa mga matataas na opisyal ng Japan. Pero kahapon, kung matatandaan natin, ilan na rin nagkaroon ng pre-departure briefing sa Malacanang ang Department of Foreign Affairs kung saan sinabi ng mga opisyal ng DFA na magiging productive itong state visit na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo't mayroong mga kasunduan na inaasahang masasalyuhan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Particular dyan sa mga kasunduan na yan, mayroong sinalaman sa linya ng depensa, sa linya ng investment o pamumunan, at sa linya ng trade o kalakalan. Kahapon, ibinahagi rin sa atin ng DSA na magkakaroon na opersonal na kukumustahin ni Pangulong Marcos Jr. yung floating clinic na natin sa Japan. Base sa pinakahuling tala ng DSA, nasa halos 300,000 ng mga Pilipino yung naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Karamihan sa kanila, halos kalahati ng bilang na yan, permanent resident na doon sa Japan. Yung ilan naman, ayon sa DSA, nasa linya ng healthcare, nagtatrabaho bilang engineer, bilang guro, at iba pang profession sa Japan. So, ang kasalukuyan, nung magiging mga kalihim natin, nakaantabay na lamang sa pagdating ng Pangulo Marcos, nakahanda na yung podium, natatayuan ng Pangulo, magiging presidential team, nandiyan na yung watawat sa gitan ng Pangulo ng Pilipinas at yung watawat ng Pilipinas na kaposisyon na lamang din. Actually, 12:45 p.m. inaasahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dumating dito sa Maharlika Hall, pero siguro padating na rin yung ating Pangulo at ang unang ginaan. So, ang pabayanan na lamang rin natin yung official schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simula ngayong araw dahil pagkalipag ni Pangulong Marcos sa Japan, nasa higit 4 na oras po sa yung inaasahan natin biyahe ng Pangulo once na mag-take off na itong PR-001 dito sa Villamor Air Base. And usually, ang first event lagi ng Pangulo is yung pagkikipag-kumustahan doon sa ating mga, sa ating Filipino community. Ito yung official schedule ng Pangulo. Tignan natin kung maglalabas ng PCO ngayong araw. Maging kung sino yung bubuo ng Philippine delegation patungo sa Japan na ang pag-aaral natin. Magbabalik tayo siguro maya-maya kapag nandito na si Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. at mag-update tayo agad. Ito muna yung pinakahuli mula dito sa William Orr Air Base para sa Bagong Pilipinas, kakalbay ni Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat, Raquel Bayan. Ang oras po natin, meron tayong 57 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
5: Okay, sa punto nito, papasukin muna natin itong report mula kay Raquel Bayan sa Villamor Air Base para sa departure honors ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Raquel?
13: The government of Japan, I shall now undertake a 4-day state visit to Japan starting today. It is my first state visit to Japan following my official and working visits to Tokyo and Osaka in 2023 and 2025, where the Philippine government advanced our multifaceted cooperation with Japan, the Philippines' first and oldest strategic partner. Significantly, this state visit will coincide to Japan following my official and working visits to Tokyo and Osaka in 2023 and 2025, where the Philippine government advanced our multifaceted cooperation with Japan, the Philippines' first and oldest strategic partner. Significantly, this state visit will coincide with this year's commemoration of the 70th anniversary of the normalization of diplomatic relations between our two countries. Indeed, the ties that bind the Philippines and Japan have become ever stronger over the decades, guided by the transformative spirit within the Filipino and Japanese peoples, and driven by the common desire for development persistently pursued by our forebears. My father took a similar fruitful visit to Japan, both in 1966 and in 1977, expanding our bilateral ties and laying the groundwork for the eventual establishment of our now present strategic partnership. This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interests of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with Their Majesties the Emperor and Empress of Japan. The First Lady and I will also have the honor to be conferred by His Majesty the Emperor with two of the most prestigious Japanese awards. The First Lady with a Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, and I with a Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. In turn, I shall confer upon His Majesty the Emperor the Order of Lakandula with the rank of Supremo, and Her Majesty the Empress the Order of Gabriela Silang, both of which are the highest civilian honors in the Philippines, in recognition of Their Majesty's contributions to strengthening Philippine-Japan ties. This exchange of honors symbolizes the strong friendship and enduring goodwill between our two nations and peoples as we reach another milestone in our relations. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Takaichi Sanai. This will be my fourth engagement with the new Prime Minister, following our face-to-face meeting in KL on 26 October 2025, our phone call on the 24th of March 2026, our ASEC plus online summit on 15 April of this year, where we discussed a very wide range of bilateral and regional issues. The Prime Minister and I will have a comprehensive discussion on various issues and explore ways to strengthen our bilateral coordination and cooperation, from our security and economic relations to our steadfast commitment to regional global peace and prosperity. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Our defense and security partnership with Japan has deepened in recent years through the forging of new agreements such as the Reciprocal Access Agreement signed in 2024 and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement signed this year. Japan has likewise extended grants under its OSA, or Official Security Assistance Programs, in the years 2023, 2024, and 2025 that support the AFP Modernization Program. Japan has been a major bilateral trade and official development partner, consistent in its commitment to uphold the same values aligned with our economic and developmental priorities. Japan is also the first country which signed a bilateral free trade agreement with the Philippines through the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, or PIJEPA. Japan has extended assistance to our Build Better, More Infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway Project, the construction of the North to South Commuter Railway Project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway Project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay. Japan has likewise extended support in the development of Mindanao through grants in projects such as the establishment of the Basilan and Sulu and Tawi-Tawi Wireless Backbone Network. I believe we can further expand our security, economic, and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country. As with all my other bilateral visits, I shall hold meetings with Japan's business leaders to promote trade and investment opportunities here in the Philippines. I shall be joined by my economic team and key private sector representatives, our staunch partners in growing the Philippine economy. I also eagerly anticipate meeting with a vibrant Filipino community in Japan who have been contributing to building a better Philippine nation by showcasing the best of Filipino spirit through their hard work and exemplary character. Thank you very much. Maraming salamat po.
14: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radio Magazine.
15: Radio Magazine.
14: 1278 dito sa Capital 104.3.
15: Capital 104.3.
14: The AM and FM Collab.
16: Para malagaan po kami tapos maglinis po ng bahay.
17: Mas gugustuhin po namin na makapagtrabaho po yung nanay namin. Kasi po, Nakikita naman po namin siya na desidido na makapagtrabaho para po sa aming magkakapatid. As students po na malaki po yung maitutulong po namin, malaki po yung maitutulong niya po sa amin bilang mag-aaral na sa limang magkakapatid po.
18: Opo, gusto ko pong nagtatrabaho yung nanay ko para may panggastos kami sa bahay. Pambayad ng kuryente, tubig po.
19: For me po, depende po siya. If ever naman po, if need talaga ng financial, so pwede naman po na yung mother po is maghanap po ng trabaho para po makatulong siya financially. Pero if yung mga anak niyo po is kailangan talaga ng gabay ng magulang, kailangan ng pag-alaga ng magulang, so mas maganda po if sa bahay na lang po yung parents pagtuunan na po yung pansin yung pangangailangan po ng mga anak. In terms of financial po, nakadepende po yan sa estado ng pamumuhay po and decision po ng mother. So may po siya, may freedom to choose po.
20: We are so privileged to have with us this afternoon ang very special na guest natin, ang Family Planning and Maternal Health Officer ng United Nations Population Fund o UNFPA. Please welcome Dr. Grace Viola. Magandang hapon po, Dr. Grace.
21: Magandang hapon.
20: Ayan. So bilang panimula po, ano po ba ang mandato ng United Nations Population Fund o UNFPA at kailan po ba ito na italaga?
21: Okay, ang UNFPA ay ang Sexual and Reproductive Health Agency ng United Nations. Layunin itong protektahan ang karapatan at choices ng mga kababaihan, kabataan at mga batang babae. At nandito kami sa 150 countries, more than actually, kasama na of course ang Pilipinas. Ang aming misyon ay maghatid ng isang mundo kung saan ang bawat pagbubuntis ay ninanais, ang bawat pagsilang ay ligtas at ang potensyal ng bawat kabataan ay naisa sa katuparan.
20: Ayun, so 150 countries pala ang United Nations Population Fund. Ngayon po dumako naman tayo sa ating topic on unpaid care work ng ating mga kababaihan. Ano po ba yung mga unpaid care work ng ating mga kababaihan? At bakit mahalagang tignan natin ito bilang usapin sa population and development?
21: Yes. Sa mas malalim na perspektibo ng ekonomiya at pag-unlad, ang unpaid care work ay masasabing ang invisible economy o di nakikitang ekonomiya. Kinikilala ito bilang pundasyon ng lahat ng produktibong trabaho. Kung walang magluluto, maglalaba at mag-aalaga ng mga anak, hihinto ang takbo ng mga opisina at pabrika. Can you just imagine that, no? Bagamat walang sahod, ito ay may economic value na kung babayaran ay bumubuo ng malaking porsyento ng GDP ng bansa. Okay. Kasama sa unpaid care work, ang double burden, no? Dobling pasanin. Kinikilala ng lipunan ang mga ina ay madalas na may dalawang trabaho. Ang kanilang formal na karera sa labas at ang kanilang obligasyon sa loob ng bahay. Kapag ang mga ito ay hindi balanse, ito ay nagre-resulta sa time poverty, kung saan ang ina ay wala ng oras para sa kanyang sarili, pahinga, kalusugan o pag-aaral. Kadalasan sa society natin, ang tawag natin labor of love, pero actual work ito. No? So dapat kinikilala ito ng gobyerno ng mahalaga upang magkaroon ng mga batas para sa flexible work arrangements, mapalawig ang benepisyo tulad ng maternity at paternity leave, at hikayatin ang shared responsibility o ang pakikibahagi ng mga ama sa gawaing bahay para hindi naman lahat ng burden, no, ang bigat ng pagki-care sa bahay ay naiiwan sa shoulders ng mga kababaihan.
20: That's interesting talaga to know, Doc Grace, no? Yung labor of love ay may economic value. Sa inyo po bang pag-aaral or sa mga pag-aaral, no? And meron po bang economic value talaga and itong mga unpaid care work ng ating mga kababaihan?
21: Okay. Sa, you know, sa mga studies, pinapakita na about 10% to 30%, as much as 30% ang pagtaas ng GDP kung itong unpaid care work will be valued. So malaking boost sa ekonomiya pag ito ay formal na ni-recognize ng government at ginawang formal na sektor.
20: So that's 10 to 30%, Doc Grace?
21: Yes, 10 to 30%. On average.
20: Wala talaga, yes. On average yung unpaid care work ng ating mga kababaihan. At marami talagang kababaihan ang sabay na nag-aalaga ng pamilya at naghahanap buhay, sabi niyo nga po. At may implikasyon ito sa economic development, that is the GDP natin, no? Ano na naman, yes, po yung implikasyon niya sa human capital development ng bansa, ang unpaid care work ng ating mga kababaihan?
21: Okay. Ang pag-aalaga ng ina ay kinikilala bilang direktang pamumuhunan sa yamang tao ng bansa. Ang pagtuturo sa mga anak at pag-aalaga sa kanilang kalusugan ang humuhubog sa kalidad na susunod ng henerasyon ng mga Pilipino. So for example, if a working mother, you know, be that middle class, lower class, etc., ay, you know, caught in time poverty, walang panahon para sa sarili, sa kalusugan niya, di lalo na sa pag-aaruga ng mga bata at sa rest ng pamilya. So what happens is you have a generation na stunted, no? Dahil hindi nabibigyan ng tamang nutrisyon ang mga bata at mabagal ang pagtututo. So you have essentially, after a few years, you see that generation is actually will compose a poor workforce, and we need a strong workforce to push the economy of the Philippines forward.
20: Yeah. Napaka-importante talaga ng ating mga kababaihan at talagang mapangalagaan at ma-recognize po yung unpaid care work nila. Ano naman po ba ang sinasabi ng datos, Dr. Grace, tungkol sa time poverty ng mga ina sa Pilipinas?
21: Okay. The time, in terms of time poverty, no, merong kasi usually ang nanay natutulog ng late, no, siya ang huling natutulog, siya ang unang nagigising, no, to prepare everything, the meals, the baon, kung may enough budget pa for the grocery, etc. So this actually gives her less time to sleep, and therefore weakens her immune system. Tapos mga pag-aaral, nakikita na on average ang babae ay in a week may 28 almost 28 hours of unpaid care work compared to the unpaid care work of men, which is around 8.6 hours in a week. So napakalaking diferensya, no? There, so we need to be able to, you know, make the adjustments, kasi otherwise magkakaroon tayo ng crisis, no? Dahil after all, ang isang babae ay is only human, no? Like every one of us, and meron din yung tipping point.
20: Napakalaki po ng difference, no? 28, yes, hours versus 8 hours sa mga kalalakihan. Talagang saludo tayo sa mga nanay. Katulad nyo rin, Dr. Grace, no? I'm sure na you're also doing unpaid care work, no? On your own.

0: dapat ipakita sa mga textbook ng mga na ang mga tatay ay naglalaba rin at ang mga nanay ay nagtatrabaho sa labas. Ang home economics ay dapat bigyang diin bilang kasanayan para sa lahat. Pangalawa, pagsasabatas ng mga pulisiya sa trabaho. Kailangang suportahan ng gobyerno at mga kumpanya ang partisipasyon ng mga kalalakihan sa tahanan. Ha? Baliktad. Ibalik sa tahanan, no? Pagpapalawig ng paternity leave, no? Ang paternity leave, 7 to 14 days. Ang maternity leave, 105, no? Pwede pa natin itong pahabain upang mabigyan ang more time, no? More time for males, no? For our sa mga kalalakihan to contribute more, no? To care, no? In the home. And then, of course, flexible work for all. Tapos, Miss Mai, ito siguro very interested ka dito sa media at representation. Ang media ay isang malakas na impluensya sa ating kultura. Dapat ibahin natin ang advertising narratives, no? Ang mga commercial na sabong panlaba, gatas o pampalasa ay madalas na inalang ang bida, no? Ang pagpapakita nito na ang mga tatay na aktibong gumagamit ng mga ganitong produkto ay makakatulong sa pag-normalize ng kanilang papel sa bahay. We can probably make use of male role models, no? Ang pagtatampok sa mga tanyag na lalaki na ipinagmamalaki ang pagiging hands-on na ama o paggawa ng gawaing bahay ay makakagawa sa stigma na nababawasan ang pagkalalaki kapag humahawas. Siyempre, dapat kailangan natin i-track itong mga changes na to, pagpapakilala sa ekonomikong halaga ng care work. PSA, no, the Philippine Statistical Authority, can do surveys para ipakita kung gaano karaming oras ang nauubos sa care work at kung magkano ang katumbas nito sa sahod. Public campaigns, no, ang mga kampanya tulad ng Care is Work ay magpapaalala sa lahat na ang pag-aalaga ay isang serbisyo nagpapatakbo sa lipunan at hindi ito dapat iasa sa isang kasarian lamang ng libre, no? So ang konsepto ng redistribution na layunin ay hindi lamang ilipat ang pagod mula sa babae patungo sa lalaki kundi paghati-hatian ito. So pamilya, lalaki at babae, estado or gobyerno, pribadong sektor at komunidad.
1: Ayun. Pamilya, estado, pribadong sektor, komunidad, pati na rin ang media. Napaka-practical po, no, ng prescription ng UNFPA para sa unpaid care work. And I really touched po, no, dun sa ating mensahe sa ating mga kapwa-kababaihan tungkol sa kanilang unpaid care work. And with that, maraming salamat po, Dr. Grace Viola, sa napaka-makubuluhan na interview at napaka-practical na mga tips para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay sa POP. Marami pong salamat muli at saludo po kami sa inyo, Dr. Grace Viola.
0: Maraming salamat.
2: Anong maaari nating gawin? Nagsisimula ito lahat sa tahanan. Isang shared responsibility na mas malawak na antas na at mahusay na pulisiya, serbisyo at suporta para sa ating mga ina. Ito ay hindi lamang isang simpleng tungkulin, pero ito ay pundasyon ng ating pamilya at lipunan. Para sa lahat ng ating kababaihan at mga ina, nakikita namin kayo, you are heard, and you matter. Maraming salamat dahil sa inyong labor of love para sa ating lahat. Ito po si Mai Kiray na nagpapakilala na manatiling mulat at makiisa para sa ating shared responsibility para sa ating mga ina. Makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtag POPBEAT, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, at hashtag CPD at 57. I-follow ang aming Facebook page, Commission on Population and Development.

0: and at CPD Phils. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace S. Bersales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ako si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development, Masayang Pamilya! Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil lang tao, tayo ang puso ng pag-unlad.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pancho Magazine, 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
6: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab
0: Magazine. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issue na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio,
13: Radyo Magazine,
0: Servicio Publico, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
0: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
0: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Ito ang Radyo Magazine.
17: Radyo Magazine
15: 1278 sa Capital 104.3 the AM and FM Collab.
17: Collab.
15: Susunod na ang Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Radyo Publiko
17: 738
15: dito
17: sa Capital 104.3.
15: Capital 104.3
17: the AM and FM Collab.
21: Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, live report ni Dayan Liar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track
23: with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
27: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
26: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
27: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
26: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
25: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
23: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre pa, kami po naman ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. I-like, i-follow at i-share nyo na po. Hindi po kayo ma-fake news dito. At syempre pa, kapag ka-araw ng Martes, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa. Ayun. alam ninyo kung minsan ha, yung iba, diba, sila yung dapat natakbuhan sa kumpanya, pero mukhang sila din kung minsan yung nagiging kasangkapan para magipit ang isang empleyado. Kaya naman, ang topic po natin ngayong hapong ito ay anong gagawin mo kapag ikaw ay nakakaramdam ng hindi patas na patas na pagtrato mula sa inyong human resources or HR manager. O kaya naman, lagi kang pinapahiya. Diba? Pwede ba yon? Eh, saan ka magre-reklamo kung siya nga yung HR manager, di ba? O bilang HR naman, di ba? Kung ikaw ay abusado, di ba? O kaya naman, ano pa, masyado kang nagpa-power trip. Nako! Di ba? Malalaman po natin, ano ba ang talagang trabaho ng HR? Kasi kadalasan naman, ang laging bintang naman sa kanila, eh, naku, pro-management yan. O, sige, mamaya, ano ba ang sinasabi ng batas paggawa tungkol dito? Ako po si Jamie Quinto, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa One Trabaho. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito.
0: One Trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas, Rancho Publico 7-3-8.
6: 2:11 ng hapon. At this time, makakapanayan po natin, syempre pa, isang legal expert. Ayan, hindi na din na bago ito sa atin, at suki na rin dito po sa One Trabaho. Ang ating pong topic tungkol nga sa human resource manager versus employee. Well, parang hindi naman talagang versus. Kuminsan, di ba, maaring na ano lang, na paano ba to? Maaring gumigit na, pero kung minsan kapag yung aggravating na yung sitwasyon, hindi ba? Tapos kung minsan talagang may mga empleyado na gusto naman nila na hindi naman kampihan, pero pakinggan nyo naman yung side nila, di ba? So iyon ang mahalagang papel na ginagampanan ng human resource manager. Ayan. At makakapanayan po natin, nasa kabilang line si Attorney Spocky Farolan, ang ating pong legal expert. Attorney Spocky, magandang hapon po ulit. Welcome back.
7: Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Jamie. Been a while.
6: It's been a while.
7: Sa lahat ng ating mga tawan trabaho po sa Radyo Pilipinas.
6: Opo. Siguro, Attorney, no, ano ba yung, siguro unahin muna natin, ano ba talaga ang papel ng HR? Kasi di ba kadalasan sinasabi nila, ay, yung mga HR na yan, pro ano yan, pro company or pro management, ano ba po talaga ang nakasaad sa batas paggawa kapag sinabing ikaw ay HR?
7: Wala naman nagdidikta na parang na walang batas na nagsasabi na dapat merong opisina na tawaging HR.
6: Okay.
7: Meron tayong mga sinasabi lang sa batas, kinakailangan may mga tao na talagang in charge na tumitingin sa karapatan at mga pangangailangan ng mga manggagawa mo o ng mga empleyado. Pero hindi naman sinasabing kailangan ang tawag doon HR. But for our purposes, ang mga nasa HR or human resources, mga human resource manager or office staff, nila yung namamahala na ano ba talaga ang mga pangangailangan, lahat ng patungkol sa mga manggagawa o empleyado o yun sa tinatawag nating human capital o human resources ng isang kumpanya o ng isang opisina. Ano ba yung mga pangangailangan? Ilang tao ba ang kailangan? Anong klaseng mga eksperto ang kailangan? Anong klaseng mga manggagawa? Ilan ang kailangan na manual labor ba? Kailangan ba mga skilled laborers?
6: Yes.
7: Kailangan ba skilled workers? Sila yung nagdedetermine, kasama yun sa trabaho nila. Ano yung mga kwalifikasyon? Ano yung mga posisyon na kailangan na meron ng kumpanya? Kasama, ano yung mga pangangailangan pagdating sa tauhan? At syempre, kasama rin po doon na kapag ka na-recruit na nila, kasama po yung recruitment doon. Pagka na-recruit na nila, kasama na rin po doon, paano mapapanatili? Paano nila mananatili para sa kanila yung mga empleyadong na-recruit nila? O kaya, padagdag pa rito, paano nila isasanayin? Paano nila mas pagagalingin? Paano nila mas mas dadagdagan ng kaalaman ng kanilang mga empleyado? At syempre, bahagi rin po ng trabaho nila pagka naman po yung panahon na, na kailangan i-terminate. Dapat bang tanggalin? Lumagpas ba o lumabag ba sa mga panuntunan ng kumpanya yung isang empleyado? Ano yung mga benepisyon na dapat niya matanggap? Meron bang benepisyon dapat matanggap? Kung kunyari, disciplinary action, ay tanggalin yun. So, sila yung namamahala po nito. So, mula sa recruitment, hanggang sa hiring, hanggang sa management, relationship management, at pati yung termination o end of engagement, trabaho po ng human resources yan.
6: Ayun.
7: Lalo na pag may malaking kumpanya. Kung malaking kumpanya, meron po talaga silang department para dyan. Pero pag mga maliliit naman na kumpanya po, kadalasa lalo na pagka small or medium, micro, and small enterprises, minsan hindi na po nila tinatawag na HR yan eh.
6: Tama.
7: Minsan meron na lang silang isang taong nakatutok na siya ang in-charge sa lahat ng personnel. O siya ang in-charge sa lahat ng tauhan. Meron namang in-charge sa lahat ng pagsasanay. Meron namang in-charge sa nagkabayan ng is.
6: Okay. Dito po, attorney. Okay. Nako, sayang yung binabanggit niyo, attorney. Okay. Dito ho tayo. Kung ang empleyado po ay nakararanas ng hindi patas na pagtrato mula sa mismong human resources manager, papaano ito maaaring ma-raise ng empleyado? Kanino siya dapat nalalapit? Or meron ba na parang step by step na gagawin si empleyado? Halimbawa, kailangan bang pumunta siya kay HR manager na, boss, parang di naman pantay. Eh, kaya lang, baka nga. Diba? Kung sa tingin niya na naagrabyado siya or sabihin natin na naaabuso na siya, parang baka, alam mo yon, hindi siya lalapit. Susulat ba siya? Ano ba yung mga paunang hakbang na dapat nagagawin niya? Ayan. Okay. Sige, babalikan natin si attorney kasi on mobile si attorney. Baka pwedeng sa mobile phone na lang niya. Okay.
7: Ayun.
6: Okay, ayun. Okay, attorney. Sige, go ahead po.
7: Ayan.
6: Okay.
7: Ayan po. Actually, yung tanong po maganda kasi honestly, marami na po ako may mga kaso kong hinahawakan ngayon. Ang punot-dulo talaga, hindi maganda ang relasyon ng empleyado doon sa HR officer or HR manager nila. So, hindi yung trabaho mismo, pero sila mismo ang may problema.
6: Mm-mm.
7: So, ano ang gagawin mo doon? Siya nga dapat ang in-charge doon eh.
6: Tama.
7: Siya nga dapat ang nag-aayos ng mga ganyang problema. Ang tandaan po natin, ang HR manager, in the private sector of course, yan ay nagre-report din sa isang mas mataas na tao. Nagre-report siya maaari sa chief operating officer o sa presidente ng kumpanya o yung COO or doon sa COO, chief operating officer or sa chief executive officer or kahit sa chairman of the board. So, pagka magsusuko, may problema ka mismo doon sa HR manager mo, pwede mo siya ireklamo doon sa mas mataas sa kanya. Wala namang nagpipigil sa'yo na idiretso mo yung reklamo mo sa taas. Pero paano mo gagawin yun? Hindi ka pwede namang magsabi doon, nireklamo ko manager ko kasi pangit siya. Hindi pwede yun. Ang kailangan mo munang gawin, kinakailangan mo na i-document mo muna. Kailangan meron ka namang katibayan na talagang dinidiscriminate ka, talagang pinag-iinitan ka. Kasi kunyari, napagalitan ka lang, pinadalahan ka ng memo, pinadalaan ka na, naka-apat na memo na late ka. Eh kaso pag tinignan, late ka naman talaga. Hindi mo naman pwedeng sabihin discrimination yun.
6: Yeah.
7: Apat nga, may suspension na yun eh.
6: Mm-mm.
7: So kailangan documented. Mm-mm. At meron kang ebidensya. Kunyari, yung HR manager niya, minura-mura siya sa harap ng ibang tao. Kaya pinahiya siya sa harap ng mga ka-empleyado.
6: Mm-mm.
7: O yan, sinabi na po na Supreme Court, pagka ikaw po ay kung yung HR manager mo ay minura-mura ka, pinahiya ka o talagang minura ka ng pagkatao mo, yan ay may ituturing na reconstructive dismissal.
6: Oh. Mm-hmm.
7: Bari ka, pagka ginaganong ka araw-araw, umabot na sa punto na ayaw mo nang pumasok, yan ay maaaring constructive dismissal. So illegal dismissal siya, kaya pwede ka nang magreklamo sa NLRC.
6: Uh-huh.
7: Pwede ka mag-ahit na ng reklamo.
6: Oo.
7: Dahil hindi ka na nakapasok dahil sa pangkikipit na ginagawa mismo ng HR manager o ng HR officer mo. Pero kinakailangan niya, dokumentado lahat. Hindi po pwede sabi mo, sabi niya.
6: Oo. Attorney, makakatulong ba when we say na dokumentado? Siyempre, hindi ka naman pwede mag-record, no? Dahil, kumbaga parang without the consent ng other party. Pero pwede ba halimbawa yung parang you keep a diary na lang na, halimbawa, date of entry, ganitong araw, sometime in ganitong petsa at oras, eto yung sinabi niya sa akin, blah, blah, blah. Mga ganon.
7: Yan po. Pwede po yan. Pwede mong ilag, pwede kang gumawa ng diary mo, pwede kang gumawa ng journal, kung pati yung nararamdaman mo nung panahon na yon, ano yung eksaktong ginawa niya, sino yung mga nakakita, ilista mo dyan. Tapos, pwede ka rin humingi ng CCTV
6: ng
7: kumpanya.
6: Okay.
7: So, pwede yun. Pagka hindi binigay, dahil pinagtatakpan, at di pwede mong sabihin, pinagtatakpan niyo, pwede mong isama na sa demanda yung kumpanya.
6: Okay.
7: Ito, pero yung sinabi niyo po na hindi pwedeng i-video, actually, sa batas po, itingnan talaga. Ang hindi po pwede gawin, yung sa anti-wiretapping po, ang sinasabi, bawal yung audio.
6: Aha.
7: Bawal i-record yung usapan nang walang pahintulot.
6: Okay.
7: Pero video, medyo kaya pang ilusot.
6: Okay.
7: Tapos po, may mga ganun po eh. Meron din po kasi mga kwalifikasyon yun.
6: Mm-hmm.
7: Kunyari, minura-mura ka sa isang sa production floor nyo, sa manufacturing floor nyo, public place po yun. Wala namang reasonable expectation of public access, public visibility. May kulusot na po yung video na yun. Kasi public place yun eh. Ginawa sa hindi yon private conversation. Kunit ginawa ito na alam nilang marinig ng lahat.
6: I see.
7: So pwede pong may yun.
6: Okay. Ito ho, kailan daw mako-consider na labor issue or workplace harassment ang nararanasan ng isang empleyado?
7: Ito po maganda kasi ang tinitingnan lang po natin dito. Meron na po tayong mga karagdagang batas, hindi tulad dati na parang gray area pa.
6: Yes. Ngayon
7: po, klaro na. Meron na po tayong itinatawag natin Occupational Safety and Health Law.
6: Okay.
7: Taken together with the Mental Health Act.
6: Uh-huh.
7: Ibig sabihin po, pagka ang mental health ay bahagi po ng inyong kalusugan. So ibig sabihin po, pagka may mga bagay na nakakasira ng iyong pag-iisip, o nakaka-apekto sa iyong mental health. Pakiramdam mo ay kinuputsa ka, nayuyura ka ng pagkatao mo. Ito, yun ay isang uri ng masamang epekto sa ating mental health. Ito ay may tuturing na paglabag sa Occupational Health Act. May tuturing na po yan na kapabayaan ng kumpanya o isang pagmamalabis na nakaka-apekto sa kagalingan o welfare ng isang manggagawa. Maaari na po itong aksyonan ng ating Department of Labor and Employment. Bahagi po na yan ang labor standard. Ngayon po, ibang issue rin po kung ikaw ay pinag-iinitan ng HR dahil ikaw ay tagapagsalita ng mga kapwa mo manggagawa,
6: yes.
7: Ikaw yung malakas ng loob, o kaya ikaw yung gusto magtayo ng union, o kaya yung sesyon, iba rin po yun. Kasi sa labor law po, pagka ikaw ay isang empleyado, at ikaw ay pinag-initan o ginipit ka dahil ikaw ay nakilala na ikaw ay tumatayong leader ng iyong mga kapwa magagawa, maaari na rin pong ituring na unfair labor practice yun. Sa katunayan po, yun pa ay depende sa sitwasyon, pa ay maaaring maging basihan para mag-strike ng legal. Kasi legal naman po ang pag-strike, basta may tamang permit galing sa dole. At isa po sa mga sinasabing dahilan para makapag-strike, eh pagka po yung mga liderato ng union o ng asosasyon o ng gusto magpakilalang union, ay biglang pinagtatanggal o hinaras ng management. At ang management po, ang HR po kasi kinikilala bilang law enforcer po yan eh. Sila yung mga points ng management.
6: Mm-mm.
7: So kung may minsan ang tawag sa kanila, bertugo. Sila yung nagka-terminate. Pero syempre, titingnan din natin, sila rin naman yung tagapangalaga.
6: Yeah.
7: So depende po kasi kung gano'n rin nila ginagampanan yung trabaho nila, kung maayos naman po ang paggampanan ng trabaho, sila talaga ang best friend ng mga manggagawa.
6: Mm-mm.
7: Pero pag ginamit naman po nila yon para takutin o abusuin, o kaya meron po dyan, may mga narinig ako na, papasok kita pero yung 10% ng sweldo mo, bibigay mo sa akin.
6: Alo, grabe at naman yun.
7: Nangyayari po yun.
6: Kumukomisyon pa talaga?
7: Kumukomisyon, lalo na po yan sa mga
6: mag-extraction. Oo.
7: Nangyayari po yan.
6: Naku, kawawa so, naman. Oo.
7: So, ayun nga po napakalaki ng role ng ating mga HR offices.
6: Oo.
7: So kailangan po, talagang kailangan may pagsasanay at kagalingan po yung mga yan.
6: Mm-mm.
7: Pagka po, hindi po maganda ang kanilang ano, ang kanilang performance o hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
6: Mm-mm.
7: Ang alam lang nila ay takutin ng empleyado. Sayang naman po.
6: Tama.
7: Hindi sila totoong HR or human resource officer. Kasi tandaan nyo, ang human resource, human capital, kung wala yan, walang kumpanya, walang magtatrabaho sa kumpanya. Paano kayo, paano makakapag-produce ng goods o ng services sa kumpanya? Sila yung tagapangalaga ng isa sa pinakamahalagang elemento ng produksyon ng kumpanya. Pag sila pinabayaan nila yung resource na yan, parang yung treasurer pinabayaan ng pera.
6: Nako.
7: Sila naman, yung HR, pinabayaan yung tao. So, wala silang kwentang HR.
6: Ito po, sa ilalim po ng labor law, may protection po ba na pwedeng ibigay, let's say, sa isang whistleblower na empleyado or nagsumbong laban sa superior? Alam nyo naman kung minsan, kung minsan nagiging unethical sa mga office setup or sa isang kumpanya. Halimbawa, meron kang isinumbong and supposedly na ito ay pangtrabaho lang. Ang nangyayari, nagiging topic siya sa, halimbawa, sa cafeteria, alam mo yun, iyong open up na, uy, alam mo, pumunta nga sa akin yung empleyado nung isang department, ganyan, nagsusumbong. Sinusumbong yung ano niya, ganyan. So yun, paanong mapoprotektahan or may pananagutan ba kapag ka gano'n? Na halimbawa, nagsumbong ako bilang empleyado tapos in-spill out mo naman dun sa ibang mga kasama mo din na HR.
7: Ay, yan po, maano po yan. Napaka bandugong issue po niyan. Una po kasi dapat tingnan dyan talaga ay yung company policy. Ano ba yung policy? Kailangan may policy. Klaro yung mga policy ng kumpanya nyo.
6: Mm-mm.
7: Red flag po yan. Pagka ang kumpanya nyo, walang mga policy, saan kayo magre-reklamo? Kung yung direct supervisor or direct manager mo o direct superior mo ang may problema. Pagka wala silang sistema, kung paano ka magiging para proteksyonan yung mga whistleblower o yung mga gusto ipulgar ang mga nangyayaring katiwalian. So ano po yan? Red flag po yan. So una po, dapat meron silang policy dyan at yun ang masunod. Kung wala po silang policy, protektado pa rin naman po sa batas. Kasi po pagka ikaw pinahirapan po ng kahit na sino.
6: Mm-hmm.
7: Una, pagka pinahirapan ka at labag yan sa hindi yan kasama sa trabaho mo, maituturing yan na harassment niya na maituturing na pagpapalabi sa ng management o ng mga opisyal o ahente ng management. So, pwede mong ipahinto yan, ireklamo mo sa nakakataas o ireklamo mo sa DOLE dahil nakaka-apekto na ito sa kaginhawaan o welfare mo bilang empleyado. Tandaan nyo, sabi ko nga po, Mental Health Act sinasabi, bahagi ng kalusugan ang kalusugan ng pag-iisip. Pagka yung nagawa nila ay psychologically, tinetreaten ka na, ina-abuse ka na psychologically, that is already in violation of the law. So pwede ka nang magpahumingi ng tulong diyan sa DOLE.
6: Ayun.
7: Lalo na sa yung Bureau of Labor Standards, BLS,
6: mm-mm,
7: pwede po magsupong doon at pwede pa-inspeksyon yan at ipatanong.
6: Uh-huh.
7: Hindi pa po talaga tumigil. Meron din po tayong civil cases.
6: Mm-hmm.
7: Kasi tandaan nyo, hindi naman ang HR, hindi naman po automatic na kung ano yung gawa niya, ito ay ang posisyon o polisiya ng kumpanya.
6: Uh-huh.
7: Kung hindi naman po talaga sanctioned ng kumpanya yung ginagawa niyang pagpamalabis, teka muna, baka ang problema yung tao. Pwede po siyang demanda. Under our civil law, our civil code, sa bahagi po sa chapter ng human relations, sinasabi po doon na maaaring humingi ng damyos laban sa mga tao na walang legal na kadahilanan ay papahirapan ang kapwa niya tao.
6: Mm-hmm.
7: O bibigyan ng sama ng loob.
6: Ayun.
7: So, okay. Pwede kang pumunta sa civil court, didemanda mo siya. Parang chismosa. Kunyari, yung isang employer.
6: So, yun yung yung kaparusahan para sa HR manager. Pero dun sa mga namamahiya po ng empleyado, may kaso din yon.
7: Opo. Meron din po. Depende kung ano yung class, kung ano yung ginawa. Pero pwede kumabot pa yan ng slander.
6: Criminal case.
7: Criminal case din po yan. Depende po sa sitwasyon mo kung ano yung ginawa. Ang mahalaga lang po, anuman ito, i-document ka agad, isulat nila yung pecha, yung oras, kung ano yung nangyari, ipa-record nila doon sa gwardiya kung ano yung nangyari. Kunyari, public nangyari yung pamamahiya, ipa-record nila sa gwardiya kung sa premises ng kumpanya nangyari para may record. Gusto nila doon, diretso na sila sa barangay. Nasaan yung
6: pwede na yun. I see. Okay, so attorney, ano naman po yung pwede ninyong maipayo, no? Para po hindi na mag-escalate yung mga ganitong mga issue laban sa HR manager, lalo na sa kanilang mga trabaho.
7: Ang hirap po kasi yan Kasi talagang minsan, ugali ng tao, paano mo pa usasin. Siyempre, basta maging mabuti at disenteng tao lang po kayo lahat sa isa't isa, wala pong problema.
6: Mm-mm.
7: Eh kaso po, ganun ang human nature.
6: Kumbaga parang wag dadalhin yung asal sa bahay. Iwan kung ano man yung masamang asal sa bahay.
7: Iwan po sa bahay yung masamang asal mo.
6: Uh-oh.
7: Pero dahil nga hindi naman po ideal ang ating mundo, ang advice ko na lang po, isipin niyo lang, trabaho lang to. Trabaho lang to at hindi lahat ng oras ikaw ang nasa taas.
6: Mm-mm.
7: Pagka ikaw ay HR manager, piliin mo, tinitingala ka lahat, sineser ka o minamam ka ng lahat, pagka hindi nagbago ang ugali mo, mawawala lahat yan at darating ng araw ikaw ang magseser at ahalik sa paa at kwentong mga kinaapi mo.
6: Mm-mm.
7: Kaya mag-iingat ka din.
6: Tama.
7: Maging magbuting tao ka. Walang masama na maging mabuting tao ka sa ibang tao.
6: Mm-hmm.
7: Hindi naman maiiwasan na magalit. Hindi naman maiiwasan na talagang minsan ang hirap magpigil.
6: Mm-hmm.
7: Kasi nga talagang umiinit din sa trabaho, passionate din sa trabaho. Pero kailangan, alamin mo rin, sumobra ba ako sa ginawa ko? Tama ba itong gagawin ko? Pagmunimunihan mo din.
6: Ayun.
7: At sa iba naman, huwag din masyadong, kasi minsan, inaano rin nila na lahat na lang reklamo, tingnan mo rin, ano ba talaga yung pinagmukulan? Kaya po, ang primary, alam niyo po ang labor sector natin, yung labor relations sector natin, our labor laws, kaya po tripartite, napakahalaga po ng komunikasyon at ng synergy.
6: Mm-hmm.
7: Sa labor sector o sa usapin ng paggawa ng mga manggagawa. Yun po ang fundasyon ng ating labor sector. Kaya nga po tripartite, pati yung ang pagtatakda ng sweldo. Diba? Tripartite board yan.
6: Uh-oh.
7: Ibig sabihin, kailangan nag-usap yung management, gobyerno, mga empleyado.
6: Mm-hmm.
7: Ganon din po sa iba, yung mga committees, yung mga code natin, kailangan may representative ang empleyado, employer, at ang gobyerno.
6: Mm-mm.
7: Kasi nga po, napakahalaga ng pag-usap. At yun po parati ang dapat tandaan.
6: Opo.
7: Idaan, no? Idaan sa pag-usap. Lahat yan nadadaan sa pag-usap. Kung talaga po may problema na, eh may kaya naman po tayo may mga proseso sa ilalim ng ating labor laws. Kung talagang kailangan na tanggalin, may mga proseso po kung paano naman pagbutihin o pwersahin na magbago ng o mag-improve ng performance ng empleyado. Kung talagang wala na po, may mga kaparaanan din naman po sa batas kung paano naman po natin maaalis sa mga hindi dapat talaga karapat-dapat na maging empleyado ng ating kumpanya.
6: Opo, okay. Naku, thank you so much po, Attorney Spocky. At ingat po kayo sa pagmamaneho, ha. Anyway, maraming...
7: Hindi po ako nakadrive.
6: Ah, okay.
7: Baka po ako, Ada.
6: Ah, yeah, yeah. Oh. Anyway, ingat po kayo sa biyahe pala. Ayan. Maraming salamat po. And kamusta sa inyong... Kamusta sa inyong kasama? O may pa-shoutout pa kayo? Maraming salamat po, Attorney.
7: Opo. At special po, ang aking... may mga nag-birthday po ngayon. Tapos po, birthday ng aking dating boss, si Chairman Popoy de Vera.
6: Si Kapopoy.
7: Ito man po, kinikilala rin po at inaalala rin po ang karawan ng isa po rin po ng aking dating basang kaibigan, isa ko sa kanya mga natatawa sila dahil magkaiba kami ng politika, paniniwala ng politikal, si the late Chair Chito Gascon ng Commission on Human Rights.
6: Friend ko din siya.
7: Isa po sa mga umanaw nung panahon ng COVID.
6: Yeah.
7: He's
6: a good man. Oh.
7: Sa May 29 po ay birthday ng aking ina, kay Attorney Maria Marta Ignacio Farolan. Sa aking mami. So, advance happy birthday, mami, ko magpa-birthday kami at magpa-party kami sa Jollibee. At sa aking mga pabangkit po. Siya po nag-request eh, gusto niya may mask lang daw.
6: Ah, okay.
7: It's her 80th birthday. Sa aking mga pamangkin po, kay BJ, kay Rudy, at kay Bernadette, kasi Luni. Kay Luni, kay Bernadette po. At sa aking mga kapatid po, kay Ate Preg, kay Kermin, kay Susie, kay Nancy, at kay Jinya po. At of course, my love kay Red and Red Cell at sa Rosa Rosa family po. Naiiwan ko lang sandali. Na-guess namin po ngayon sa tahanan.
6: Ayun. Okay. Nako, thank you so much po, Attorney Spocky, at mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
7: Okay. Thank you so much din po.
6: Okay. Thank you. Si Attorney Spocky Farolan, ang ating pong legal expert, isa sa mga legal expert, kinukonsulta po natin siya sa tuwi-tuwi na, no? Silang dalo ni Attorney Duca when it comes to mga legal matters sa pagdating po sa ano, sa labor law. Ang oras natin, 2:38 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
8: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto.
13: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: 2:41 ang ating oras. Mga asset ng Armed Forces of the Philippines o AFP naka-standby daw po kaugnay ng search and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Si J. Mark Dagala sa detalye.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Juan Gaming, naka-standby na nga ang asset ng Armed Forces of the Philippines para sa pagtulong sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sa punong balitaan sa Campo Aguinaldo kanina umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla na nakatutok ang Bureau of Fire Protection bilang lead agency sa operasyon. Pero bilang buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para sa mabilis na operasyon, tiniyak ng AFP ang kanilang pagsuporta rito.

0: management po, we have specialized teams also within the AFP for different kinds of operations.
1: Ang tinig nga ni AFP spokesperson, Colonel Francis Margaret Padilla.
2: Ano bang latest ninyo, J-Mark? Sila ba ay nagpunta na din doon sa mismong site? Marami pa ba ang mga hindi nakukuha?
1: Sa ngayon, Manny Jamie, 16 nga yung pinaghahanap pa rin. Ano? 4 yung kumpirmadong nasawi. Habang meron 26 na nai-account na ligtas. Dahil hindi naman sila natulog doon sa gusali nung mangyari ang insidente.
2: Parang ang nakita mo ba yung structure ng building? Parang ang nipis, no?
1: Yung kung titignan, Marin Jamie, kapag ka, di ba, kadalasan sa mga ginagawang bahay, sa mga ginagawang gusali, rather, no?
2: Oo.
1: Kapansin-pansin, yung makakapal at malalaking mga bakal na...
2: Yung poste, yung poste mismo, di ba?
1: Yung
2: poste, medyo mataba dapat. Oo. Pero parang yung nakita ko sa picture, manipis eh, no?
1: Kung ikukumpara, Marie Jamie, no? Parang sa bahay.
2: Oo.
1: Ang bahay yung ginawang poste. Ang permit pala nito, Marie Jamie, ay nasa 5 palapag lang.
2: Nako, ayan ang sinasabi.
1: Pinadagdagan di umano nung may-ari at walang kaukulang permit. Pero yan, Marie Jamie, ang kukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad hinggil nga sa posibleng pananagutan nung may-ari ng ginagawang gusali, no, dahil sa ngayon nga dahil nga naging tutok nung una ay makaligtas ang buhay dahil meron pa mga heartbeat na nadedetect sa ilalim ng debris, pero dahil ilang araw na nga rin at ang lumipas at na medyo sinasabi nga ng mga otoridad na medyo lumiliit na yung chance na magkaroon pa ng signs of life. Kaya sa kanila nag-shift na sila doon sa tinatawag na search and retrieval operations para makuha nga yung nalalabing mga manggagawa na naipit sa gumuong gusali, Manny Jamie.
2: Okay, nako, thank you so much, J-Mark, at makikibalita pa rin kami sa iyo. Ito, tamang-tama yung report ni Lawrence kanina. Yun daw, bagong upong Labor Secretary, si Francis Tolentino, ay harap-harapan, naku po, na sinuspindi ang opisyal ng Dole siguro ito, na nag-lift daw po ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga. Narito po, pakinggan po natin.
3: Mamaya po, I'll be... Ano oras na ba?
4: 11:30.
3: Mamaya po, I'll be issuing an order. After lunch siguro. Mabigat-bigat. I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Wala pa yung papel, pipirma ako mamaya, Director Panlilio. So wala na po siguro ako masasagot sa inyo. Yung po yung ating naging action dito.
4: Thank you, sir. Director Panlilio, sir, ano mo masasabi niyo ma'am dun sa suspension?
5: Lapit
4: ma'am.
5: It came po as a shock to me na nagkaroon po ng ganitong announcement na mabilisan on the preventive suspension. Pero ako naman po bilang public servant ay ready to face po kung anuman ang kahihinat na nito, dahil ako po ay siguradong-sigurado sa ginawa po namin na trabaho bilang public servant. Kasama na po doon yung amin pong pag-ensure na i-protect

0: kasalukuyan po yung health and safety of our workers. So yung pagharap ko po dito sa inyo ay isa sa parang gusto kong sabihin sa lahat po ng nakikinig na we are ready to face po yung buong team po na na-involve po dito sa ating pag-issue po ng work stoppage order, pati na po yung pag-lift po nito ay amin pong haharapin, and we are really hoping and praying that makikita po ng buong bayan, katulad po ng nakita ngayon ng buong bayan, that the preventive suspension of course was imposed to really ensure na ginawa po namin yung aming trabaho. So of course po, our new secretary has the right naman po to really look into the matter, and we are prepared to face this po. Ako po, bilang ako yung nag-issue po ng work stoppage order, at ako din po ang nag-lift ng work stoppage order. Actually po, dala ko po yung lahat ng mga papel, but I will answer this po in the proper forum. Then I think I would be ready for that.
1: Thank you, ma'am. Maraming salamat po.
2: Yan po ang magkasunurang tinig at video, no, na napanood po ninyo si earlier. Ito po ay report ni Lawrence Tanhoco, at earlier yan po yung panayam nila sa bagong talaga na Department of Labor and Employment Secretary na si Francis Tol Tolentino, at doon sa kanyang binanggit na sinuspinde, no? Okay, so harap-harapan. Okay, dito naman po tayo sa DSWD. Magkakaloob daw po ng mahigit 464,000 pisong ayuda sa mga biktima ng gumuhong gusali dyan po sa Angeles City. Si Ray Ferrer sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob na ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 464,000 halaga ng paunang ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumblao, ipinag-utos na ang agarang pag-profile sa mga apektadong individual upang matukoy ang kinakailangan tulong, kabilang ang financial at burial assistance, kabilang sa ipinamahaging ayuda ng DSWD Field Office 3, ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, cash assistance at psychosocial intervention para sa mga biktima at kanila pamilya. Sinabi ni Dumlao na mahalagang matulungan ang mga naapektuhang manggagawa dahil nawalan ang mga ito ng trabaho at pinagkakitaan matapos ang insidente. Nagbigay rin ang DSWD ng transportation assistance sa siyam na manggagawang uuwi sa Bicol Region. Nakatakda rin silang mabigyan ng livelihood support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program pagbalik sa kanilang mga lalawigan. Ayon pa kay Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng Angeles City at iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na maipagkakaloob ang sapat na suporta sa lahat ng apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: Dagdag proteksyon sa mga construction worker ay pinapanukala po ni Senator Rafi Tulfo sa Ninfa Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ninfa?
5: Yes sir, nag-aingat si Senator Rafi Tulfo ng panukala batas na layong magdadag ng mas mapanahong mga pangkalahatang regulasyon at polisiya patungkol sa pagpapatayo ng mga gusali sa bansa. Sa Senate Bill 2152, ang New Philippine Building Act ni Senator Rafi, isa sa mga pangunahing layon ang mapalit na ang outdated Presidential Decree 1096 o ang kasalukuyang umiiral na National Building Code of the Philippines na 1977 pa na isamatas. Sa paghahain ng panukala, ibinahagi ni Tulfo ang napabalitang pagguho ng isang under construction na siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga noong May 24 kung saan tinatayang nasa 47 na katao na ang karamihan ay construction workers ang nasuwi. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang search and rescue operations. binahagi din ni Senator Raffy ang isa sa napakaraming kaso ng building-related accidents na idinulog sa kanyang tanggapan kung saan nahulugan ng mga debris o tipak ng semento mula sa isang kondominium ang dalawang estudyante sa Tomas Morato, Quezon City na ikinasubli ng isa sa kanila. Binigyan din ng senador na ipinapakita lang ng tahedya nito ang mga kakulangan sa batas na layong tugunan ng kanyang panukala gaya ng mas mahigpit at independent na pagsusuri sa mga structural design, mas estriktong patakaran sa kaligtasan sa mga construction site, mas mataas sa pananagutan ng mga contractors at mas pinaigting na inspeksyon at pagpapatupad ng batas bago pa man mangyari ang sakuna. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Lim Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Samantala, China muling magpapalipad daw po ng rocket. Ang Philippine Coast Guard nagpaalala sa mga residente sa mga posibleng pagbagsak ng debris sa Northern Luzon. Si Luisa Irispe sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nag-abiso ang Philippine Coast Guard na iwasan muna ng mga mangingisda at sasakyang pandagat ang ilang parte ng baybayin sa Northern Luzon dahil sa posibleng pagbagsak ng rocket debris mula sa paliliparing Long March 7A rocket ng China mamayang pasado alas 12 hanggang alauna ng madaling araw. Ayon sa PCG, posibleng bumagsak ang debris sa dagat ng Burgos, Ilocos Norte at Dalupiri Island, Cagayan. Kung may mamataan namang debris ang mga residente, ay huwag umano itong hawakan o kuhanin dahil posibleng may hazardous o delikadong material ito. Bagkus, tumawag sa PCG o lokal na otoridad para agad na makuha ang debris. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng rocket ang China. Noong Marso ay nag-abiso din ng Philippine Coast Guard para naman sa posibleng pagkalat din ng debris malapit sa karagatan ng Palawan at Basilan dahil naman sa paglunsad ng Long March A rocket ng naturang bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Juan Trabajo, trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Samantala,
7: happy birthday!
2: Happy, happy birthday! Belated happy birthday!
7: Happy birthday!
2: Ito po kay TL Jess Teves. Happy, happy birthday, TL! At syempre, sa aking minamahal, ayan, at napakabait na boss, makatao, ayan. At ito ay talagang malaki utang na loob din natin dito, kay Boss Tony Tabad. Maraming maraming salamat, isa sa pinakamabait at pinakamahusay na naging boss ko yan. Happy, happy birthday! At sa atin po mga nakasama dito po sa studio, sina Engineers Orly, Matet, and si Jobel, ang atin po mga nakaagapay, at syempre sina ang ating mga EP, sina May Vedanya and Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kawan, trabaho.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kooperasyon para sa space technology, development ng Mindanao at iba pang priority areas, aktibong isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Gagamitin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na araw na state visit sa Japan upang isulong ang priority areas ng Pilipinas tulad ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, infrastruktura, defense and security, space technology at maging ang patuloy na pagpapaunlad sa Mindanao. Exacto 1:33 ng hapon nang mag-take off sa Villamor Air Base ang eroplanong sinasakyan ng Philippine delegation patungong Tokyo. Sa departure speech ng Pangulo, binanggit nito ang gagawing pagtalakay sa West Philippine Sea at iba pang regional security concerns sa magaganap na pulong kasama ang mga lider ng Japan. Anya mapag-uusapan nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping mayroong kinalaman sa ASEAN at iba pang development sa Indo-Pacific region. Ayon kay Pangulo Marcos, bahagi ito ng mas malawak na layunin ng administrasyon na palakasin ang political ties, defense cooperation at strategic partnership sa mga pangunahing bansa sa rehiyon. Kasama rin sa inaasahang pag-uusapan ang kooperasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos, gayon rin ang sitwasyon sa Middle East. Maging ang pagpapalalim pa ng maritime at defense cooperation ng Pilipinas at Japan sa gitna ng umiiral na regional challenges. Samantala, habang abala sa Tokyo ang Pangulo sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas, sina Executive Secretary Ralph Recto, DepEd Secretary Sonny Angara at DAR Secretary Conrado Estrella III muna ang magsisilbing caretaker ng pamahalaan.
11: It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Video presentation ni Senadora Amy Marcos sa Senado, tinawag na political vandalism ng House Panel Chair. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Pinuna ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senadora Amy Marcos matapos nitong bawiin ang ipinakitang video presentation sa Senado sa ipinalulutang na umano'y charter change o cha-cha plot. Ayon kay Asidre, tila umano nagagamit ang Senado para sa intriga, palabas at walang basehang paratang sa halip na seryosong debate. Dagdag pa niya, mapangalip umano kung magiging normal sa mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng mga video at aligasyon na walang sapat na ebidensya. Anya, mistulang political vandalism ang ginawa ng senadora kung saan ginamit ang video upang magparatang ng conspiracy at hayaang kumalat ito sa social media bago pa man lumabas ang katotohanan. Maaalalang binawi ng senadora ang naturang video matapos umani ng pagtutol mula sa kanyang mga kasamahan. Paalala ni Asidre, ang privilege speech ay dapat ginagamit para sa pananagutan at hindi para magpalaganap ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring makasira sa reputasyon ng iba at magdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Isa sa mga Associate Justice ng Korte Suprema, naniniwalang di na kailangan ng warrant mula sa Pilipinas para sa mga kaso sa International Criminal Court o ICC. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Naniniwala si Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa na hindi na kailangan pang maglabas ng panibagong warrant ng korte sa Pilipinas para mapatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa concurring opinion ni Justice Cagiwa sa pagbasura sa hiling na temporary restraining order ni Bato, malinaw na napagpasyahan na ng ICC na may probable cause para litisin ng senador. Kaya bakit kakailanganin pa ng korte sa Pilipinas na pag-aralan ulit ito? Isa pa, hindi umano masasabing pagsuko sa soberanya ng Pilipinas ang pagpapatupad ng waranto ng ICC dahil ito ay pawang pagtalima lang sa pagpapatupad ng human rights at rule of law ng bansa. Isa lang si Justice Cagiwa sa 9 na mahistrado ng Korte Suprema na bumotong mabasura ang hiling na TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mula rito sa May Nila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radio Magazine.
14: Radio Magazine.
3: 1278. Dito sa Capital 104.3.
14: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
18: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
18: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Morada Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers. Dito sa RM, nandiyan sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineers, nandyan naman sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: At dahil nga malapit na ang pasukan ano, mahalaga pong matiyak natin na talagang ligtas at dekalidad ang mga produktong ginagamit ng ating mga anak. Lalo na yung mga chikiting ano, kaya pag-uusapan natin ano, yung mga paalaala para sa mga magulang, para sa mga bibilhing mga school supplies na nire-regulate ng Food and Drug Administration o FDA. At kung paano makakaiwas sa mga substandard o hindi ligtas na produkto. Kaya kasama po natin ngayong araw na ito ano, para tayo pagpaliwanagan. Ano, si Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson po ng FDA. Magandang hapon, Attorney.
28: Magandang hapon, Ma'am si Marinella. At always happy to be here sa ating studio. Atin talaga. So ayan, tama-tama, mukha ko naka-school uniform dahil back to school ang ating topic ngayon. So nagkataon naman, Ma'am Shino,
18: bagay na bagay. Ano? At attorney, ano, simulan nga natin kasi nung nakaraang linggo, tayo may naging panauhin. Ano, at ang usapan nga natin, back to school. Kasi ilang days na lang naman talaga, balik-eskwela na ang ating mga chikiting. Ano, at syempre, alam naman natin na kapag pasukan, namimili tayo ng mga school supplies. Kasi isa din yan sa mga pinaka-aabangan ng ating mga anak. Oo, gusto sila. Bago correct. Lahat. Oo, nandiyan yung bag, mga tumbler, crayola, pencil, ballpen, notebooks at kung ano-ano pa. No? Kaya ngayon pong back to school season, ano po kaya ang paalaala ng FDA sa ating mga momshies or mga magulang in general?
28: Yes, kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paolo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshie at ang mga popshie natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po, no, matuto tayong maging mapanuri, no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health. Alam naman natin na bukod sa summer season, bukod sa tag-ulan, marami pa tayong sinasaalang-alang. And isa po dyan ay yung pagbili natin ng mga school supplies.
18: At attorney, alam naman po natin, ano, na kasi pag nabanggit, di ba, Food and Drug Administration, parang syempre ang tutok pagkain at gamot, ano po. Totoo po bang may school supplies na regulated din ng FDA?
28: Yes po, Ma'am Shi. So, meron po tayong kaunting school supplies na nire-regulate. Ito po ay mga intended sa mga bata or intended for children to ensure their safety. So, kabilang po dito yung crayons and watercolors. So, kung meron din po dito yung oil pastels. So, kung meron po mga poster paints na ginagamit ng mga bata, kasama po ito. And even yung po mga clay, modeling clay. Kalimitan po ito ay sa daycare o yung mga preschoolers natin, yung mga common na gumagamit ng mga clay as part of their play school. Ayan. So, ilan lamang po ito sa nire-regulate ng Food and Drug Administration patungkol po dito sa ating back to school.
18: So, ayan po, maliwanag, hindi po lahat ay nire-regulate ng FDA.
28: Yes po, Ma'am Shi. Hindi po lahat. So, hindi po kabilang dito yung mga tumblers na ginagamit, hindi pa po kabilang dito yung mga notebooks or yung mga ordinaryng pencil po, no? Kung saan may mga, yung tinatasahan natin, no? So, ako kasi, Ma'am Shi, paborito ko magtasa nung ako ay nasa elementary days. Opo. So, hindi pa masyadong uso nun yung mga mechanical pen. So, hindi pa po ito kasama. So, yung mga nabanggit ko po kanina, yun po ang nire-regulate ng FDA. So, kung tatanungin, bakit ba nire-regulate ang crayons, no? Yung mga watercolors, kasi ito po yung may possible toxins, no? Ito yung mga delikado na pangmatagalan nilang hinahawakan at maaaring mailagay sa kanilang mga balat, maikamot sa mata, maipasok sa bibig, or minsan hindi natin alam, nag-finger bite pala tayo. So, these are the things na iniingatan din po natin kung saan naman po na-identify ni FDA na kailangan i-regulate po yung mga ganitong produkto.
18: Ayun, lalo na kasi sa ating mga preschoolers nga, hindi ba? Ang hilig niyan magsipagsubo ng mga daliri, hindi ba? So, alam naman natin, makukulay ito, hindi ba? Mga crayons, yes. Mga pastel, clay, lalo na yung clay, tuwan-tuwa ang mga bata. Oo, yes. After nila, isusubo. Alam naman natin yung mga ganitong gamit is talagang andaming kulay na talaga makapag-a-attract sa mga bata.
28: Mga bata. Ano? Kaya minsan, Ma'am Shi, yung tapos mong gumawa ng clay o ng art, tapos kukuha ka ng biskuit o ng chips, tapos kakainin mo, hindi ka nagugas ng kamay.
18: So, ayan, ako. Iyan po kasama, no, sa nire-regulate ng FDA. Ano naman po, attorney, ano, ang legal basis ng FDA regulation sa mga school supplies na ito?
28: Ayan. So, meron po tayong Republic Act 9711 or the Food and Drug Administration, kung saan nagsasaad po ito, babasahin ko po, no, yung exact provision. Any toy or article for use of children which the FDA may determine to pose electrical, physical, chemical, or thermal hazard. Ibig sabihin, ito yung nakikita nating may mga possible toxins or may mga hazardous or delikado sa katawan ng ating mga anak. So, syempre po, tayo po, ini-empower ng batas ang FDA para po siguraduhin na yung po mga produktong ito ay syempre safety, ay safe, at syempre merong sapat na mga labeling requirements. So, kung may labeling, ma'am, sa pagkain, gaya ng mga previous natin na papag-usapan, syempre dapat dito din po meron. Meron din,
18: oo. Hindi lang dahil ito yung mga crayons, mga clay, dapat meron din. Para at least alam na nga magulang, alimbawa kung may allergy ang bata, hindi ba, sa ganitong ingredients ng product na yon, eh maiiwasan.
28: Correct. Naglalagay na tayo ng caution or kung ano ba yung mga ingredients or mga chemical na nakalagay doon na possible na hindi pala dapat nahahawakan or kung lalo na kung medyo sensitive po ang ating mga anak.
18: Alam naman natin, lalo, hindi ba, kapag mga bata, mas sensitive ang kanilang mga skin, ano?
28: Tama po.
18: Oo, so, mas mainam talaga na may label, ano, para parang relasyon lang. Chos, di ba? Para mas malinaw.
28: Para mas malinaw. Dapat talaga importante merong label.
18: Para alam kung saan na nakalagay, ano, nakatayo ang isang tao. Ano naman po, ano, attorney, yung mga dapat nating tingnan kapag tayo'y mga mami, ayan, na bibili nga nitong mga school supplies.
28: Ayan, para sa ating mga tagapakinig at tagapanood na namika sa lukot kuyang namimili at nagsha-shopping para sa kanilang anak. Unang-una, syempre, uulitin ko, bagamat tayo ay nagtitipid at panahon ng pagtitipid, pero syempre, kailangan po, sinisigurado natin na yung mga binibilhan natin ay yung alam nating mga lisensyado, alam nating nagbebenta ng mga sapat at nag-comply sa regulasyon ng FDA. Kaya naman, alam nating safe, no? Tama ba ang kanilang mga pag-iimbak? Hindi ba ito naka-imbak lang sa araw? Lalo-lalo na yung may mga plastic na alam nating pwedeng malusaw, no? So, syempre, labeling, gaya po na nabanggit natin kanina, very important na mayroon dyang mga caution, may mga paalala po sila na yung mga bagay na ito ay pwedeng magdulot ng sakit kapag hinahawakan or minsan nakalagay choking hazard.
18: Yung mga maliliit na parte.
28: Ayan,
18: no?
28: Na hindi pala yan po pwedeng makain ng mga bata. Kaya may mga crayons na kung natatandaan mo, ma'am, yung mga bata tayo, yung makakapal, yung mga jumbo.
18: Tama.
28: Mga jumbo. So, ilan lamang ito. So, sa mga examples, no, na kung bakit natin nire-regulate. At syempre po, tinitingnan natin sino ba yung nag-manufacture at nag-distribute. Mm-hmm. Muli, papaalalahanan ko na kung sakasakali at merong hindi magandang mangyari sa ating mga anak, alam po natin kung sino po ang pananagutin natin sa batas, sino ba yung hahabulin natin, sino ba yung dapat maging accountable dito. Syempre, tinitingnan din natin na wag naman, alam natin nagtitipid tayo, no? Paulit-ulit kasi, ma'am, ako matipid ako, no? Napakatipid ko, lalong-lalo na sa mga gamit na alam ko naman ay hindi masyadong kailangan. Pero syempre, kapag po sobrang mura ng isang gamit, medyo mangamba tayo kasi baka mamaya akala po natin nakakatipid tayo, pero baka ipambili natin kalauna ng mga gamot, mga pampahid sa allergies. Tama po. So syempre, kailangan po balansehin natin, maging wais tayo na mga nanay at mami mili. No, so syempre po, kung nakikita din natin or kunyari titingnan natin yung isang crayons for example, tapos binuksan natin masyadong matapang yung amoy. Very strong ang kanyang chemical odor. So syempre, mag-iingat na tayo diyan. Huwag na nating bilhin. Mm-hmm. Pag may kakaibang amoy or kaya naman nalulusaw or nainitan lang, medyo kumulay na siya sa kamay mo.
18: I'm pretty sure
28: na yaan ay dapat pinag-iingatan po natin. Tsaka syempre yung packaging niya maayos ba itong pagkakapak or baka naman pamaya ito pala ay parang yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina, no, baka po mamaya ito ay nagko-cause na ng mga nagbe-blur na yung mga packaging nila. So, medyo red flags po ito. So, ilan lamang po ito sa ating mga tinitingnan para po masigurado natin na dekalidad po ang ating binibili.
18: At saka, Momshi, hindi ba, nabanggit mo yung sa crayons, yung mga amoy. Di ba, merong iba din, parang yung mga bubblegum, ang amoy, candies ang amoy, hindi ba? Yes. Eh, alam naman natin, ang mga bata, hindi ba, kapag kaganyan yung amoy, nako, eh, gustong-gusto nilang, baka, alam mo naman, di ba, ang mga bata, hindi ba? Meron tama, naman talagang ganun, di ba?
0: Meron kasi,
18: curious yung mga bata, exactly. Parang ang bango nito, parang candy. Try okay. ko nga,
0: syempre,
18: di ba?
0: Tayo ng mga bata, naging curious din naman tayo, kaya alam natin yung feeling. Kaya po, syempre, magpag-ingatan at syempre, i-educate din natin yung mga anak natin na kapag ka mga ganito, hindi siya dapat sinusubo, hindi din siya dapat, parang kung babies pa yan, wag muna nating ipahawak. Bagamat nire-regulate po ng FDA ang mga ito, pero syempre, alam naman natin na sa loob ng ating pamamahay, no, iwasan natin na maabot sila, lalo ng mga babies, kasi uh-oh, very curious sila eh. Akala nila pwedeng kainin, dahil nga sabi nyo, mabango, uh-oh, amoy bubblegum, yes, amoy cherries, opo, ayan.
18: At saka, syempre, hindi naman yung lahat ng yun e na-regulate ni FDA, hindi ba? Opo. Sabi nga natin, marami't maraming nakakalusot, hindi
0: opo,
18: ba?
0: Opo eh, opo. Kaya nakikipagtulungan tayo, katulad po, syempre, sa Home Eco Nanay, sa Radyo Magazine, para ipagbigay alam po sa ating mga taga-subaybay na ito ay mga nire-regulate, ito ang tamang pagtingin, mm-hmm, ito ang mga red flags na tinitingnan po pag bibili tayo ng school supplies para mas maging aware po sila na magdoble ingat sa pagbili po ng mga back to school supplies ng ating mga anak.
18: Attorney, usually po ba, ano kaya yung mga possible health risk ano, pagka ang nabili mo ay substandard?
0: Nako, pag substandard, syempre, gaya nung nasabi ko kanina, kapag naipahid natin sa balat, maaaring mag-cause ng skin irritation, allergies, especially yung mga sensitive ang balat. Pwede rin na eye irritation kasi minsan, hindi natin nasasadya na ikukuskus ano? Natin sa mga mata, especially kapag medyo inantok, medyo nagluha. So baka po mamaya pagkahawak nito at substandard, pero syempre kapag hindi natin na-test yung safety nito at naipahid mo sa mata mo, it can cause irritation, no? So syempre papacheck up pa tayo. Yung iba naman merong silang nalalanghap na certain smell pero nagko-cause ng headache, no? Pwedeng nahihilo, no? So may mga sensitive din po sa ganyan. And minsan pag may na-inhale kang parang chemical sa chemicals, so pag na-expose ka dito, maaring maka-feel ka ng any kind of discomfort sometimes po. Parang feeling mo, hindi ka makahinga. Tama yan.
18: Parang yung lalo na doon sa may mga hika.
0: Yes,
18: ba?
0: Especially sa may mga underlying conditions kagaya po ng asthma na ano, nabanggit nyo kanina. So, kaya dobleng ingat pa rin po tayo. Kaya nga sabi ko, lahat naman tayo siguro ay nagtitipid, pero wag nating isakripisyo ang kalidad po ng ating mga binibili. Baka eventually, ayaw natin na sa gamot mapunta
18: yung pinagtipid natin. Tama, hindi ba? Oo. Minsan ganun talaga eh.
0: Okay. Although, syempre may mga VAT-exempt medicines, no? Gaya na napag-usapan natin last time.
18: Nung nakaraan.
0: Pero syempre, lahat tayo gusto natin yung pera natin mapunta din naman dun sa dapat.
18: Maganda.
0: Kaya andi dito po tayo, Ma'am Shino, para ipagbigay alam sa publiko na mag-ingat, maging mapanuri sa atin pong mga binibili.
18: Ayun. At paano po ba, attorney, malalaman naman ano, kung legitimate or compliant ang mga produkto?
0: Ayan. Para po, para malaman natin kung sila ay compliant, unang-una makikita natin yan sa packaging, makikita natin yung mga nabanggit kong red flags kanina, at syempre, makikita din natin yan kung tama ang kanilang labeling, no? At syempre, meron tayong verification portal po, that's verification.fda.gov.ph, para po malaman natin kung may na-issue po tayong Certificate of Product Notification para po dito sa ating mga food supply, back to school supply, sorry, na kabilang po dito tulad ng crayons, clay, at saka po yung nabanggit nating watercolors.
18: Ayun. At ano po ang ginagawa ngayon ng FDA, ano, lalo na, at sabi nga natin, ilang days na lang po ay pasukan na.
28: Yan, syempre, ngayon po ang FDA ay patuloy po ang ating mga post-marketing surveillance. Nagkakaroon din po tayo ng regular inspection. At syempre, nakikipag-coordinate po tayo sa ating mga partner agencies. At syempre po, meron tayong ini-issue ng mga public advisories and warnings sa atin pong social media pages at sa atin pong website. At syempre, para po sa mga gustong mag-report, meron po tayong isumbong button sa ating website para po i-report ang mga substandard na mga school supplies, no, para ma-actionan po din ng Food and Drug Administration at mapanagot yung mga lumalabag sa batas. Kasi safety ng mga anak natin ang nakasalalay po dito.
18: At attorney, meron na po ba kung sakali na nai-report na ilan dito sa mga nabanggit nyo na FDA regulated tulad ng crayons, ng mga watercolors at clay na substandard?
28: So far po, upon verifying, meron po tayong ilang natatanggap na reports at ito naman po ay ina-actionan ng ating pong Field Regulatory Operations Office.
18: At kung sakali at mapatunayan, attorney, ano po ang usually parang penalty or kaparosahan dito?
28: Yes. So tayo po ay mayroon syempreng una, syempre may due process ito at kung napatunayan po na talaga ay sila'y lumabag sa batas, mananagot po sila under FDA Act or RA 9711, po pwede po silang kasuhan ng administratibo at kriminal, pwede po silang mag-fine and depende po sa gravity ng offense, ito ay po pwedeng mag-lead sa imprisonment. Kaya po syempre dapat tayo ay nagko-comply sa batas.
18: Ayun, napakahalaga na mag-comply sa batas. At pang huli, attorney, bago tayo, bago kita hinga ng mensahe, ano, uulitin ko ulit, attorney, ano-ano lang po ba ang covered ng FDA sa mga school supplies na alam naman natin napakadaming nakalabas ngayon?
28: Yes. So, muli po, ang FDA po ay nag-regulate ng mga articles po para sa children na sa tingin po ng FDA ay may toxics, no, kagaya po nung crayons, watercolors and clay. So for back to school segment po natin ngayon, ito po yung nire-regulate natin. Hindi po kasama dito yung mga notebooks, yung mga plastic na mga bags and folders. Pero syempre po, tayo naman po ay nagkakaroon ng patuloy na review para po kung sakali at may suhestyon na dagdagan ang mga i-regulate, tayo naman din po ay bukas, no, ang ating mga pintuan para sa kanilang mga suhestyon.
18: Ayun. Para lang din malinaw, ano, kasi alam naman natin na pag sinabing school supplies, eh sama-sama na lahat yan, ano, magsisimula yan sa mga bags, tumblers, sabi nga natin, yung mga lunchbox, yes, na mga bata, hindi ba? So, katulad nung naging panauhin natin last week, yun nga, nabanggit yung mga school supplies na nakitaan nila ng mga toxic chemicals.
28: Toxic chemicals.
18: So, hindi sakop yun ng FDA, yung mga bugs and tumblers.
28: Yes,
18: para sa kalinawan lang din po, ano. So, yun lang po ang sakop ng FDA, ano, yung mga crayons, yung clay, watercolors. Opo. At panghuli, attorney, mensahe na lang po, ano, sa ating publiko, lalong-lalo na po sa mga momshies na talaga namang abalang-abala na sa pamimili at mamimili pa at ilang araw na lang ay back to school na ang ating mga chikiting.
28: Yes po. So, muli po, no, nagpapasalamat ang Food and Drug Administration sa ngalan po ng aming Director General, Attorney Paolo Teston, sa patuloy niyo pong pag-aanyaya sa Food and Drug Administration para makapagbigay po tayo ng impormasyon at awareness sa kanila. Mm-hmm. Kami po ay patuloy na nagpapaalala na maging mapanuri po tayo sa ating mga binibili. Siguraduhin po nating ligtas at epektibo at syempre di kalidad po ang ating pong mga binibiling gamit para sa school, para sa ating mga anak. Bagamat nagtitipid, uulitin ko, bagamat nagtitipid, huwag po nating ikompromiso ang kaligtasan po ng ating anak at ng ating mga pamilya, ano? So, syempre po, kapag ligtas ang mga school supplies, mas panatag tayong mga magulang, no? Mas ligtas po. At syempre, mas magiging maganda ang kanilang journey ng kanilang pag-aaral. So, maraming salamat po muli, Momshie Marinella.
18: Maraming maraming salamat po. Nakasama natin ano, si Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson po ng FDA. Sana po marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Ano? Lalo at sabi nga natin, yung iba rush na ano, ng pamimili. Baka kung ano na lang ang mabili nyo. Sabi nga, bagamat nagtitipid, huwag isaalang-alang ang kalusugan ng ating mga chikiting. Lalong-lalo na yung mga sa preschool. Ano? Nako, eh, mas
28: vulnerable
18: mga,
28: groups natin.
18: Mas mga sensitive ang mga balat niyan, ano? So, ayan po ha. Pili lang konting tipid pero siguraduhin po, lalong-lalo na yung sa labeling na sinasabi ni attorney, napakahalaga niyan. Doon yung makikita yung mga kung ano-ano nga importanteng dapat niyong malaman sa pagbili ng mga gamit.
28: Yes.
18: Ayan. Muli po, maraming salamat attorney at
28: maraming
18: hanggang sa susunod.
28: Po.
18: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Beach vacation.
4: Ano tara?
2: Jogging.
4: Ano tara?
2: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang, hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
4: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
4: Tandaan!
5: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine. Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
18: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
18: Para sa Wais Tips ni Nanay. Sa trabaho, mahalaga ang magandang pakikisama. At syempre, respeto sa katrabaho. Pero, may ilang pong habits na kahit hindi sinasadya, eh, nakakainis. Na maaaring makasira po ng teamwork at samahan sa opisina. Ito yung mga yon. Unang-una, ang pagiging laging late. Bakit nakakainis? Siyempre, parang hindi mo nirerespeto ang iyong ang oras ng iba. Kung ikaw wala kang pakialam sa oras, yung iba, napakahalaga ng oras para sa kanila. Ito yung lalong-lalo na kapag may meeting, may deadline ng iyong gawain ano, na nakakaapekto. Or nadadamay ang buong team. Kasi pag binigyan kayo ng deadline, eh, dapat makasubmit kayo. Kaya nga deadline, eh, diba? So, dahil sa'yo, maaapektuhan ang buong team. So, hindi maganda yon ano? Nandyan din yung hindi marunong mag-communicate. Kapag po kasi walang updates, hindi alam ng team kung tapos na ba ang task o may problema or may dapat i-revise, ano? So, dapat nasasabi mo yan sa buong team. Lalo na kung teamwork yan. Okay lang kung solo mo yan, eh. So, wala kang dapat pagsabihan. Pero kung as a team ang inyong ginagawa, dapat mong i-update. Lalo na kung ikaw ang leader, hindi ba? Nandyan din yung mga credit grabber, no? Nakakasira yan ng tiwala kapag inaangkin ang trabaho or idea ng iba. Hindi maganda yon, ano? Pwede namang sabihin na ito'y idea niya. O, diba? Wala namang masama doon. Kumbaga, yun eh, sinasang-ayunan mo yung idea niya. Pero hindi mo idea yon. Ayon nga kay ganito. O, diba? Maganda ito, hindi ba? Makakatulong ito. Mahilig magreklamo, pero wala namang maibigay na solusyon. Sabi nga, puro wento lang, wala namang wenta. Nakakadagdag kasi ito ng negative energy, ano, sa office. Yan yung sinasabi. Kapag ikaw ay may gusto, kumbaga, or may reklamo, dapat may solusyon ka. Hindi lang puro reklamo. Dapat alam mo kung ano yung maibibigay mong solusyon. Kasi nire-reklamo mo yun eh. So, dapat merong kang sagot doon sa reklamo mo. Ito, nire-reklamo ko to. Ito ang laging late sa ginagawa namin. Leader pa naman siya. O, de, baka pwedeng hati-hati kami, 'di ba, sa task para alam kung kanino yung nahuhuli, 'di ba? Hindi nadadamay ang buong grupo. Na i-submit ng iba, ikaw lang ang hindi nakapag-submit. Nako, eto pa, yung mga marites. Nakakababa ng trust at nagdudulot po ng drama sa workplace. Ayan, napakahirap kasi niyang mga marites eh, di ba? Madalas dyan, kung hindi kulang, may sobra ang mga kwento. At nababago ang storya. Maingay or storbo. Nakakadistract lalo na kung kailangang mag-focus. Ayan, narinig nyo yan ha? Madalas tayong mapagsabihan yan. Biglang ganun, inamin. Nakaka-distract daw ng iba, no? Pwede namang medyo tahimik lang, medyo nalalakas. Sorry naman. Medyo nadadala lang. Hindi marunong tumanggap ng mali. Ayan, tinatanggap naman namin na may pagkakamali kami, na medyo lumakas ang aming mga boses. So, 'di ba? Kasi doon sa iba, nako, hirap na hirap silang tanggapin, ano, yung kanilang mga pagkakamali at napaka-defensive nila. Nako, hindi naman kami maingay, may ginagawa naman kami. Trabaho naman 'to. Pwede mo naman sabihin, pasensya na, medyo nadala lang, medyo nalakas lang. 'Di ba? Tamad makisama sa teamwork. Nako, 'yan ang isa pa, no. Napapasa sa iba ang trabaho kapag hindi ka cooperative. Wag ganon. Oversharer ng personal problems. Nako, ito naman yung okay lang mag-share. Sabi nga, pag minsan. Pero kung araw-araw, sa lahat ng detalye, nakaka-drain po yan sa iba. Tsaka medyo nakakasawa yan sa iba. Pag minsan, okay lang. Pero pag araw-araw, natmiat-mia, problema mo, ang napapakinggan nila, eh, makita mo, isa-isang nawawala yan sa'yo. Pero pag madalang kang mag-share, interesado sila, hindi ba? So, try mo rin yun, hindi ba? At feeling superior or know it all. Nakaka-intimidate naman yan at nakakaasar kapag minamaliit mo ang idea ng iba. Yung iba ganyan eh, no? Talagang lahat alam eh. Yun yung mga tipong parang bida-bida. Hindi pwedeng, kailangan mas magaling siya. Kapag may sinabi ka, mas aangatan niya yung sinabi mo. Alam na niya yun, kaagad. Diba? Ito po yung ilang tips, ano? Kadalasan, hindi naman daw perfect ang tao sa office. Pero ang importante po ay marunong kayong makinig. Ayan. Marunong kayong umamin ng inyong mga pagkakamali. At pinakamahalaga, marunong kayong rumespeto sa oras, sa idea, at effort ng inyong mga kasamahan. Doon po kasi madalas nagsisimula ang magandang teamwork. So, yan po ang WAIS tips ni Nanay.
8: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Pinalakas, pinalawak,
25: Radyo Pilipinas.
3: Radyo, Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
29: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
29: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
29: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico
29: 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
18: Tayo po'y nagbabalik para sa programang Home Ekwan Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
18: Ang pagpili po ano ng tamang baon ay kumbaga yung lunch ng inyong mga anak or merienda sa recess ano, ay mahalaga po para mapanatiling malusog, masigla at focus ang mga bata sa pag-aaral. May mga pagkain na dapat iwasan dahil maaaring makasama ano sa kalusugan or hindi practical ano dalhin or baunin sa paaralan. Pero sa kabilang banda naman, meron naman ano mga baon na masustansya, masarap at sigurado pang magugustuhan ano ng ating mga anak. So, simulan natin yung mga bagay na hindi dapat ilagay sa school lunch or merienda ng ating mga chikiting. Una dyan, syempre, yung mga madaling mapanis, ano? Kapag kasi matagal sa bag at walang tamang lamig, pwedeng masira at magdulot ng sakit sa tiyan. Ano yung mga halimbawa niyan? Yung mga mayonnaise sandwich, hilaw na seafood, creamy pasta na hindi naka-cooler. Alam naman natin, ano, lalo na kapag bagong luto, eh, nailagay ka agad sa mga lunchbox ng mga bata. Pinagpawisan, mabilis mapanis yan. At saka yung sinasabi nila, no, yung may mga kamatis daw, mabilis mapanis, kaya yung mga sauce na may kamatis. Or yung mga sobrang matatamis, nagbibigay yan ng mabilis na energy pero bilang biglang bagsak din ano, yung kanilang sigla at focus ng mga bata. Anong mga halimbawa niyan? Yung mga candies, chocolates, frosted donuts. Ayan. Kasi yung mga bata, alam naman natin, di ba sinasabi yung kapag yung matatamis, nako, energetic yung mga batang yan. Nandiyan din yung mga soft drinks at energy drinks. mataas sa sugar at caffeine na hindi po bagay para sa mga bata. Tulad halimbawa ng mga cola, ng mga energy drink. Alam ko, nainom niyan, medyo may mga edad-edad na yan, no? Pagkaing mahirap kainin, kapag sobrang komplikado, minsan hindi na lang kakainin ng bata. Totoo naman. Siyempre kung maghihimay-himay pa, di ba? Halimbawa, yung mga hipon, pagbabalatan pa nila yan, hindi na nila kakainin yan. Di ba? Or yung mga malalaking burger na kung ano-ano yung magkakalaglag, yung mga cheese, yung mga dahon-dahon. Nako, hindi nila kakainin yan pag sila'y nahirapan. Or yung soup na talaga namang ang hirap, diba? So, makita mo, pag uwi nila, buong-buo yung pinabaon mo sa kanila. May naalala na naman ako. Mamaya after, kwento ko, ha? Or yung mga maaanghang. Nako, lalo pag mga bata, hindi nila gusto yan, ano? Yung mga spicy food. Tulad ng mga spicy noodles. Yung mga chicken wings, hindi ba? Yan, madalas yan. Pagkaing madaling matapon or magkalat, nakaka-stress kainin at pwedeng madalas.

0: matapang na amoy. Naku, yung pagbukas mo, buong klase, ano yun? O, diba? Siyempre, mapapahiya yung bata, yung anak mo. Naku, dali-dali niyan tatakpan yon at iuuwi na lang ulit sa inyo. Halimbawa niyan, ano ba? Ang masarap. Yung mga tuyo, yung pusit, mga daing, hindi ba? Naku, pagbukas mo niyan, amoy na amoy. Eh, masarap nga. Pero siyempre, pag bata, medyo mahihiya yan. Lalo nakakantsawa ng ibang mga bata at hindi naman nila kilala yun, hindi ba? Nandiyan din yung mga pagkaing pwedeng makapagbigay ng allergy. Tulad ng mga mani, yung yan, ano, madalas yan. Nandiyan din yung sobrang daming pagkain, nakaka-overwhelm at madalas hindi nauubos. Sayang lang, ano. Ito naman yung mga school lunch ideas na kadalasang gustong-gusto ng ating mga anak. Mga mini sandwich kasi madaling kainin, hindi makalat, maliit lang eh, hindi ba? Yung ham and cheese or ham lang or cheese lang, hindi ba? Yung ikakat mo yung sa triangle para medyo maliit. Or yung mga chicken nuggets or chicken bites. Ayan, kaya nga chicken bites, isang bite mo lang, yun na yun. Paborito ng madaming bata yan, ano, kasi madaling ipak, madaling kainin. Or yung fried rice meal. Busog at masarap kahit hindi sobrang init. Sabi nga, yung kumbaga eh parang ham, fried rice with egg, mga tipong ganun, mga parang topsy, longsy. Pasta. Yung simple lang ang sauce, ano, wag yung masyadong marami pating sahog at baka magkalaglag lang. Nandiyan din yung mga fresh fruits pero yung tipong hindi na kinakailangan ng matapon. Yung medyo malalaki. Halimbawa, yung grapes, yung apple na inislice, di ba? Or yung banana na inislice mo ng maliliit. Or cheese sticks or yogurt. Ayan, paborito ng mga bata yan. Good source kasi yan ng calcium at madali pang kainin, ano? Hot dog or meatballs with rice. Nako, napaka familiar yan sa mga bata. Yung hot dog, yung meatballs, o diba yung mga nuggets na yan. Wraps or roll-ups. Ito, mas exciting daw tingnan kaysa sa regular na sandwich. Usong-uso na rin yan, ano, yung mga tortilla wrap with chicken and lettuce. O, diba, napakasustansya. May gulay, may chicken, meron pa yung tortilla wrap. At ito, yung mga cute, ano, na mga bento-style meals. Mas ginaganahan kumain yung mga bata kapag colorful at organized kasi ano, yung kanilang mga baon. Diba? Pagiging creative ni mami at ni daddy, lumalabas dyan eh. At saka syempre, yung mga healthy finger foods. Madaling kainin. Ito pa, extra tip natin. Dapat gumamit kayo ng mga colorful lunchbox. Pero sabi nga natin, i-check nyo yung kanilang mga labels at baka yan eh may mga taglay na toxic chemicals. Ikat ang pagkain into fun shapes. Isama ang favorite fruit nila at huwag sobrahan ng serving. Tanungin sila weekly kung ano yung gusto nila. No? Mas mainam yan kesa yung kukusa ka kung ano yung gusto mo. Eh baka hindi naman nila gusto. So sayang, hindi nila kakainin. Iuwi pa rin sa'yo.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Para sa recipe naman ni Nanay, eto, veggie nuggets. Hindi ba? Eto pa yung mga sangkap natin, ano? Kalabasa, ginayat, malunggay na dahon, tinadtad, saluyot, tinadtad, tokwa, tinadtad din, itlog, harina, kamatis, tinadtad din, sibuyas, puro yan tinadtad, ano? Iodized salt, konting pepper na durog at saka syempre po mantika. Para naman sa ating fresh mountain salad, ang kailangan po natin dyan repolyo,

0: hiniwa ng maninipis ano, at kamatis tinadtad. So, ang paraan po ano, ng paggawa nitong veggie nuggets. Sa isang mangkok po, paghahaluin lahat ng sangkap, ano, maliban lamang sa mantika. Kasi pampiprito natin yan. Haluin pong mabuti lahat ng sangkap na binanggit natin kanina. Timplahan ng iodized salt at ng konting pamintang durog. Siyempre, ayon yan sa inyong panlasa. Pagkatapos, kumuha ng isang kutsara ng isang kutsarang dami ng gulay, ano, yung ating minix, at gumawa ng patty. Ayan, pwedeng kudrado, pwedeng yung palapad, ba? Diba? Parang yung sa burger, or pwedeng yung parang nugget style. Depende sa inyo, ano, maging creative kayo, or maraming mga shapes na po pwedeng gawin, ano, para maengganyong kumain ang ating mga chikiting. Ilubog sa mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay nito. At ipatong natin yan, ano, pagkatapos sa fresh mountain salad. At pwede na nating iserve yan kasama ng ating bagong saing na kanin. Or ang sausawa natin dyan, ano gusto nyo? Pwedeng ketchup, pwedeng suka, pwedeng kamatis. Diba? So ano pang inaantay ninyo? Edi, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay na veggie nuggets, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano, ay babasahin pala natin yung ating mga listeners and viewers, ano, baka magtampo sila pag hindi natin nabasa kung sino ba tong mga to. Syempre, hindi mawawala dyan ang aking ating nenet at ang aking kuyang Andy. Ayan, watching daw from Gabby's Diner sa San Jose, San Miguel, Bulacan, na magbubukas na itong darating na Sabado. Invited kayo lahat, ha? Gabby's Diner yan. Ni Madam Cecil at ni Boss Edwin Valenzuela. Ganun din, nandiyan si Romel Livid, si Sean Kyle. Ay nga pala, no, kami po'y nagpapaabot ng aming pakikiramay, ano, sa pamilya ng ating kasamahang si Yen Calces, ano, sa pagpanaw po ng kanyang ama nung Sunday. Birthday pa naman ngayon ng kanyang daddy. Kami po'y nakikiramay, ano, ang pamilya ng Radyo Magazine sa pamilya ni Yen Calces na ating kasamahan dito sa Radyo Magazine. Ang labi po ng kanyang ama nakalagak sa Rizal. Ano nga ang memorial yon? Isasabi po namin para doon sa ibang gustong dumalaw, ano? At maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson ng FDA. Ganun din dyan sa ating technical side. Kay Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter. Sa ating FM Technical Engineers, kay Emil, kay Bright, Norven, Ivan, Gian at Avi May. At ganun din po sa ating Executive Producer, si Hazel Esguera. Magkarinigan po tayo muli bukas, ano, sa ganito pa rin oras. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
3: Collab.
4: FM 2, The Capital.

0: Sunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Oras po natin 11 sandali makalipas ang alas 4.
8: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
6: Mark in.
8: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
6: Mark out.
8: Mark in. Mark out.
6: Sa balita,
8: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Yun po yung ating naging action dito.
7: Harap-harapan na inalis sa pwesto ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Toltol Tolentino ang Labor and Employment Regional Director na si Geraldine Panlilio ng Regional Office 3 ng DOLE. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa pagbagsak ng isang under construction na siyam na palapag na gusari sa Angeles City nito Mayo 24. Batay po sa memorandum na pinirmahan po ni Tolentino, nakasaad pong sisiya sa atin kung saan nagkulang ang DOLE Region 3 sa pagpapatupad po ng Occupational Safety and Health Law kaugnay po sa insidente na ikinasawi at ikinasugat ng ilang manggagawa. Apat po ang namatay dyan eh. 16 pa ho ang kasalukuyang pinaghahanap. Nakasaad din po sa memorandum na epektibo ang pag-suspende o pag-relief dito kay Panlilio sa loob po ng 30 araw upang mapanatili po ang integridad ng investigasyon. Pansamantalang papalitan ho si Panlilio nitong si Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz. Magugunita mga kababayan na sinasabing nilif nitong si Panlilio, yun daw pong yung construction daw po, yung construction daw po nitong tinatayong yung building na ito mga kababayan eh. Dahil sinasabi nga po na itong nangyari daw pong ito ay hindi sana mangyayari kung meron pong mga sabi nga nasunod no na mga requisitos dito. Kaya naman no mga kababayan, abay dapat nga lang ho magkaroon no talaga ng ano rito, magkaroon no talaga ng sabi nga paglilinaw ho sa usaping ito sapagkat buhay ho ang naisangkalan dito. Kaya dapat lang ho ha, ito na ho ang unang salbo ng bagong talagang kalihim po ng Department of Labor and Employment sa katauhan ni Secretary Francis Tol Tolentino.
6: Mark in, mark out.

0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo taong 2026. Muli, sumasa sa inyo po ang palatuntunan ng mark-in, mark-out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balita. Dapat inyo malaman mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Makikibalita ho tayo sapagkat tinigil na raw ho yung search and rescue operations diyan po sa ginagawa nga pong yung gumuhong ginagawang siyam na palapag na gusali diyan ho sa Angeles City sa Balibago, sa Angeles City, Pampanga. At nag-shift na nga raw ho sila doon sa search and retrieval operations. Ibig sabihin, wala na hong nakikitang signs of life doon sa debris. Medyo nakalulungkot to mga kababayan sapagkat ibig sabihin no, bumigay, no? Pinaniniwalaan nga pong bumigay na yung mga natabunan po doon. Dahil hindi naman din ho biro yung kanila pinagdaraanan ho doon dahil nabagsakan ho sila ng mga debris eh. Kaya mahirap, no? Medyo sabi nga challenging ho para sa mga frontliner natin doon ang sagipin yung buhay. Bagamat yun nga ho ang pangunahing prioridad, sagipin ang buhay. Pero batay nga ho sa pinakahuling assessment, mukhang wala na ho nakikitang signs of life doon ho sa mga doon sa gumuhong gusali. Meron ho yan sector eh, sector 1, sector 2, sector 3. Doon sa mga sector na yon, sinasabi nga po, wala nang signs of life. Nakalulungkot mga kababayan sapagkat ito na nga, search and retrieval operations na nga po ang pinatutupad nga ho dyan sa Balibago, dyan po sa Angeles City, King Nalawiganing Pampanga.
1: Mark in, mark out.
0: Mamaya, tabayanan nyo po ang ating gagawin panaya mula po sa lokal na pamahalaan po ng Angeles City, dyan po sa Pampanga. At makikibalita po tayo ano po ba ang mga latest development at ano na po ang mga susunod na mga hakbang at kung mag-shift na rin po ba mula dun sa search and retrieval, gugulong na rin po ba ang imbisigasyon dito ho sa nangyaring ito? Meron po ba mananagot? Meron po bang sabi nga may ulong gugulong ba dito? Nauna na nga po yung sa Department of Labor and Employment, ano? Oo. Dahil nga sabi nga matindi ho ang mga nangyari kasi. Batay ho kasi dun sa ulat mga kababayan, ang naging sabi nga naging kasalanan nitong regional director na si Director Geraldine Pandilio. Dahil sabi nga meron hong ginalaw, no? Dun sa doon sa labor practice ho dyan. Meron ho kasing nilift ho kasi yung work stoppage order na inilabas po noong September 2025 dahil po sa occupational safety and health violations. Dahil daw po sa kakulangan ng protective equipment at hindi huligtas ang working condition ng mga manggagawa po doon. Pero sa kabila po noon, dahil pinahinto, etong ginawa nito si Director Pandilio, may pinagpatuloy. Tuloy ang trabaho kahit na ang daming paglabag, kahit nagdudumilat na yung mga paglabag. Hindi pa ho kasama dyan yung assessment na ginawa ng Department of Public Works and Highways doon sa structural integrity ng gusali. Dahil meron nung mga taga DPWH na nagbigay ho ng ilang initial assessment at sinasabi na yun daw pong poste nitong ginagawang gusali ay hindi po pang building, pang bahay. Naloko na, pati yung mga biga, mga poste po na sumusuporta po dyan, hindi po pang building, pang bahay. Kaya talagang sabi nga, yung at sinasabi rin dun sa account, no, nung ilan sa mga nandyan ho sa yung ginagawang building na yan, na meron palang certain na floor yan na nakalagay doon sa permit, pero pinadagdagan dahil ay pinadagdagan at walang permit yung dinagdag, hindi in-update, hindi in-amend yung permit. Naloko na. Eto na nga. Pero ano po yan, ha? Yan po ay batay ho dun sa account nung mga nakakaalam po dyan sa building na yan. Pero syempre, yan pa rin po yung magiging subject ng nagpapatuloy pong operasyon ng mga otoridad patungkol nga ho dyan sa insidente na yan. Dahil apat po ang nasawi, 16 po ang pinaghahanap. Nakalulungkot nga dahil nag-search na, nag-shift na dun sa search and retrieval, so they are in presumption na there's no signs of life na dun sa nangyari ho, ano, pero presumption pa lang ho yun. Pwede kasi nangihina pa yung mga tao eh, pero alam niyo ho ang oras ho ang kalaban ho dito. Mientras tumataga, lalong nagdaragdagan yung paghihirap ng mga taong nadadaganan po dun sa debris dyan sa Pampanga. Antabayan nyo po ating mga gagawing updates dyan. Maya-maya po lamang.
1: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dakuha po muna natin ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Martes. Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tumulak na sa Japan para sa kanyang state visit. Kooperasyon para sa space technology development ng Mindanao at iba pang priority areas. Aktibong isusulong ng Pangulo. Pinalulutang na no election o no L scenario ni Super Ate, Senator Amy Marcos. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kanselasyon no sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay nirekomenda na po ng Firearms License Revocation and Restoration Board ayon po sa Philippine National Police. Search and Rescue Operations sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga itinigil na. Search and Retrieval Operations isusulong mga asset ng AFP. Naka-standby naman kaugnay sa Search and Retrieval Operations sa gumuhong gusali. DSWD nagkalobo na mahigit sa 464,000 pisong ayuda para sa mga biktima ng gumuhong gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Kapayapaan at kaayusan sa evacuation sites, tiniyak po ng Philippine National Police kasunod po na nangyaring sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ho hanggang mamayang alas 10 ng gabi ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Formal lang nga po tumulang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama po ang kanyang delegasyon patunguho sa Japan para sa kanyang state visit. Doon ay sinabi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang gagamitin ang 4 na araw na state visit sa Japan upang isulong ang priority areas ng Pilipinas tulad ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, infrastruktura, defense and security, space technology at maging ang pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng Mindanao. Eksakto, alauna 36 po ng hapon nang mag-take off po sa Villamor Air Base ang eroplanong sinakyan ng Philippine Delegation patungong Tokyo. Sa departure speech ng Pangulo, binanggit rin nito na gagawing pagtalakay sa West Philippine Sea at iba pang mga regional security concerns sa mangyayaring pulong kasama ang mga leader ng Japan. Anyan, mapag-uusapan din nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping mayroong kinalaman sa ASEAN at iba pang development sa Indo-Pacific region. Sinabi po ni Pangulo Marcos sa bahagi ito ng mas malawak na layunin na administrasyon na palakasin ang political ties, defense cooperation at strategic partnerships sa mga pangunahing bansa sa rehiyon.
2: It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interests of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
0: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mark in, mark out.
0: Alas 4:27 po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa iba pang silip sa mga balita, inirekomenda naman ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Campo Cramen, sinabi ni Firearms and Explosives Office Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domel Tadeo, ito ay matapos makitaan ang ground sa ilalim po ng Section 4 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Tadeo, ang pasya ng formal na pagkansela ng lisensya at registration ng mga armas ni De La Rosa ay nasa kamay ng kanilang pinuno na si Police Brigadier General Jose Manalad Jr. Sinabi rin niya na sisimula na rin ng FEO ang pagproseso. Noong sinimula na ng FEO ang proseso nung nakalipas sa linggo, ilang araw po bago pa naglabas ang formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI.
1: Mark in, mark out.
0: Aabot to sa halos 1,834 o halos 2,000 mga Pinoy seafarers mula sa 59 na barko ang nakatawid sa Strait of Hormuz mula Abril hanggang Mayo. Batay po yan sa datos ng Department of Migrant Workers. Ayon po sa DMW Ligtas at nasa maayos sa kondisyon ng lahat ng mga Pilipino lula ng iba't ibang mga barkong tumawid po sa Strait of Hormuz. Kasama rito ang oil tankers, cargo ships, container vessels at iba pang commercial vessels na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ng DMW na nananatili ang kanilang heightened monitoring sa mga barkong dumaran sa Strait of Hormuz, kasama po ang 17 pang mga barko na may lulang halos 300 Pilipino.
1: Mark in, mark out.
0: Welcome sa bagong henerasyon ng party list sa naging hakbang ng Department of Trade and Industry o DTI na huwag na ituloy ang naturang plano na nito na patawan ng permit ang mga online business para sa promosyon at advertisement. Ayon kay BH Party List Representative Robert Nasal, kung ipagpapatuloy ng DTI ang nasabing hakbang, magiging malaking dagok ito para sa micro, small and medium enterprise o MSMEs. Sa panahon na anyang nalulubog sa mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, mataas ang buwis at mahal na logistics costs, mas mainam na suporta ng mga maliliit na negosyo sa halip na sagkaan ng pag-unlad ng mga ito. Para sa mga babatas, hindi naman luho para sa kanila ang pagpapakilala ng negosyo. Sa halip ay paraan nito upang sila ay makahabo sa mga higanting korporasyon para sila ay magpatuloy. Ligan din pa ni BH Party List founder Bernadette Herrera na malaking papel ang ginagampanan po ng MSME sa ekonomiya na siyang dapat makakuha ng iba yung suporta mula sa pamahalaan.
1: Mark in, mark out.
0: Malaki naman ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 oras hanggang 48 oras. Ayon sa PAGASA, huling na mataan po ang natural sama ng panahon sa layong 1,570 kilometro silangan ng Hilagang Mindanao. Sinabi po ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR na sabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektado na naman anya ng trough ng low pressure area ang ilang bahagi ng Mindanao. Siya ang nagpapaulan at nagpapabaha po diyan po sa naturang rehiyon.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Alas 4:30 ng hapon at nasa linya na nga po natin ang Man of the Hour, Acting Secretary Francis Tolentino, Department of Labor and Employment. Secretary, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po sa Palatuntunan, sir.
3: Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo, mga tigasubaybay.
0: Una po, congratulations sa inyo pong bagong posisyon, sir. At mukhang may nabuwe na mano sa inyong pag-upo nyo pa lang. May nasampula na agad, Secretary.
3: Opo, kasi yung kung tinutukoy nyo sa Pampanga,
0: opo.
3: May mga nakita na tayo doon lapses kasi nagkaroon na ng work stoppage order, tapos nilift. So ang sabi ko, dapat yon ay nagkakaroon ng continuous inspection. Siguro, naging lax na roon kasi nag-comply. Kaya, kasama ang palad, naminamatay. So, kaya sinuspend po na natin while undergoing investigation.
0: Ayun. Eh, dahil po rito, Secretary, ano po ang magiging takbo ng investigasyon dito sa nangyaring ito? Dahil unang imbisigahan yung na-suspend na regional director.
3: Bukod, pero yung tungkol opo. Naman po sa structure, yung ibang batas na yun, yung
0: yes.
3: National Building Code, di ba na po yun? Hindi
0: opo.
3: Ko na saklaw yun. Sa akin lang, yung bakit nagkaroon ng work stoppage na, kasi hawak ng dole ang occupational health and
0: yes.
3: safety hazards.
0: Opo.
3: So, dapat yung mga barracks, wag sa loob ng building, sa labas. Merong isang nasa labas ng building, buhay yon. Pero yung nagparak sa loob, yun yung naguhuan. Bawal matulog doon.
0: Yes. At meron pa yung sinasabi, Secretary, na hindi raw ho, yung safety raw ho namang manggagawa. Walang safety gear, walang helmet, nagtatrabaho po doon.
3: Correct. So yun po yung naging, bakit na lift yun, nasuspindi na yun, napatigil na yung trabaho, tinuloy pa noong October.
0: Yun.
3: So yun po yung ating inaalam. Kaya, in the meantime, habang may investigasyon,
0: yes.
3: Nirelieve muna natin yung regional director.
0: Mm-mm. And may possibility rin po ba na sabi nga may pananagutan din ho yung may-ari po nitong gusali nito?
3: Malaki. Malaki. Ngayon lang siya lumitaw. Hindi nga daw makausap yun ang dole nun. Ngayon lang lumitaw yung certain Mr. Lim. Ngayon lang lumitaw yun.
0: Mm-mm. So Chinese? Oo. Chinese ho may-ari nito?
3: Correct. Oo.
0: Ayun, pinapayagan po ba ng pamahala na natin na meron po mga dayuhan na nagpapagawa po ng mga ganyang gusali?
3: Hindi ko nga alam kung ano ang background nito. Kasi korporasyon naman yun eh.
0: Opo.
3: Hindi ko pa alam, opo. Hindi Ayun. Ko pa nahawakan yun. Pero ibang ahensya na siguro
0: maglalatag
3: yun kung may criminal case.
0: Mm-mm. And dito nga, Secretary, sa pag-upo nyo, ano po ang bukod dito sa Buenamano nga, ito nangyari sa Pampanga, ano pa ho ang iba po sa mga plano ninyo, Secretary?
3: Marami. Tayo ay magbubukas din ng isang hotline na ayos lang, siyempre, technical ito
0: opo.
3: Para naman po dun sa ating mga delivery riders na naabuso, nag-deliver ng ating gabi, yung mga nakamotor. So, lahat po yan, tututukan din natin. At siguro, yung tamang edukasyon sa mga kabataan para makapagtrabaho, kasi ako rin po ang chairman ng PESDA.
0: Yes, opo. Opo.
3: So, mahalaga po. Nakalatag, wala pa ho tayong isang araw dito, wala pa lang aircon dito. Electric pan lang itong
0: naku po, naloko na.
3: Pusina ng
0: Mariosa.
3: Kaya medyo hindi maganda pa ang kondisyon. Ayusin naman daw ng engineering, kaya palabas-labas po ako, mas malamig po doon sa labas, sa ibang kwarto.
0: Opo. Panghuli na naman, Secretary, ano po ang naging direktiba ni Pangulong Marcos matapos yung pong manumpa?
3: Iayos ang dignidad ng manggagawang Pilipino.
0: Ayun. Very short and sweet. Pero sabi nga, mabigat ang hamon sa inyo, Secretary. With that, Secretary, kami nagpapasalamat po sa inyong oras
3: maraming
0: sa pinagkaloob sa amin. Opo.
3: At magandang hapon po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Magandang hapon din po. Salamat po. Acting Secretary Francis Tolentino, mga kababayan ng Department of Labor and Employment.
1: Mark in! Mark out!
0: Oras po natin!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Publiko!
0: Alas 4:35 po ng hapon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
4: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
5: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
5: Fake news.
1: Disinformation.
5: Disinformation.
1: Mark out muna yan!
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report.
0: Alas 4:36 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Nagkabunta tayo ng mga pagulat, pinalulutang na no election o no L scenario ni Senador Aimee Marcos. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye na ni atin ni Raquel Bayan. Raquel!
6: Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos kaugnay sa umani walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa ambush interview sa Pangulo bago ang 4 na araw na state visit sa Japan, nahinga nito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senator Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungang ito, saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos, tinawanan rin ang pinalulutang na idea. Samantala, una na rin sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulo Marcos palaging nakasunod sa batas. Dapat anyang tanungin si Senator Aimee kung saan ba nito nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
7: Unang-una, ang Pangulo, doon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa hindi rin umano alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Paano niyo tatanggapin kung sakali sa inyo ilagay ibigay yung warrant? Kung di niyo alam kung nasaan yung kliyente niyo. Alangin natin. Ang balitang atid live ni Luisa Arispe mula po dyan sa Department of Justice. Luisa!
8: J. Mark, hindi nga rin daw alam ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung nasaan ngayon ang kanyang kliyente. Ito ay matapos nga sabihin ni DOJ Secretary Frederick Vida kanina na dapat magsumite ng impormasyon ang mga abogado ni Senator Bato kung nasaan ngayon ang senador. Sabi naman ni Attorney Jimmy Bundok na abogado nga ni Senator Bato, handa naman silang sumunod kapag natanggap na nila ang formal na hiling ng DOJ. Pero ngayon pa lang, kahit sino umano sa kanila ni Attorney Israelito Torion ay wala talagang impormasyon ngayon kung nasaan ang senador. Wala rin naman silang plano na alamin kung nasaan ngayon ang senador dahil para sa kanila ay hindi ito parte ng kanilang trabaho bilang mga abogado. Pumirit naman si Attorney Bundok na sa ngayon naniniwala sila na hindi armado itong si Senator ito dahil inihalintulad ba nga niya sa isang gentleman ang senador. Samantala, sa pinakahuling balita naman ng Department of Justice, naniniwala sila na sa Pilipinas pa rin si Senator Bato at umiiral pa rin nga ang Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas sa kanya ng Bureau of Immigration. Kuyang J. Mark, ding na rin dahil nga ang opisina ng Department of Justice ay nandito sa Maynila. Nako, napakainit dito, katunayan na base nga sa tala ng Manila Disaster Risk Response and Management Department, umabot ang 46 degrees Celsius.
0: Nako, mainit ah.
8: Ito ay katulad ng init kahapon, pero ngayon ay nagramdam natin yung init dito. Kung makikita mo nga, dahil nakalive tayo, ay medyo napapawisan na kami dito. Pero payo nga, OM department sa mga residente, pati lalong-lalo na sa mga Manileño, ay kung maaari magsuot ng light-colored na damit, uminom ng maraming tubig para nga maiwasan yung heat exhaustion, heat cramps, at heat stroke. Kuyang J. Mark, yan muna ang latest mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, PNP tumanggi naman magbigay ng update kaugnay po sa paghanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Detali mula kay Diane Lear. Diane!
5: Yes, J. Mark, tumanggi muna magbigay ng update sa media ang Philippine National Police o PNP kaugnay sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Pulong Balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko na bagamat kinikilala nila ang mahalagang papel ng media sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko, posible anyang makompromiso ang law enforcement operations kapag naglabas sila ng detalye. Ayon kay Ko, nananatiling committed ang PNP sa transparency at magbibigay na lamang sila ng update sa tamang panahon at sa pamamagitan ng mga wastong channels. Samantala, hindi naman direktang sinagot ng bagong PNP PIO chief kung desisyon ba ng PNP na huwag munang magbigay ng update kaugnay nga sa nasabing usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Ombudsman nababahala naman sa House Obstruction sa investigasyon. Tali mula kay Ray Ferrer. Kuya Ray!
9: Naghayag ng pagkabahala ang Office of the Ombudsman sa umano'y pagtanggi ng House Committee on Appropriations Secretariat na makipagtulungan sa isinasagawang imbestigasyon kaugnay na flood control anomaly. Sa Pulong Balitaan, sinabi ni Ombudsman Crispin Rimulya, kabilang umano sa mga hakbang na humahadlang sa kanilang trabaho ang hindi pagsunod sa subpoena at pagtanggi na magbigay ng hinihinging dokumento. Gihit ito, maaari umano magresulta ang patuloy na hindi pagsunod sa pag-issue ng preventive suspension laban sa mga opisyal na hindi tutugon sa utos ng Ombudsman. Binigyang diin ni Rimulya na mahalaga ang mga record mula sa mababang kapulungan upang mapalakas ang mga kasong kanilang inihahanda. Gayun din, matukoy ang umano'y irregular budget insertions na may kaugnayan sa flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala,

0: ang kanyang reaksyon doon sa tinawag na Hao Xiao fake news, di umano, na pinalabas daw ho ni Super Ate dyan sa Senado at pinabubura pa nga ni Senator Juan Miguel Zubiri na tungkol doon sa Noel. Ay, no election daw eh, Noel. Oo, no election. Ay, pero si Senador Lapid nga, dapat pala pinatugtog ko rito, Kuya Orly, ano? O Leon Guerrero. Diba? Senador Lito Lapid daw, nilinaw na mananatili daw siya bilas na sa minorya ng Senado. Detalye niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
1: Yes, J-Mar, kung parang nga nitong mga nakalipas na araw, naging magaan ang naging atmosphere dito sa Senate Plenary ngayong hapon matapos magsalita si Senador Lito Lapid. Sa isang manifestation, nilinaw ni Lapid na mananatili siya sa minority bloc, taliwas sa mga nagkalat sa social media. Sa plenaryo kasi kahapon, tanging si Lapid lang yung membro ng minority bloc na hindi nagsalita patungkol doon sa pagtutol o motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na i-strike out out of the record ng Senado yung video presentation ni Senador Ani Marcos, dahilan para biruin siya ni Senador Rodante Marcoleta. Sa sesyon ngayong hapon, binigyang diin ni Supremo na mananatili siya sa minority bloc at hindi siya aalis sa grupo. Kasabay nito, nanawagan din si Lapid na sana ay magkaisa na ang Senado at iwasan na ang bangayan. Suportado rin niya, nagpahayag din siya na suportado niya yung motion nga ng kanyang kasamahan sa minority na si Senador Zubiri. Pinalinaw naman ni Minority Leader Vicente Soto III na dapat mag-reflect sa record ng Senado ang posisyong ito ni Lapid na tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Lapid.
2: Kaliwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ito sa minority group at hindi po ito. At yung po na motion ni Senator Supporta, sinusuporta ko, hindi ko lang po kung ito kakapon at alam niya po ito. Malay, wala naman. Hindi ko lang po dito sa Senado para magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisita. Pagpakan po natin sila. Magkaisa na kami para maibalik ang dagal ng Senado. Maraming salamat po.
1: Yan ang naging pahayag ni Senador Lito Lapid. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Bihira lang magsalita si Senador Lapid. Pero sagad hanggang sabi nga nung advertisement tong ipang ng isang ano ng isang isang advertisement ako yung Orly. Sarap to the bones. Oo, parang manok lang eh no. Minsan lang magsalita yung butihing senador. Sagad to the bones pa. Oo. Ang oras po natin, mga kababayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo.
0: Alas 4:47 ang oras sa Bungkapulong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Program.

0: Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
2: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan!
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Cancellation ng lisensya at registration ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa inirekomenda po ng Firearms and Revocation and Restoration Board. Detalye ng balita mula kay Diane Liar. Diane!
6: Yes, sa J-Mark, inirekomenda ng Firearms License Revocation and Restoration na Board o FLRRB ang kancelasyon ng license to own and possess firearms o LTOR at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni FEO Servicing Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, na ito'y matapos na makita anumano ng ground sa ilalim ng Section 4G ng RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Tadeo, sinimulan na nga PNP FEO ang motu proprio investigation sa kaso ni de la Rosa noong nakaraang Linggo bago pa maglabas ng formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI sa PNP. Nabatid na nag-ugat ito sa utos ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest.
5: Mabalikan natin si Diane Liar. Samantala, Teachers Party List, iginatuwa ang pangako ng House Appropriations Chairman na dagdagan daw ho ang sweldo ng mga guro. Detalye na mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
7: Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pangako ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na isusulong nito ang dagdag sahod para sa mga guro, ngunit iginiit niyang mahigpit itong babantayan ng mga teachers at inaasahan nilang agad itong tutuparin ng Administrasyong Marcos Jr. Ginawa ni Tinio ang pahayag matapos ang dialogo ng mga guro at liderato ng Kamara kabilang si Speaker Faustino Bojedi, kung saan ibinunyag ni Swansing na meron ng panukala ang Committee on Appropriations para sa salary increase ng mga guro. Ayon kay Swansing, kabilang dito ang kanyang inihain na House Bill No. 6252 na naglalayong itaas mula salary grade 11 tungo sa salary grade 19 ang minimum na buwanang sahod ng mga public school teachers. Sinabi rin ni Tinio na sa direksyon na pag-aproba ni Speaker D, posibleng lumampas pa sa hinihiling na 50,000 pesos ang sahod ng mga guro. Binigyan din niya na ang pagkilala ni Swansing sa mga sakripisyo ng mga guro, lalo na noong panahon ng pandemya kung saan ginamit umano nito ang mga sarili nilang sahod para sa printing, laptop at internet connectivity upang maipagpatuloy lang ang pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
5: Balikan natin na naudlot na ulat ni Diane Liar. Diane!
6: Yes, sa J-Mark, ayon nga kay Tadeo, sinimulan yung ng PNP FEO yung motu proprio investigation sa kaso ni De Rosa nung nakaraang Linggo bago pa maglabas ng formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI sa PNP. Nabatid na nag-ugat ito sa utos ng Department of Justice na ipinatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi naman na nagbigay ng detalye si Tadeo kung kailan o ilan ang bilang ng mga baril ng senador dahil nga sa usapin ng Data Privacy Act. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Domer Tadeo.
8: For that matter, sir, we are not ready to divulge the number of firearms of the good senator because it is our position that That is personal information that is protected by the Data Privacy Act. Though we see already the circulation of such such news doon sa kanyang mga baril.
6: At sakaling ang J-Mark mapirmahan yung ng 7 miyembro ng board ay dapat na isuko ni De La Rosa yung kanyang mga baril sa PNP FEO, pero maari pa rin siyang umapela. Pero kung hindi niya ito isusuko ay nagbabala ang pulisya na makakasuhan ng senador sa kasong may kaugnayan sa loose firearms. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Samantala, ang Quezon City Police District handa na sa offline balik eskwela sa Hunyo. May detalye naman yan si Mary Ann Bastasa. Mary!
2: Handa na ang Quezon City Police District, QCPD, sa deployment ng mga pulis para matiyak ang seguridad sa pagbalik eskwela ng mga estudyante sa Hunyo. Ayon kay QCPD District Community Affairs and Development Division Chief Police Lieutenant Colonel Alan Dokyogen, mahigit 200 pulis ang ipakakalat sa 175 pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela. Partikular na babantayan ang oras ng pagbubukas at paglabas ng klase para maiwasan ang anumang krimen at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Maglalagay rin ng 87 police assistance desk sa mga pangunahing lugar malapit sa mga paaralan para agad batugunan ng anumang concern o pangailangan ng mga mag-aaral, pati na ng mga magulang at teachers. Ayon pa sa QCPD, tuloy-tuloy ang kailang intensified operations at mga preventive measures para mapanatiling ligtas at maayos ang paligid ng mga eskwelahan sa lungsod.
9: So for our deployment, we have 209 police personnel for 175 public and private school. At meron po tayong 87 police assistants din para sa Oplan Balik Eskwela na may distribute dito po sa mga key areas para mabilis po natin matugunan ang concern ng mga kababayan natin. Ang inisyatibang ito ay para sa security and deployment para matugunan natin ang at maramdaman ng bawat estudyante at ang mga parents o at mga guro na sila rin ang ating katuwang sa safety public service habang nagsisimula ang bagong school year.
2: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Tinatawagan lamang po ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang si Arwin Herente. Siya po'y 6 na taong gulang at kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Haven for Children sa Alabang Zapote Road, dyan sa Muntinlupa City. Sino man po ang may impormasyon dito sa kinaroroonan itong batang si Arwin Herente, makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Joe Farol, ang center head ng DSWD Haven for Children dyan po sa Alabang Zapote Road, Muntinlupa City. Tumawag lamang po sa cellphone number 0968-429-7617, 0968-429-7617.
3: Mark in, mark out.
5: Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot. Siyempre, mutya ng Bicolandia. Dalagang magayon, pero hindi galit. Parang si Mayon, si Engineer Matet Segovia. Kalmado ito, kalmado. At siyempre, si Engineer Bell. At, hindi ka sure sa kalmado. Bakit? Nagpupuyos ba para si Mayon? Si Matet? Ha? Hindi ha? Kalmado yan eh. Chill lang yan, chill. Ay, syempre, maraming salamat din Aiza, Myla, at Isa. Ayan na ang ating mga patungkol na palatuntunan. Antabayanan po si John Mogol. Palatuntunan post game. Hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung Nico J. Martigala. Bye!
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publik. Nico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko
10: 738.
11: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
17: Against foreign nationals found to have breached immigration laws. In news overseas, rescuers are racing against time to free 7 people trapped for nearly a week in a flooded cave in Laos. The 7 were part of a group of villagers who had gone into the cave on Wednesday in search of gold and wildlife, but could not get out as rain and landslides blocked the cave's entrance. Several experts involved in the dramatic rescue of a team of teenage footballers trapped inside a Thai cave back in 2018 are among those helping with the current rescue effort. And that is our top of the hour news. It is now 5:03 in the afternoon.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
19: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino.

0: Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hangang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
2: Worry no more!
1: Worry no more!
2: Recap tayo!
1: Dito sa Post-Game!
2: Walang mintis!
1: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
2: 918 AM!
3: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: 5:19 na po ang ating oras ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Postgame begins this week dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol, tagapagatid, tagapagulat ng inyong mga paboritong bakbakan. Inaabang ang laban. Kulang na lang, pati loto, bitawa natin dito sa programa natin. Tayo po ay napapakinggan, 918 kHz sa inyong mga radyo. Ganun din ang napapanood live via our live stream sa Facebook. And naka-live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Sa mga oras na to, puntahan natin sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ating kasama para sa updates sa ginaganap na 2026 Palarong Pabansa, the second day of competition. Itong Sunday evening lamang po nagbukas itong Palarong Pabansa and marami ang positive na feedback na natanggap nila with regards to the opening ceremony. Sabi nila, ito na yung standard ngayon ng opening ng Palarong Pambansa kasi bongga talaga eh. Magarbo yung naging opening ceremony. May drones, may light show, makulay, masaya. Siyempre, kasama na rin dyan yung maingay. Ano? So, second day of competition proper. We have on the line live mula sa Agusan del Sur ang ating kasamang si Jess Laid. Jess, magandang hapon.
1: Yes, magandang hapon sir John at magandang hapon sa ating mga viewers and listeners sa Game On. Live tayo mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, kung saan nanguna at lumusong itong National Capital Region upang mamayani sa unang araw ng swimming competitions matapos sungkitin ang 8 sa 18 gold medals na pinaglabanan ngayong araw. Unang sumikwat ng gold medal para sa NCR si Rafael Lentejas III na naghari sa 100-meter backstroke secondary boys laban sa malapit na katunggali na sina John Sylvester de Quina ng Central Visayas at John Ringer Pasadilla ng Western Visayas. Namayani rin sina Francis Rivera sa 100-meter backstroke elementary boys, Ashton Clyde Jose sa 100-meter breaststroke secondary boys, Asiel Seed Evangelista sa 400-meter individual medley secondary boys, at Patricia May Santor sa 400-meter individual medley secondary girls. Nag-ambag din ng gintong medalya para sa NCR Metro Stars sina Jacob Blanco, Christian Uy, Pablo Alegre at Francis Rivera sa 4x50-meter medley relay elementary boys event at ang grupo ni Lentejas, Jose, James Ray Ahido at Gabriel Medinilla sa 4x50-meter medley relay secondary boys. Subalit ang highlight ng panalo para sa NCR Tankers ay nakuha ni Sofia Rose Gara, Crystal Ava David, Patricia May Santor at Nicole Rivera na naglista ng bagong record, 2 minutes and 97 seconds, 0.97 seconds yan, sa 4x50-meter medley relay secondary girls. Binura nila yung dating record na 2 minutes 3.04 seconds na naitala ng ibang NCR team sa Lawag, Ilocos Norte. Samantala, umagaw rin ang eksena sa unang araw ng swimming competition sina Charles Nathan Buneo ng Calabarzon at Rihanna Chantel Coleman ng National Academy of Sports. Nagpasiklab si Bueno nang basagi niya ang 2025 palaro record na 4 minutes

0: The second team, binubuo ni na Jalen Brunson ng New York, the Eastern Conference Finals MVP. Kasama niya dyan si Kevin Durant of the Houston Rockets. Paki-flash nga para may kodigo ako. Ayan, si Kawhi Leonard of the LA Clippers, Donovan Mitchell ng Cleveland, at si Jaylen Brown ng Boston. And in the third team, third team, yan. Jalen Duren ng Detroit, Chet Holmgren ng OKC, Jalen Johnson ng Atlanta, Tyrese Maxey ng Philadelphia, at si Jamal Murray ng Cleveland. Talaga, third team All-NBA ito. Talaga? Parang ito na yata pinakamahinang third team All-NBA na nakita ko. Buti na lang, regular season lang to. Kasi kung kasama playoffs dito, sigurado hindi kasama si Jalen Duren ng Detroit. Ang pangit ng nilaro niya sa playoffs eh. Ewan ko sa taong yan. Sayang tuloy yung pagiging number one team ng ano ng Detroit Pistons sa regular season. 5:50 ang ating oras. Isang mabilis na timeout lang, and we'll be back dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ako si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:52 ang ating oras this Tuesday afternoon. Mabilis na PBA recap sa Commissioner's Cup semis dahil bukas magpapatuloy na ulit itong best of 7 series na to. This past Sunday, umabante na sa series ang Ginebra laban sa Rain or Shine, 103-98 the final score in Game 3. So abante ngayon ang Ginebra 2 games to 1. Scottie Thompson, 25.7 rebounds, 3 steals. At si Justin Brownlee merong 24 points, 9 assists and 8 rebounds. RJ Barrientos may dinagdag na 17 points and 5 assists. Si Scottie ang naging biggest hero para dito sa Ginebra, obviously with his game high total, but malaki yung contribution niya, especially in the end game. Siya yung nagbigay ng 12-point lead dito sa Ginebra, 86-74 in the fourth quarter. And then, after dumikit ng rain or shine to within 5 points, pasok yung tres ni Scottie Thompson, extending the lead to 8 with 2 minutes and 16 seconds to go. And that proved to be enough for Ginebra to hold on dito sa kanilang 5-point win. Sa kabilang koponan, Jalen Johnson, 23 points, 21 rebounds, and 8 assists para sa Elasto Painters. And then in the other game, ang TNT, despite playing without an import, nag-All-Filipino sila, natakasan nila itong Meralco, 77-75, abante na rin sila sa series, 2-1. Ray Nambatak with 18 points, 8 rebounds, Calvin Oftana, 15.7 rebounds, at si Jordan Heading, merong 12 puntos. Binura ng TNT yung 10-point lead ng Meralco sa fourth quarter. Sinimulan ni Oftana yung 7-0 run with a 3-point play. And then later on, another run ng TNT, this one, an 8-0 attack. Nakalimang puntos sama dyan si Brandon Ganuelas-Rosser. Umabante na sila 74-72. Although binawi po ng Meralco yung lamang sa tres ni Chris Newsom with 28 seconds to go, nakares makagad. Etong si Roger Pogoy with his own 3-point shot. At dun sa last 7 seconds ng laban, sinubukan ni CJ Cancino tsaka ni Bong Quinto na ibigay sa Meralco yung panalo. Pero parehong mintis etong dalawang players na to. Marvin Jones led Meralco with 22 points and 15 rebounds. Ngayong araw, May 26, nagpapatuloy na ulit ang aksyon sa French Open. And kasalukuyan, lumalaban na po si Alex Yala against number 17 seed Ivajovic ng USA. First set, edihado ang pambato ng Pilipinas. 4-1 abante po etong si Ivajovic. And although deuce etong 6th game nila in the opening set, ayun, nakuha ni Jovic yung advantage. So again, ongoing po ang laban ni Alex Ayala kontra kay Ivajovic. Umahabol si Ayala 4-1 in the opening set sa court 14 ng French Open. So ilan lang isa yan sa 4 na ongoing matches ngayong araw sa women's singles ng French Open. Sino bang highest seeded player pa? I think ang highest seeded player in the women's side na umabot na sa pasok na sa second round, si Elena Rybakina, 6-2-6-2 victory against Veronica Erjavec, Rybakina the number 2 seed and 6-time Grand Slam champion, 4-time French Open champion, number 3 seed Iga Swiatek na tinalo si Emerson Jones 6-2-1-6-2. Sa men's singles, the highest seeded player na pasok na sa second round is 3rd seed na si Novak Djokovic. 4 sets umabot yung laban niya against Giovanni Pesci Pericard, 5-7-7-5-6-1-6-4. Now, the highest seeded player na na-eliminate na in the men's singles, etong si Pablo si number 12 seed Jiří Lehecka na tinalo ni Pablo Carreño Busta 6-3-7-6-6-3. 3 minutes bago mag-alas 6 ng gabi, diyan po magtatapos ang postgame ngayong araw ng Martes. Susunod na Sports 918 until 8 p.m. kasama si Ria Arevalo. Bukas po ulit, pasado alas 5. Postgame tayo. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
5: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
7: FM 2, the capital.

0: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network, PTV4.
0: Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: Lumipad na patungo ng Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit.
3: Bago umalis ang Pangulo, inilatag niya ang pangunahing agenda ng kanyang state visit na nataon sa 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
4: Umaasa ang Pangulo na lalong magiging matatag ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng depensa, kalakalan, space technology at iba pa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Lumipad ang Flight PR-001 sakay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagbisita niyang ito sa Japan sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng daigdig. Nais ng Pangulo na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa agrikultura, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology at improvement ng Mindanao, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa Build Better More program ng gobyerno, partikular ang mga railway projects at mga malalaking proyekto sa Mindanao.
6: During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan in bringing our strengthened strategic partnership to greater heights.
5: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon.
6: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
5: Dagdag pa ng Pangulo, isusulong niya ang mga prioridad at interes ng bansa at tatalakayin ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang West Philippine Sea, Gitnang Silangan, ASEAN, pakikipagtulungan sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council.
6: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis.
5: Magkakaroon din ng imperial audience ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Kabilang din sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kasama ang mga business leaders ng Japan upang hikayatin silang mamuhunan sa bansa at ang pakikipagkita niya sa Philippine community doon.
7: Isang mas matatag na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang layunin ng pagbiyaheng ito ng Pangulo, kung saan inaasahang mas mapalalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Sa iba pang balita, ipinaubaya na ng Malacanang sa mga senator judges at sa publiko ang paghusga kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng litisin sa Senado. Kasabay nito ay nanindigan ang palasyo na dapat managot ang lahat ng dapat managot sa korupsyon. Yan ang ulat ni Claisel Partilla.
8: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
9: Ang Malacañang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial.
8: Sa Hulyo, inaasahang gugulong na ang impeachment trial sa bise na nag-ugat sa umano'y paglulustay ng bilyong-bilyong pisong confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at banta kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
8: Eh paano kung may mga lumitaw na pangalan sa paglilitis na nakaubong opisyal o kaalyado ng administrasyon?
9: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon. Hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon. Dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
8: Sa harap ng posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrators sa madugong laban kontra droga na karang administrasyon, nanindigan ang palasyo na ipatutupad ang kaparehong hakbang na umiral ng makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol upang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso sa ICC.
9: Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno.
8: Kumpiyansa naman ang Malacañang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika.
9: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
8: Wala rin anyang epekto ang bangayan sa politika sa mga legislative at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
9: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na papanagot ang dapat na papanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
8: Kleizel Bardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Binweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang health advocate na nagsampa ng reklamong plunder at technical malversation laban sa kanya. Nag-ukat ang kaso sa paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Panggugulo at harassment case lamang. Ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder at technical malversation na inihain ng health advocate na si Dr. Tony Liachon. Tinukoy ni Liachon ang illegal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Recto, ang paglilipat ng pondo ay ipinag-utos ng batas sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act at isinagawa niya bilang pagtupad lamang sa kanyang tungkulin noong siya ay kalihimpa ng Department of Finance. Ipinunto pa niya na ilang mahistrado ng Korte Suprema na ang nagsabi na wala siyang criminal liability dahil kumilos siya alinsunod sa umiiral na batas. Wala rin anyang intensyong ilihis ang pondo para sa pansariling interes at lalong walang ebidensya na personal siyang nakinabang sa naturang pondo. Iginiit pa ni Recto na sa ngayon ay naibalik na ang 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth. Dagdag ng kalihim, paninirang puri at kasinungalingan ng mga alegasyong siya ay nagpayaman mula sa pondo ng PhilHealth. Tinukoy rin niya ang nagsampa ng kaso bilang isang taong gumagamit umano ng kasinungalingan at galit upang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Tanong ngayon ng kalihim, sino ang nagpupondo sa kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking iskandalo? Sinabi naman ni Liachon na kinikilala niya ang mga pahayag ni Recto maging ang mga opinyon ng mahistrado ng SC. Nirerespeto anya ito at handa siyang talakayin ang kaso sa tamang forum. Hindi rin anya personal o dahil sa layuning makakuha ng posisyon sa gobyerno ang paghahain niya ng reklamo. Sa halip ay para anya ito sa karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang naman ng palasyo ang pagsasampa ng kaso ni Liachon at iginiit na mas maiging hintayin na lamang ang magiging desisyon dito ng korte.
9: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss. So, hintayin na lang po natin.
10: Una nang nilinaw ng pamahalaan na walang programa ng PhilHealth ang naapektuhan sa pansamantalang paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Ipinapakansela na ang lisensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humawak ng baril. Kung maaprubahan, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang nasa mahigit 100 baril na nakapangalan sa mambabata, sinang-ulat ni Ryan Nasigas.
11: Anumang araw mula ngayon ay maaari nang maideklara na loose firearms ang mga baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na irekomenda ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. Ayon kay FEO Service Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, agad silang nagsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa LTAP ni Bato. Matapos na ipag-utos ng Department of Justice o DOJ ang pagpapa-aresto sa senador.
12: The FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law, of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya.
13: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the file. The concerned office of the PNP is processing for the revocation.
11: Ngayong linggo, inaasahan na ilalabas ng FEO ang resulta ng rekomendasyon kung tuluyan ng kakanselahin ang lisensya ni Bato.
12: The God Senator will be notified of such cancellation. To, kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Yes, he has also that option to surrender those firearms.
11: Pero kung tuluyan ng kanselahin ang lisensya ng mga baril ng senador, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang kanyang mga armas. Dahil kung hindi, maaari daw siyang isailalim sa operasyon dahil lalabas na loose firearms na ang mga ito. Sabi pa ng FEO, hindi naman kinakailangan na siya mismo ang magsuko ng kanyang mga baril. Ang motu proprio investigation ng PNP FEO ay bago pa man ang hiling ng National Bureau of Investigation o NBI na kanselahin na ang mga baril ng nagtatagong senador. Si De La Rosa ay itinuturing ng International Criminal Court or ICC na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ryan Lisigas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Iginiit ng Korte Suprema na walang material at substantial invasion na nangyari para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Sa opinyon ng mga mahistrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong wag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawala ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvick Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status ko anti-order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, hinihiling na ng Justice Department ang kooperasyon ni Attorney Jimmy Bodok para malaman kung nasaan ang kanyang kliyente na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik si RR Tubise.
14: Formal nang hininga ng Department of Justice ng impormasyon si Attorney Jimmy Bodok kaugnay ng posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pinadalhan na ng formal letter request si Bodok matapos umano nitong sabihing alam niya ang kinaroroonan ng senador.
15: This is an opportunity for Attorney Bodok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant.
14: Git ni Vida, hindi umano maaaring gamiting dahilan ang lawyer-client privilege para hindi makipagtulungan sa mga otoridad.
15: My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processing.
14: Samantala, naglabas na rin ng subpoena ang Special Panel of Prosecutors sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang sa hinihingi dokumento ang out-of-office record ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, security log sa Senado at inventory ng mga baril na pag-aari o nakarehistro sa Senado. Hinihingi rin ng DOJ ang record ng armas na nakita sa video noong May 13 kabilang ang tinutukoy nilang Scorpion. Ayon kay Vida, bahagi ito ng fact-finding investigation sa nangyaring putukan sa Senado kaugnay ng pagtangkang pagsilbi ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Patungkol naman kay Senador Robin Padilla, sinabi ni Vida na pag-aaralan ng panel ang mga naging pag-amin nito na kasama niya si Bato sa paglabas sa Senado sa mga panayam.
15: Ang dami niya nang inamin na ginawa niya.
16: Meaning, sir, he will be liable for...
15: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty.
14: Pero nilinaw ng DOJ na nasa case build-up stage pa lamang ang usapin. Kapag umabot sa preliminary investigation, doon pa lamang padadalhan ng abiso ang mga posibleng respondent at bibigyan ng pagkakataong magsumite ng counter-affidavit. Muli namang nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko na.
15: So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat siniserve at dapat sumusunod.
14: Samantala, hiniling ng NBI sa PNP na agad kansilahin ang firearms license ni De La Rosa at kumpiskahin ang mahigit 100 baril ng senador. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bodok, wala umanong hawak na impormasyon ang kanilang legal team sa kinaroroonan o kalagayan ng senador. Makikipagtulungan umano sila sa DOJ pero wala umanong ebidensya para sabihing armed and dangerous ang senador.
17: Samantala, batay sa mga impormasyong nakalap ni Vida, nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa PNP sa posibleng kanselasyon ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasinungalingan ng palasyo ang pahayag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa umano'y no-el o no-election sa 2028 at planong term extension umano ng Pangulo. Ang kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro. Diversionary tactic lang ito upang mapagtakpa ng mga totoong issue gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang sabay na pag-alis ni na Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa sa Senado at ang nangyaring putukan doon. Itpa ni Castro, may batas patungkol sa eleksyon sa 2028 at lagi sumusunod sa batas ang Pangulo. Samantala, ipinagkibit balikat lang ng Pangulo ang pahayag na yan ng kanyang kapatid.
18: Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo?
2: Itinutulak sa Kamara na doblehin ang pensyon ng mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang dignidad at ambag sa lipunan. Yan ang ulat ni Val Custodio.
4: 12 milyong lagda para sa matatanda. Yan ang kampanya para suportahan ang lumalakas sa panawagan na maisabatas ang universal social pension para sa mga senior citizen. Sa kasalukuyan, limitado ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga indigent o mahihirap na senior citizen, kung saan tumatanggap lamang ng 500 piso kada buwan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, isinusulong ni House Committee on Senior Citizens Chairperson at United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay na doblihin ang monthly pension, kung saan hindi bababa sa 1,000 kada buwan ang pensyon para sa parehong indigent at non-indigent senior citizens. Kasunod nito, tinurn over na kahapon ang unang batch ng mga lumagda sa kampanya na nakakalap ng 2 milyong pirma na layuning maisama sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
19: Nakakalap po kami in less than 2 months ng 2 million signatures and more are coming. At ang projection po namin itong July bago mag-SONA ay maka 5 million po tayo.
4: Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, ang nasabing panukala ay hindi lamang simpleng ayuda, kundi kinikilala nito ang dignidad at ambag ng mga nakakatanda sa lipunan.
20: Na hindi natin dapat tingnan ang ating mga nakakatandang bilang statistik lamang, kundi bilang mga magulang, lolo at lola, at mga Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating inang bayan. That is why the universal social pension is not simply about assistance. It is about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
4: Isinalang na sa House Committee ng Appropriations ang Universal Social Pension Bill na target maaprubahan para sa pagbasa sa plenaryo ng Kamara. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Target ng Department of Social Welfare and Development na matapos ngayong Mayo ang distribusyon ng cash relief assistance para sa transport sector, apektado ng mataas na presyo ng krudo. Yan ang ulat ni Gavel Yagas.
21: Ikinalugod ng service delivery driver na si Johnny Adin ang kanyang natanggap na 5,000 piso mula sa DSWD. Maaga pa lamang pumila na siya para personal na kuhanin ang cash relief assistance na ipinamamahagi ng gobyerno.
22: Maganda, laking tulong sa amin to dahil ang taas ng gasolina eh. Hindi si paano sa bigay ng DSWD, natutulungan ng mga katulad namin. Laging nasa labas.
21: Ganito rin ang saloobin ni Rick Cantanilla sa natanggap na ayuda.
23: Malaking tulong na to sir sa araw-araw, lalo na sa gas. Tsaka dagdag na rin panggasa sa biyahe namin.
21: Kapwa nagpapasalamat sina Johnny at Rick sa natanggap nilang tulong.
22: Sana laging may ganito para matulungan kami mga taong bayan na binibigay sa amin ng ayuda.
21: Sinasagawa ngayong araw ang special payout sa punong tanggapan ng DSWD para sa service delivery riders sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong cash relief assistance na tatagal hanggang 29 ng Mayo. Ngayong araw din isinasagawa ang special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers na hindi pa nakakakuha ng financial assistance sa Makati City Hall Quadrangle, Jose Rizal Elementary School sa Pasay City at sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Susundan naman ito ng special payout sa Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 28 at sa May 29 naman ay gagawin ang special payout sa Parañaque, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Kailangan na magpakita ng valid driver's license kasama ang photocopy ng kanilang lisensya para makuha ang kanilang payout. Hinihikayat rin ng DSWD ang mga driver at rider na sundin ang payout schedule na inilabas ng kagawaran at kanilang kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at hindi pagkakaintindihan. Inaasahan ng DSWD na makukumpleto nila ang cash relief payout para sa lahat ng targeted beneficiaries sa buong bansa pagdating ng katapusan ng Mayo. Tiniyak rin ng kagawaran na sa kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga transport network companies ay gagawing prioridad ang convenience at ginhawa ng lahat ng beneficiaryo sa lahat ng payout site. Ang isinasagawang special payout ay alinsunod pa rin sa uplift collaborative framework ng pamahalaan na layong matiyak ang agarang pagbangon ng ating mga kababayan na apektado ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasabay din ito ay inaasahan rin na makatatanggap ng tulong ang mga jeepney drivers at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa naisasama sa mga naunang serya ng payout ng kagawaran. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.
3: Patuloy na binabantayan ng Agriculture Department ang pagsunod ng mga retailers sa 50 pesos na price cap sa premium imported rice na 5% broken. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, abot na sa 63% ang compliance rate ng mga rice retailer sa Metro Manila pagdating sa ipinatutupad na price cap. Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng price cap ang DTI, kapulisan at mga LGU upang patuloy rin ang surprise visit sa mga pamilihan at information campaign sa buong bansa. Samantala, nakatakda namang magpatawag ang DA ng stakeholder consultation para sa pagpapatupad ng suggested retail price sa local rice.
0: Suggested retail price, ayon po sa Price Act, kagaya po ng nabanggit, ito po ay suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapat dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karapatang parusa po yan.
2: Pinangunahan ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paghahati ng iba't ibang tulong at programa ng Agriculture Department sa Kalinga Province. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
1: Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos program o benteng bigas meron na at pagbibigay ng agriculture support intervention sa Kalinga. Nagpasalamat si Aling Marites sa naturang programa ng pamahalaan dahil dalawang beses siyang naka-avail nito.
5: Kaya't mag-girl, dati sa babae, hindi nga preso si bagas lang. Makapakantin na lang ang preso na.
1: Binisita rin ni Secretary Laurel ang National Food Authority Duplex Warehouse sa Bulanao, Tabuk City at inassess ang kasalukuyang rice procurement at storage operation sa lalawigan. Bilang suporta sa pag-unlad sa sektor ng bigas, iminungkahi ng kalihim kay Governor Iduba ang pagtatatag ng karagdagang sistema sa pagproseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa Bulanao sa susunod na taon. Kabilang ang mga plano sa pagpapalawak ng kapasidad ng bodegas sa Rizal. Ginanap din ang Farmers Dialogue kung saan ibinahagi ng mga lokal na magsasaka ang kanilang concern.
6: Maraming hangarin ay palaging kung mababawasan mo ang importasyon, diba may deficit, mababawasan ko yan. Yan yung parang grado ko eh. Kung pumapasaka ako bilang yun yung kahilihin ko, hindi. Diba? So sa onion, ang plano namin by 2020, hindi na natin kailangan mag-import sa onions, diba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%.
1: Mahigit 4.6 million pesos ang halaga ng agricultural support interventions ang ipinagkaloob ng DA sa lalawigan kasabay ng agriservisyo caravan. 21 farmers organization ang tumanggap ng farm machineries gaya ng corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter at iba pa. Naipagkaloob ang mga ito sa ilalim ng programa ng ahensya bilang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program at High Value Crops Development Program. Tumanggap din ang 13 corn farmers ng mahigit 161,000 pesos crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation.
6: Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importasyon is bad. Importation is dead. It is not bad. It is bad pag sobra. Yun ang kailangan talaga ng ating bansa is tumaas ang produksyon at tama ba inyong importasyon? Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin yung import yung production kung pinapatay mismo ng batas na yun yung ating industriya?
1: Samantala, pinarangalan ng lalawigan si Francisco Chu Laurel Jr. bilang adopted son of Kalinga at napangalanang Giawan. Ang pangalang Giawan ay mula sa lahi ng iginagalang na leader ng tribo mula sa Pantikian sa lugar ng Banao. Ang mabanging bahagi ng lupain ay ginawang produktibong bukirin ni Giawan sa pamamagitan ng irigasyon, masigasig na pagtatrabaho at pamumunong tumiyak sa seguridad ng pagkain at pag-unlad para sa lalawigan. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Tututukan ng dating senador na si Francis Tolentino sa kanyang pamahala bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment ang kapakanan ng mga manggagawa at ihanda ang kabataan sa trabaho. Inuulat ni Gabriel Llegas.
7: Opisyal lang nagsimula sa kanyang trabaho bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment ang dating senador na si Francis Tolentino kapalit ni Bienvenido Laguesma na nagsilbi bilang labor secretary. Buhat na magsimula ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2022. Sa kanyang talumpati sa naging turnover ceremony kanina, sinabi ng bagong kalihim na tututukan nito ang pagpapatupad ng umiiral na labor laws, gindi ng pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa at maihanda ang mga kabataan para sa mga trabaho sa hinaharap.
8: A lot of things would have to be done to revive the economy, to serve the working class, as well as to balance the needs of the management, the manufacturing sector, and the rest that helps the Philippine economy. Sa lahat po ng ating gagawin, uunahin po natin, sang-ayon po ba ito sa batas? Pangalawa, makakatulong po ba ito sa manggagawa? Pangatlo, ito po ba ay makakatulong sa ekonomiya? At sakop na po nito kung ito rin ay makakatulong sa mga namumuhunan.
7: Binigyan din rin ni Tolentino ang pangangailangan na ihanda ang mga manggagawa, partikular ang mga kabataan para sa mga industriya at umuusbong na mga trabaho.
8: The training that should be provided to the youth should not be for the jobs of yesterday, but for the jobs for the future, of the future. Ang kailangan po natin sanayin ang kabataan natin para sa mga trabaho sa kinabukasan.
7: Ano nga ba ang dapat asahan sa kanya ng publiko ngayong siya na ang bagong kalihim ng DOLE?
8: Expect dynamism from yours truly. Expect things that I've done before as City Mayor of Tagaytay, as MMDA Chairman, as Senate Majority Floor Leader, and as a working lawyer.
7: Samantala, isinailalim sa preventive suspension ang regional director ng DOLE Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay kaugnay ng pagguho ng isang siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga nitong Sabado. Ayon kay Panlilio, hindi niya inasahan ang utos mula sa bagong talagang kalihim. Gayunman, tiniyak nito na handa itong humarap at makipagtulungan sa isasagawang investigasyon. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Target ng Seoul Tourism Organization na matutukan ang kooperasyon sa kalakalan, serbisyong medikal at corporate incentive sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa isinagawang Visit Seoul in Manila 2026. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Nagsama-sama sa isang tourism event ang iba't ibang Seoul travel companies kung saan ibinida hindi lang ang mga maaaring puntahan sa Seoul, kundi ang mga kulturang kalakip nito. Ito ang Visit Seoul in Manila 2026. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa malalaking partner ng South Korea pagdating sa global market. Sa unang quarter pa lamang ng 2026, tinatayang nasa 150,000 na Pilipinong turista na ang bumisita sa South Korea at nakikitaan ito ng karagdagang pagbisita kada taon. Ang travel agency manager na si Claire Barya, sinabing malaki ang naitulong ng Visit Seoul event sa kanya.
10: Actually, malaking bagay kasi especially may mga clients na they are planning to go to Korea for other purpose naman aside as tourist lang. Meron kasi mga guests na they want na mag-avail ng mga glow packages, yung mga pampaganda. So, malaking bagay na nailapit sa amin yung mga partners.
9: Anya, sa event din na ito kasi sila nakahahanap ng official na partner para matugunan ng serbisyo para sa kanilang mga kliyente na nagnanais maranasan ng K-Feels. Bukod sa oportunidad na makapunta sa South Korea at kooperasyon pagdating sa kalakalan, target din ng Seoul Tourism Organization na tutukan ng mga sektor ng serbisyong medikal at corporate incentives. Sa naging panayam kay Yok Bin Kwon, Executive Director ng Tourism Industry Division ng Seoul Tourism Organization, sinabi niyang may mas iyayabong pa ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea.
11: As the economic and cultural heart of the Philippines, Manila serves as the strategic hub for our most dynamic growth. This event is not just a promotional showcase, it's a business bridge. We are here to support our 24 Seoul-based companies and their Philippine counterparts in co-creating tourism products.
9: Ayon pa kay Kwon, bukod sa lodging at transportation, sinusundan din ng mga turista ang yapak ng paborito nilang K-pop artists, dekalidad na serbisyong medikal, maging ang lifestyle at premium hotel sa Seoul.
11: We hope this gathering will mark a meaningful turning point that transcends the boundaries of our tourism industries and opens new business horizons. Seoul is ready to welcome you. Let's meet in Seoul. Seoul에서 만납시다.
9: Kaya naman habang lumalago ang industriya ng turismo sa South Korea, gayon din ang target nilang mapatatag ang koneksyon ng Pilipinas sa kanilang bansa. Inaasahang mas makikilala pa ng mga Pilipino ang iba't ibang tanawin sa Seoul, ang capital ng South Korea. Kasabay nito ang pagpapalakas din ng kooperasyon ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Isa na nga ba ang Seoul sa susunod ninyong destinasyon? Kung oo, eh tara na! Sore, kacha, annyeong. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon kaninang alas 6:31 ng gabi. Kabilang sa aktibidad ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community sa Japan bilang bahagi ng kanyang state visit. Hatid ng Pangulo mga bagong programa ng pamahalaan para sa mga OFWs. Pagpulong din ng Pangulo sa mga kinatawan ng Japanese shipping industry. Samantala, naglunsad ng National Reintegration Network Fair at Servisyo Caravan ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers para matulungan ang mga repatriated overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Nagbigay din ng mga startup capital, loan facilitation program at upskilling scholarships ang pamahalaan para sa kabuhayan ng mga nagbabalik bayan.
12: We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, USEC March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese-owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, ano po, as I said, over 70%.
2: Patuloy nagpapaulan ng tatlong weather system sa bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Lanao del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Same weather condition naman ang dala ng trough o yung buntot nitong tropical depression sa nalalabing bahagi yan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang bagyo na nasa labas nga ng PAR ay tinatayang papasok sa araw ng Huwebes at tatawagin yan bagyong Domeng. Pagilinaw po ng PAGASA, wala ito nga direktang o magiging direktang epekto sa bansa. Bagamat aabot yan, posibleng umabot sa tropical storm or typhoon category, lilihis naman din ito papalayo ng ating bansa. Gayunpaman, mas palalakasin ito ang southwesterlies na siyang magdadala ng mabigat at tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Paglilinaw din ng PAGASA, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa

0: tinatay ang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Tau Kamiling sa Tarlac. Samantala, tinatay ang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 43 or 42 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat lipid. Panapanunin.
1: Samantala, tinapos na ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City matapos na wala ng matukoy na buhay sa ilalim ng guho. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Mula search and rescue operation, nagsisimula na ang retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos gumamit ang mga rescuers ng mga equipment para makapag-detect ng buhay sa gumuhong gusali kagabi. Gayon din ang pagtulong ng mga rescue dogs upang matukoy kung may natitira pang buhay sa lugar. Bigo pa rin silang makakuha ng anumang palatandaan.
3: Pag-desisyonan po ito after nung briefing last night, kasama ang Pasig City LGU, ginamit po yung kanilang life locator equipment. Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night around 6 p.m., naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life.
2: Nagsimula na ngayong araw ang operasyon sa pagsasaayos ng lugar para sa retrieval, para sa kaligtasan ng lahat. Pinalalayo muna ang ilang kawani ng ahensya at media sa gumuhong gusali. Para magbigay ng espasyo sa mga equipment pantanggal ng mga debris, una nilang gagawin ay ang mano-manong pagputol ng mga scaffolding at aalisin ang mga tipak ng semento. Sa oras na magkaroon ng hindi maayos na paggalaw habang ginagawa ang operasyon, ay pansamantala nila itong ititigil.
4: Before we could clear that, we also need pa rin ng extra precaution, no? Because syempre kahit po sabihin na natin na wala ng life dyan, but there are still bodies. Hindi po natin gugustuhin na ma-wreck din yung katawan ng mga bodies. Kailangan pa rin po natin silang i-retrieve.
2: Ang ilang pamilya naman ng mga biktima ay patuloy na nag-aantay at nagbabaka sakali na makuha pa ng buhay ang kanilang kaanak. Naging emosyonal naman si Sahili matapos niyang linawin na ginagawa ng mga rescuers ang lahat para mailigtas sa mga biktima sa trahedya.
4: Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhay na maisisave namin.
2: Hinihiling din ng otoridad ang kooperasyon ng mga kaanak na makipag-ugnayan sa kanila para ma-identify o ma-verify ang mga katawan na kanilang makukuha. Kasabay ng isinasagawang retrieval operations, gumugulong na rin ang investigasyon sa kaso. Binigyang diin din ng opisyal ang pananagutan ng establishmento, lalo't na pag-alamang may mga trabador o manong natutulog sa loob ng ginagawang estruktura. Sa ngayon, hindi pa rin tumutugon ang owner at contractor ng gusali. J.M. Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: 24 na Chinese nationals ang arestado sa Davao del Norte dahil sa ilang paglabag sa immigration laws gaya ng pagtatrabaho ng walang visa at overstaying. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
5: Nasa kote ang 24 na Chinese nationals sa ikinasang joint law enforcement operation ng Bureau of Immigration Regional Office 11. Kasama ang 10th Infantry Division sa Barangay New Little Panay, Panabos City, Davao del Norte kahapon. Inaresto ang mga dayuhan matapos makitaan ng iba't ibang immigration violations, kabilang ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang kinakailangang visa o permit, at overstaying habang nasasangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho. Lumabas din na ilan sa mga naarestong Chinese nationals ay nagtatrabaho sa ibang kumpanya at hindi sa kumpanyang nagpetisyon para sa kanilang visa. Ang iba naman ay nagtatrabaho kahit tourist visa lamang ang hawak.
6: Pag napatunayan po na meron silang mga magkakaroon pa po yun ng filing of immigration charges. Saka po sila dadalhin doon. Saka po sila, after that, kung mapatunayan is, doon pa lang po yung deportation. So, malayo pa po yung proseso na yun, ma'am.
5: Nanatili muna sa isang compound ng oil company sa

0: Nabos City ang mga nahuling dayuhan para iproseso at dokumentasyon ng mga immigration officers.
1: Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang investigation doon po mismo sa compound kung saan po sila na abutan, no, sa Purukpur, Barangay Little Panay, Panabo City, Davao del Norte.
0: Magpapatuloy ang 10th Infantry Division sa pagsuporta sa mga enforcement operations ng iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang seguridad ng publiko at maprotektahan ang pambansang interes sa loob ng kanilang area of operations. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, well-maintained umano ang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force na binili noong 2011. Ito yung sa kabila ng pagbaksak ng isa sa mga ito sa Benguet noong nakaraang linggo kung saan nasuwi ang dalawang piloto ng PATH. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at lahat ng aspeto ay sinisiyasat habang nanatiling grounded ang iba pang kapareho na eroplano. Nakatakda naman ng ilibing ang mga nasuwing pilotong sakay ng bumagsak na eroplano na sina First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo.
3: We can adjust box in dun sa human factor. It may be also material. It may be also the weather. So kumbaga napakaraming aspeto na dapat po nating ikonsidera before we zoom in on what particular result, no? Kung ano po yung cause noon.
4: Pinalakas pa ng isang grupo ang kanilang koneksyon at kolaborasyon sa isinagawang 37th REAC National Convention sa Davao City. Layon ng naturang pagsasanay na mapabilis pa ang serbisyo para sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
0: Sa layuning mapalakas ang koneksyon at kolaborasyon sa mga miyembro ng Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines sa buong bansa, isinagawa ang 37th REACT National Convention sa Davao City. Taong 1979, itinatag ang naturang non-profit organization na naglalayong tumulong sa disaster risk reduction, medical missions at emergency response operations. Sa pamamagitan ng paggamit ng radio communications, katuwang ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Dahil lumaki na ang organisasyon, tumutulong na rin sila ngayon sa mga relief operations.
5: We are more on communications actually, pero as time goes by, na-engage na kami sa mga civic activities like donations, yung mga relief goods, gano'n. Pero more on communications kami.
0: Pagkalipas ng mahigit 40 taon, ang dating nakatuon lamang sa radio communications ay may mas malaki na ngayong papel sa lipunan. May kakayahan na rin sila at mga kagamitang maaaring magamit sa oras ng pangangailangan sa kanilang serbisyo. Bagamat laganap na ang paggamit ng cellphone, napatunayan na higit na maaasahan pa rin ang mga handheld radio sa komunikasyon, lalo na sa panahon ng bagyo at sakuna.
6: Kasi noon, para ano lang tayo eh, yung sabi nga, mga report-report lang, medyo nag-enhance kami. May mga training na, may mga... Kumbaga, nagkaroon na tayo ng mga paglilingkod sa bayan na yung mga may sariling fire truck na yung mga grupo, may mga ambulansya, yon. So, practically ngayon, mas maganda na ang aming mission. Nag-iba na, not only for community but for the whole country.
0: Samantala, naging emosyonal naman ang 69 years old na si Arnie, isang aktibong miyembro ng organisasyon sa loob ng mahigit 40 taon nang balikan niya ang kanyang karanasan sa loob ng 4 dekada. 29 years old lamang siya nang maging miyembro ng naturang organisasyon. Sa kabila ng kanyang edad, pinili pa rin niyang manatiling aktibong miyembro ng REACT Philippines upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan.
7: Kung lang natin, nagtetrain kami ng mga bata, mga young, mahina na katawan namin, kaya we have to recruit ng mga new members, quality members.
0: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagsasanay sa mga kabataang sumali sa organisasyon upang mas mapabilis pa ang kanilang serbisyo sa mga lugar na labis na nangangailangan. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Lalo pang pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status na nakataas ngayon sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa inilabas na update ng NGCP kaninang hapon, nakataas ang yellow alert status mula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayong araw, umabot sa 2,333 megawatts ang peak demand o pinakamataas sa konsumo ng kuryente kung saan malapit na ito sa kapasidad nito na 2,509 megawatts. Pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng extended yellow alert ay ang forced outage ng PEDC Unit 2. Bukod dito, malaking bawas din sa supply ang sunod-sunod na shutdown ng mga planta. Aabot sa 960.55 megawatts ng kuryente ang kasalukuyang nawawala sa grid dahil sa 14 na planta ang nakaranas ng forced outage ngayong buwan ng Mayo. Mayroon ring mga planta ang hindi pa rin nakababalik sa operasyon mula pa noong Marso, maging mula noong 2021 hanggang 2025. Paalala po ng NGCP, magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na pagsapit ng peak hours.
8: Nagkaroon ng pambihirang pagtatakpo ang global girl group na Katseye at ang K-pop superstars BTS sa backstage ng kanilang world tour. Samantalang ibinahagi ng aktres na si Jody Santamaria ang mga karanasan niya sa pagbuo ng reality cooking show na Kumusta sa South Korea. Narito ang ulat.
9: Pambihira at makabuluhan ang naging karanasan ng aktres na si Jody Santamaria habang binubuo nitong isang Filipino pop-up restaurant sa South Korea kasama sina South Korean actor Ji Chang-wook, Janela Salvador, Fansin Diaz, Arsie Muñoz at Filipino chef JP Anglo. Sa isang post sa Instagram kamakailan, nagbahagi ang aktres ng kanyang reflection at behind the scenes sa kanilang star-studded reality show sa pagbuo ng Kumusta pop-up restaurant. Hindi anya madali ang pagbuo nito sa Gangnam. Ibinahagi ng aktres sa isang press conference na umabot sila ng 12 hours sa pagtatrabaho sa restaurant sa loob ng isang linggo. Habang naghahanda, nagluluto at naghahain sila ng mga pagkain sa mga customer. Sa hulihan niya ay naging higit pa sa reality show ang Kumusta dahil sa nabuong pagkakaibigan, cultural exchange maging ang teamwork. Ang karanasan din ang nagtulak sa kanya sa labas ng kanyang comfort zone. Kabilang sa mga pinakamalaking hadlang ay ang lamig ng panahon sa South Korea. Ngunit sa kabila ng lahat ng challenges, inilarawan ni Jody ang pambihirang pagkakataon bilang malalim at makabuluhan para sa kanya. Isang once-in-a-lifetime experience nang makita sa backstage ng global girl group Katseye ang K-pop superstars BTS. Sa Las Vegas, stop nito para sa kanilang arirang world tour. Spotted nga doon ng ilang mga fans ang Katseye member sa pangalawang gabi ng naturang concert sa Vegas ng BTS. Inireveal din ng BTS member na si Jungkook na ang trio ay personal na bumisita pa sa kanila sa backstage. Sa kanyang latest Instagram vlog, ipinasilip ni Jungkook ang kanilang preps.
10: Hey!
9: At maya-maya lang din ay dumating ang Katseye members na sina Sophia, Yunji at Megan. May dala rin sila ng mga surprise gifts. Doon na nagsimula ang sandali nilang bonding with the supergroup. Samantala, ibinahagi rin ni Sophia and Yunji ang kanilang special meet with BTS. Inamin din ito na overwhelmed sila sa pagkakataon.
11: Meet and greet with them. And after that, I was like, my brain was blanked. And I was like, The whole time we got to do a meet and greet before the concert, before they got on stage. Yeah. And yeah, we got to meet all the members and they were all so down to earth. They were so kind. I was being a yappatron again. I was like yapping, but in a good way. Like we were all yapping and it was really nice. Yeah, they were so kind. And then I know I looked to my right and Yunji wasn't speaking.
12: No, so I was trying to be like, she was trying to compose herself, and then I was like "You're just Korean. She can speak Korean, right? You can speak Korean."
11: And my heart dropped when you said that. I was like.
9: Kasunod ng pag-vlog ni Jungkook, ang mga magulang ni Sophia na sina Carla Guevara at Chef Godfrey Laforteza ay nakiisa rin sa tuwa. Hindi rin nila maitago ang kanilang saya sa inilarawan nilang dream come true para sa kanilang anak. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: Samantala, posibleng maghahain na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Senador Jinggo Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga susunod na araw kaugnay ng mga issue sa flood control projects. Inangulat ni Rod Lagusa.
10: Posibleng maghain na ng kasong plunder at malversation sa Huwebes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggo Estrada kaugnay ng issue ng flood control projects.
13: Kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan na tinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
10: Ayon kay Rimulya, gusto nilang hawak na nila lahat ng mga ebidensya kung saan nais nila ng tuloy-tuloy na pagdinig. May mga co-accus niya dito sa Estrada kung saan ang ilan dito ay naging state witness na. At dahil linog na rin, posibleng sa loob ng 2 linggo ay maaari na rin silang makapagsampa ng kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin ang issue ng flood control projects. Kasunod na rin ang rekomendasyon ng DOJ at sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman. Pagkakataon niya ito na muling ma-revisit ng korte ang doctrine ng plunder. Pagdating naman kay dating House Speaker Martin Romualdez, may inihahandaan niya sila na isa pang money laundering case.
13: At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
10: Anya, maraming co-accused si Romualdez dito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipapasabpina ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations, pero ayaw anya ibigay ng Committee Secretariat ito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipinapasabpina ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations, pero ayaw anya ibigay ito ng Committee Secretariat. Naharap din sa reklamong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at 2 iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunoy 75 million pesos na campaign donation. Habang naharap din sa 3 counts ng indirect bribery si Marcoleta, kung saan nagsagawa na ng pagdinig ang Sandigan Bayan 7th Division sailing ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban sa 4 dahil flight risk umano ang mga ito.
13: Lahat ng ebidensya nito galing din sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain.
10: Dagdag pa ni Rimulya, may pinag-aaralan pa sila na mabibigat na kaso kaya maingat sila sa pagkalap ng mga ebidensya. Pero nanatiling bukas sila para sa restitution o pagbabalik ng pera sa pamahalaan. Posible rin anya na 3 pang senador ang kanilang makasuhan. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring shooting incident sa Senado, sumulat na rin si Rimulya kay Senate President Alan Peter Cayetano kasunod na kanyang makita na nasa Senado pa rin si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na una nang sinuspinde pero wala pa anyang tugon si Cayetano kaugnay nito. Anya kanilang ipapasabina si Plasca habang nagsimula ng imbitahan ng mga miyembro ng media na una nang pinagsusumite ng affidavit kaugnay na nangyari. Kasama rin sa investigasyon ng mga public pronouncement ng mga senador gaya ng mga nasa Facebook Live at naging pag-alis si Senator Bato de Rosa sa Senado kasama si Senator Robin Padilla. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa.
8: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Diane Carell ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
14: Ito ang PTV4.
15: PTV4.
14: The People.
15: People.
14: Television Network.
15: Sa Capital 104.3.
14: Capital 104.3.
16: Susunod na ang Sports Radio.
17: Susunod na ang
16: Sports
17: Radio.
16: Sports Radio.
17: Capital 104.3.
16: Capital
17: 104.3.
16: Capital
17: 104.3.
16: AM and FM Collab.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Directly to their lands poses recurring problems. The introduction of solar irrigation projects by Department of Agriculture Western Visayas has provided rain-fed and upland farmers relief and hopes of a much better improved harvest. In Amindan Town, Capiz Province, several farmers have benefited from the project and are now reaping the advantages the solar irrigation project has brought to their rice lands.
3: Mabuglay sa unaway pa sa irrigation kay ang ginasaligan lang sa tao rain feed kag sa ulihi ang iban naka create sang pump and engine kun sa din gamay lang siguro ang may kaya lang ang may kwarta ang maka probitsar pero ang iban ng mga imol para sa amon hindi makaprobitsar sa inatawag na tubig pagi sa amon uma. Sa subong, ang nabenepisyaran sa tubig mga 15 to 20 hectares pa lang. Kay ina nagadepende sa kalabaon sa kanal na ginprovide sa amon sa DE. Kung pananglit mapasumpunan kung tanin ini, we can irrigate siguro mag-aabot sa 20 to 50 hectares. Sa subong, ang maka-benepisyo sa niya muna mong ginambal ko nga maka siguro mga 20 lang siguro ka-farmers. Pero kung aton nga basihan nga dapat matagaan taman satisfaction ng ibang nga farmers, kaya ang area dere malapad niya ang area sang nang dapat matagaan sang irrigation kay ang akon nga members dire nagatalagan sa 65 farmers so kung ma-provide an tanan ina sang tubig siguro manami ang production sang ila uma ang una ang patubas manubo pero pag-abot sang ginakinahanglan nga tubig nakahingagaw nga matagaan sang maayo nga patubas ang tao. Kaysa sini nga mga timpo kun bastante sa tubig ang panguma naga improvement. May association kami nga din organize. Kompleto ang amon opisyalis. Kag antes namon ina ginkasugtan na namon kung paano ang pag-maintain sini, kung paano ang pagka-makaagom sa benepisyo pagi sa solar. So, may amon nga ginkasugtanan nga sa kada cropping, kinanglan, may ara nga maintenance. Kag ang magagamit sini nga solar, dapat every time nga magamit siya, tagaan niya man ang sinpursyon aside sa nag-operate, may ara man ang asosasyon nga 50% sang iyang suhol sa pagbayad sa operator. So kung ang operator halimbawa, may ara siya nga 200 pesos nga ginasukot sa isa kadlaw, ang 50% sinagakadto sa asosasyon, 50% manang saya. Amon na ang amon nga pagsunundan. Kag ang iba namon nga sa cropping na may hindi kasugtanan naman kami sa mga members.
2: At least 20 hectares of land have been irrigated by the solar irrigation project installed in Barangay Hagnaya with 21 farmers given access to irrigation water and an additional 45 farmer member of their association are expected to benefit of the water which is being pumped by the facility from the river. The scarce and erratic rainwater supply has ceased to bother the community and production has improved. DA Western Visayas and its line agencies are working double time in order to bridge the difference in the production capabilities between the irrigated and non-irrigated lands by providing and installing more solar irrigation facilities. This is in line with the current thrust of the government for rice efficiency. To date, their 9 solar irrigation projects installed across the region helping farmers achieve their target production. While the lack of irrigation has been the primordial problem of farmers for a long time now, the innovations and use of natural energies in bringing water to the uplands even without electricity and fuel has delivered a real help among farmers. Where optimal production is beyond reach before, the employment of solar irrigation system by the Agriculture Department has provided the much needed help to the farmers, thus improving their lives and empowering them to become integral drivers of the economy. Department of Agriculture, Western Visayas.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 10 minutos kapit bahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayon po ay opisyal na pinatutupad na ang isang regular holiday. Kabuong bansa alinsunod po yan sa Proclamation Number 1264. Na nilagda po para po naman sa pagganita ng Idil Adha. Ayan. Po dyan, ay suspendido po ang expanded number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ito nga po ng Miyerkules ngayon, 27 na po sa buwan ng Mayo, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay lalo't maluwag ang mga kali ngayon ha, kasi nga ho'y walang pasok. Sa mga may pasok naman, gising, bangon, kilos, galaw-galaw na ho tayo. Good morning pa rin sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Kusuyan sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sa mga biyahero, biyahero po naman natin, ingat po lamang sa pagmaneho. Di kaya gilid-gilid lang, power nap lang ho tayo. 15-30 minutes, okay na ho yun. Ang ating balikan ho naman yung ating mga manibela. Isabay tayo napapahinggan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung natin ang Radyo Television, dyan po ang 104.3 The Capital. Kung natin ang DWCI sa Pidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina. Siyempre, dyan po naman sa DWC dyan sa may party ho naman ng Cagayan. Po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakabalitan tayo ng mga opinion, mga panayam, mga balitang sa inyo po naman at mga balitang siyempre walang kupas ng daya. Eksakto, walang fake news din eh ho.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Update lang tayo sa ilang mga kaganapan dyan sa Pampanga, yung gumuhong gusali hurian na nanatili pa rin pong apat yung talagang kumpirmadong patay. Katapos meron pong 16 hanggang sa 18 po naman ang nawawala. Mantala sa mga balita pa rin tututukan sa maghapon, tapos magpapatuloy pa rin ang talakayan. Hinggil po sa impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Kung saan nakatagdang tumistigo ang mga kinatawahan mula po naman sa Ombudsman, SEC, NBI, AMLC at Daily Motion. Patuloy namang pinag-uusapan pa rin ang kutusang nagbabawal naman dating representative kay Marcoleta at Mike Defensor. Mike Defensor, yun ang dati. Ang makalabasan ng bansa, yan. At inaprobahan na po ng ICC Trial Chamber po naman. Huwag nang dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman sa status conference sa Daily Motion. Magpatuloy po naman ang investigasyon ng DOJ. Ang pagtakas po naman at pagtatago ni Ronald Bato de la Rosa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nga isda pala ni Senator de la Rosa, puro kamag-anak niya no, sa opisina, no? May muna natin na maging ilang ating panahon sa susunod na 24 oras. Kasama na natin si Alzar Aurelio, yung naging bagyo na ho. Kailamin natin si Alzar Aurelio. Good morning, Kuya Alzar.
6: Rancho Pilipinas.
5: Morning, Kuya Galzan. Kamusta ang latest monitoring natin sa sinasabing bagyo at papanahon natin sa maghapon?
7: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyo na sa labas ng PAR ay nasa layong more than 1,200 kilometers east of Mindanao. Isa siyang tropical depression kung saan ang lakas ng hangin ito umaabot sa 55 kilometers per hour. Kapag nimugwago ang kanyang pagkilos, maaaring sa Huwebes o Biyernes ay nasa loob na ito ng PAR. Kapag nasa loob ng PAR, ang susunod ng pangalan ay Doming. Itong bagyo ito kasalukuyan wala pang direktang epekto sa bansa, pero yung trap o extension nito ay umaabot sa Mindanao. Kaya sa ating lagyan na panahon, Palawan at Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalagitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwasang sa panahon ang inaasahan ngayong araw. Pero may chance ang mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Patas pa rin ang heat index ngayong araw, 46 degrees Celsius sa Tagaraw City at sa Cavite City. Sa Metro Manila, 42 hanggang 44 degrees Celsius. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po sa Sardi Aurelio.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Bagamat sinasabi nga po na mababa yung chance na mag-landfall, tumama sa lupa naman yung papasok sa PAR ang susunod na araw at bibigyan ng lokal na pangalang Doming. May nga ba? Hatak daw po nito ang southwesterly wind flow. Yung mga paunang habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan. Kanluran ng bansa simula sa darating po namang weekend. Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ulap at thunderstorm sa hapon o sa gabi naman.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Araw na Miyerkules ngayon, no? Miyerkules sister, galaw-galaw para hindi pumanaw. Abantala! Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Miyerkules sa 27 sa buwan ng Mayo 2026.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ang may po lamang sa mga live report galing po si Bilimang Larawiga sa labas ng ating himpilan. Ting bigas na katulong sa pagkabalawag ng mga bodega naman ng National Food Authority.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ano kalang tuluyan ang tanggalin ang kartel sa industriya ng bigas o ambyentahan ang Agricultural Tarification Act? Inihain po naman dyan sa Kamara.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: At NFA, pinalakas ang rice milling sa Region 2. Masuportahan ang mga magsasaka.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nga ba't ang minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Samantala, malaking naitulong na programang Benteng Bigas Program. Pero na, o BBM na. Ang pagpapaluwag po ng mga bodega naman ng National Food Authority sa ibang bahagi po naman ng ating bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ay good morning, Administrator. Tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand. 20 pesos kada kilong bigas lalo na kasunod ng pagtaas po naman ang presyo ng langis. Liwanag ni Lacson, maraming mamimili ng nais po naman makatipid at nasa gastusin na bumabawi na lamang sa murang presyo ng bigas. Labi pa rin ang opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas ng aging rice stocks magitan po naman ng emergency milling operations alin po ng energy emergency. Atay po sa datos ng NFA, umabot na ho sa 54,000 metriko tonelada ng aging rice stocks ang nailabas na po sa Food Terminal Incorporated o FTI. Na po naman sa 20 pesos rice program hanggang sa buwan nitong Abril.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo
5: Pilipinas. Samantala, NFA muling mag-auction ng aging rice stocks sa susunod na buwan. At ilang mga detalye, nandiyan po naman nakatutog. Mary Ann Bansta sa
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Authority or NFA na simulan muli sa Hunyo ang pagpapasubasta ng mga aging rice stocks nito. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, katumbas ng nasa 50,000 na metro tonelada ng milled rice o mahigit 1,000,000 sako ng aging rice ang target nilang isama sa auction. Ang hakbang ay layon pa rin makalikom ng pondo para sa pagbili ng mas maraming palay sa mga magsasaka at mapaluwag na rin ang kanilang mga warehouse. Sa ngayon, isinasapinal na lang anya ng NFA ang guidelines para sa auction at posibleng bahagyang itaas ang floor price ng aging rice batay sa kasalukuyang presyo ng local at imported rice sa merkado. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, si Papang Detalye, iniyain po naman ang Akbayan Reform Block sa Kamara. Ang panukalang, ambiyendahan po naman ang Agricultural Certification Act upang tuluyan ang matigil ang mapanamantala ng mga agricultural cartels. Sabay ito ng pagkita po naman sa Fisher Folk and Farmers Month. Kung saan, sinabi po ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula, bigo umano ang kasalukuyang batas na pababain ang presyo ng bigas. Pounda rin po naman ang lokal na industriya ng agrikultura. Sa ilalim anya ng panukalang batas, ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na magpatatag ang presyo ng bigas. Isbilin sa inyo naman. Direktang bumili ng palay sa mga magsasaka, magbenta ng subsidized rice sa panahon po naman ng emergency. Sama rin naman sa panukalang aktibo ang partisipasyon ng civil society at mga samahan po naman magsasaka sa pagbuo ng Rice Industry Roadmap. Magandang din si Smula sa kapamamabatas at sa pamahalaan na suportahan ang hakbang para proteksyonan ng mga local farmers at tsakin po naman ang food security ng ating bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mandala, report tayo dyan sa Baguio. Ay, tanggap tayo na report sa Baguio. Kenteng bigas, meron na program. Inilusan na rin sa La Trinidad Benguet. Mga detalye, nandiyan po naman si John Mora, Radyo Pilipinas, Baguio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipagpapatuloy ngayong araw, Mayo 27, araw ng Miyerkules, ang pamamahagi ng Benteng Bigas Meron na Program ng Pamahalang Nasyonal sa bayan ng La Trinidad Benguet, kung saan maring makabili ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo ang mga kwalipikadong residente ng munisipalidad. Kahapon ay ginanap ang palatuntunan o programa sa parking area ng La Trinidad Municipal Hall sa Kilometer 5 Pico simula alas 9 ng umaga at magtatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon ngayong araw. Sa kasalukuyan, mahaba ang pila ng mga residente na maagang nagtungo sa lugar upang makabenepisyo sa murang bentahan ng bigas na laing makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya. Ipinapaalala na tanging mga residente lamang ng La Trinidad ang maaaring makinabang sa programa. Nilinaw din ng mga organizer na hindi maaaring makapag-avail ang mga residente na nakakuha na ng benepisyo mula sa kalintulan ng programa na isinagawa ng Benguet Provincial Office noong nakaraang Abril. Ipinalawanag ng pamahalaan lokal ng naturang kalakaran ay upang matiyak na mas maraming kwalipikadong residente ang mabibigyan ng patas at pantay na pagkakataong makabili ng benteng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Baguio. Oras natin ng 5:20 ng umaga. Galaw-galaw para hindi pumalaw. Ho, pakiusap lang, paigising si Mamang Chopper. At tutulog-tulog, ho, delikado yan sa biyahe. Ha? Pinaigding na ng National Food Authority ang rice milling operations sa Region 2. Po naman mapalakas ang food security sa Soxagen. Medyo tulip ito. Makalikha ng mas malawak na espasyo sa mga bodega para sa pagbili ng palay mula po naman sa mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. Good morning, sir. Ayon din ang pinalawak na milling activity na suportahan ang Benteng Bigas Meron na Program. Kailanin po ng Emergency Procurement Program. 15 rice mills sa Region 12, magtutulong po naman sa pagproseso ng mahigit sa 25,000 bags ng palay. Nagkakalaga po naman ng 48.5 million pesos. Inaasahang makagagawa ito ng mahigit sa 133,000 bags ng bigas. Idaragdag po naman sa buffer stock ang pamahalaan habang patuloy na binabantayan ng supply at presyo ng bigas sa bansa. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, awat sa kumpalay na nilalabas sa mga bodega ay katumbas na mas maraming pamilyang makakasigurong may halaga ang kanilang mga ani po naman.
4: Agrikultura. Usapan. Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, tayo ng Pangasinan, NFA Ilocos Region at lungsod po ng Baguio, Benguet, sa anipwersa pa sa 56 milyong pisong rice distribution project. Detalya, alamin natin, sa Radyo Pilipinas tayo, nakatutok dyan si Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsanipwersa ang National Food Authority Region 1 at pamahalaan lungsod ng Baguio upang tugunan ang lumalalang epekto ng mataas sa presyo ng bilihin sa pamamagitan ng isang 56 million pesos rice distribution project na nakatuon sa mahigit 33,000 na kabahayan sa lungsod. Sa ilalim ng programa, mamamahagi ng libreng sako ng bagong giling na NFA rice sa 33,939 beneficiaryong pamilya bilang bahagi ng mas pinaigting na food security initiative ng LGU at ng NFA Region 1. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, bawat kwalipikadong pamilya makatatanggap ng tigi-isang sako ng bigas na nagkakahalaga ng 1,650 kada sako. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang sektor na higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, at minimum wage earners. Nilinaw naman ng CSWDO na hindi kasama sa listahan ng benepisyaryo ang mga kasalukuyang tumatanggap ng ayuda mula Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Upang matiyak ang maayos at ligtas sa pamamahagi ng ayuda, hinati sa apat na yugto ang distribution na inaasahang magpapatuloy hanggang Oktubre ngayong taon. Sa unang batch ng implementasyon, nasa 2,550 na kabahayan na nakatanggap ng NFA rice, habang pinalawig naman hanggang May 31 ang registration period para sa mga residenteng hindi pa nakapagpaparehistro sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Usapang Agrikultura.
0: Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. 23 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ng Miyerkules, oh. DA Ilocos Region, nag-equip po ng price monitoring sa imported premium rice sa La Union. Mga detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas pinaigting ng Department of Agriculture Ilocos Region ang pagbabantay sa presyo ng imported premium rice sa San Fernando City, La Union, kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 na nagtatakda ng 50 pesos price cap kada kilo. Sa isinagawang on-the-spot inspection ng Regional Bantay Presyo Monitoring Team sa pamilihang lungsod, sinuri ng mga tauhan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang presyo at wastong paglalagay ng labels sa iba't ibang rice stalls upang matiyak ang pagsunod ng mga retailers sa itinakdang presyo. Pinangunahan ni AMAD Chief Irene Taktak kasama sina Roda Galban at Edeline Goldara ng DARF-01 ang pag-iikot sa mga tindahan ng bigas kung saan muli nilang pinalalahanan ang mga rice retailers hinggil sa mahigpit na implementasyon ng EO-118. Bukod sa inspeksyon, na mahagi rin ng grupo ng mga pulyeto na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kautusan bilang gabay sa mga tindera at mamimili. Nakiisa sa aktibidad ang Market Supervisor Office ng Local Government ng San Fernando City upang suportahan ang pagpapatupad ng price monitoring at mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
5: Maraming salamat, Albert Cavile ng Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, dako tayo ng Borongan. Paghahanda po naman para po naman sa 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 po naman sa Dolores Eastern Samar. Papatuloy ang detalye, tutukan natin si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpapatuloy ang paghahanda para sa nalalapit na paglulunsad ng 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 matapos magsagawa ng coordination meeting ang mga stakeholders sa Barangay Gapang Multipurpose Gym sa Dolores Eastern Samar. Layunin ng Rice Derby na mapataas ang produktibidad at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapakita ng dekalidad na hybrid seeds, makabagong makinaryang pang-agrikultura at mga bagong pamamaraan sa pagpapataba ng pananim. Tinalakay sa pagpupulong ang mga paghahanda at mahalagang impormasyon kaugnay ng implementasyon ng programa, kabilang ang proseso, partisipasyon ng iba't ibang sektor at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanyang kalahok sa Rice Derby. Nauna ng matagumpay na naisagawa ang mga nakaraang Rice Derby season sa Hilongos, Leyte, Navalbiliran, Calbayog City, Samar at Hinabangan, Southern Leyte. Kabilang sa mga pribadong kumpanyang kalahok, ang mga nasa larangan ng hybrid seeds, biofertilizer, soil ameliorant, at inorganic foliar at macro technology. Layunin din ng programa na maipakita ang mga makabagong makinari sa pagsasaka, epektibong pesticida at dekalidad na binhi ng palay upang mapalakas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Inaasahang ding makapagbibigay ito ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Samantala sa Ilo-Ilo naman, Bangka ng Guimaras, ay maaari na ipadeliver sa Philpons. Wow, pwede na pala ha. May natin namang detalye, nandiyan po naman si Hope Dorchante, Radyo Pilipinas, Ilo-Ilo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inilunsad ng Philippine Postal Corporation ang special doorstep delivery service para dalhin ang world-famous Guimaras mangoes direkta sa mga consumers sa Metro Manila at Metro Cebu. Layunin ng proyekto na mapalakas ang lokal na agrikultura habang nagbibigay ng direktang market support sa mga mango farmers sa isla ng Guimaras. Tiniyak ng Philpo sa mga customer na maayos at epesyenteng hahawakan ng mga padalang mangga para mapanatili ang kalidad ng mga sariwang produkto na may inaasahang turnaround time na 3 hanggang 7 araw. Dagdag pa ng opisina, patuloy nilang pinalalawak ang mandato nito lampas sa tradisyonal na pagpapadala ng koryo upang masuportahan ang lokal na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iloilo. Ay, good morning kay Congressman Rolex Sublico ng Iloilo. Pero din kay Congressman Sarmiento. Ayan, di ba? Siya na dito ngayon sa nakapwesto. Ayan, mas bata. Okay. Good morning din po naman kay Gerald Tom Lanchon. Tutok din po naman sa mga sandaling ito. Abot kayo produktong agrikultural. Ibebenta naman sa Kadiwa, Tandag City, Agusan del Norte. Italia, nandiyan po naman sa Angel Luisa Opo sa Radyo Pilipinas, Tandag.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling magdadala ng abot-kayang pangunahing bilihin ang Kadiwa sa Tandag City na gaganapin sa May 28, 2026 sa Tandag City Park Shed mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga produktong mabibili sa nasabing aktibidad ang 20 pesos kada kilo na bigas, black rice, itlog, isda, gulay at iba pang pangunahing pangangailangan. Maaring makinabang sa subsidiya sa bigas ang mga magsasaka, senior citizen, persons with disability, fisherfolk, guro, solo parent, tricycle driver at indigent households, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4-piece basta't makapagpakita ng kaukulang ID o certification. Samantala, nilinaw ng mga organizer na hanggang 10 kilo lamang ng bigas ang maaring mabili kung proxy ang mamimili para sa senior citizen at PWD. Kinakailangan din ng authorization letter at valid ID para sa mga proxy ng fisherfolk, teacher at solo parent. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Salamat, Angel Obosa, Tandag. Samantala po naman, dako tayo ng Davao. General Agricultural and Fisheries Council na rekomenda sa DA Davao Region na dapat palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka sa malalayong barangay sa Region 11. Talian, nandiyan po naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inirekomenda ng Regional Agricultural and Fisheries Council o RAFC sa Department of Agriculture o DA-11 na mas palakasin ang komunikasyon sa mga magsasaka lalo na sa mga malalayong lugar sa Davao Region. Sa isirkawang kapihan sa Davao sa SM City Davao, inihayag ni RAFC Davao Region Chairperson Epifanio Loyola Jr. na sa kanilang isinagawang konsultasyon sa mga grupo ng magsasaka, hindi upang umaabot sa tanggapan ng DA ang kinakaharap na problema ng mga magsasaka lalo na sa mga lugar na tinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ayon kay Loyola na dapat maabot ng tulong ng pamahalaan ng mga kinakaharap ng nasabing sektor dahil sa kontribusyon nito sa food security hindi lang sa rehiyon maging sa bansa. Hinimok din ito ang mga magsasaka at mangingis na sumali sa mga grupo o asosasyon upang mahatid sa kinauukulan ang mga hinaing o nais nitong tulong. Dagdag ni Loyola na patuloy silang makikipagdialogo sa mga magsasaka sa rehiyon upang matiyak na lahat ng kasapin ng sektor ay naaabot ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao. Ay, good morning sa mga tropa at mga kaibigan natin dyan. Sa Red Ink Family dyan sa Davao, dyan sa General Santos City. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Antara, bago tayo mag-break, ilang mamahagi muna tayo ng cash aid. Ano ho? Po sa Batangas, ay sasagawa ngayong araw ho ng Miyerkules, mamayang alas 10 ng umaga. Ang payout po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk ay yung PAFF sa Central Mall. Araw sa mga kwalipikadong rice and corn farmers na nasa listahan po naman ng RSBSA. Naman sa Albay, higit po sa 38,000 magsasaka at manging isda po naman ang wala na rin pong hatiran po ng cash aid. Saan? At tanggap ang mga beneficiary po naman ng tig 2,325 bawat isa. O naman maibsan kahit papano ang epekto ng krisis sa merkado at ang patuloy po naman ng aktibidad ng Volcang Simayon. Negros Oriental, naman po naman ang DA ng higit sa 155 milyong pisong pondo para sa tulong pinansyal. Kailan po naman para sa 66,794 na mga magsasaka dyan po naman sa nasabing lalawigan. Balik ko kami, sandali po lamang, ilan munang mahalagang paalala. Walang tutulog-tulog sa manibela ho. Awal ang pikon sa kalsada.
15: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shoutout lang kay Ganghan Yuji maging sa Beltran family. Masamay, Santa Rosa, Laguna. Ayun. Good morning din kay Doc Ish Pargas ng PhilHealth. Din kay Engineer Alfred Lucusin and Wifey. Doc, kay Dr. Well, Kaday, USMA. Irene sa Enrique Sesor and sa party naman ng Washington US ay pa rin.
26: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Dahil na ito gigaraw ng Industrial Corn Complex po naman sa bansa pinasinayan sa Ilagan City, Isabela. Detalya nandiyan po naman sila Dina Villacampa, Radyo Pilipinas ito gigaraw.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Una-una ang Industrial Corn Complex sa bansa na magkatuwang na ipinatayo ng J. Regional Field Office 2 at ng LGU Ilagan. Ang pagpapasinaya ay pinangunahan ni Undersecretary Roger Navarro, Assistant Secretary Eunice Holmes Manalo, Mayor Jose Marie Diaz, Regional Executive Director Rosemary Aquino, at iba pang opisyal ng DA at ng LGU. Mahigit 106 million pesos ang pondong inilaan para sa pagpapatayo ng drying and storage facility na may 8 recirculating dryer at isang silo na kaya magpatayo ng 100 metric tons ng mais kada araw. Ito ay phase 1 pa lang ng proyekto at may kahilingan na para sa phase 2 nito. Ito ay pagpapatayo naman ng processing center o feed mill para wala na mailalabas na raw material sa lungsod kundi feeds na. Malaki pa sa salamat ni Mayor Jose Marie Diaz sa DA sa pagtupad sa pinapangarap nilang pasilidad na kinakailangan sa ngayon na mamagsasaka hindi lamang ng mga magmamais kundi maging ng mga rice farmer. Anya, ang pasilidad ay simula na ng pagtupad sa pinapangarap nilang gawing agro-industrial center sa Northern Philippines sa lungsod ng Ilagan kasabay na kanilang pagsulong sa circular economy o pagbuo ng interrelated na industriya dahil sa kanilang produktong mais. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo, Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
5: Samantala, naglabas po naman ng seryosong babala po naman ng Philippine Competition Commission laban sa mga rice traders. Nagpapalitan po o nagbabahagi po naman sa sensitibong impormasyon. Maaaring makasira sa patas sa kompetisyon po naman sa merkado. Samantala, nakatakda naman yung auction po naman ng National Food Authority ang nasa 1 milyong sako naman ng mga lumang stock ng bigas upang mapagnabangan pa bago ito tuluyang masira. Aktibong naghahanap po naman ang Pilipinas sa mga bagong bansa kung saan maaaring i-export ang mga lokal na saging at durian upang mas mapalawak pang kita ng mga lokal na magsaka at mapalakas po naman ang ating export market. Tala, sa Kalinga naman, masinigpitan pa ng Provincial Veterinary Services Office of PVSO ang kanilang border monitoring laman po sa pagpasok ng mga baboy at pork products matapos makapagdala ang mga panibagong aktibong kaso ng ASF sa tatlong barangay sa rehiyon. Naku, ASF na naman. Kabukid nun naman, sinimula na po ng Bureau of Animal Industry ang pre-assessment para po naman sa gaganaping trial o pagsubok po ng ASF vaccine sa probinsya upang matulungan ang mga lokal na magbababoy, maprotektahan ang kanika-nila po namang mga hayop. Cagayan Valley, nagpamahagi po naman ng DARFO2 ang mga makabagong agricultural machinery production inputs para po naman sa agrarian reform beneficiaries. Ayon ito ang mapababa po naman ang gasto at sa pagkapatakbo ng bukid, yung production cost na tinatawag. Mapataas po naman ang anin ng mga magsasaka ng palay at mais. A Western Visayas, official nang binuksan ang pagsasanay para po naman sa mga farmer leaders ukol po naman sa climate resilient farming techniques ang ihanda mga komunidad sa babago-bagong panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Meron po tayong makakasama at makakaugnayan this morning. Pag-usapan po natin ang ano ba yung tinatawag National Corn Program ng Department of Agriculture. Yan po isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan, naglalayong paigtingin ang production po ng dekalidad na mais at kamoting kahoy, yung kasaba sa bansa. On sa pagkabalakas po ang kabuhayan, pagkasaka at pagtitiyak po naman ang sapat na supply ng pagkain ng masahayop ay yung mga animal feeds na tinatawag. Sa epekto ng El Nino, kamusta kaya sila? Alamin natin yan. Makasama po natin mismo ang director, Director Abel Wagas, ano ng National Corn Program, Department of Agriculture. Director Abel Wagas, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito. Good morning, Director Abel.
2: Isang magandang umaga rin sa inyo, sa Radyo Pilipinas at sa mga nakikinig.
5: Po, opo. Umaga po, Director Abel Wagas. Si Kahiro po ito. Si Kahiro na po. Tayo nasa radio na live na po tayo. No? Saan po kayo ngayon?
2: Dito pa kami sa ano na we witness kahapon yung parang inauguration at turnover ng isang corn facility doon sa dito sa Ilagan.
5: Diyan pala kayo sa Ilagan. Oh, okay. Sige, siguro mamaya bigyan, dagdagan niyo pa yung kwento sa amin tungkol diyan. Kumusta po yung epekto ng El Nino dito po sa corn industry natin? Lahat po naman talaga apektado ng El Nino, ano? Pero bilyon-bilyon ang naapektuhan ng mga nakalipas na pagkakataon sa usaping El Nino. Yun din po ang halagang mga naapektuhan sa corn industry ho natin. Kumusta po ang inyong mga pagtaya ngayon? Anong meron? Ano ho nangyayari ngayon?
2: Tungkol po sa El Nino, general knowledge natin through the pag-asa na kuha natin yung data, yun nga, confirm na may El Nino at through our yung sa disaster natin, risk management data natin sa under the Department of Agriculture, may naitala tayong about 1.1 billion na yung losses na imports na corn farmers natin. So ang pandon, the stages are nasa reproductive at sa saka sa maturing. Pero alam mo, steriron, yung pa natin, yung mais kasi, pag sabihin natin nasa reproductive at sa maturity, yun nga yung pinareview natin sa yung assessment. Kasi pagka nasa reproductive yun, pwede namang, pwede na sabihin natin sa mga magsasaka, huwag na antayin na matuyo na total ay damage. Pwede namang gawin yung silage o ipakain na sa mga livestock natin. Ayun yung mga, at doon sa competition, baka bababa pa yan kasi kinakain ng mga livestock.
5: Okay. Director, siguro may mga ilan ho kaming tanong din. Alam naman natin talagang pagka El Nino talagang apektado yung mga agricultural product natin. Pero mukhang kakaiba ho yata yung mais eh. Bakit ito mabilis matuyo pagka mais ang pag-uusapan pagka may El Nino?
2: Yung ano kasi, kaya napagsabi ko kanina na pag nasa reproductive or maturity, sa totoo lang, pinapakain na lang ng ano yon yung livestock. So, the total...
5: Nababansot yung mga yan, nagiging kulubot ho yan, tsaka siyempre kulang na sa nutrisyon. Dapat pakinabangan na lang ng mga hayop.
2: Oo, pwede pa rin yon kahit paano. Kasi yung damo, sa natutuyo na yung mais ay ano pa, green na ano pa siya. So, wag na nilang hayaan na tutuyuin pa ng gusto ng ano yun dahil sa init. Grabe talaga yung experience namin dito.
5: Pero Director Abel, kamusta naman? Kasi alam ho natin yung yellow corn, ano, yung yellow corn na binabanggit ho, ah, ay pagkain po yan ng mga hayop. Eh kung kukunti po yung ani ng mga yellow corn, siyempre kukulangin yung mga fish, ang mangyayari ho niyan ay mag-i-import. Eh di tataas naman yung presyo po ng mga ano, ng mga baboy at yung mga manok natin. Ah, posibleng ganun ba mangyari?
2: Yun po yung tinitingnan natin ngayon dahil yung iba, yung tinitingnan nila yung mais, ay, yung sa kwan nga, ang ano namin na doon na yung mais ay may paruroonan pa siya. Kung apektado yung mais, ganun na rin yung livestock. Kaya the good thing is, ano, kahit sa reproductive pa lang, pa na, pwede nang ipakain nila yon. Ang isa pa, dito sa kwan naman, kahit may El Nino, ang sa koordinasyon namin, yung usual or yung general ano talaga ng climate pattern dito, within June, umpisa na yung ulan. So, doon, yung iba nga, nakita namin yung field, tuyong-tuyo, pero yung...
5: Director Abel, kalpasalin natin si Dr. Abel Wagans. Naya po natin si Dr. Abel, Director Abel Wagans, ang National Corn Program ng Department of Agriculture. Well, siyempre talaga apektado ho yung mga farmers natin ng mga mais. Ano ho? Siyempre sila ay kasama din sa mga napipilitan na bumili ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot po ng tubig sa alalim po naman ng lupa. At meron din silang pesting kinakaharap po dyan. Ah, dami ho yung mga peste pagka panahon po talaga ng tag-init eh. Yung fall armyworm, tuyo at mainit yung kapaligiran, ho yung mga klase ng eksena makikita ho riyan. Director Abel, hindi maiwasan na tumataas talaga yung gasto sa mga farmers natin na involved po dito sa corn industry. Napipilitan silang bumili po ng mga krudo para sa mga water pump para makahugot ng tubig sa lalim ng lupa. Talagang dagdag gastos po yun.
2: Yeah, tama po. Kaya yung ano natin, yung gobyerno ngayon ay mayroong mga initiative na ginawa. Kaya namimigrate rin tayo ng ano, yung mga kahit paano. Yung fuel subsidy, mayroon tayong ginagawa ngayon yung sa QRF natin. Kahapon nga, yung mga farmers natin may binigay na cash assistance para...
5: Ako, nakat na naman. Nandito ba siya? Nasa Isabela siya ngayon, ano? Ilagan, ano? Kaya medyo hirap yung aming communication. Pero dyan sa mga pinsala na nakukuha po ng mga agricultural crops yun naman, may mga libreng siguro yan eh. Director Abel, kamusta po naman yung mga bayad pinsala kung sakasakali man yung ating mga magsasaka, sisira yung kanilang mga pananim. Kamusta naman yung pagbibigay po ng Philippine Crop Insurance Corporation? Eh, libreng siguro naman yan eh.
2: Tama po yun. Napagkuha na yun. Coordinated na yan sa PCIC, mayroon tayong tinatawag doon na RSBSA, yung registration ng lahat ng mga magsasaka at sa mga mangisda. Dito naman sa pagka-registered talaga, by default yun, pag may mga ganun na force majeure pangyayari, pa na yun, yung may ma-ano na sa through sa Philippine Crop Insurance.
5: Talaga, pagka mayroong force majeure, wala namang force majeure, pero gusto nila iba yung maging kwento. Anyway, bakit to tayo, ang Pilipinas, pagka ganyan na nangyayari, meron tayong El Nino, talagang hindi maiwasan na mag-import tayo ng mais, bumibili tayo sa ibang bansa, kagaya ng Vietnam, tsaka Brazil, para mapunan yung pagkukulangan. Pagka ganyan, ngayong taon, ganyan ba rin na mangyayari, mag-import tayo sa Brazil o kaya sa Vietnam?
2: Tama po yun. Pa naman talaga tayo sa mais, dahil sa pangailangan ng livestock, hindi natin mapunan yung sufficiency natin, yung pangailangan sa livestock. So, sa tingin namin, paan tayo, nasa mga 10% yung ano natin, yung import. Pero, sa
5: import, okay.
2: yung ginawa natin sa corn program, kaya we strengthen yung ano no, yung mga post-harvest natin, kahit paano, yung

0: gaya po ng ilang lugar sa Cebu, ilang bahagi ng Mindanao, pinakakanin nila dyan maisi ng white corn. Pagka wala silang makakain na ganyan, sira yung ani, sila, baka na lang sila nakakulangan sa pagkain.
1: Yun yung ginawa natin na programa sa kuan ngayon, no? Yung campaign din ni Secretary Laurel na kung may limitation tayo sa import ng, kasi net importer tayo ng bigas. So, through our program, nag-ano rin tayo ng, encourage tayo ng farmer na magtanim ng white corn. At i-blend na nila sa kwan, i-blend na nila doon sa bigas. But basically, yung Visayas and Mindanao, puro talaga yon.
0: Hey, okay, sir, medyo kami po ikapos na ho, sa oras. Puro kami tatawag muli sa inyo para sa mga dagdag pang mga impormasyon at update po sa epekto ng El Nino dyan sa corn industry natin. Sir, marami pong salamat. Magandang umaga. Sir Abel Wagas, marami pong salamat. Magandang umaga muli sa inyo. Thank you po.
1: Thank you rin. Maraming salamat. At parating natin yung informasyon na tungkol sa corn program natin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat kay Sir Abel Wagas. Ano ho? Wagas. Pero classmate ko nung araw, Willie Wagas. Ating editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muna niyo, isang matinding dagok na naman ang nagbabadya sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Akilan lamang po yung nagbabala po ang Department of Agriculture na posibleng pumalo 60 pesos hanggang 62 ang kada kilo ng bigas pagsapit po ng anihan. Anihan pa yun, ha? Panahon ng Setyembre. Ang pahayag na yan ay mismo lang, pagsuko na ba natin yan? Mga pangakong murang pagkain. Ang hudyat na mas malalim pang krisis po naman sa sikmura. Habang sinasabi ng ilang grupo na magsasaka na makatwiran ang halagang ito dahil sa mataas na gastos po naman sa pataba, binhi at maging sa petrolyo, yun natin maring isang tabi naman, effect nito sa mga ordinaryong mamimili. Bigas po ay hindi luho. Ito po isang batayang pangangailangan. Sa lalim po na matinding init ng El Nino na nagpapababa sa produksyon, ang pasanin ng mataas na singil sa produksyon po, muling ipapasa po naman sa balikat ng mga consumer. Kasalukuyan na pong nalulunod, pababang pasahod at mataas na po ng inflation. Isa pa't ang bigbigay lamang ng babala. Ang nangagarang solusyon, natiling nanunod lamang tayo, sumisipa ang presyo ng pagkain, lalong daraming pamilya magugutom. Hawa na po upang magpatupad ng mas mabisang subsidiya, mga magsasakaw pang mapababa po naman yung kanilang gastos. Higpitan ang pagbabantay laban sa mga pabagsamantalang middleman. Jakin, ba't po ang supply nang hindi na umaasa na lamang tayo sa puro importasyon? Uli, ang tunay na sukatan po ng pag-unlad ng isang agrikultural na bansa ay wala sa dami ho ng inaangkat na supply. Di sa kakayanin nitong pakainin ang sarili nitong mamamayan ng may dignidad. Kung hayaan nating maging ginto ang presyo ng bawat butil ng kanin, anakawan ho natin ang mamamayan ng karapatang mabuhay ng marangal. Huwag nating hintayin na ang Setyembre maging buwan po ng hungkag na sikmura. Singin ang natutulog na sistema bago patuloy ang maubos ang laman ng kaldero ng masang Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po kami pagsaludo sa ating mga bayani, magsasaka at matatapang nating mangingisa. Mabuhay po kayo, ho. Pagbalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ang alahat din mga nakasama, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga impilan po ng Radyo Pilipinas. Ito siya si Mipidig Locos Noted, DJ sa Mipidig Tugigiraw. Kagayaan, alam pa rin po nila Roger Cruz, Joe Marie Raparial, Rolly Bumatan, Roman Malilin. Diyan pa rin po sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Reyes, Marisol Balimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Mga producers, andiyan po si Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Gaya ng dati, ako pa rin ang inyong lingkod, kahiro, hero, ilustrero, brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag ko tayong basa-basa na nagpapaniwala sa fake news, huwag ko tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.

0: like us on Facebook at www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, behind Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinuturing na napakahalaga sa gitna ng mas mahirap na global environment.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Tokyo, patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo.
4: Headlines.
3: Bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation, higit pang palalakasin.
4: Headlines.
3: Minority bloc sa Senado nag-walkout matapos tutulan na makaboto online sa sesyon at iba pang proceedings ang isang senador.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa ikalawang araw na ng kanyang state visit sa Japan. Biyaing Japan, tinuturing ng Pangulo na napakahalaga sa gitna ng mga mahirap o mas mahirap na global environment. Yan po ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Simula na ng ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kung saan ay inaasahang magiging abala ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Ito ang kauna-unang state visit sa Japan ng Pangulo na inilarawan ng punong ekutibo na napakahalaga sa gitna ng mas matinding hamon na kinakaharap ng global environment. Sinabi ng Pangulo na sa biyahe niyang ito ay inaasahang makakabuo ang Pilipinas sa Japan ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din si Pangulong Marcos na makakabuo ng mas malakas na defense at security cooperation ng Japan at Pilipinas. Ganon din ng mas matatag na economic partnership sa kanyang 4 araw na state visit. Layunin din dagdag ng Pangulo ng kanyang biyaheng Japan na mapalakas pa ang pakikipagkaibigan dito ng bansa na kapwa may parehong pananaw at maraming sa maraming aspeto. Kasama din sa inaasahan ng Pangulo na mas mapapatatagpan lalo ang pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa gitna ng kinakaharap na kawalang katiyakan sa hinaharap bunsod ng nagpapatuloy pa ring krisis sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Sa kanyang pagsasalita sa Filipino community sa Tokyo, nagpahayag ng pasasalamat at paghanga si Pangulong Marcos sa mga OFW na kanyang inilarawan bilang mukha ng Pilipinas at simbolo ng katatagan at tahimik na lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bahagi ng ginagampanan ng mga OFW sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa people-to-people exchange at iba pang mga larangan ng kooperasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa at kinikilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa.
7: Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at Hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan.
3: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang 4 na araw na pagbisita sa Japan ay naglalayong mapahusay ang bilateral relations sa mga pangunahing larangan tulad ng proteksyon sa paggawa, kalakalan at komersyo, depensa at kooperasyong pangrehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang epekto ng mga pandaigdigang krisis kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Inihayag din ito ang mga intervensyon ng gobyerno kabilang ang deklarasyon ng State of National Emergency o National Energy Emergency sa pagpapatupad ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pandaigdigang hamon ay nananatiling matatag ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
7: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang bunga ng matagal na kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan sa iba't ibang sektor tulad ng transportasyon, agrikultura, maritime security, disaster response at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Mindanao. Sa larangan ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang sa mga proyektong suportado nito, ang Metro Manila Subway, MRT3 Rehabilitation, North to South Commuter Railway Project at Central Mindanao High Standard Highway Project. Malaki rin ang naitutulong ng partnership sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng mga programang Rice Processing Modernization, Disease Management for Crops at Agricultural Research and Training. Layunin itong mapabuti ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinalalakas din ang dalawang bansang kooperasyon sa maritime security at disaster response sa pamamagitan ng humanitarian assistance, joint military training and exercises at defense modernization. Mahalaga ang mga ito para sa seguridad at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa dagat. Samantala, sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM at iba pang bahagi ng Mindanao, may mga partnership project para sa road improvements, sa healthcare access, livelihood programs at skills training. Gayun din ang peace building initiatives at digital connectivity upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga komunidad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa PhilCom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage. Kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalatihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
12: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nag-walkout ang minority bloc sa Senado matapos natutulan ang pagdalakay sa plenaryo ng mosyon na magpapaindulot sa isang senador na makaboto online sa sesyon at iba pang mga proceedings ng Senado. Dahil sa paglabas ng minority bloc na walan ng quorum ang sesyon, dahilan upang agad itong i-adjourn. Nauna rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang anya ay pagmamadali ng majority bloc na talakay ng motion. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung may kaugnayan nito sa posibilidad na may ilang senador na maaring makulong ngayong weekend.
13: The majority in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President. We need answers in the minority.
14: Madam Chair.
13: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement nang sa ng ombudsman, may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
3: Si Senator Erwin Tulfo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umalag naman si Senator Jinggo Estrada sa naging pahayag ni Tulfo at di giniit na uncalled for ang naturang komento sa plenaryo. Samantala, sinabi rin ni Estrada na pabor siya na matalakay na agad ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Layunin ang mosyon ni Marcoleta na payagan ang isang senador na makaboto online sa mga desisyon at proceedings ng mataas na kapulungan.
15: The statement of this was on the court. I don't know if he has contact with the courts, but sigurado na kami makukulong.
16: Are you favor with Marcoleta's motion?
15: Yes, of course.
3: Si Senator Jinggo Estrada.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority Senators, kinundena ang pagmamadali ng Senate Rules Amendment para payagan ang online voting ng isang senador. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Maring kinundena ng mga senador mula sa minority bloc ang tinawag nilang tangkang bilisan ng isang malaking pagbabago sa rules ng mataas sa kapulungan. Partikular na tinutulan ng minority senators ang motion na talakayin sa Senate floor ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ng isang senador na makaboto via online o sa pamamagitan ng teleconferencing kahit pa hindi ito physically present sa plenaryo ng Senado. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa Senate rules sa mga senador na nauwi sa pag-walkout ng 10 minority senators. Git kasi ng minorya, labag sa rules sa pagtalakay ng panukala sa plenaryo dahil hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwede nang pag-usapan ng mungkahing amyenda kahit na hindi dumaan ng Rules Committee. Sa isang joint statement, tinanong ng minority senators kung ang dahilan ba ng tila pagmamadaling talakay ng panukala ay para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na muling pumasok sa Senado mula noong May 14. Dahilan din ba nila ang balitang may mga majority senators na maaaring arestuhin sa mga susunod na araw? Binigyang diin sa pahayag na ang panukalang amyenda sa Senate rules ay makakaapekto kung paanong dumadalo at nakikibahagi sa sesyon ang mga senador. Kaya naman kailangan nila ng masusing debate imbis na paspasan ang pag-aproba nito. Matapos ang walkout, tanging si Senate Minority Leader Vicente Soto III lang ang naiwan sa plenaryo na siya namang nagmosyon na i-adjourn na ang sesyon dahil sa kakulangan ng quorum. Matapos kasing mag-walkout ang 9 na minority senators, ginulang na sa 13 ang mga senador sa floor bilang na kailangan para magkaroon ng quorum at maipagpatuloy ang talakayan sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta at tatlo pang respondents. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Hindi papayagang maklabas ngayon ng bansa sina Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang si Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasunod dito ng inilabas na precautionary hold departure order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division. Inihain ng ombudsman ang verified ex parte application kaugnay ng kanilang complaint affidavit na humihiling na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery ang apat na respondents. Kaugnay ito ng iniimbestigahang hindi pagdideklara ni Marcoleta ng 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contribution as Expenditure o SOCE noong Enero ng 2025. Sa naging pagdinig sa Anti-Graft Court, una nang ipinunto ng Field Investigation Bureau ng ombudsman na ituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat itong impluensya at kakayahang pinansyal bilang senador para umiwas sa pananagutan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inimok ng Department of Justice o DOJ ang senior lawyer at legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na magsumite ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng senadora. Kaugnay ito sa warrant of arrest ni De La Rosa mula sa International Criminal Court, una ng pinagutos ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagpapadala ng liham kay Bondoc upang hilingin ang kanyang kooperasyon sa usapin. Layunin ng hakbang na ito na makatulong sa mga otoridad sa paghahanap sa senadora at sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi ni Vida na mahalagang makisa si Bondoc sa umiiral na legal na proseso bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Giniit pa ng DOJ na hindi dapat gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang umiwas sa pakikipagtulungan, lalo na kung maaari itong mauwi sa pagadlang sa imbestigasyon o pagtatago sa isang taong pinaghahanap ng batas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment o DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Eid-ul Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 9 Series of 2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. May karagdagang bayad naman para sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon pa sa DOLE, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. Dineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Proclamation No. 1264 ang May 27 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Idil Adha.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita hatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara, sinimula ng investigasyon kaugnay sa malawakang brownout noong Mayo at 13. Iyan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
10: Report.
19: Formal lang sinimula ng Kamara ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang power outage noong Mayo at 13 na nakaapekto sa milyon-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Pinangunahan ng House Committee on Energy at House Committee on Legislative Franchises ang investigasyon in aid of legislation sa House Resolution No. 1024 nila Speaker Faustino Bojidi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Nakatuon ang pagdinig sa sunod-sunod na pag-trip ng Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kilovolt transmission lines na nagdulot ng red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Nanawagan ng House leaders sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang stakeholders upang mapabuti ang pagtugon at crisis management tuwing may malawakang power disruption. Iginiit ni Hernandez na kailangan magkaroon ng real-time na koordinasyon at mas mabilis na komunikasyon upang mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kabilang sa mga tututukan ng House Inquiry, ang technical accountability at grid resilience, communication at coordination protocols, at supply security at ancillary services. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang koordinasyon ng mga regulators, system operators at power producers upang maprotektahan ang katatagan ng power grid at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
3: Dalawang Air Force personnel na nasawi sa pagbagsak ng training aircraft sa Benguet naiatid na sa kanilang huling hantungan. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
10: Report.
20: Pinarangalan at binigay pugay ng Philippine Air Force ang dalawa nilatauhan na nasawi matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 training aircraft sa Tuba, Benguet, kamakailan. Inilagak ang labinibla First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran sila ng military honors at 21-gun salute bilang pagkilala na rin sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo sa bayan. Naroon si Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Air Force, kasama ang buong pwersa ng hukbong panghimpapawid, mga mista, kaibigan at kanilang pamilya upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Kasunod nito, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na masinsinay sinasagawang investigasyon hinggil sa pagbagsak ng naturang eroplano. Bagamat 2011 pa nang unang makomisyon ng SF-260 training aircraft, iginit ni Basco na well-maintained ito at kaya pa rin maihatid ang silbi sa pagsasanay.
21: Aircraft, though medyo tagal na mga po siya, it's still very reliable kasi po, this is well-maintained. Ito po, it's undergoing periodic maintenance. Ganun naman po tayo sa pag-aalaga ng ating mga assets. So, we will be waiting for the results of the investigation. But for now po, this aircraft is well-suited for this kind of training.
20: Ang tinig ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
3: Formal lang nilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o LAYAG na inisyatiba sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan. Layunin itong pondohan ang inaprobahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasali ng mga commuter sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Global na tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya kaya maigpit ang pagpili sa mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang criteria.
0: Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
3: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglunsad ang Department of Tourism, Department of Migrant Workers at Intramuros Administration ng espesyal na heritage program na Pasyal Pamilya para sa mga overseas Filipino workers at returning migrant workers kasama ang kanilang mga pamilya. Sinagawa ang week-long activity mula Mayo 25 hanggang 31 sa Intramuros. Dito maaaring maranasan ang mga kalahok ng libreng guided tours at libreng pagpasok sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros upang mas makilala ang kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa mga organizers, maaaring magsama ang mga kwalipikadong OFW hanggang 4 na kasama. Basta magpakita ng valid Overseas Employment Certificate o Overseas Workers Welfare Administration ID. Layunin ng inisyatibong ito na kilalanin at pasalamatan ng mga OFW na tinuturing na mga makabagong bayani habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-bonding kasama ang kanilang pamilya at mapahalagahan ang kulturang Pilipino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa uling ulat ay mahigit sa 12 ang individual pa rin ang nawawala at pinangangambahang kabilang sa mga nasawi. Binago na rin ang operasyon mula search and rescue tungo sa retrieval operations matapos na mabigo ang mga responder na makahanap pa ng mga posibleng survivor sa loob ng 2 araw na paghahanap. Tinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang hinihinalang nasawi sa pagbagsak na siya o ng 9 na palapag na gusali. Sinabi naman ni Angeles City Information Officer Jay Pilayo na nakipag-ugnayan na ang site engineer sa mga otoridad at nagsumite ng listahan ng mga trabahador na nasa lugar ng baganap ang insidente. Hindi pa rin anya nagpapakita ang may-ari at contractor ng gusali upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa nangyaring trahedya.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinapatupad ng pamahalaan ang whole of government approach sa rescue and retrieval operations nito sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Itong binigyan din ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kebiab sa Bagong Pilipinas Ngayon. Anya, sa pakikisa ng PCG na deploy o nag-deploy sila ng 6 na rescue teams na binubuo ng K-9 units at kanilang mga tauhan na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa operasyon.
5: Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgabang, kami po ay nag-deploy na po ng ating 6 teams, 6 rescue teams po. Composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
3: Samantala, binahagi rin ni Kebiab na may sinusunod silang incident management framework. Anya, sa ilalim nito, kumikilos sila na sang-ayon sa direktiba ng Office of Civil Defense o OCD o kaya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Paliwanag pa ni Commodore Kebiab, nagsasagawa muna ng safety assessment ang engineering department na nakatalaga sa gusali. Nagsagawa rin anya ng thermoscanning para naman malaman kung may heartbeat o body heat pa na proof of life sa lugar. Anya, matapos ang mga ito, saka lamang dinedeploy ang kanilang K-9 units kung saan sakaling may natutukoy na buhay o katawan sa lugar na nilalagyan nila ng flag indicator. at nare-report para sa mga extraction.
5: Basta tayo po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin, then we will report it to the incident management team. And basta tayo po na pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, basta tayo po that we will be extracting ito mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
3: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Formal lang binuksan ang ika-20 justice zone sa bansa na nasa San Fernando City, La Union. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pinangunahan mismo ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang simpleng programa ng pagbubukas ng naturang justice zone. Layunin na niya ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng katarungan at batas sa ating bansa.
9: Papabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ang case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat.
3: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga alagang aso at pusa, bida sa Furries de Mayo sa Lungsod Quezon. Bula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Hazel Esguera.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Flores de Mayo but make it fur-tastic. Bida ang mga alagang aso at pusa sa gaganaping Furries de Mayo sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo at 30. Ayon kay Dr. Radel Napoles ng QC Veterinary Department, layo nitong isama ang ating mga pets sa tradisyon nating mga Pilipino sa pamamagitan ng isang parada habang nakasuot ang mga alaga ng magagarang damit. Bukod rito, magbibigay rin ng iba't ibang veterinary services ang QC Vet mula alas 10 ng umaga.
23: Microchipping, consultation, deworming, at may adoption activity din po tayo.
22: Magsisimula ang parada alas 4 ng hapon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, nagpakawala ng isang close-range ballistic missile ayon po sa South Korean military. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nagpakawala ang North Korea ng isang close-range ballistic missile at iba pang armas patungo sa karagatan nitong Martes, ang pinakahuli sa mga serye ng weapons demonstration na naturang bansa ngayong taon. Inuulat ng Associated Press na ang pinakawalang missile ay mula sa lungsod ng Jeonju na malapit sa kaunlaran ng baybayin ng North Korea at lumipad ito na humigit kumulang 80 kilometers o 50 miles. Nagpakawala na iba pang projectile missiles ang North Korea, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang South Korean military hingil dito. Nananatiling handa ang pwersa ng South Korea na harangin ang anumang provokasyon galing sa North Korea dulot na rin na matatag na alyansa na pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Bagamat tagpahayag na kagustuhan si US President Donald Trump na muling buksan ang mga dialogo, patuloy itong binabaliwala ng Pyongyang hangga't hindi inaalis ng Amerika ang hiling nitong nuclear disarmament. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala muling nabigo sa round 1 ng French Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Hindi pinalad na makalusot sa second round ng Roland Garros o French Open ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala. Matapos manaig ang kanyang karibal na si Iva Jovic ng Estados Unidos sa score na 4-6-2-6. Nakuha ni Jovic ang panalo sa loob lamang ng isang oras at 47 minuto. Bagamat natalo, hindi naman pinadali ni Ayala ang pagkapanalo ni Jovic, particularly sa unang set kung saan nahabol pa ni Alex sa 7th at 8th game ng first set. Gayun pa man, hindi na pinaabot ni Iva sa tiebreak ang unang set at tuluyan niya nakuha ang panalo sa unang round. Lalahok naman si Ayala sa women's doubles ng French Open kasama si Victoria Imboco ng Canada. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Department of Agriculture magtatayo ng rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Amelia.
12: Nangako ang Department of Agriculture o DA na magtatayo ng makabagong rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga upang mapataas ang kita at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita sa Kalinga, sinabi na Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng Rice Processing System 3 at target itong matapos sa susunod na taon. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kalidad ng bigas, mabawasan ang post-harvest losses at mabigyan ng mas magandang presyo ang ani ng mga magsasaka. Ang rice processing system ay isang makabagong pasilidad para sa pagpapatuyo, pagiling at maayos sa pagproseso ng palay upang mapanatili ang kalidad ng bigas at maiwasan ang pagkasira ng ani. Sinabi rin ng kalihim na makatutulong ang pasilidad upang hindi mapilitang agad ibenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa mababang presyo sa mga traders at middlemen. Itatayo ang proyekto sa 50 hectare na lupain sa bayan ng Rizal na inilaan ng pamahalaang panlalawigan bilang rice and corn complex. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng food hub at cold storage facility upang mapadali ang pag-iimbak, transportasyon at pagbibenta ng mga produktong agrikultural. Kaugnay nito, nagpasalamat si Governor James Eduba at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Military Academy target makapagsanay ng 2,000 kadete bawat taon sa tulong ng pribadong sektor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
13: Target ng Philippine Military Academy na makapagsanay ng humigit kumulang 2,000 kadete sa isang panahon pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, bahagi ito ng roadmap ng akademiya upang mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa mga hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 1,300 kadete ang kasalukuyang populasyon ng PMA. Kasabay nito, binago rin ng akademiya ang kanilang curriculum upang isama ang data analytics, electronic warfare, digital warfare, unmanned systems at iba pang makabagong kaalaman na mahalaga sa cyberspace at modernong depensa. Ayon sa PMA, ang pagbabago ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihanda ang mga sundalo para sa hamon ng 21st siglo. Kabilang sa malaking proyekto ng akademiya, ang pagtatayo ng bagong mess hall at multipurpose facility sa tulong ng pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Fertility rate sa Bicol Region bumaba ng 1.9% noong 2025. Ito ay ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Diana.
14: Bumaba sa 1.9 ang fertility rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 2.2 noong 2022. Ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng datos na mas maraming may asawang kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang naglilimita o nagpapaliban ng pagkakaroon ng anak. Sa kabuuan, 57% ng currently married women ang nagsasabing hindi na nila nais pang magkaanak, habang 17.5% naman ang nais munang ipagpaliban ang susunod na pagbubuntis ng hindi bababa sa 2 taon. Samantala, na itala ang pinakamataas na fertility rate sa mga kababaihang may edad 25 hanggang 29 sa mga rural na lugar ng rehiyon. Ayon kay Commission on Population and Development Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano, hindi nangangahulugang negatibo ang pagbaba ng fertility rate. Anya, ito rin ang pagkakataon upang higit na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang programang magpapataas sa kakayahan at produktibidad ng populasyon. Binigyang din niya ang kahalaga ng balancing fertility framework na nakabatay sa karapatan ng bawat pamilya na magpasya sa bilang at agwat ng kanilang mga anak, kabilang ng pagkakaroon ng sapat na seguridad sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang mga programa sa family planning, counseling at reproductive health upang matulungan ang mga mag-asawa na magsagawa ng wastong desisyon para sa kanilang pamilya at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga pamantayan, para sa Mutya ng Palawan 2026, mahigpit na ipinatutupad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
15: Nilinaw ng Mutya ng Palawan 2026 Committee ang pagpapatupad ng 5'4 minimum height requirement para sa mga kandidata ngayong taon. Ipinaliwanag ng komite na ang mahigpit na pagpapatupad nito ay bahagi ng pag-aangkop sa pambansa at internasyonal na pamantayan ng mga beauty pageant. Nakipag-partner ang Mutya ng Palawan sa mga pangunahing patimpalak gaya ng Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Binigyan diin ng mga organizers na layunin nilang ihanda ang mga Palawenya para makasabay sa mas malalaki pang kompetisyon. Ipinabatid umano ang naturang patakaran sa mga LGU coordinators at kinatawan noon pang Pebrero bilang bahagi ng preparasyon. Iginit din ng komite na ipatutupad ng pantay-pantay ang height requirement sa lahat ng kalahok ngayong taon. Kinilala naman ng organizers ang saloobin ng mga naapektuhang kandidata, coordinators at supporters kaugnay ng panuntunan. Hinimok ng komite ng Mutya ng Palawan 2026 ang publiko na magkaisa sa pagsusulong ng kagandahan, talino at pagmamalaki ng bawat Palawenya sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI Eastern Samar, pinagpapatuloy ang Small Business Corporation Loan Programs. Halos 10 milyong pisong halaga ng pautang na ipahiram na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, naritong report ni Penelope Pumida.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ben!
21: Patuloy na pinalalakas ng Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar ang mga loan program ng Small Business Corporation SBC upang masuportahan ang maliliit na negosyante at iba pang kwalipikadong sektor sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Pedro Bimbutan na kabilang sa mga espesyal na programa ng SBC, ang Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund at e-Transport Loan, bukod pa sa regular na programang Rise Up. Ang Women's Enterprise Fund ay para sa kababaihan at women-led enterprises na maaring makahiram ng hanggang 20 milyong piso. Samantalang OFW Negosyo Fund ay para sa mga OFW na nais magsimula o magpalawak ng negosyo, habang ang e-transport loan naman ay para sa mga transport operator at driver na nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon pa kay Tan, sa pinakahuling tala, may 56 na borrowers na sa Eastern Samar ang nakinabang sa SBC loan programs na may kabuang halagang 9,384,000 piso. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga micro, small at medium enterprises gaya ng mga sari-sari store at grocery businesses. Hinihikayat din ng DTI ang mga kababaihan, OFWs at iba pang nais magnegosyo na samantalahin ang mga loan program ng SBC na bukas pa rin para sa publiko. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo at palawakin ang oportunidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Price ceiling sa mga food commodities mahigpit na sinusunod sa implementasyon ng Walang Gutom Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu, narito ang report ni Eloisa Mohamed.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Eloisa.
26: Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin dala ng krisis sa produktong petrolyo, aminado si Irelin Suraman, Project Development Officer 2 at Program Focal ng Walang Gutom o Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Naramdam din ng mga benepisyaryo nila ang epekto nito sa food commodity na natatanggap nila buwan-buwan. Maayos sila anyang pinapaliwanag sa mga benepisyaryo ang kadahilanan tuwing nagsasagawa ng sesyon. Kabilang dito ang pagtatagda nila ng price ceiling sa mga produkto na mabibili sunod sa inirekomendang sariwang pagkain ng programa. Sa Zamboanga paani ang direktang pinagkukunan ng supply ng kailang mga retailer tulad ng Kenzo Convenience Store, kaya nakabase rin sa presyo ng Monitoring Department of Agriculture 9. Nagdagpa ni Suraman ang mga retailer sa mainland municipality sa Sulu sumusunod anya sa presyo ng produkto sa hulo, habang sa maislang bayan ay sunod sa presyo ng produkto sa bayan ng Siasi. Umaasa sila na sa maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa mga benepisyaryo ng programa, walang pag-aagam-agam ang mga ito at matitiyak nila na sakto sa halagang 3,000 pisong food credit ang kailang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, sa Lozo Mamad Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.

0: Tertiary Multi-Purpose Cooperative sa pamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Ingong City United Colleges. Nakatutok na ito ng programa sa wastong pagani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ingoog.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PhilHealth Yakap Program inilunsad ng Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
3: Inilunsad ng Integrated Provincial Health Office, YPHO, akatuwang ang PhilHealth sa Bangsamoro Autonomous sa Region ni Muslim Mindanao o BARMM ang programang yakap gamot sa bayan ng Masiu, Lanao del Sur. Ayon kay YPHO Lanao del Sur Head Dr. Alinali Milalang, layunin ng programa na mapabuti ang aksis ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, mapalawak ang kalaman hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth at Healthcare Assistance Programs at higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas magap at makatong serbisyong medical sa buong lalayuan. Sinabi ni Minalang na ang Masiu Rural Health Unit ang kauno ng Rural Health Unit sa BARMM na naging PhilHealth gamot accredited na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng likalidad at epesenteng serbisyong pangkalusugan sa lalayuan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng

0: Bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ang Miyerkules, May 27, 2026, Idil Adha ng mga kapatid nating Muslim. Ito pa mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, maluwag na po ang dalawin ng trapiko hanggang Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dalawin ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating C5 southbound po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Then meron po tayong isang aksidente dito sa may Colonel Bonnie Serrano Tunnel. Kaya yung ating tunnel po dyan, naka-closure. Then nakagawa naman po tayo ng paraan, dito po natin pinapadaan sila sa service road. Then pagkalabas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang Taguig area. Pati po ang ating northbound po, wala pa rin naman po problema hanggang dyan sa may Taguig, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth. Pati ang Commonwealth Avenue naman po, wala pa rin naman pong problema as of this time. Payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at wala po tayong number coding today. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayon po ay Pista Official Nationwide Idil Adha, Feast of the Holy Sacrifice ng ating mga brother Muslims. So ano man ho pinagkakabalahan nyo ngayong umagang ito ng Biyerkules na holiday, do keep us company ha. Hanggang alas 8 ng umaga ho tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama niyo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Kahapon po, bumiyahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official state visit sa Japan. At pagdating doon, may aktibidad na kagad ng Pangulong Marcos. Siya po, mga kaibigan, ay nakipagkita sa Filipino community sa Japan. At dyan po sa event na yan, mga kaibigan, muli pong binigyan pagkilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino na nandyan sa Japan. Mga OFW halimbawa na nagpapakita ng matinding kakayahan at disiplina sa Japan at nagsisilbi ring mukha, ika nga, ng Pilipinas, ng mga Pilipino diyan po sa Japan. And of course, kung babalikan natin, di ba? O mayroon tayong kauna-unahang subway project dito sa Pilipinas. Subway, sa ilalim ng lupa, dadaan yung tren. Ang partner ho ng Pilipinas diyan ay Japan, ha? Japan. Yung tunnel borer, yung gamit ho nun ay Japanese technology. Mga kaibigan, ngayong umaga tayo po'y makikipag-usap sa isang kilalang economist. At pag-usapan natin, halimbawa, itong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Japan. Ano ang kumbaga ay economic impact nito? Mga impact nito pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong higit na pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Makakausap po natin maya-maya, mga kaibigan, si Professor Astro Del Castillo. At siya nga pala, mga kaibigan, ang isa pa sa mga proyekto, ika nga, na kasalukuyang nasimulan na ito, actually, ongoing ito. Itong tinatawag na North-South Commuter Railway Project. Ito ay isang massive na 147-kilometer railway system na idinisenyo para pag-ugnayin ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang diyan po sa gawin ng Laguna. Ito ay co-financed ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at ng Asian Development Bank o ADB. Ito na, nasa linya na natin, mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
15: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
5: Yes, sir. Bilang isang ekonomista, ano ang ikangay mga nakikita niyong impact dito sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, yung kanyang state visit? Ang impact nito, ikangay sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, Professor Astro, sir.
15: Oo. Manong Alan, natutuwa kami na may bago na namang posibleng mga agreement sa Japan, no? Magandang itong pagbisita ng ating presidente. It will definitely have positive implications for the Philippine economy, no? It will contribute to the strengthening of investor confidence, no? And katulad na banggit mo kanina, attract more infrastructure financing, no? Lalo na sa subway. Medyo talaga magastos ang paggawa ng subway dito at kailangan talaga natin ng financing, no? Siyempre, yung mga trade opportunities na iba pa, no, na kaya nating palakasin dahil ang ating ang bansang Hapon ay tinatrato rin nating natural trading ally, no?
5: Mm-hmm.
15: So, in turn, magkakaroon to ng mas madaming jobs, no, or trabaho sa ating mga kababayan.
5: Okay, at itong nabanggit mo na siyempre yung mga proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Japan. Ano? Halimbawa yung sa subway system, itong long-haul train from Pampanga to Bulacan, ginagamit din actually pala Japanese, maliban doon sa pondo, JICA, no? Yung teknolohiya rin ng Japan ang may malaking impact dito sa construction na ito, Prof, di ba?
15: Yes, correct. Very important yung technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Yeah. We will learn a lot. We will make our industries more efficient.
5: Mm-hmm.
15: And we will be more competitive also.
5: Yes. Okay. Kanina nabanggit mo in passing na itong diplomatic visit na ito ng Pangulong Marcos dyan sa Japan ay merong positibong impact sa jobs generation at maging sa aspeto ng ekonomiya. May nabanggit ka na ito ay higit pang makaka-encourage ng mga investors dito sa atin sa Pilipinas. Dagdag na detalye pa dyan sa iyong pananaw tungkol dyan, Prof. Astro, please.
15: Well, lalo na ngayon may crisis, no? Kailangan talaga mag-akit tayo ng investment dito sa ating bansa. Very timely nga itong bisita na ito dahil katulad na banggit ko, Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? So it is to their interest to strengthen our both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap, no?
5: Mm-hmm.
15: Isa kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no? Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? This will definitely support, yung safety ng ating mga trade routes, no? And eventually help the, you know, the region, no? And attract more investors.
5: Mm-hmm. Okay. On a related matter, of course, dito naman sa atin, sa local front sa Pilipinas, ano? Itong pagpapalakas nitong uplift, ika nga, ng ating pamahalaan, lalo tigit meron state of energy emergency sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Pero this is actually a global concern, yung epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Ano? Itong higit na pagbibigay ng emphasis dito sa uplift, ano? Itong mga sektor na ito, paano ito, ika nga, nakakatulong sa, despite the energy emergency nga, paano ito nakakatulong sa pag-sustain ng maayos na ekonomiya dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
15: Well, yes, the uplift kasi basically helps the also helps the microfinance, no? Para sa entrepreneurs, sa urban poor, no, na napaka-importante sa pagdikot ng ekonomiya. Yung so-called government economic assistance sa so-called other sectors, no, especially on the transpo, will help contribute to the so-called mobility artery of the country, no. So talaga, no, talagang malaking tulong yan, no. However, sabi nga natin, implementation o yung detalye na pag-implementa, napaka-importante rin, no? Para naman talagang ma-ensure yung direct na pagtulong sa ating mga kababayan, at sana mag-focus rin sila sa so-called micro and small medium enterprises, karamihan nun, and also the so-called middle class, no? May mga sinusulong rin na programa na additional ang gobyerno at ang kongreso. Sana ay ito lang ay madaliin pa, considering that may mga hinaharap pa rin tayong posibleng krisis, lalo na itong pagdating ng El Nino.
5: Mm-hmm. Okay. Sir Astro Del Castillo, salamat po na marami sa mga updates from your answer. Thank you very much.
15: Manungalan, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa mga ating mga kapatid na Muslim. Isang maayos na pagbati sa inyong pinag-celebrate ngayon at sine-celebrate namin. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir, mga kaibigan. Professor Astro Del Castillo, isa pong ekonomista ang ating nakausap. Nabanggit niya na very positive ang kanilang pananaw bilang mga economist dito po sa magiging impact ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, sa aspeto o sa sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. At gusto lang nating banggitin na tayo po isabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa sabay-sabay o kasabay na live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. I-acknowledge ko lang itong mga nag-post, ha? Sabi nila, o itong si Melvin Batula, sabi niya, Melvin, good morning po, sabi niya. Morning din sa iyo, Melvin. Si Yen, Yen Merciales, sabi niya, hello, Radyo Pilipinas, hello, good morning po. Thank you po. Yan. Salamat din sa inyong panonood, ha, sa pamamagitan ng live streaming ng sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Good morning din dun sa 1.7 billion followers na sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Uy, maya-maya, mapag-usapan naman natin ang patungkol po sa mga maliliit na negosyo. Meron po kasing partnership ang DTI Small Business Corporation o SB Corp, ha, sa iba pang mga sektor, gaya halimbawa ng DMW, ng OWA, para po ito dun sa tinatawag na expansion ng Overseas Filipino Workers Negosyo Fund. Kung sakaling halimbawang gustong magtayo ng maliliit na negosyo ng ating mga overseas Filipino worker, may mapagkukunan po ng pondo. Ang makakausap natin mamaya, ang DTI SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 25 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo until 8 AM. Ako po si Alan Alyarige. Itong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine. 1278 kHz. Mga kaibigan, meron po tayong update maya-maya mula diyan sa Campo Crame. Ang Philippine National Police nagpahayag po ng pakikisa sa Muslim community sa paggunita sa araw na ito ng Feast of the Holy Sacrifice, yung pong Eid al-Adha. Ngayon po ay isang pista opisyal sa buong bansa, ha? Base po sa deklarasyon ng Malacanang, bilang pakikisa sa ating mga brother Muslim sa paggunita nga ng Eid al-Adha. Ulitin ko lang yung paalala, mga kaibigan, ng Department of Health sa lahat, ha? Dahil sa inaasahan pa rin na pagkakaroon po ng mataas na heat index sa ibang o sa iba't ibang o sa maraming panig ng bansa. O, kinakailangan mag-ingat ho. Iba yung pag-iingat, ha? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Narito muna ang update mula sa Campo Crame. Philippine National Police nagpahayag ng pakikisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
21: Basalan, magandang umaga. Idilada ng Office of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Sa isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narvantes Jr. na ang banal na okasyong ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nakakapagpapalakas sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sinabi pa ng PNP Chief na ang diwa at ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng pambansang pulisya na kanilang pangako na maglingkod sa lahat ng komunidad ng may patas at pagtrato at respeto, gaya din ng tinatawag na inclusivity bilang pagsuporta na rin sa pamatagan ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa Lago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan sa Campo Crame.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 and a half minutes na makalipas lang po ang makalipas po ang alas 7 ng morning. Kanina binabanggit ko sa inyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa DTI. DTI Small Business Corporation o SB Corp. Pag-uusapan natin itong partnership, mas pinalalakas na ugnayan ng DTI Small Business Corporation sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. This time, particular po sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DMW. Pagkakaloob po ng loan facility, ika nga, tulong para sa ating mga overseas Filipino workers para po sa tulong na pagkukunan, ika nga, ng puhunan sa kanilang pagnenegosyo. Siyempre, mga kaibigan, ito po ay sa ilalim ng DTI Small Business Corporation ang ating makakausap mamaya-maya. Ay ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Wally Don Calderon. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
5: Patuloy po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan ho tayo sa Department of Trade and Industry, partikular sa Small Business Corporation o SB Corp. Makakausap natin mga kaibigan ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon. VP Wally, magandang umaga po.
23: Magandang umaga, Sir Alan, at salamat sa pag-imbita rito sa amin ngayon.
5: Yes, sir. We understand ang ating DTISB Corporation ay mas pinalalakas ang partnership, ika nga, with the other government agencies, specifically this time sa Overseas Workers Welfare Administration, para mabigyan pa ng maraming pagkakataon ng ating mga overseas Filipino workers, ano, sa pamamagitan ng inyong tinatawag na OFW Negosyo Fund Program. Please give us additional details tungkol dito, VP Wally. Sir.
23: Yes po. Oo, tama po kayo dyan. Ang DTI sa pamumuno po ng aming butihing kalihim, si Secretary Chris Roque, yan po, nagpirma po ng Memorandum of Agreement upang palakasin pa po ang partnership, collaboration between the Department of Migrant Workers, ng OWA, ng DTI, at kami po sa Small Business Corporation. So, ito pong pinag-uusapan nating OFW Negosyo Fund. Ito po ay isang 2 billion fund, meaning meron pong inallocate na 2 billion pesos para po sa karagdagang kapital na requirement sa mga OFWs na gustong magtayo or nagpapatakbo na po ng negosyo. So ito po yung tulong ng gobyerno, ng DTI at ng nabanggit ko na pong mga sangay ng pamahalaan upang bigyang konkretong suporta po yung mga OFWs, particular po itong mga naapektuhan nitong crisis sa Iran. So dahil po, kung marapatin nyo po, meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. So, ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin silang magkaroon ng negosyo, kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
5: Mm-hmm. Inabanggit mo yung VP Wally, yung ano, parte ito ng reintegration program ng ating mga OFW. Kung sakaling mag-decide sila na, sige, dito na ako sa Pilipinas, gusto ko kasama ko yung mga, yung pamilya ko. Pero syempre, paano sila magsisimula muli? Yeah. So, kung sila ay magne-negosyo, this will be a window available para sa kanila. Ano bang mga, meron bang mga particular na requirements kung sakali? Baka may mga OFW o kaya kanilang pamilya na nanonood at nakikinig ngayon. Uy, paano kaya ako makakapag-avail nitong facility na ito from the DTISB Corp, sir?
23: Opo, mabilisan lang po. Ang general features po ng program ay pwede pong ang pinakamababang loan sa amin ay nasa amount po na 30,000 pesos.
5: Okay.
23: Hanggang sa pinakamataas po baka po magulat tayo, 20 million pesos pwede po namin pautang. Siyempre, nagdidepende po yung loan amount sa pangangailangan ng negosyo. Meron po yung nagsisimula pa lang, siyempre, maliit po yung pangangailangan, pero kinikater din po kasi ng Small Business Corporation yung tinatawag natin na small and medium enterprises, hindi lang po yung micro. So, opo, malaki po yung spectrum, yung lawak ng amount, 30,000 to 20 million pesos, pero yung collateral free, ito po yung kailangan ko pong bigyang diin.
5: Okay.
23: Wala pong hinihinging collateral ang SB Corp sa pautang nito hanggang 3 million pesos. So, yung po yung isang pinagmamalaki naming feature ng aming loan, at yung isa pa po, yung mababang interest, 1% per month lang po, based on diminishing balance ang interest na pinapataw ng aming programa. Tapos po yung basic dinoble ko po,
5: basic,
23: documentary
5: basic
23: requirements.
5: Okay.
23: Government ID lang po, bank account, at business registration po ng inyong negosyo, meaning yung DTI business name registration document nyo po, tsaka po yung mayor's permit. Yun lamang po at litrato ng inyong negosyo, makakapag-apply na po kayo ng loan gamit ang inyong telepono, inyong pong smartphone, kasi mobile app lang po ang gagamitin sa pag-apply.
5: Okay, so ibig sabihin talagang ano na, making use ng digitalization, pwedeng mag-a-apply online, hindi na falling in line, ano, sir?
23: Tama po. Kahit saan sa bansa, gamit lang po. Lahat naman po halos siguro tayo yung mga Pilipino meron ng telepono. So, telepono at internet connectivity lang po ang kailangan nyo, makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin.
5: Ayan. Okay. Kaninang pinag-usapan natin ng sektor ng mga OFWs. Ano? Merong loan window specifically para sa kanila. Maliban dito, we understand na tapos nabanggit nyo na hindi lang yung micro enterprises ang i-cater ng loan facility na ito, kundi pati yung mga small and medium enterprises. Kaya merong pang up to 20 billion pesos na mahihiram. Halimbawa, hindi naman mga OFW, pero merong mga negosyo, anong ibig sabihin, open din itong facility na ito sa kanila kung sila ay may mga negosyo, mga individuals o korporasyon?
23: Opo, Sir Alan. Bukod po kasi sa OFW Negosyo Fund na relatively bago po ito dahil na ito'y sagot ng gobyerno sa krisis.
5: Opo.
23: Si Small Business Corporation, marami pa pong ibang programa or lending windows. Nandiyan po yung banner program namin na Rise Up. So, multi-purpose loan po ito sa lahat po ng nagne-negosyo. Wala pong pinipiling kahit anong sektor. Pwede pong mag-apply dito at ganun din po, maaari rin pong i-avail ang ganong kalaking loan amount sa inyong mga negosyo para po bigyan pong karagdagang kapital at makabuelo pa uli.
5: Yun. So ibig sabihin, yung mga negosyante na mga micro, small, and medium enterprises natin na siyempre hindi maiwasan na apektuhan din sila ng global situation nung epekto nung sagit ng silangan, no? So halimbawa humina yung negosyo, makakapag-avail din pala sila diyan sa loan facility na yan na sabi nyo kanina yung hanggang 3 million ito ay walang collateral at ang interest ay ilan? 1%? Paano yon?
23: 1% per month po based on diminishing balance. Binibigyan din po namin yung diminishing balance.
5: Opo.
23: Kasi po, baka po akalain 1% ay 12% kada taon. Kasi 12 months. Hindi po. 1% per month na diminishing, base po sa aming computation, magiging 6.7% lang po ang actual interest cost nito matapos ang isang taon. Kasi nga po, diminishing balance, habang kayo po yung nagbabayad ng inyong utang sa amin, nababawasan din po yung principal at interest na inyong utang sa amin. So, diminishing balance, yun po yung ibig sabihin. Kaya, napakababa po, 6.7% ang actual interest cost nito kada taon na po, isang buong taon.
5: And this is payable for a maximum of how long?
23: Depende po sa amount. Pag maliit lang po ang amount, halimbawa po 30,000 to 300,000, mm-hmm, considered pong microloan po yan,
5: okay,
23: ay hanggang 3 taon or 36 months po ang option ng borrower.
5: Mm-hmm.
23: Kung mas malaki naman po doon ang inyong uutangin sa SB Corp, up to 5 years po pwede pong option ng borrower.
5: Okay, up to 5 years, tapos papatak na 6.7% lamang per annum ang interest. Ganun po yon.
23: Tama po.
5: Dahil, yun nabanggit nyo, based on diminishing rate. Yun. Pag sinabi halimbawa diminishing, kung ano na lamang yung principal mo, yun na lang yung kinukunan ng
23: interest.
5: Ng interest. So kung halimbawang nangangalahati ka na dun sa principal mo, yun na lang din ang kinukunan ng interest. Buwan-buwan lumiliit yung principal, buwan-buwan lumiliit din yung interest. Ganun po yun.
23: Tama po. Mas maganda po ang paliwala niyo, sir. Ganun po. Kasi sa traditional or karamihan po ng nagpapautang, banko, credit card, hindi po diminishing balance.
5: Yes.
23: Yung interest pong pinapataw nila ay base sa original principal.
5: Mm-hmm.
23: So, yun po yung kaibahan ng diminishing balance. Kagandahan, yung ganansya po ng diminishing balance. At ini-emphasize po namin lagi yan sa aming mga pagsasalita kasi kailangan pong maging mapanuri ng mga tao. Marami,
5: yes,
23: actually,
5: yes,
23: ngayon po, ang dami na pong nagpapautang online, marami pong lending. Kung mapapansin niyo po sa ating mga social media, napakadali na pong mag-access ng pautang. Pero, at baka po masilaw tayo na sabihin din nilang sila po ay 1% din. Pero, hindi po sila diminishing, baka compounded pa po ang kanilang interest. So, yun po, kahalagahan na ito po yung dapat nating nililinaw.
5: Ayan, okay. So, in closing, Sir Wally, paano mag-apply muli ang ating mga kababayan? Anong mga, kung online, anong mga sites ang pwede nilang puntahan o mga app na pwede nilang gamitin? Please, sir.
23: Yun po, sir. So, gaya po nabanggit ko, completely online, meaning gamit po ang smartphone, i-download nyo lang po ang SB Corp Money app. So, nasa Google Play and Huawei Store po kami. Pag kayo po ay Apple user or iPhone, may roundabout way lang po yan ng pag-download. Gamitin nyo po ang Google Chrome sa inyong Apple. Add to home screen lang po yung app namin. Makakagamit na rin po kayo ng app. At gamit po yung app, i-upload nyo lang po yung nabanggit kong 4 basic requirements. ID, bank account, litrato ng negosyo, at yung business registration documents nyo po. 4 lang yun. Doon po sa app, i-upload nyo at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na kailangan, pwede pong puntahan ninyo ang aming website, sbcorp.gov.ph. Meron din po kaming social media page na Facebook, yung Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat pa po ng mga hindi karagdagang impormasyon sa mga aming programa. Mababasa nyo po doon. Kung hindi pa rin po ito sufficient, pwede po kayong pumunta sa mga DTI Negosyo Centers. May mga business counselors po yan. Sa buong bansa, mahigit 1,300 po ang DTI Negosyo Centers. Marami po silang pwedeng sumagot sa inyong pa pong mga katanungan.
5: Mm-hmm. Okay. VP Wally Calderon, sir, salamat na marami for the information at the updates mula sa DTI Small Business Corporation, sir.
23: Thank you rin po.
5: Thank you, sir. Good morning, DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
5: Oras natin, 45 minutes sa makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, teka, may report muna mula sa MRT3. Mula sa DOTR. Teka, ito ha. Oh, ito, meron hong paanunsyo ang DOTR MRT3. Wala silang aprobadong condom distribution sa mga pasahero ng tren, ha? Alamin nga natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
5: Mary.
9: Alang nilinaw ng Department of Transportation, MRT3, na hindi nito inaprubahan ang anumang pamamahagi ng kondom sa mga restroom ng mga istasyon ng tren. Ginawa ng management itong paglilinaw matapos ang naunang pahayag ng Philippine National AIDS Council na posibleng magkaroon ng access ang commuters sa 10,000 kondom bilang bahagi ng HIV awareness campaign. Sa pahayag ng DOTR MRTC, sinabi itong walang naging kasunduan sa kanilang naging coordination meeting noong May 20 kaugnay ng distribution ng kondom. Paglilinaw nito, nakatuon lamang ang naging pag-uusap sa pagpapalakas ng public awareness at information campaign hinggil sa HIV, AIDS at STI sa pamamagitan ng paglalagay ng mga informational at infographic material sa mga istasyon. Nilinaw rin ang ahensya ng usapin sa preventive health measures ay para lamang sa internal employee wellness initiatives ng MRT3, kabilang na dyan ang HIV screening, libreng counseling at educational seminar. Humingi na rin umano ng paumanhin ng DOH PNAC sa MRT matapos na magdulot ng kalituhan ng mga pahayag na tila nagpapahiwatig na aprobado na ang pamahagi ng kondom sa mga istasyon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa MRT3.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: 47 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan din sa section ng Climate Monitoring and Prediction. Section ng PAGASA, ha? Tungkol sa mga projection sa heat index at sa kung ano nang status nitong impending El Nino sa bansa. Pero bago yan, mga kaibigan, narito muna ang isang flash report.
10: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
5: Report. Senator Robin Hood Padilla nirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sumunoy pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
13: Basalan, inirekomenda na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampal ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Kasi kasunod na rin ang pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Bunso ng war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa inilabas sa bayan ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon. Lumalabas na pinagpananuhan maigi ang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla na para makalakas ng Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa sasakyan ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Iginit ng CIDG na hindi sila mangingiming gumawa ng legal na aksyon sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung anuman ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa CIDG.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: 738 AM.
5: Makakausap natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
24: Yes, good morning po Sir Alan at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
5: Good morning ma'am. Una, hingan lang namin ang update. Ano na po ang status ng El Nino sa ating bansa, ma'am?
24: Well, sa ngayon po, ayon po sa monitoring ng DOST PAGASA ay mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino, more than 90% na posible po magsisimula ngayong June, July, August at posible po magtaas ang pag-asa ng El Nino advisory anytime in June po. So, ibig sabihin po itong tsansa na ito ay nangangahulugan na tuloy po itong El Nino at posible po itong maka-apekto na sa ating bansa sa mula po sa panahon ng habagat o sa pagpasok ng ating tag-ulan.
5: Mm-hmm. At ano po yung mga significant na pagbabago sa klima kung sakaling eto na at papasok na? Sabi niyo, around 90% ang percentage na magkakaroon na ng El Nino June, July, or August. Ma'am Annalisa, please.
24: Well, Sir Alan, usually po kapag ang El Nino ay nagsisimula pumapasok sa panahon ng ating habagat o tagulan.
5: Opo.
24: So usually po ito ay nagpapa-enhance ng ating habagat. Ibig sabihin po, possibility po yung mga heavy rainfall events na kung saan yung pong mga nasa western section ng ating bansa ay posible pong maapektuhan ng mga tinatawag na mas marami at mas nadalas ng mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And usually din po during sa paghina naman ng habagat, bago po natin maramdaman yung mga dry spell and drought, andyan pa rin po yung mga bagyo na maaaring makapaminsala, dahil usually po kapag mayroong mga gantong El Nino ay yung typhoon at super typhoon category po ang mas marami po tayong nararanasan na typhoon at super typhoon category.
5: Mm-mm.
24: Although below average po ang ating nararanasan sa panahon ng El Nino.
5: Okay.
24: Na bilang ng bagyo.
5: Ang bilang ng bagyo, posibleng mas konti. Pero pag nagkaroon ng bagyo, malaki ang posibilidad na mas malakas. Ganun po.
24: Yes po. Yes po, tama kayo Sir Alan. Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lubhang makapaminsala.
5: Mm.
24: At kung babalikan po natin, noong 2023 na meron tayong El Nino,
5: opo,
24: 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category.
5: Mm.
24: So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin nating maranasan ngayon.

0: yung section sa pag-asa, yun hong mga projected na heat index in some parts of the country, let's say ngayon at sa mga darating pang araw within the week, ma'am?
1: Apo. Well, sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, although tayo po ay patapos na at nakakaramdam na tayo ng mga local thunderstorm activity. So, nandiyan pa rin po yung mga matataas na mga heat index na nasa may danger level pa rin po. And naglalaro siya mga between around 4 yung sa extreme caution hanggang danger na around mga 47 yung po yung nakikita natin na pinakamataas. And noong mga araang mga araw ay dyan po mataas ang ating heat index or alinsangan sa may parte ng Calabarzon, most specifically dyan po sa may parte ng Cavite, dyan sa may Laguna. So matataas po ang ating alinsangan sa ngayon dyan. But sa mga susunod na mga araw, medyo magiging cloudy na po at posible na rin po na magkaroon na tayo ng mga local thunderstorm activity na magiging madalas na rin po.
0: Okay. Ma'am, in closing, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira, nagtatrabaho, sa mga areas na inyong nabanggit na malaking posibilidad na umabot sa dangerous level yung heat index. Ano pong mga reminders para sa kanila, please, ma'am?
1: Well, sa ngayon po ay posible pa rin po tayo makakaranas ng matataas na alinsangan. At kailangan po pag-ingatan po natin yung ating kalusugan. So, nandiyan pa rin po yung mga heat health related na illnesses na posibleng maka-apekto sa ating mga kababayan sa ngayon. Ngunit pagdating naman po ng bandang hapon o yung sa gabi or early morning, makakaranas na rin tayo ng mga local thunderstorm activities. So, ibig sabihin po, kailangan din po ay maging handa tayo sa mga possible na mga flash floods na dulot ng mga local thunderstorm. Kasi ito po, Sir Alan, yung mga biglaang pag-ulan na buhos na ulan na short duration rainfall lang. Pero yung pong mga flood-prone areas ay posible pong bahain with these local thunderstorm activities. Kaya ingat pa rin po tayo sa mga ganong pangyayari.
0: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update mula sa Climate Monitoring and Prediction section ng PAGASA. Ma'am.
1: Good morning po.
0: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, Eid al-Adha. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itaguyod ang National Reintegration Program.

0: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa